0: Pero naalantay mga repercussions sa Megala, of course, no? Sa ato ang kinaiyahan. Mayungtag, mag-waste to energy ta kay ninghang lang betag tinuod, ninghang lang tag daghang energy. Ngayon man, pag muabutay na si Pax Silica, si hubsan gyud ta. No? Ay noon, wa matay labot nito, pero luoy ang mga taga Luzon ani. Pina-falsis style di ay na boss, ana gyud. Oh, ano nga nangakuan, nang suspindi. Nang suspindi nga naman. Hindi ka, di makapuyo ng... Panalitan, kung ikaw abogado, ako din mag-yaw-yaw ko. Patulan ko ni mo. Sa nature sa akong trabaho, lain sa kaayog mag-rosaryo ko din sa inyong atubangan. Di ba? I am a radio commentator. Sumaot kaayog, hilumon ko. No? Di ba? But, panalitan, napingsan ka, karon, naigo ka sa akong ingon. Nga, so ni ubang mga abogado na may CPR yun ta, basa-basa po. Diba? Nga, nasakit niya, kaya akin sa manantuhanan na. Naigo, natandog imong ego. Natandog imong ego, may ngunay ka, kasuhan ko na. Comment sa ka social media, mudive sa ka, muparihasag ka na ko. You will never be like me. Oh, murag skibuloy ba?
1: Pinawa!
0: You will never be like me. Ano man, abogado man ka, angkorman man ko. Ako sa di sa ko maparihan ni mo kay bugado man ka. Lahi sa akong trabaho. Ang kurman man ko. So ana sa simple. So di ka pwede mo. Nakuan ka kana natandog ka nga. Ano man yung imo bang yung pagkapinan. Imo man ang katungod. Yaw-yaw sa kag apil. Wa makay radyo so di ka sa Facebook. Unya na ay isa ka bugado ron o ka other party gi banhaan nimo. Eh, o ka supporter nako. Miembro sa Aguanta Party List. Nagpahipi lang gibanhaan na nimo. Mo yung adto tag Korte Suprema mi pailanta ni ugo ani. Adto tag ko mi pailanta to ni disbarment ni banha kayo. Sobra na man ang iya. Sa ako ay mawa sa imo na. Example ana mga igala nga. Kung pwede lang i-reserve ng inyong mga kadramahan. Oh, di magyo kay mo papel man sa social media lagi oy. Mo post mo kuan. Unya pagka ingani ra ba pag ending ra ba magpabiktim. Pabiktim mo da yon. Kawawa naman kami.
1: Pinawa.
0: Nya gamiton da yon ang pinaglaban lang namin ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa corruption. Layo ra.
2: Bullseye.
0: Kana bitong siguro no. Na ana bang layo na kayo ang imuhang pangatarungan. Tama jud nga na no, nga time. Nang kay na kang abisan imong kaugalingon imong giilad.
1: Ayya.
0: No? Magpaka kuan gyapon ka, magpakatama. Alas 8:42 na mga igalan tagnas buntag. Lisod pod o commentator maamang share no o gani no kamayang kami dire mo banha man gud ka kaayo unsaon ako pag draw og attention sa tao nga maminaw nako kung moingon ako dire bueno tama ora to no antudog mapuhon samang takna og istasyon salamat sa inyong pagpaminaw. Ay, alam mo kalimot, no? 2, 1, 8. Bali-baliha lang, no? Sabay-sabay lang rumbled. Swertrish na
1: siya. Ay, pinawa!
0: Laisad! Yung mga political issues atong topic.
3: Abi ni mo, no? Kinibitaw ang atong presidente. Ingon siya nga, na daw na tay krisis sa basura. Tinuod ba ya?
1: Pinawa!
0: Anak ako. Nga di ko kabalo mo gamit og effects.
3: Tinuod ba ya, no? Kay sa akong tanaw, ang pinakadako nga basura, punduhanan sa basura, nabaya yun sa Kongreso. No? 300 na kabuok puro basura, di ha? Pwede na mo na nahihipuson? Pwede sa tayo. Sama, gusto mo yung anak na akong approach? Kaya para... Okay ba na?
0: Eh, paminaw na nato si Mr. President, kalabot aning basura be. Good morning.

0: ning dia sa mga maguma. Naot mo, ginaot ta may galang, oy, kada mga inyong tanom diya nga. Oh, kabalaka, ana. Ate, pwede gamito na para bubugat ang abot, ana, no? Pagita, ade, ato mo sa Agribit Supply, ing na nga mo, palit kag Latim Gas G Foliar Fertilizer, no? Para kanang imong mais, bugat ang abot, ana. Kanang imong humay, tipadanom na ba, no? Kanang imong humay, mga higala, bubugat sad ang... ang kuan ba bunga tinggas busok no mga higala ang mga tree ants tawagan ng uhay ana baga kay sunan no? Para dili basta-basta kan wan mangud nga nang atahupon no na nagamit dira mga higala og Latim Gas G Foliar Fertilizer makatog man sa daana Sir Arnel luya kaayo adi mo di mo ganahan ato bueno mga higala. Isulong sa kamera, aguanta partilis. Arsens TV. Sige ah. Good morning. Sa nga kamera, kamera o kamera? Alas 8:06 na, may gala. Paminaw na to si Mr. President. Go.
1: Proposals to impose stiffer penalties for improper waste disposal. Your thoughts on that?
2: Well, you know, there are two aspects to that problem. One of the things, if you look, I remember, if you look at the places around the country, kung saan clean and green, where they are awardees of clean and green.
0: Unsa ko no? Sorry, Mr. President. Wait. Sige na.
2: Una nilang kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, walang basurahan. Walang pupuntahan, walang itataas, walang paglalagyan ng basura. I look at a place like a country like Japan. A country like Japan, they just don't throw their basura anywhere. They keep it in their pockets and throw it at home. Because there is a very good system for bringing the garbage out. That is the first problem. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. So people are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang ako simple yung problema.
0: Okay. Simple lang.
1: The situation would be categorized as
0: form. Ang simple lang naman pala ng problema natin. Ba't hindi naman gawa-gawa? Ang simple lang naman pala ng problema, ba't hindi magawa? Okay, sige. Do we need a law? Dili na natin Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management of Year 2000. Gidivide ng basura. Bulok, nabubulok, pinakabulok.
1: Secret.
0: Pinawa! Diba? Gidibayad ng basura. Sa pagkadibayad ng basura, duha ka classification ang basura, mga higala. No? Naay basura sa Senado, nasay basura sa... Uy, taga Bukidnon. Kisa man to si Subiri nga nakatangag man dato og sa man dato?
3: No?
0: Bilyones man ko na to. At least gutan sa Lunes na kay ipinta oras. Wala pa gab si kato atong guest, wala pa to. Basi di siya mutambong, no? Alilag, di siya mutambong, may problema. No? Wala problema. Di siya mutambong. Sige. Sa classification sa basura, nabubulok at hindi nabubulok. Biodegradable and non-biodegradable. Gikuan pag yun na, no? Giupat pag yun na, mga higala, no? Na ay biodegradable, non-biodegradable, recyclable, residual, no? Para, kuan, para yun makuan. Samtan, ilahi ang mga buhok. Ilahi ang mga kuan. Unya ka to, mga biodegradable. Magbuhat, mga higala, o mga magkalot-kalot, o mga compost pits, balay. Maghimo di mga higala, namoy mga tanom ng durian, o sabadiha. Ibutang dito ka to, mga panits. Eh, patindaghana. Natay balaod, ana. No? Natay balaod, ana. Ano man lagi, bin? Wa man lagi gihapon, Mr. President. Oh. Ayaw sa mong tanaw dito sa Japan. Ayaw sa mong layo ra kay tanaw. Ayaw sa mong tanaw sa Japan. Eh, matulad ko nun sa Japan. Ala, lalayo na. Ala na sa Pilipinas, mga higala. Sulaig, butang, o ka na mga basurahan bito na sa Daplins Karsada. Kanang mga nabito na sa Dabaw sa una, gipangawat. Nanas Dabaw sa una, gipangawat na mga dagkong basurahan. O, diri sa Atuas Tagum, sulay, matukag ubang lugar. Namag yung pagtuon nga, ang tao ko, no, kung naibit-bit ka basura, no, mostly lang, dili yun, pinaka-sure, mostly lang, pag tikang anak mga 30 katikang, ihulog na gikuno ng basura. So, nailugar nga, sa kuan ba ni, sa Disneyland, ang distansya ko no, mga higala sa basura, tag 30 steps, no? 30 steps mga higala, and every 30 steps, naibasurahan, mangita kag basurahan. Ako niya, ang akong bulsa mapuno o basura. Ibanalitan mo, timpla ko kuan, kape, no? Magdadako ka ng tumoy, mahipos na ko. Niya ka ng tumoy, ikutaw man anak ko. So, mangita na po ko kalabayan, anak. Papel, no? Ana diri, magtapoks bulsa na, no? Mga nang karoon, di na lang ko magpantalon o ka ng dagkog bulsa kay mapuno o papel. Nalisod kay tanggal, may galag, mabasa na. Mupilit na dito sa kuan. Now, unsay kuan mga igsoon, unsay ilahang isang mga solusyon ani mga kaigsuunan, maokono ang magbutang na ta, mag-waste to energy na ta. Actually, wala ni mo na address ang ugat sa problema bisa pag mag-waste to energy ka mga kaigsuunan. Pero mag-commercial sa takelas 8-12 na. Makabayad bang ko. Oh, malapas na ko ang katungod. Oh. Alas 8-12 na, mubalik ko, kajut lang. Man lamang ni ini, mga katropa.
3: Bullseye. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Bush amo, magpakiloko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, kapalong, sawata ug talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ninga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.

0: saan.
1: Balik may galas sa tumbag pa na kumano ba sa tulumano. Ang damay. Gab, lamurag lahi man, gab. Urbida. Ha?
2: Pinawa.
1: Gab. Usaba ang lights, gab. Paliw, gab. Usaba, usaba. Murag, bungod sa ito. Di, kituman magyod ako itong, kuhan? Kituman ako itong advice sa itong tigbaminaw ba nga? Magbutang o gamay mga, kuhan sa naong. Pero, muna may nog, kana, siguro, okay na na. Kana, pahit sana. Pahit sana. Murag, arang-arang na na. Ayun ko kayo na. Matay. Humanon tanig dali ning bulsa ayo ta. Alas 8:24 na magaygalan tag na sa tumbag para gubanuban. Mao na siya binagakan o napay iputi ko no iputi. Puti na lang siya. Sige daw. Ah, kana mura nakanusnos gyug sinsanso.
2: Pinawa.
1: Ibalik na nito gam murag lain. Kana katong yelo kaayo daw. Oh, katong yelo kaayo. Pait sana no. Kana sige kana na lang. Sige. Alas 8:25 na may galang dagnas buntag. Ah, para yung tadrik, alas 9 raman takutob, gumikan kay aduna magaigala yun sa ni. Atong kapulisan. No, nga mo pulisan na to. Mga mag-comment, we realize you are worthy of our trust. You speak the truth even when mixed with humor. Thank you, sir. Salamat sa sinyong pagsalig, ma'am.
3: Thank you.
1: Sir, through your daily live discussion, we gain so much knowledge and insight regarding the flawed policies in our country. Details, they aren't fully explained on TV. It is through your program. Grabe, in English man, kuratan ang puntaan ng imuha. Ma'am? Magdalena sa Hulga, good morning, Sir Arnel. Kalipay, good nako, maminaw sa imong program. God bless you, sir. Salamat kaayo, ha? Abel Manlangit, maing bunta, galanog-lanog doon sa dipulog ron. Si bro, Ron Balaba, good morning, bro.
3: Good morning.
1: Sige, padayunon sa natutong Mr. President. Mga katropa nga, isa sa ilang natanaw karon. Pwede man kuning nalitok na karon mga igala. Although naghag mga environmentalist mga kaigsuunan ang supak ni ini. Kining ginatawag mga kaigsuunan nga waste to energy. No, kay matud pa makadaot mga kaigsuunan sa atong kining kinaiyahan, no? Dunay mga nagsugyot ana kaniadto pa, pero wa gyud na siya may gala mapadayon gumikan kay duna mga igala mga lagi ni kontra ni ana mga kaigsuunan. Now, kung ang atong problema energy, mga kaigsunan, waste to energy is another thing. Pero kung atong problema garbage mga higala, lahi po na ang istorya ha, mga katropa. No? Kay kung maingon ta nga mag-waste to energy ta okay, mga kaigsunan. Pero pangutana, na-address ba nimo ang ugat sa problema, mga kaigsunan, ngano nga magdaghan ang basura na sa kanal, na sa sapa, na sa dagat? Na-address ba nato? Wala bay. Yan naman. No? Mas ganahan ang mulabay ng uban. Yan naman. Ay, sus. Naabitay mamunit og basura? No? Naabitay muhipos ang basura nato? No? Mas ganahan ang mulabay mga higalas kanal. So wala nato ma-address ang root cause. Natay balaod, wa lang mga higala matarong og implementar. No? Kakapoy aning Pilipinas pero tindaghanag balaod sa tinuod lang. Di na doon, hinoon. Di na tamating nga mga higala kay Biblia gani. Napulo raman kabuok balaod. Di pa masunod-sunod sa tao.
2: No?
1: Ang classroom yun, mga higala, usaray nakabutang diha. Please keep quiet. Di pag yun gabon masunod. No? Alas 8:28 na mga higala ang attack na sa itong pagpanagubanuban. Aday lang, nalang ko, ko'y dalik kaya tagbasa, mga igala, kaya na siya, ito, na yung nag-message din hi Karon, nga nakakuha sa akong attention. I don't know if, angay ba nato ning hatagag pagtagad, pero if okay manggaling, sige, ato ning kuan. Sani? Na siya i-share. Good day. Pwede mag-share sa akong kahiubos aning ubang deputies sa LTO nga pataka lang og pangdakop. Murag kulang sa seminar, makahasel sa ato nga mga ordinaryo nga sumusunod sa balaod trapiko, no? Okay. Sige sir, ingani. Among imbitaron ang taga LTO aron nga mapasabot, no? Unya paminaw. Aron nga mapasabot, although dili man LTO imong ginapasabot dinhi kundi deputize. Meaning katong mga naa sa local government, police baka ha, naa sa PNP o kaha may gala naa sa local government, mga kaigsuunan, no, nga nagapatuman og balaod trapiko as they are deputized, mga kaigsuunan, by the Land Transportation Office or LTO, mga kaigsuunan. So ato nang natagapagtagan, maybe on Monday, no, gusto namo mabisitahon namo ang mga kaigsuunan ang LTO diri sa Tagum City para mapasabot sa no, mga katropa, para once and for all maansiran ka ng mga reklamo sa tao, no, nganong kami ramang nakamotor mo itargito na na nila, no, nganong di man sila manakop anang mga nakasakyanan, nganong saludar pa man sila anang mga nakasakyanan pag kami nakamotor in town, kami ramay kalingawan in town dakop aning ano man eh. Ato nang ipatubag mga kaigsuonan, ha. Alas 8:30 na may galantag na sa buntag. Balikan na to ang basura. No? Grabe nang basura sa Pilipinas. Tama si Mr. President. Yes! Huma na matugab. Wala. Wala pa. Padayon na to. Ato itong padayon na. Tama siya. No, nanatay gribe. Sani? Garbage crisis. Ang dami ng basura. No, pati mga politiko na to. Kung pwede mga igalang, i-apil na laglabay. Ilabay na sad na to. Hinoon, ang paglabay sa politiko, mga kaigsuunan, ang pag-dispose ana nila, naargyo na sa inyong mga kamot. No, naara na mga higala, karong 2028. No? Naara na karong 2028, mga kaigsuunan. No, kanang inyong kinsa may inyong parepresentahon, no, dito sa Kongreso, no? Kinsa may inyong himuon nga, magbabalaod ya sa inyong kung kanabang tawag yun nga magbitbit sa imong inyuhang kausa, no, gikan sa inyong lugar paingon dito sa kuan Kongreso sa House of Representatives, dili kay imong magbabalaod sa inyong distrito or inyong representative pagabot karon dito mga higala sa Kongreso, tauhan na siya ni Romualdez, no? Tauhan na siya mga higala ni Mr. Representative 1, 2, 3, no? Pag-abot dito, paldo-paldo na. No? So, ang iyang trabaho nga magrepresenta sa inyo, ha, wa niya mahimo. Wa magana siya kapanday o balaod nga ikaayo ninyo. Una-unaan ninyo na. So, unsaon pag-dispatsar? Unsaon paglabay sa basura? No? Unsaon paglabay sa basura nga mga politiko? Hulati karong 2028. Ayun, nagpadag-a. Unya kani, oh. Kaning mga kuan, kaning mga ani bitong mga partilis-partilis mga higala nga wanay mga pulos. Unta di na makasulod na. Pwede pa lang. No, kung pwede pa lang mga higala, kita na lang, no. Ang agwanta partilis nila atong pasudlon. Kung pwede pa lang. Oh. Kung ingana pa lang kasayon mga higala. Kaysa ato ka sa katong mga party list nga mga komunista. Party list mga higala nga magtudlos kabataan nga musukol sa gobyerno. Oh. Asa man na? Asa man mo ana? Pwede pa lang lagi, no? Pero kapoy mangun ang politika. Yanaon mga higala paglabay sa basura. Sa 2028 na mo panlabay. Sige, paminawon sa nato si Mr. President para mahuman ni siya. Sige Mr. President, ikaw na.
3: XFM Katropa.
1: Yay. Unsa ta? Mura man mga higala turo ng usbod.
2: Pinawa.
1: Mr. President, we have a garbage crisis. Sa ito ba gab?
0: Kasimple ko minsan yan eh. Yun, minsan ganyan lang ako simple yung problema.
1: Katong ni Ana, Bob.
4: Okay. Given the situation, would you categorize this as garbage crisis?
1: Ayaw! Uy, Mr. President, ayaw pang lagpot og laway, Mr. President. Ay. Hmm? Again. Mr. President, ano ang problema natin sa basura? Ay, nako, talaga naman, oo. Sige, padayon! Oh, padayon. Padayon na na.
0: Yeah, it certainly is. But just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So, yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
5: So, your waste to energy, is it something you can do in the short term?
0: It's not so easy to do because we have to put the system together. We've never done it before. We still have to, well, in terms of the technical side, that's done. Natapos na natin yun. Now what we are trying to do is to put the system together. How it will be, what is the relationship with the LGUs to the waste to energy plant, where the locations are, what group is actually going to come in. We already have identified, like I said, they're already auctioning by maybe in a couple of months on how much will be sold, or how much energy will be sold to the Department of Energy and at what rate. So it's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can.
1: Okay na. All right. Alas 8:35 na, may gala. O, nabati ninyo ang pamahayag sa atong Pangulo, mga gala. O sa iyang statement about sa basura.

0: Mapuno naglaway ni may mga microphone. Way klaro ni mo, Mr. President. Oh, Mr. President ng ating basura. Ayaw! Problema na sa likod, galutaw na may gala, pero dagat ng basura na. Gikatawan raman. So, I don't know kung asa paingon niya ito ang kuwan na may gala. Kamu na hukom dia. Alas 8:36 na ang takna sa buntag. Again and again, I would like to reiterate this. Walay tao ganahan sa disiplina. Pag ikaw maigo sa disiplina, maingon dyan ka, grabe sa ning gobyerno. No. But we need that. Mabito ng si Digong, mga kaigsuunan, dili man tatanan bilib, dili man mo tanan ganahan, dili man tatanan makauyon niya, mga kaigsuunan, may kagpamaagi niya. But definitely, ang ingana nga klase sa leader, kinahanglan na to. Bisa ba ganahan ka o dili? Kinahanglan na to tong manglatos, bini mo? Kinahanglan na to tong mga saba, mga igalak na manghinlo sa, para mahinlo ng atong mga suba, mga sapa, di malabayag basura. Kinahanglan na to mga igalak mupitol sa mga Pilipino. Pagingan eh, bisa ba 20 ka waste to energy imong buhaton, di ako yung una na Pilipino nga. Ah, kuan kining maglabi lang tagbasura kaya para sila gamiton sa ilang waste to energy. Diyan na ito sa dagat para sa yung daki nila paghipos. Tutal, naaraman na diya. Magbalik-balik raman na mga basura. Tinoon na, karangin yung ginalabay ng basuras kanal. Ay, magbalik-balik na. Magbalik-balik ba na. Ah, tanawa ha. Labay ninyo sa kanal. Ang gini mga drainage nagdagay dahil paingon sa suba. Ang suba, paingon dito sa bukana, dagat, mga igala. No? Magbalik-balik raman na kay Badlaso na sad na, isakan. Maara na siya. Digyo na, may igala mo yung kagmaadog laod. Naaaran na diya magbalik-balik sa baybay. Mabanlas, madahik sa baybay. Pag panahon sa taob, makuha na po mga higalas baod. Pag hapak-hapak mga higala na mga gapdod, magbalik na diya. So, mauna siya. No, magkaigsuna. Now, we are part of that. Ato nang angkunon bay, we are part of that. Kabahin yun ta ng kung dapat kong magdisiplina, magdisiplina tag-apil. Muna gusto na ito madungog may higala sa atong kumpiro. Wala eh, layo. Inood lang, wala. Ano problema sa basura? Anong problema? Anong kanan sa basura? Ang tubag sa Pangulo. Di ba? Mura ba guaganahe? May gala mo tubag? Pangulo, yung ano natin yan? Meron na ba tayong garbage crisis? Ang tubag!
1: Pinawa!
0: Ano no? Di na mo piti ito. Ano day? Mura ba baka ng usmod? May gala mo? Mura ba turo nga ng usmod? No, can we at least mga higala makakita tag kaseryoso ani ba ng problema? No? Gamay ra man ang problema sa basura, gamay bito, tanawa karong natapok. No? Gamay ra na unaon mga higala. Pero tanawa karong natapok. Di ba nilutaw sila basura mga higala dito sa Manila? Oh. Kani man buta, man tay labot ana kay man tay labay basura dito mga kaigsoonan, but my point is kung sulbaron gyud ni mga kaigsoonan, kinahanglan nato disiplina o kitabon nga mga tao kinahanglan mo kooperar. No, niini mga kaigsunan. Kay mag-usama ng siging patuman, siging may galag implement og balaod. Una kita po, siging supak. Siguro basi madugay, madutlan ra, pero mas nindot na mga igala. Nya kita mismo ang mo-implement og balaod sa itong kaugalingon, mga katropa. Karon, ang atong gobyerno, puryabuyag mga kaigsunan, no, Andres Tagum, no, although na yung mga panahon nga mureklamo usahay ning mga maglabayag basura, I mean, kining mga tao, kay say di makuha ng ilang... Pero dili man gyud ang anak kakuan, no? Kinahanglan lang gyud ini mga landfill area, no? Kinahanglan po mga luag nga mga landfill area mga kaigsuonan. Og dapat na ay na may daghang pamaagi nga ma-recycle ang basura. Napay mga laing pamaagi, dagabay daghang remedyo ana mga kaigsuonan. Naay daghan as in. Kung kuanan lang, no? Kung tuyoon lang mga higalag explore, no? Kung tuyoon lang mga higala og tuon. Napay daghang mahimuan ana ng mga plastic, no? Napay mahimuan ana ng mga silupin. May daga may galang pwedeng mahimong kuanan mga products ana mga kaigsoonan. In fact, kana mga bangko bitaw mo no black chairs kanang ginagamit sa mga bata. Ya, yeah, pwede na mga igalang gikan diha. Kay kung basin og grabe nang pagkadaot sa Pilipinas ba kung mutukod ang silika, pack silika unya mo operate pag yung dag waste to energy mga igala, which is magka-create og dako kay emission, no carbon emission. Basig pwede nga kadto na lang maghimo tag mono black. Total, kulang magbangko ang eskwelahan. Ba? No? Total, kulang maglamis ang eskwilahan. No? Maghimog mga monoblock, maghimo mga higalag, mga pasaylo ako, katong mga naga-negosyo diha o mga ining tables and chairs. Murag ipit na mo kaayo diha. No? Eh, para hapag itong mga grupo, mga barangay, oh, di na kinanglan pang mamalit, kaya panghataga na lang, kaya gikan man na sa mga plastic, gihimo. No? Panghataga na lang mga kuan para pag na-event sa lugar, ay gusto mga arkila o bangko, adili na dito sa mga naapay mahal ang bayad. Dito na mismo sa barangay. O, basta ang patakaran, kung ikay maka, ikay nakarenta o niya, nabuak ni mo ng 2-3 ka bangko, ay bayaran ni mo eh. Pulihan ni mo, anara kasimple mga kaigsunan. No, pwede man nga dili lang, kaya ko di po kaayo kuoyon na ng waste to energy, na ay daghang pwede kuhaan og energy. Ayaw lang yun ang kanang, imagine na good ang waste to energy, by sunugo na to ang basura, no, para makakreate ng enerhiya. Kumbaga, sunugo na to ang basura para makapaandar ta og turbine, unsa ba diha mga igala, para makakreate ta og enerhiya. No, muna waste to energy. Pero ang iyang byproduct ana, iyang emission ana bay paingon sa ato ang kawanangan. So, ganahan ka mga kaigsuunan nga ang musunod nga mga dili pa siguro nato ba feel sa atong henerasyon, mat maybe sa sunod nga henerasyon mga higala, sila ang mag-antos. Now, as a Filipino citizen mga higala and as mga ginikanan, we have the intergenerational responsibility. Doon na tayo responsibilidad dili lang sa ato mga higalang sa tawag nini, kining ato ang henerasyon karon, kundili apil pa sa umaabot pang henerasyon mga higala, sa anak sa atong mga anak, sa apo sa atong mga apo. That is what we call intergenerational responsibility. Unsa mang dagwayas Pilipinas ang atong ikapamana nila, unsa mang dagwaya mga higalas Pilipinas ang atong ikapaambit nila mga kaigsunan, kana siya ang ato mga higalang kanunayng hunahunaon. Alas 8:42 na. Gamay ra ang basura hunahunaon, di ba? Pero karon may galatanawa, natungnan. Murag gisagpa ang administrasyon. Basura mo, tapon mo. Alas 8:42 na may galantag na sa buntag. Samtang magigala dirita sa dugang pa mga katikaran, nipatak na nga itong orasan, 43 na, 8:43. Ayaw mo kalimot mga igala. Kanunay sa pag tumar og Santon Gold Coffee Mix. Coffee Mix, Santon Plus Gold di ay. Santon Plus Gold, kini mga igalang kapsula. Adunay mangosteen, adunay ampalaya, garlic og spirulina. Yung mga pimo, pwede sa gayo mga igala. Partner ni siya. No, di ba na, overdose ka anak ka tropang Arnold. Dili ay, walay overdose sa herbal. Bayi. Walay overdose sa food supplement. The more the better. No? Mas daghan mga igala, mas okay. Pero kung ipit ka di may igala sa panudlanan, gusto ni mo isa lang, duha lang, pwede na kayo, mga kaigsuunan. No, ang kining Santon Plus Gold capsule, no, kanang imong mga bukol-bukol, mawagtang na, kanang imong high blood di may igala, manormalize na, kanang imong sugar di may igala, ngas kang taas na, maglipong-lipong na ka, luya na kakaayo, may igala, manormalize ka na, mga kaigsuunan. So, dakong tabang na sa atong mga katropa, daghanag nakapapatuod niya na, mga kaigsuunan, o kining atong mga katropa, awa pakasulay at istigin ninyo mga kaigsuunan, no? Pag makauyon mo, let's go kay biyaan ninyo nga nakauyon mo. Pero kung mo kauyon, ano ninyo nga, wala man lagi katrobang Arnel, wala tayo pinugsanay diyang dapit, mga kaigsuunan. Good morning, Grace Sidico, gikan sa may Malabuyok, Cebu. Shout out daw siyang mama o mga igsuon sa Lapu-Lapu City, Cebu, o mga igsuon kunos Mingla. Mingla Nilia, Cebu, mayong buntag. Kenneth Bato Malaki. Di basta-basta, di ginigabay nga bato, dako yun eh, bato malaki man yun daw, ha? Good morning, Kuya Arnel, pa-shoutout kay Ate Joy Corporal dera sa punisipyo sa Imelda, Sambuanga, Sibugay. Good morning. Good morning! Mimi Boards, ang basura na himo na... Mura nagbaboy ng usmod. Si Tatay Digong ang pinaka-the best nga presidente, kaya si Bangag wala na... rana... sa baho sa utot ni Digong, no? Sa unta man mga kaigsuunan, no? Nga ilan namang gipada dito sa ICC. 8:45 ang takda bagay gala sa tong tulumanon, grabing pagbanat aning mga unsa naman ni ako ang Sir Arnel, when I was teacher I was assigned as solid waste coordinator, but thanks God, our pupils best in segregating their waste materials, even PWD in kinder. Malindot kayo. Matudluan man gud ta, no? Matudluan man ta mga galak, tudluan lang. No? Kanang ingon mo nga mag-segregate og basura? Kaya lang ningas kugon eh. No, ningas kugon man. Sa una naagyo yung mga MRF, no? Material Recovery Facility, matag barangay, matag purok, matag balay. No, kanang mga of course sa rural, makita nimo na mga igala sa ilang mga panimalay na ay sako diha tag upat ka buok. No, ilahit tong mga lata, ilahit tong mga tinapa, ilahit lata tinapa gani, no. Ilahit tong mga butilya, ilahit tong mga kan. Kay ano mahalin man siya. No, tinuod na, mga butilya bitaw ilahi ninyo na butang skilid. No, kay mahalin man na. Kanang mga lata mga igala mahalin na siya. Unsa on din ang lata ka tropa aril himuon ko sa himuon kutsara. No? Ayya. Mo na nang inyo mga kutsara karon nga nipis na kay mga lata na siya stina pa. Mm. Oh, ana siya mga katropa, makuan man ano? Kana mga karton, no? Kana mga karton mga katropa, mapusla na siya, no? Naay mo palit ana. So ayon ninyo og kuan, ayon ninyo ilabay dayon kay ilabay ninyo dayon mga igala, labi na kato mga namuyo sa syudad, no? Nga di Aras Canal ipang sabwag ng mga basura mga kaigsuonan mo na nakadagatigaw in town di kay mubara, no? Dito sa mga waterways, pagkahuman, tanan mo, tapos kangilingig rabas baha sa syudad. Imagina daw ninyo, no? Lahi ang baha, mga igala sa bukid, no? Lahi ang baha sa syudad. No? Kaya lahi ang among kalubog, diri. Kaya pag mubaha sa ato, mga igala, brown-brown, yun na. Kaya bawa kag-usa na, yuta man na. No? Nalubog kay kusog ang current sa tubig. Oh. Pag abot, mga igala, sa kuan, sa syudad, itum-itum. Ngayon itum-itum man, be. Ito mo ni Ansela na. Naana po yung trolls na kasulod na isa. Naana po, no? Di kita undangan mga igala din. Eh. Asa man to? Si... Ay, kisa to? Manawa, magkalit. Nawa lagi. Shoutout ko sa kong asawa nga si Rutisa taga Dalagete, Aguanta Partiles, Phoenix, Arizona chapter. Wow! Basta-basta niya. Thank you! Kanang Aguanta bito, kadugayan mo, abot gina kongreso na. Ringo's TV, simple solution sa problema, magigpit every barangay, higpitan, penalty, og pataka, og labog. Ano man gina sa una gani, no? Ano may balaod, ano? No? Ipa-implement pa na sa ilab ito, mga igala ka itong, kanalaging RA, i-search ganin inyo na. Republic Act 9003, may nang pagkahan ay taman purok implementation diha. Taman household implementation. Ang mga balay diha, may gala, no? Kaniadto, no? Kining Santo Tomas, oh, champion na may gala sa, na ila na may gala nga example sa una sa Republic Act 9003. O kining Ecological Solid Waste Management. Ay, but lang karon kung mo ba na ilang record gapon. No? Kaya na Santo Tomas, isa na sa ila may gala ng maayong pagkadumala sa basura. Na, diri sa ito, away problema, no? Daga ba mangutang mapuslan ba? Mga kaigsunan, ang problema mangod para sa ng mga Manila. Lahi ang approach dapat diya, kaya di man ka pwede ba igala diya, mayingon nga. At to abag ko diri, no, taga pananlitan, as mga barangay, kanang imong saging, nga gitanom, pwede ni mo na, diya ka mulabay og mga pinanit ni mo gulay, no, mga malata man na, mahimo pa ng abuno. Pero different karon mga igalang approach when it comes to mga syudad, no, lahi ang mga approach na may igala sa mga syudad, kay siyempre, asa man sila mananom. No? Asa man na sila mananom. Ang ilang yung tendensya na labay nga labay, gina. No? Muna, mausar na silang basurahan tanan. Ang malata, di malata, mga igala, papel, silupin, plastic, mga uman ba diha, mga tukog-tukog. Tanan, klases basura, mga ginamit nga kondom na diha. Rally dito, rally doon. Ako bahala anang troll idol nga si Chabrils. Anak nga na sa iro sa amo silingan na mo pisot ay mo pisot ba ni son ba siya diri na diri wa ko kabantay da o wan ang sige sagdi na siya. Now alas 8:50 na may galang tag na sa tumbag managubanuban. Lester Bilandres Amatong, good morning sir, paliyo ko shout out sa akong co-worker sa Manila Memorial Park Liluan. Good morning. No, Sir Arnel, basa ko ni Kinje. Good morning. Good morning. Nindot himuon og sound effects, sir kana lang katulang apart. LC Caniete Granada, may buntag ni Mudi ate. No? Pastora May Pilostratos, good morning. Bro Macross, good morning. Okay. Padayon ta. Tanaw ni mo ha. Kining basura, mga kaigsuunan, no? We are even offering solutions. No, kita diri kamo nga minaw, ako nga nagprograma. Naghunahuna ta mga igalag solusyon. No, wala ta niingon nga problema na ni mo na presidente dili. Kabahin mangutana. Kabahin mangutana. Munay pamatuod mga igala. Ya kining atong komentaryo dili lang dauton si BBM, dauton nimo nang daot. Pinawa. Padaot pa din ng daot. Yan amao. Ang ato din mga higala is, kung naminaw sila, pwede sila makakamapong solusyon. I remember mga higala, di ko mo kuha na niya, basta, siguro coincident lang. When I was still in Davao, no, mga katropa, nakoy komentaryo sa Davao sa una nga, di ko mo ingon mga higala nga, tungod kaya nagyaw-yaw ko, unsa ba, pero kumbaga, ang ako ang giingon, murabag na tinuod, no? For example, kadtong problema sa terminal. Hinoon, naka-interview gud ako. Ako gud po tong na-introduce in a way, mga higala, through an interview sa usa ka konsehal sa Davao sa una, si Cubs Conde Baluran o Konsehal Conde Baluran. Mato akong, sa to akong giingon ato. Ang Davao, dako nga syudad, isa ra kabuk terminal. Ang Cagayan, mas dako pa ang Davao pero ang Cagayan duha ka buok terminal. Lahi ang nagikan sa lahi ang Agura, lahi ang sa may Bulwa. Oh, duha. So ang syudad di kayo magtapok tong mga dagko, tong mga kuan, no, tong mga bases dito sulod mga igala sa syudad kay adto ra man sila may igala sa isigka entry point from both sides mga kaigsuunan, no? Tugikas bukid noon adto sa Agura. Gikas Butuan, atos Agura. Katong gikan mga igala sa Iligan, no? Asang area mga katropa, atos sila moabot sa Bulwa. No. Ngayon ko nga sa Davao it's high time nga dili lang i-concentrate sa District 1 ang mga tanan mga kalambuan, no? Ang Kalinan pwede na butang ang terminal para ang gikagbukid noon, gikan ug Cagayan, taman ra sa Kalinan. And then lay na po imong sakyan paingon dito sa sentrong bahin sa syudad, no? Pwede na siya. Ang gikan og Kidapawan, Digos, etc., Jensan, taman ras Turil. Ang gikan og Mati, gikan og Butuan, mga igala, taman ras Bunawan. Murag mo na ilang ginahimo karon. Oh. So, ang pasabot ba ana mga igala? Kanang komentaryo na to, no? Dili na mga igala kuan kanang nang aron dauto nimo ang administrasyon, aron dili na mo, hindi na mo i-purpose. Mag-contribute ta, no? Sa katilingban. Kay tinuod man nga ato to or nagka-idea sila tungod atong giingon mga kaigsoonan, it doesn't matter. Ang importante, nahitabo. Ang importante, mahigala, nagkasolusyon ang problema mga kaigsoonan. Bullseye! Bullseye! Ito kung maminaw ka sa presidente, nga, say, mayong buhato na ning basura, igura mo yung unog, brrrr! Pinawa! Maanara? Saon man ato ni? Diba? Actually, naa naman ta, ready naman. No, balaod isgutan ay balaod sa basura oy, no? Antay mga kanang bawal magtapos, balik-balik naman. Bawal magtapo ng basura, disiplina lay kulang. No? Now, paunsa man ma-inculcate ang disiplina? Ipatuman lang si gyud siya consistently, no? Kay ang ato manggo diri, pagtanaw sa Pilipino nga, oy, mabindalo man. Oy, malubag man. Ah, sige. Unya, bantay mo ani kay maayo ra ni sugod. Tinuod yun. No? Tinuod yun na. Kanang RA9003 sa una. Ah, pero ting banhaan na ba? Banha kayo na. Implement dito sa mga high school, implement dito sa mga elementary, bisag asa, mga balay, patapok sa purok, mga barangay. Na magbutang yun na sila MRF. No? Material Recovery Facility. Di na ka tong ligid nga MRF. No? Material Recovery Facility. Naagin na sa barangay. Unya, ang mga butilya, ang mga SK, kaniadto may gala, sa kakanaog, no? SK. Ang mga SK, mga igsoon, active. Kami kolekta sa mga kuan, kami kolekta sa mga butilya, kahimu na mong IGP. Sa mga IGP, Income Generating Project. Aron nga, makapadula may balibol, makahatag may mga nets, makahatag may mga bula, makapadula may dito, kay para sports ta, dili droga. Oh, ana, di ba? Mga katropa, mabuhat sa una. Pero wakabot tuig, ba? Mabuhat na paong, man. So, maayo lang ta sugod. Wala, no? Ningas kugon mo na isas problema na to.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Muna ginaingon may galas in English, no? That Rome wasn't built in a day. No? Ang Roma, watukura sa usalakadlaw. The empire ba? The empire. The Roman Empire, mga igala, it wasn't built in a day. No? It was built with consistency, it was built with persistence, perseverance, etc. Whatever you call it. Diba? It was not built, mga igala, panatug lang sila, pagkabuntag. Uy, nana may Coliseum nga rin. No, naman ay amphitheater nga rin. No, nana may, dili naman oh. They built it through years. Oy, apply na to. Layo naman kayo itong Rome. Europa man to. Arita, mga igala, silingan na to. Singapore, for example. Singapore wasn't built in a day. No? Singaporeans didn't become disciplined people overnight. Ngayon naingana sila because of the persistence, implementation, enforcement of the law, mga kaigsuon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Anong hinlo kayo, mga higala, ilang syudad? Because people natudluan ang katawhan, mga higala nga, natudluan ang katawhan, mga higala nga, kabahin ka ani, ayaw hugaw-hugawi kay ato maning syudad. No? Kabahin ka. Ang isang mga higala mabiliban na to, isang nga makaingunta, nag-practice na, Davao City. Although ginadaot ng ila karon mga igala, pero kebaw ka na yung mga daghang taga Manila, makaanag, Budabaw, makaingon sila, bakit iba talaga dito? Oh! May! Ang Manila, igsoon, ang so ang dalan.
2: Ayaw! Na!
0: Tinood na! Ano ka, Pedro Hill? Sus, kinuo ko. Kasi may taga Manila nga rin na minaw. O kasi Suitos, Manila. No, Arikas Pedro Hill, Arikas Blumentritt, mga igala. Ay, sus. Yes! Baho! Baho, mga higala. Baho. Hmm. Kumbara ni Mos Davao, sumuna nga disiplina mo. Ngayon ninyo nga, Berdugo ang nagdumala. But they are disciplined. Tanawan ng ilang kuan, disiplinado, no? At wadre sa tagom, no? Isa diri ang pwede natong mapanawagan siguro sa atong kapulisan, sa atong lokal nga panggamahanan, kining smoking in public, mga higala, bawal man gyud ni. Dili man lang sa Davao na nationwide naman na bawal bay. Pero makasubo gumikan kay, no? Pati driver sa tricycle usahay nagkargag pasahero gapabuhot, ayaw mo ana. I mean, inyuha man ang personal. Manigarilyo mo at your own risk. But do not do it in public. Ayaw idamay ang uban. For one simple reason na yun na, may gala nga, di ka pwede manigarilyo sa publiko. Yes, imo ng katungod, bahala ka diha. No? At your own risk. But ayaw idamay ang ubang tao. Kung naman ito, adres sa isang problema na ito sa tagom. Nada sa kwan, maot kay tanawon mangod. Nara das karsada mga igala, potential ba kay ang tagom bay very potential kung atuwang wa pa makaadhig tagom. I encourage you bisitahan ning lugar mga katropa. No? Less ang traffic namo dere. Ang di man hayahay ang kinabuhi, may hayahay kinabuhi ron ba? Agwanta man tatanan pero ang syudad bitaw mga igala ingana dili siya ingana ka congested para maka-create og stress nimo, no? Kung gusto ka nga magpa-relax ato, subay ka dito sa kanukutan. Ato ka dito na ay, mga palm tree dito. Para dapling kaskarsada, pag silpon-silpon. Sama diha. No? Ato ka sa, kuan? Ato ka sa pamahibin. Pwede ka po. Tambay ka dito. Pwede ba? Pinood mga katropa. No? Kana lang, kinahanglan o disiplina mga kaigsunan. Manila, kisa, sus, ginoo ko. Hindi rin mga igalas, Pedro Hill. Apa may akong nangasuruyan dito. There's Blumentritt, there's sa Espanya. Di yun? Maot. Angso. Baho. Di masabot. Sigarilyo dito. Sigarilyo dito. Aso-asos pikas. Saksak sinagol ang tao, ana-ana. Pagsuod ni mo, nalang ilang mga mall. Pagsuod ni mo mga igala, ang mall igang.
2: Ayaw!

0: Sara pa'y ma-presidente, o kinsa ba diha mahigal, ang ato yung gipangita, kadtong mo implementar sa balaod mga igala consistently. Kaya mo ito'y makadisiplina man ato. And we can all agree that we need that. Nindot kayo diha katropa kay Ogdiri sa Cebu, ning gawas ni mo traffic, ni mo sugat ni mo, yes. Kan, isa po ng Cebu, nga makaingon ko, musuroy lang yun mig Cebu. Pero di ko mo puyo og Cebu. Kamu kay taga dinha man gyud mo, amo na giningon agwanta lang gyud mo diha. Pero og papuwa pa ko anay lang, di kay ko kauyon kay medyo init-init amo adiri kay daghamig ma naming madaganan eh. Yeah, tinuod bitaw. Kining Mindanao may gala, makaingon sila nga gubot ko no. Sabay gubot in tao, nang sigira mig pangatawa din. Pero Bisayas, okay kay Bisayas mga kaigsoon. Okay, Bisayas mga kaigsoon. Ang Cebu lang, mismo gumikan siguro kay highly urbanized na dito tanang center of commercial bitaw pati daghan nagtaho gyud bay as in magabinan lagi ka makuan ka kung mo abitaw gikan Mindanao daan bantayan pauli mi og Pier tama say alas 3 man minigikan ato sa hapon mga alas 2 pa ganida ito naabot mi alas 7 nas gabi unsa na to perti man pagkalangana traffic yun siya alam mag magmulupad ta alas 9:02 na may galantag na sa buntag hindi punta mo padayon sa unahan ini mga iskutanan anila huwang yun siguro sa kong mga tigpaminaw na ay mga trolls dyan na minaw amo itong nabay utok ng mga trolls siguro nakabalong tuman ba no? Yari, kita na lang kamo na lang mga kaigsunan di ba mo ganahang di man dyan mo ganahang BBM that's undoubtedly yes. Hey! But can we at least be law-abiding citizen? No, sunod sa balaod, mga katropa. Di ta mo supak anang trapiko, no? Samot na gyud kita nga mga kabos. Ay di ta mag-apil-apil anang mga illegal kano man. Hasol na sa atong kinabuhi. Manginabuhi tagtama mga kaigsuonan, no? Magagwanta ta. No? Manay mensahe gikan sa inyo hang agwanta partilis.
1: Ayaw surrender.
0: Mag-agwanta ta nga madasigon. Nga di ta mag... Asa magkapili ka. Mag-agwanta ka. Puro man i-agwanta. Mag-agwanta ka mga igala pero gawas nun. O mag-agwanta ka nga naaka sa silda. Sige, pili niya. Bahala ka. Alas 9:03 na. Wala tayo oras may igala magkaginod sa unahan. Musunod ka ron ang programa may igala sa atong kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office Police Dabnor katropa mo. Sa pagpanguna usab mga igala sa ato ang maabtikon. Snappy nga regional director. Atong provincial director. Oh, si Police Colonel Glenn Christine Sir, good morning. Alas ingon si Madeline Bautista, baho jud sa Pedro Hill, baho bitaw. alas 9:04 na may galantag na sa buntag. Salamat kaayo ninyong tanan maying buntag. God bless amping kanunay, dalay gunang Dios mga katropa.
2: XFM.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
2: XFM time. It's 9 o'clock.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa team.

0: Man. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roald Dampalma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Sain.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Tagum City, Davao del Norte, mayong buntag. Welcome din sa itong programang Pulis Dabnor Katropa Mo. Din sa itong sikat nga estasyon ang sa 107.1 Tagum City XFM. No? XFM 107.1 Tagum City. Mayong buntag ka na itong tanan o na nindot kaya itong kabuntago. No? Adlaong Huwebes karon. Pizza 13 ning bulan sa Agosto, no, og nindot kayo og kita ang magkuyog-kuyog karon, no, sa paghisgot-hisgot sa hisgotanan sa Kahapsay og Kalinaw, no. Kami ang inyong kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office, no, sa ngalan, no, pinanguluhan sa atong Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines nga gusto unta kayo makauban karon, no, apan aduna siya'y importante pod kayo, no, nga activity karong buntaga, no, kauban din ha sa atong provincial government of Davao del Norte. So kini yung ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Rinanti S. Balakwit. Daghan kitag panagiskot-isgutan, no, sulod din sa atong programa. Of course, ang kanunay nato nga pag-update sa atong kahimtang, no, sa Kahapsay og Kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte. Of course, nakabase ka na atong pag-iskot niya na diha sa atong pag-monitor sa atong 8 focus crime, no? Kundiin atong makita comparative sa duha ka semana para matanaw na to kung kumusta durway pagsaka, pagbaba o unsa ang mga prevalent crimes nga nahitabo sulod sa duha ka semana. Og mga katropa, no, daghan po kitang panahisgutan, especially hisgutan, usab nato ang atong mga accomplishments, no, sa atong anti-criminality and law enforcement operations, no, sa tibok probinsya sa Davao del Norte. And of course, doon na kita ibisita, no, gikan sa Panabo City Police Station, no, aron masayod usab kita sa mga katikaran din ha sa atong syudad sa Panabo, no, kung kumusta ang kahimtang sa Kahapsay og Kalinaw og unsa ang gikabisihan sa atong mga kapulisan din ang syudad sa Panabo. Og of course, no, ato sa hisgutan, usa sa mga hisgutanan nga atong pagatukion din sa atong programa karon ang kining pagsaka, no, baguhay lamang ang atong PSA or Philippine Statistics Authority nagpagawas sa baguhay na lamang nilang statistika mahitungod sa inflation rate dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, kun diin duna gyud pagsaka, no, gikan sa January padulong karong bulan sa tumilabayng bulan sa July. Dunay dakong pagsaka sa atong inflation rate, no, og pasaka kini gikan sa June padulong sa July ni saka gihapon ang atong inflation rate dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, og kana atong sayron og unsang implikasyon niini diha sa atong pagpatunhay sa Kahapsay og Kalinaw, dinha sa atong tagsa-tagsa ka komunidad, og unsa pod ang kalabigitan ninyo diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay sa inyong komunidad aron maprotektahan kita sa mga krimen nga posibleng musaka may kalambigitan nining pagsaka sa inflation rate dinhi sa atong probinsya. Og sa dili pa, nato na panagiskot-isgutan, no, ato ng pagtimbaya sa atong mga lideres dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, no. Of course, gikan sa atong gobernador, no, Kuya Gob Edwin I. Hubahib, no, sa iyang busy gobernador, no, Ma'am Clarice Hubahib, og of course ang atong pagtimbaya sa atong mga kaubanang kapulisan, of course sa atong regional headquarters, no, atong pagtibaya sa atong regional director sa Police Regional Office 11, Police Brigadier General Leon Victor Z. Zamora. Sir, good morning kanimo diha. Uban sa imong sa atong mga staff officers diha sa regional office. And of course ang atong Police Provincial Director, no, Police Colonel Glenn G. Cristines. Sir, good morning kanimo. Nasayod kami nga nagamonitor gihapon ka. Gusto kay ka makauban dinhi, no, sa atong mga katropa apan duna gay importante nga lakaw dinha nato sa pagbuhat sa imong katungdanan isip among provincial director. Oh, good morning usab no sa atong mga kaubanang kapulisan diha sa atong provincial headquarters no sa atong mga staff officers sa atong duha ka deputy provincial director sa atong mga PNCOs din ha no mga NUPs og of course diha sa atong Police Community Affairs and Development Unit maing buntag kanyo da ma'am and sir no sa atong chief diha no nga si Police Lieutenant Colonel June A. Bautista og sa atong deputy Police Captain Rico Hermoso. Good morning, no? Of course, sa tanang mga kapulisan nato diha sa atong mga police stations, ang atong walo ka mga chief of police sa atong mga municipal police stations o tulo ka chief of police sa atong mga city police stations din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Maayong buntag, no? Kauban sa atong mga kaubanang kapulisan nga nasa ilang tagsatag sa kapwesto karon, no? Mga nagpatrolya, nagimbestiga, no? Tanan natong mga kaubanang kapulisan, maayong buntag o of course, no? Sa kanunay atong batunan ang kasing-kasing sa paghat tag og tinud-anay nga serbisyo alang sa pagpatunhay sa kapsay og kalinaw. Mayong buntag usab no sa atong mga kabanang mga kasundaluhan no atong mga partner sa pagpatunhay sa kapsay og kalinaw ang 10th Infantry Brigade kauban sa mga batalyon nga nakasakop din sa atong probinsya sa Davao del Norte mga kumpanya og of course ang atong mga kaubanan mga partners diha sa atong mga establishmento, mga security guard, maing buntag no, ug sa atong mga tenderos ug tenderas diha sa mga palengke nato. Maayong buntag kaninyo din ha. Good morning usab sa atong mga driver sweet lovers no, maayong buntag kaninyo din ha no, maayong pagmaniho, maayong pagbiyahe kaninyo. Always no, batunin ninyo ang defensive driving mentality kanunay no dapat gaan kanunay ang atong ulo especially karon medyo init gyud ang panahon no di kita magpadala sa init sa ulo din while nagmaniho kita no ato lamang unang ato lamang usab no tagaan og pagtubag no katong nag-text kaganina kang Sir Arnel no ang atong station manager dinhi mahitungod atong kuan atong nag-text nga ngano daw daog-daogon lang nung naga-motor no naga-motor mo nalay perminti parahon sa atong mga kapulisan sa atong mga traffic enforcers no ato lamang i-explain no nga dunay proseso nga gisunod ang inyong mga kapulisan ang atong mga traffic enforcers sa pagpara no gawas lamang sa mga kung do na mangyay mga lahi nga intention which is wala na pod na subay sa atong mga proseso sa atong balaod lahi na pod pero kasagaran no kasagaran gayud mao'y mapara nato ang mga nakamotor tungod kay diha sa among para sa mga motorista no ang una gyud namong ginatan-aw ang initial violation no gawas kung checkpoint ka na no ang tanan gyud atong parahon apan kung naay dili siya checkpoint o nakita nato nga naay mga initial violation dunay katungod ang atong mga traffic enforcers ang atong mga kapulisan or ang atong mga kining deputy sa LTO nga mo para kanato no or sa atong mga drivers tungod niya ng initial violations og mao kini ang usa sa mga hinungdan nganong ang kasagaran sa atong mapara ang mga nakamotorsiklo tungod kay mas maklaro dayon no mas maklaro dayon kung unsay violation like oy nagchenelas oy nag kining naka walay side mirror, walay helmet no so makita dayon ang mga violations nga pwedeng paraho nato. Ang mga sakyanan manggod minimal kayo nga makita nato nga dunay kuan dunay initial violations no. So bawal man pod mo para ang atong mga traffic enforcers, mga kapulisan nato og atong mga deputy sa mga sa LTO og mga drivers nato o commuters nato mga kining mga drivers nato nga walay initial violations no so kini pwede na ninyong ipangutana kung parahon mo sir unsa man ang akong initial violations gawas lamang no kung naa ka na diha sa atong mga checkpoint na hitabo tanan gina pwede nang parahon sa atong mga kapulisan kung naa sa checkpoint pero kung gawas sa checkpoint nagpatrolya lamang ang kapulisan or nagmando sa trapiko o nakita na niyang na ay initial violations, pwede kayong mupara ang atong mga kapulisan, mga traffic enforcers o mga deputized mga personnel sa LTO. So kana inaututa masabda na sa atong mga motorista, no, nga kana ang usa sa mga hinungdan nganong kasagaran gayud sa mapara ang atong mga nakamotorsiklo. Apan rest assured nga dili gayud kana nga gi special or gi maulamay ginapara, kun dili tanan gayud, especially diha sa atong mga checkpoints. Okay, so kada no atong mga isgutanan og karon ato nang ipatimbaya, no, ang atong bisita karong buntaga, no, gikan sa Panabo City Police Station ang atong snappy nung Deputy Chief of Police sa Panabo City Police Station, wala lain Police Captain Alex Vita Solo. Sir, good morning kanimo, sir. Welcome din sa atong programang Police Dabnor, katropa mo. Sir, imo nang pagpanimbaya, sir, sa atong mga nagsunod, atong mga katropa nga nagsunod kanato pinagi diya sa 107.1 XFM o diya usab sa atong Facebook live stream, no, pinagi diya sa XFM 107.1 Tagum City. Sir,
1: mabuntag, no, sa atong
0: Yes, sir.
1: PCBs Palakwit. May buntag sa tanan. Natong dipaminaw, karong adlaw. Akong pagtimbaya sa atong duha kaamahan sa kapulisan diri sa Davao Region, sa atong amahan sa Davao Region, si Police Brigadier General Leon Victor Samora Rosite, sir. May buntag kanimo diha. O sa atong amahan diri sa Davao del Norte Police Provincial Office, Police Colonel Green Greek Stinis, sir. May buntag, sir. O sa among officer in charge sa Panabo City Police Station, Police Lieutenant Colonel J. Nosidal, sir. May buntag po, sir. Ako si Police Captain Alex Vita Solo, ang inyong Deputy Chief of Police sa Panabo City Police Station. O dako akong kalipay nga makauban kamo karon sa atong problema sa radyo. Una sa tanan, gusto na akong pasalamatan ang atong kauban sa media padayon nga suporta, oportunidad, mahatag nga impormasyon sa katawhan. Kini nga plataporma usa ka dakong tabang aron matagan o kahayag ang kalihukan sa programa sa kapulisan. Gusto na akong pasalamatan ang akong halandong mayor nga si sa Panabo City, Honorable Jose A. Relampagos. May buntag,
0: yes,
1: sir.
0: Mayor, good morning.
1: Sa ulay puas nga paghatag suporta sa atong kapulisan sa siyudad sa Panabo. Sa among bahin, padayon ang among pagpaningkamot sa pag implementar sa hapsay ug kalinaw sa among area of responsibility. Gihangyo namo ang inyong aktibong partisipasyon ug suporta sa tanang programa sa kapulisan. Ang kalinaw ug seguridad usa ka responsibilidad nga atong pagabuhaton nga magtinabangay. Sa kinatibuk-an ang Panabo sa peace and order assessment sa katibuk-an peace and order situation sa Panabo City Police Station o Panabo City.
0: Yes, sir.
1: Nagpabilin nga kontrolado o manageable ang mga insidente, kriminalidad, pagkita o pagkunhod kumpara sa mayaging bulan tungod sa pagbadayon nga operasyon o presensya sa atong mga kapulisan o kooperasyon sa atong komunidad.
0: Yes, sir.
1: Padayon ang gihapon ang atong police visibility operation checkpoint. Ilabi na ang community engagement, no, sa ato sa PCR.
0: Yes, sir.
1: Ato, para masiguro sa katawhan nga mabati og seguridad o protection, ang atong partnership sa barangay officials, community volunteers, naghatag og dakong tabang sa pagpugong sa kriminalidad. Gusto usab natong pasalamatan sa katawhan sa Panabo sa ilang kooperasyon og suporta. Ang inyong pag-report sa mga insidente og apil na sa programa sa kapulisan mao ang hinungdan nga epektibo ang atong serbisyo. Ang Panabo City magpadayon nga pagserbisyo matinud-anon, matinabangon o magpadayon ang hapsay kalinaw sa atong dakpayan sa Panabo.
0: Yes, sir. Daghang kaayong salamat, sir, no. Nindot kayong masayod gyud ang atong katawhan, especially, no, ang atong katawhan diya sa Panabo ug tibok katawhan sa Davao del Norte sa pagpaningkamot sa atong mga kapulisan ninyo diya sa Panabo, sir, police station nga mapatunhay gyud ang kapsay ug kalinaw dinha sa atong siyudad sa Panabo, which is usa kini, no, sa mga pinakabibo usab nga mga syudad ini sa atong probinsya sa Davao del Norte. O of course, accepted kay ninyo ang challenge din ha, no, sa pagpatunay sa kapsay o kalinaw kamong kapulisan din ha. O nakita o mabati kay na sa atong mga kaigsuunan din ha, o sa mga magbisita usab diha sa atong syudad sa Panabo. Yes sir, no, salamat kay na sir nga mga impormasyon o mubalik ko sir alang sa pagpakigsayod usab ni kanimo unya, no, sa mga accomplishments, no, sa atong mga kapulisan diha sa Panabo, kung kumusta ba, no, kanunay magyud, no, magtap gayud ning Panabo diha sa mga accomplishments nato. Ina na kasnapi ang atong mga kapulisan diha sa Panabo, no, dili lamang provincial level kundi ni lakip na good na pod, no, sa regional level nag-excel gayud in terms diha sa accomplishments ang atong mga kapulisan sa Panabo City, sir. So mga katropa, no, ato nang sa iron, no, ang kinatibok ang kahimtang sa kapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte, especially diha sa atong pag-monitor sa atong 8 focus crimes, no, kundiin kining maong mga krimen maoy kasagarang mahitabo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga komunidad, ug kini ang atong gitagaan og pagtagad, dakong pagtagad tungod kay kini man gyud, no, ang makabiktima sa atong mga kaigsuunan. Og matag semana, no, atong provincial director kauban ng atong mga chief of police nag monitor gayud niini para makita kung unsay maayo mga interventions nga buhaton para kining maong mga krimen dili mahitabo pag-usab or ma-address or masulbad ang mga krimen nga nahitabo sulod sa mga milabayng semana. So again, comparative ang atong data din, no, July 29 to August 4, no, mao ang atong previous week o ang atong current week mao ang August 5 to 11, no. So duha kini ka semana, no, atong makita din ni kung dunay pagsaka o pagbaba, no, sa unang katong previous week na to dunay sa July 29 to August 4, no, adlawng Miyerkules padulong adlawng Martes kini ang atong mga data. So duna kitay total nung upat ka mga krimen, no, July 29 to August 4, upat ka mga krimen dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte sa atong 8 focus crimes, no. Dunay duha ka kasong murder, no, kining duha ka kasong murder tanan dinhi sa atong syudad sa Tagum. Ang usa niini is cleared na, ang isa under investigation pa, no. So duna po'y duha ka kasong theft or pagpangawat, isa sa Carmen o isa sa Island Garden City of Samal, kundi in kining duha ka mga krimen sa pagpangawat, pulos na kini solve, no. So sa previous week na to, July 29 to August 4, ang upat ka mga krimen, sa upat ka krimen, tulo ni ini ang considered as cleared and solved na. Nagpasabot, nailhan na to ang suspitsado, na filean o kaso o tulo ni ini ang nadakpa na ang mga suspitsado, no. So doon na kita ay 75% nga crime clearance efficiency o 75% nga crime solution efficiency. So sa atong current week, no, August 5 to August 11, no, gikan ni atong milabayng Miyerkules padulong ni atong adlawng Martes, no. So gikan sa upat sa previous week na to, misaka kita, no, ngadto sa napulo, no, ka mga krimen diha sa atong 8 focus crime. Dunay upat ka kasong physical injury, no, isa din sa Tagum which is solved na. Duha sa Island Garden City of Samal, solved na pod, solved ang isa, cleared na ang duha, no. So sa Santo Tomas dunay isa pod which is solved na pod, no. So upat, no, upat ka na kakasong physical injury og dunay isa kakasong rape diha sa Santo Tomas which is solved na pod, og dunay lima, no, kakasong theft, no, para makumpleto ang napulo sa atong current week. Isa kakasong theft din sa Tagum which is solved na. Isa duha kakasong theft gihapon diha sa Island Garden City of Samal, ang isa cleared, ang isa solved. Sa Carmen dunay isa solved na pod, isa sa Panabo, sir, no, which is solved na pod ang kiniing maong kaso. So sa napulo ka mga krimen, ang tanan is considered as cleared. Nagpasabot, nailhan ang suspitsado o na-file ang kaso, no, tanan, na-file ang kaso. Apan walo ni anang napulo, lamang ang solve na, meaning nadakpan ang suspitsado, meaning dunay duha nga at large pa ang suspitsado or awaiting pa sa warrant of arrest gikan sa korte. So doon na kita ay 100% nga crime clearance efficiency o 80% nga crime solution efficiency. So makita na to nung although dunay pagsaka, gamay pagsaka sa atong krimen, pero no, nagpabilin kini nga baba, napulo gyapon. Imagine na napulo lamang ka krimen sulod sa isa ka semana sa walo ka mga lungsod o tulo ka mga syudad. Apan wala kini gipasagda no sa atong mga investigador no, tungod makita nato nga taas pud kayo ang atong crime solution or crime clear og crime clearance efficiency so far. So dako kay pagpasalamat no sa atong provincial director nung nagpabilin gyapon ang nga baba ang atong krimen, although dunay pagsaka apan nakita niya nga baba gihapon og manageable kayo og nakita niya nga kining mga krimen isolated cases kini no, isolated cases, wala kitay nakitang mga organisado nga mga grupo nga nag-operate dinhi, nagahimo og krimen dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Usa lang nga dapat natong i-note dinhi sa atong mga talaan sa krimen no, nga ang atong prevalent crime no sa duha ka semana mao ang kasong kawat no, dunay duha sa previous week o karon dunay lima sa atong current week no. So kini no, usa sa atong mga isgutanan unya sa pag-isgut nato sa pagsaka sa inflation rate dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Again, nagapasalamat ang atong provincial director og naga-assure siya sa katauhan sa Davao del Norte nga ang atong probinsya sa Davao del Norte safe gihapon og manageable ang atong peace and order. Og rest assured nga ang inyong kapulisan no, 101% nga nagahimo sa tanan niyang namong mabuhat alang sa pagpatunhay sa kahapsay o kalinaw. Maayong buntag no sa tanang nagsunod, usab ka nato sa atong live stream no, kang Zerep Ting, ingon pa niya, kudos DNPPO personnel, daghang kaing salamat no sa pagsunod. Kang Ken Je, good morning sir chief, maayong buntag pod kanimo diha sir. O kay JR Tumpar Navarro, good morning no, og usab kang Dieter Dang, good morning po mga sir. Salamat no sa tanang mga nagsunod kanato. Again no, pwede kayong ibutang sa atong comment section ang inyong mga pangutana, question, reaction or mga sumbong no, or mga pag-greetings or pa shout out. Pwede niyo ibutang diya sa atong comment section, ato kanang tagaan og pagtagad sulod dinhi sa atong programa. Before kita sir no, mobalik alang sa atong pagpakigsayod sa mga accomplishments sa atong mga kapulisan sa Panabo, mga katropa no, break muna kita no, ipalusot una ang mga advertisements gikan sa atong station. Balik kita no, stay tuned mga katropa.
2: Sa balita ug impormasyon di ka mabiyag, XFM katropa mo.
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. San Thon Plus Gold. Basta San Thon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay San Thon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako Pasirigor, 50 City Anyos. Taga Makina, sa ka-driver, kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang gina ko. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo reply. O chat sa akong mga po, ganahan po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At sa akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.

0: Balik ta mga katropa dinis ato nga programang Police Dabnor katropa mo no ato nga panagisgot-hisgot sa isgotanan sa kahapsay ug kalinaw dinis ato nga probinsya sa Davao del Norte. Karon atong balikan ang atong bisita gikan sa Panabo City Police Station ng atong Deputy Chief of Police no alang sa pagpakigsayod sa mga gikabisihan sa atong mga kapulisan sa Panabo City Police Station and of course diha sa ilang pagpaningkamot alang sa atong anti-criminality and law enforcement operations. Sir, kumusta ba ang atong mga pagpaningkamot diya, sir, sa pag-implementa sa atong mga special laws o uban pang mga anti-criminality operations sa atong syudad sa Panabo aron mapatunhay gayod ang kahapsay ug kalinaw dinha sa atong syudad sa Panabo, sir?
1: Sa atong accomplishment, no, sa
0: yes, sir.
1: From COVID period, August 1 to August 12, 2026, natay accomplishment on anti-illegal drugs conducted tag-kuan. Nagtag 6 operation
0: sa from August
1: 1 to
0: 12. 12. Yes, sir.
1: 2026.
0: Na wala pa to na-appeal ang gagabi, eh, sir. Na isa ka ganina po. O, na-appeal isang medyo dako-dako po do. Yes, sir.
1: Natay arrested nga 8. Tapos, puro na siya street level individuals. Total of 8. Tapos, shabu confiscated. 16.18.81 grams. Total
0: value.
1: Standard drug price is 110,079.08.
0: Ubay na.
1: File in court 6. Sa atong accomplishment on illegal gambling, RA 9287, natay
0: yes,
1: na-aristo isa. Confiscated bit money 250. Na-file po na tong kaso isa.
0: Yes, sir.
1: Sa atong accomplishment on loose firearms operation conducted, natay operation conducted 4. Sa atong upat ka operasyon ay turnover tulo nya kining isa kay through bypass operation niya nakuha na to nga baril no
0: natakas. Ah yes sir, oo
1: oh. Bypass operation morning upat. Firearm surrendered 3 morning siyang katong sa tulo na kuha niya siya.
0: Gagi surrender sir o ang isa katong sa bypass operation. Yes sir.
1: Sa atong accomplishment on wanted person naka-serve drug warrant no upat. Na-aristo na to upat. Puro na siya kuan. Other wanted person.
0: Yes sir.
1: Tapos kuan siya di lang nato hiskot na ilang mga pangalan no
0: kay. Ah yes sir. Suspect pa mga gyapon ni sila sir bisag may warrant.
1: Public Act number 12010, violation of section 4A sa anti-financial scamming.
0: Yes sir, oh kani anti-financial scamming.
1: Ang isa kining violation of statutory acts of place of business, two counts. Ang isa ani kay violation of batasang pambansa 22, two counts pod. Nya kining isa no. Kaya violation o batasang pambanta, 2 counts gihapon, magtiayon ng loob.
0: Magtiayon, sir. Yes, sir.
1: Ligado ninyo yung patakatagatagpangutang.
0: Ano, sir.
1: Ligahan yun na to. Sa atong yes, accomplishment po, sa atong special laws, no, ang
0: yes,
1: an act to effectively health conscious through graphic health warning on Tobacco, no?
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Yun na to, ni. R18643, natay operation conducted to nya na nakuha na to ang duha ka tao di kitang over po nato sa DTI
0: yes,
1: smuggled cigarette 6 rims and 15 packs estimated market value 4100 nya katong ganina katong issue
0: yes,
1: no, katong RA 436
0: no.
1: Naganjod mga kuan ani nga
0: yes sir yes sir
1: ato di man to malikayan gud
0: yes,
1: katong RA 436 na natay accomplishment sa unroadworthy warag kining unroadworthy basta maglibog sila
0: oh.
1: Ato mga
0: unsa man
1: ni defective no motor vehicle equipment defective headlight no signal light
0: kana diba? Sir
1: ato,
0: yes sir
1: ginaskot nimo ganina nga partner nga kuhan kanang pag-agi pa lang daan
0: makita na dayon sir
1: makita na
0: makita
1: yun nato siya nga na siya violation initial violation
0: yes sir
1: tapos TOP sa road unworthy 34, Citation 20, kining no helmet, no travel, atong na kuanan ni TOP, 38, Citation 83, sa no plate no travel na tay citation 16. Ni total ni siya og atong na issued is 72 TOPs and 119 citation nya naka-impound tag unom.
0: Mga motor ni kasagaran sir ang na-impound or napoy sa kenan.
1: Napoy sa kenan ganan. Napoy sa kuan kanang mga vehicular accident.
0: Yes sir.
1: Sa atong accomplishment pod sa kuano si Per City's initiative or local ordinance.
0: Yes sir, okay
1: na
0: sir.
1: Natay half naked 14. Anti-smoking 15. Natay Scorpion Miners 129 kapakusgan nato ni. Sa atong drinking in public 373.
0: Wow. Yes sir.
1: Urinating in public 13. Naka tala ta og 589 accomplishments sa COVID period.
0: Ubay-ubay gyud sir no. Og makita nato nga usa sa inyong gipakusgan gyud ang atong curfew on minors no. Nindot ni sir kay usahay gyud ni atong mga batan-on gyud no mag musibat pa gyud eh no og while nagapatrolya ang atong mga tropa din ha sa kadalanan makita aning mga batan-on ma-rescue gyud sir no. So unsa ba ang mga proseso sir nga ginabuhat nato giturn over ba nato sa ginikanan or do na bay mga proseso nga ginabuhat sa atong istasyon or sa DSWD before sila i-release nga to sila mga ginikanan kining mga batan-on nato nga ma-rescue nato during
1: kining mga batan-on nga ma-rescue nato no ko kay ginadala nato na siya police station sa ato ang WCPD tapos
0: yes, sir.
1: Ginakontak ilang mga ginikanan kung wala gyud mo kuha sa ilang mga ginikanan
0: yes,
1: kay minors man sila gina natay in jail barakil nga shelter sa mga kuan
0: sa mga, city na to
1: mga minors na to gina
0: turn over na to sila sir.
1: Kuan ko kuan na sila makuha sila sa ilang mga ginikanan dito pero kung kato mga grabe jud kayo mag dala jud mga hinagiban
0: yes sir
1: ko gitana usahay no
0: yes,
1: dala jud dinato malikayan kuan jud na siya dili pa gina sila makuha sa ilang ginikanan kay nagakuan
0: bistigahan pa nato sir no especially dunay laing krimen nga lang na nabuhat dili lamang pag violate sa curfew on minors kundi naagi krimen nga nilbuhat like pagdala og bladed weapon o uban pang mga krimen nga pwede nilang na posibleng ilang nabuhat no. So panawagan nato no sa mga ginikanan no nga bantayan ginata ato mga anak usahay lagi mga ginikanan sir tulog na kay kapoy sa trabaho niya ang muambak ng mga ginikan na mga bata panahon sa kagabion. So apilan ginato pagmay-may no ato mga ginikanan og sa ato mga kabatan-unan no sab no sa ato mga kabatan-unan no naa nang balaod nga gibuhat sa ato mga LGUs para na sa pagprotekta kaninyo no tungod kay vulnerable kamo nga mubuhat og krimen or vulnerable kamo nga mabiktima sa krimen kung naa kamo naglatagaw panahon sa kagabion no kanaunta nga ma-realize na sa itong mga kabatan-unan sir no nga kining ordinansa gibuhat ni para sa ilang protection no dili ni para pag-curtail sa ilang katungod kundi para sa ilang protection o kaming kabahin sa kapulisan nag-implementa lang ni ini no isip parte sa among trabaho nga maghatag og proteksyon sa tanan og especially sa mga kabatan-unan nga malayo gikan sa krimen no ang posibleng makabiktima o posibleng ilang mabuhat din ha, sa atong komunidad. Karon atong silipon sa kinatibuk-an sa atong probinsya sa Davao del Norte ang atong accomplishments usab sa atong anti-criminality and law enforcement operations no so far sa from August 1 to 11 no dunan kitay sa atong anti-illegal drugs operations dunan na kitay total accomplishments nga 22 successful operations dunay 25 ka mga personalities ang atong naaresto og mukabat na ngadto sa 313,154 nga value sa illegal drugs ang nakumpiska. Wala pa'y apil, murag mo 600 na ni Kapin sir tungod kay naamoy nakuha kaga hapon pod nga accomplishment sa anti-illegal drugs nga 300 Kapin pod ang kantidad ni Adto sir no. So kana no mga pagpaningkamot sa atong kapulisan namong mga kapulisan diya sa pagpatunhay sa kapsay ug kalinaw ug pagpugong ug pagsulbad ni atong problema sa illegal na droga. Ang atong provincial director no hugtanon gayud no nga naga pahimang no og nagahangyo sa mga ginikanan nga tabangan nato ni ang atong problema bantayan nato atong mga anak og sa tanan no nagahangyo siya nga kung dunay mga mamatikda nato nga mga kalihukan diha nga nagapayuhot sa illegal na droga, nagagamit og illegal na droga, ipaabot ka na sa atong mga police stations. Kasagaran niya panahon sa kagabion, no, na makabantay kita nga ano ay mga motor man nga magbahis-bahis ni anang balay nagasulod, nagagawas. So usa ka na sa mga indications, no, og pwede kanya nang i-report, ipadangat sa pinakaduol nga police stations og ato ka ng tagaan og pagtagad, ato ka ng surveillance ang maong operation kung unsa gyud ilang ginabuhat dinha, no. So tabangan nato ni, no, kay basin sa sunod na pod ang inyong ng mga anak, mga paryente, mga ginikanan, mga igsuon or mga kaparentihan ang mahimong biktima nini nga atong problema sa illegal na droga. Diha usab sa atong anti-illegal gambling operations, no. Aduna na kitay upat ka mga operations conducted, upat ang naaresto og 1,785 pesos nga bet money kauban sa mga gambling paraphernalias ang atong nakumpiska. Diha sa atong pag-aresto sa mga wanted persons, no, aduna nay 28 ka operations conducted. 11 most wanted persons ang naaresto, no? Ubay-ubay na sa atong wanted persons, murag duha na lamang sa atong top 10 most wanted persons sa atong provincial level ang wala naaresto sa bulan sa Agosto, no. So paspas ang atong pag account nining atong mga wanted persons, subay pod kini, no, sa kamanduan sa atong Chief PNP sa pagpakusog nato sa atong manhunt operations, no. So other than 11 most wanted persons, adunay 17 ka other wanted persons ang atong naaresto diha sa atong manhunt operations. Diha sab sa Republic Act 10591 accomplishments nato, dunay 28 operations conducted, dunay upat ka mga personalidad ang naaresto og tulo ka mga firearms ang na-confiscate og dunay 25 ka mga firearms, no, ang voluntaryo nga gi-surrender diha sa atong mga police stations. Diha sa atong Republic Act 4136, no, sa atong balaod sa kadalanan, aduna nay 990 operations conducted og adunay 335 ka temporary operating permit ang na-issue og dunay 1,209 citation tickets ang na-issue sa atong mga kapulisan sa atong tibuok probinsya sa Davao del Norte. So kana no mga update nato sa atong mga accomplishments sa atong pagpaningkamot sa pag-implementa sa atong mga special laws o sa atong pagpaningkamot sa atong anti-criminality operations. Alas 9:55 na, no, maayong buntag sa tanang mga nagsunod ka nato, especially din sa atong XFM 107.1 Tagum City o sa atong Facebook live stream, no. Maayong buntag ka ninyo, daghang kaayong salamat sa inyong pagsunod. Karon atong isgutan, no, kining pagsaka sa inflation rate din sa atong probinsya sa Davao del Norte nga gipagawas sa PSA, no, sa Philippine Statistics Authority, Davao del Norte, kundiin niabot sa 9.7 ang inflation rate, no, sa atong probinsya sa Davao del Norte. Mas taas daw kini sa inflation rate sa tibuok nasod og sa Davao region, no, mas taas pa sa Davao del Norte. So naguna ni ining hinungdan sa pagsaka sa inflation rate dinhi sa atong probinsya mao ang food and non-alcoholic beverages, no, sa pagkaon gayud nagpasabot kini nga dunay gayud dakong pagsaka sa atong mga palaliton dinhi sa atong probinsya. Sa bulan sa January dunay lamay dunay 4.0 nga inflation rate, no, sa atong probinsya og nisaka kini ngadto sa 9.7 sa bulan sa July. So kini, no, ang usa sa atong ginabantayan usab, no, atong provincial director naga-monitor usab niini tungod kay usa sa mga ginabantayan nato nini ang pagposible, no, ang posible nga pagsaka sa kaso sa kawat o sa mga robbery uban pang mga krimen nga dunay association diha sa paglisod sa atong mga kaigsuunan. Gani sir no adunay mga krimen nga nahitabo dinhi sa atong sa mga krimen sa 8 Focus Crime nakita nato nga ang kaso or ang insidente sa theft mao'y naguna no sa duha ka semana nato nga monitoring mao'y naguna ug usa sa mga nakita didto sa atong pag-assess kining mga kawat actually mga ginagmay lang ni sir no dili kay nga dinagko dai uban ani mga simple nga shoplifting no ginagmay lang katong sa inyo sir mga haplas lang sir ang haplas lang ang gio haplas og pahumot lang ang gikawat naapoy didto sa samal nga sa to mga pagkaon gyapon no og ginagmay lang gyud nay uban mga scrap metals no gikawat og sa atong assessment niini nakita nato nga posible nga usa kini sa indication nga daghan sa to mga kaigsuunan at the kaning mga kaigsuunan nato nga naa below poverty line sila gyud ang direct na epektuhan niining inflation rate no nga taas nga inflation rate sila gyud ang pinaka-direct nga na epektuhan og posible nga usa kini sa ilang hinungdan nga ato mga kaigsuunan nag makaingon ta nga kapit patalim no or gawas lamang atong naanad na ginini nga trabaho or mao na gid ilang mga pangita apan katong mga kaigsuunan nato nga mga kapit patalim na lang tungod kay walay makaon or unsabay mga hinungdan tungod kay kapit patalim lagi so kani mahitabo nga mga krimen apan of course no atong provincial director hugot gid ni nagpahayag nga dili ni hinungdan sir no dili ni hinungdan nga maoy iraso nato nga mangawat na lang ta tungod kay watay makaon no naay daghan kayong pwede natong buhaton nang do naman tay gawas noon man ta ang atong klase sa gobyerno gihatagan man ta og kagawasan no dili parehas China daw nga irasyon lang dito ang mga pagkaon ang mga gamit dai rasyon nga ihatag so di gid ka magutman apan dinhi sa ato no do natay kagawasan sa pagpalambo sa atong panginabuhian sa atong kinabuhi og pagpangita sa atong adlaw-adlaw nga makaon. And of course, doon ay gibuhat ang atong gobyerno, mga ahensya sa gobyerno na atong DSWD sir, no, nga pwedeng duulan sa atong mga kaigsuunan kung naglisod na gyud, no? Pwede ka mong muduol sa DSWD aron mangayo og tabang, no? Mangayog tabang og sa atong mga local government units, no? Pwede ka mong muduol din na. Og diha no sa kining atong kabahin no sa kapulisan, sir, usa kini sa atong ginatan-aw sir nga posibleng mo spike nga mga krimen kining robbery og theft sir sa inyo sa panabo sir unsa bang mga gibuhat or mga plano nga buhaton sir para ma-prevent nato ni or mapugna nato kining mga krimen nga may kalambigitan ining pagsaka sa atong inflation rate dinhi sa atong probinsya sir
1: sa amo sa siyudad sa Panabo no kay dako na gyud ang Panabo.
0: Yes sir, bibo na pud sir, naana pud kadaghan ang atong mga businessmen nga naa pud diha sa atong siyudad sa Panabo sir.
1: Sa siyudad sa Panabo no hugot nga police visibility

0: wow. Ang padlock kay nag-i-air yun lang itong kapulisan diha, wow. Matanaw.
1: Tanaw
0: ng padlock. Kung basig nalanggat na na. Oh, tapos, di lang kay motuyok lang. Ginaunaugan. Wow. Nagitay after activity diha nga. Tanaw jud kung naka-kuan ba ang lock.
1: Targeted okay yun, sir. No?
0: Kung ginatuyok na ito niya itong mga kuan. Wow, katong mga itap, no? Kay gabi ra ba itong mga sa ubang lugar na ito. Katong ginakuha ang itap. Motoy, ginalikayan na ito. Tapos, na ito yung mga ginabriefing na ito mga kapulisan. Kato mga motor nga patak-ataka og parking. Yo, kay nay mga nay nakita nato karon sa social media dili diri nitabo sa tuwa sa Davao basi may tabo. Kay nay mga kanang sakyanan parkingan. Parkingan og miniban tapos alsahon ang motor.
1: Ikarga
0: ko pat kataw, di ba? Nakita nato na sa social media. Yes, ginalikayan nato na ato nang ginabriefing ato mga kapulisan.
1: Wow. Nindot sir nga magparking sila. So, labi na kung gabiaan nila.
0: Gabiaan nila kato yung
1: area nga na CCTV, mga hayag,
0: security guard katong mga kon gyud. Dito yes, tong pataka-taka lang og parking. Kaya delikado gyud siya.
1: Yes sir.
0: Tapos gipahugtan nato atong community based approach no or kana community engagement nato.
1: Yes sir.
0: Katong gipahugtan nato ato ang kuha nato atong pagkikalayon sa atong mga BPATS no o even ka ginakon din ako atong Recon Aguila Task Force. Yes, Recon Dilata. Active kayo sila.
1: Aktibo kayo
0: nagakuyog atong Recon. Yes, nagakuyog na sa mga sa Uplan Bacalcita o Uplan Galugan magabi.
1: Shoutout dia no sa Recon na sa Panabo.
0: Even pagka even buntag active na sila. Mamanawag na sila dayon. Makuha nung sigringi itong cellphone kay manawag sila dayon sa tuwa. Kung yes, hotline mo panawag din ha.
1: Aktibo kayo sir.
0: Aktibo kay manawag sila kay mga panghitabo sa sudat sa Panabo.
1: Yes sir.
0: Tapos kuan kining CCTV no.
1: Yes sir. Oo. Dako kay tabang sir kining atong mga CCTVs no sa atong mga panimalay sa atong mga establishmento. Dako kay nigtabang sir no sa paglikay dili lamang sa crime solution, dako pud ni sa crime prevention no nga naay mga CCTVs nga makita sa atong mga kaigsoonan nga pagtanon oy na CCTVs nga katutok sa ako mailhan ko ani masunod sa inyo sir do na ba yung mga inisyatibo sa mga plano nga ginapanday nyo karon para mas mapalambo pa ang pag-utilize nato sa atong mga CCTV sir.
0: Oh katong during stakeholders forum na nahitabo no katong
1: yes, sir.
0: Pakuan sa ato ang halandong nga kuan provincial director.
1: Yes sir.
0: O katong regional director no nga magkandaktag stakeholders forum during stakeholders forum na istoryahan namo no kay kini mo kung mga punsyap na siya'y makita nato na sila CCTV pero ang CCTV nila padulong yun sa ilang sulod.
1: Yes sir.
0: Nakita namo ang kanang butas bitaw nga
1: yes.
0: Natay ginakuhan ron nga initiative nga kuhan katong dugang mata sa Panabo.
1: Wow, dugang mata sa Panabo sir.
0: Mata sa Panabo kuhan ta mag nagkuhan to si Upi nga kuhan mag-install og kuhan CCTV sa gawa sa Panabo.
1: Wow.
0: Tapos mag imuyo lang ang kuhan nga musaksak lang sa kuhan kurinti dito kuhan katong CCTV so na ma-operation center makita sa technical operation sa Panabo nga kung ay kuhan mga
1: incidente kadudahan
0: dali kayo ma-respondihan wow, na to kaya makita naman na to
1: nindot tapos, kina sir
0: kuhan at nagahatag po tag tips no kanang kana malikayan ang tips sa Panabo. Ilak ta na ng mga konjud balay kanang lakaw mo ilak na to tapos
1: sa unsang paagi man ato gihatag ni tip sir bandilyo
0: na
1: leaflets
0: gipahugtan man ato ning kuan uplan bandilyo na to permanente
1: na to suri-suri sa mga patrol cars
0: sa atong police community operation no
1: yes sir
0: tapos kining i-report yun na to atong kuan sa katong kung wala ta headline naman day unified 911 no
1: yes sir unified 911 yes sir.
0: Nga katong magbinantay po ato mga silingan no katong
1: kana,
0: dilanta dilanta kitang kuan ba kanang maluoy po sa atong mga silingan kay nagdali-dali siguro kay naay gidali dito nga negosyo nya di malak ang kuan dapat atong bantayan nato nga uy di naman nato ni silingan ang nisulod
1: di mo sir okay basin responsible ta nga silingan ba nga kita ta nga uy na may gikawat na may laing tao ni sulod sa balay sa akong silingan dapat unta dili kay di man ni akong balay no dapat kaniyo no mga kaigsoonan no mga katropa ato nang ihimuong batasan ato na no nga makilip manginlabot kita sir no makialam kita sa unsay nahitabo diha sa atong palibot para na no sa safety natong tanan. So, kana sir, no, daghang kaayong salamat sir ug nindot kay to sir katong CCTV. So, hopefully ma-realize to sir no atong panawagan sa atong mga businessmen din ha sa Panabo nga suportahan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban ta sa pagkusuan.
17: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.

0: Mino Ca sa XFM.
1: Par, alay pa gud par. Pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
3: Anak ko mga Mary, welcome! Welcome sa tuwa ang pinakaridling na programa diri sa Radyo X. Kami kini mga Mary, inyo mga ex nga piting mga lami, apakaayo. Pariyahan na mga ex nga di na kaayo lami, kanyang upload na. Kami, suwaya mi kay Ladang Nasa. Adlaw karon mga Mary, nga Webes. Thanks God, it's a Webes. Pet sa 13 naman dahil mga karon mga maring, ay maragubas naman kayong patudanan, uwe. Hindi naman kahit pansinon sa mga laki, ano, kay kabaho silang alayo pang swildo. Pero ganyan, ting swildo na mga maring, kay tagoy-taguyan ito sa mga laki, ay. Mangluwa na ba tayo ng mga kuan mga maring, mga oyotar. Aba nimi, hantod ta alas 12 sa udto mga maring, karong adlaw nga Webes. It's August 13, 2026. Mga maring, ha? Kaoban ng mga guwapa, diri ang sadakbayan sa tagong. Nga, mabati sab sa nakiniiya nga mga XFM station sa Tibok Mindanao. Ako si Maring Inday Erica, dili guwapa, dili mestensa, mga maring. Apandi, makumpiyansaan kay mangunay og silingan. Andi na ako maunay nga silingan kay si Elrin de Guignon na good kay mabawas ba na siya. Manlo ko na ni Elrin mga maring kay mabalos na siya mga higala. Ay maghawa niya mga maring kay grabe kaya niya ito ang katropa oki karon. Nagantag mga pakanta karon, nagantag mga pasalida karong adlaw mga maring ha. Tungod kay adlaw karon nga Webes. Og syempre ito ang drama taod-taod ayon nyo og kalimti. Kay daghan kaayo makutlo nga mga pagtulunan mga maring sa tuang live nga drama taod-taod. Ay kalimot kung ako siya nagkawingi ang imong aping ipamashin na kung ako siya nagkawingi ang imong aping mga maring ha. Ay nako tamari na kanaog Santon Plus Gold Herbal Capsule aron nga mas manormal pang imong mga blood sugar level, imong blood sugar, blood pressure di ay. Magnormal siya mga maring, dakong tabang ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. O mapalit sab sa mga nagkadaiya nga mga XFM stations. Mapalit sab mga maring sa tuang mapalit sab sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nami diri sa Door 8 sa first floor M Central Building dol sa Mr. DIY Paliko sa Palingki, Ganti Road Barangay Magugpo West, Tagum City. Doon ay libre nga check up. Schedule Wednesday to Friday. Pangitaa si Doc si Jenny Druda. Ay siyempre pangitaa po si Palangga. Alas 10:35 ng ating oras. Mga higala, excited na ba ang tayan sa mga pakanta today? Hala, i-comment na sa tuang. Huwag pata ka-live garon. Pero pag live na mo taon-taon mga maring kay napagwapa pa ako mga kaoban nandari. Kundi sila mo salang sa kamera kung dili sila guwapa mga maring. Ay. Kaya ako, kay guwapa naman ko daan. Dili na ako ma-make up kay Morabi ako si Ibana. Si Ibana Dunay Lawi. Alas 10:35 ang oras na mati ka sa pinakasadya, pinakadiling na programa sa Tibuok Kalibutan. Kini mga maring ang Kung Ako Ikaw.

Lost in Love by Air Supply, ladies and gentlemen. And that song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Agad syempre mga katropa, mayong morning. Namna mo dyan sa to ang salida karong buntaga. Kaya sa mga na-delay man ang mga oyotars. Nangaon pag mga imbutido. Sama nang magkaka-imbutido eh. Mga kwan makay na, mga wake.com kay na eh. Mga sas. Unyara ba og mga kwan? Unyara ba mga kwanan? Magpa... Ay, nako! Ay, hello kaya Mr. Rosie. All the way from General Santos City, Philippines. The land of tuna. Mga generals. Ako ang kauban sa una sa Max FM nga ni ambak sa siya kay wala sa siya kasabot sa mga steeping. Sa mga steeping. Day mistake, meron ni mo day mistake. Nasa na all magsilag firing. Sa na all magsigirag travel. Sa tara mga travelers around the world and all over the metro, metro char, ang grabe, grabe naman talaga yan, oy. Mga kwan, mga sigig biyahe diha, bisag mahal kayo ang gasolina krudo, sigig biyahe para ingnon kunuhay nga daga kwarta. Pag biyahe, murag si kinsa, pag abot sa balay, ay murag naonsa. Ha? So, sa tala mga nagbiyahe karon, sa tala mga truck driver, babalabal driver, tricycle driver, scooter driver, sa tala mga driver karon, kanaminaw. Ala sige, standby na mo dyan kay Onya, magasin. Sabasaban sa tadri, kanang magbidyo okay na sa ta. Ana. Ala sige no, aga, maura to, da, way lami. Ala, mag-prepare na mo dyan pwede untoy, kay ang uban niya, namuraot na sad. Sige, daulim sa nasa ng uban, magsige na sa rin pangayo yung suda sa mga kauban. Na. Bita, oy. Oras, alas, 10:45. 107.1 XFM Tagum City. Exciting!

0: 6-8 Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer.

0: late la mga late tuners na to ang namin ron na Master in Chikoy, shout out Buntunan Davao de Oro. Oga Wilma Joaquin, okay, sa tuduhan na yung ka Wilma Joaquin ni Marie Erika has, okay, nagartahan na kayo mong mata diyan kanahan na ka so Sinining Garcia, aba, Marie kanta, aba, Wind of Change. Manag-request na?
1: Wind of Change, Wind of Change.
0: Oh, Wind of Change. Oy, pala ilan sa day, Master, din tanin ikaw pala kung ang duwang kakuan.
1: Ansa na?
2: Wind of Change. Mo na lang wala sabdan maring.
0: Wala ng wino ka nang. Asa man na utot nga kanang nada ni dala. Kare ni dala ini ko ha?
1: Unsa na nga ni?
0: Dust in the wind.
2: What? Dust in the wind tama kinai abo.
0: Ha? Asa man?
1: Release me.
0: Release me.
2: Ay, iya po na.
0: Kanang utot nga waitingog.
1: Unsa man na?
0: Sound of silence.
2: Anyway,
0: yes,
1: kanang utot nga di masimhot.
0: Ha?
1: Di masimhot nga utot.
0: Asa na?
1: Didli.
2: Lain man. Adlaw man imong utot di ay.
0: Oh, grabe ay si maramring kani si Alano Pablo ba kay parang usad mit og basketball no? Do kaya makalive sa mga actress, mga Marites, oi, paplasta siguro ni na. Maraman ni siya gala. Da.
1: Wai lami.
0: Bye Kobo. Ano man dyan? Bye Kobo. Ano man dyan?
1: Na. Okay, so mga maring, live na kala makitaan ang mga actress sa actress niya sa XFM Tagom. Sa to ang page sa to 107.1 XFM Tagom. O niya, pilihan sa mga maring kaya madungong sa takaroon niya sa XFM Mati City, Davao Oriental.
0: Yes, XFM, diri sa may General Cero City.
2: Yes, diri po sa Bukidon, diri sa Malaybalay City.
0: Magasunod, asa mali mo ha?
2: Marunain, marunain, alsa mo na yung
1: kung kung si Lucy.
0: Para kay si
1: Tagasrain.
0: Tagasrain no. Si Lucy Dayadas. Dayadas.
1: Og live sa takaron mabati mga maring sa XFM San Francisco Agus and Dulso.
0: Okay, syempre live takaron diri sa galanog-lanog tagapiti-piti ta diari sa mga XFM pagadi anna.
1: Mo na gasunog ga piti-piti.
0: Ah, piti-piti.
2: Piti-piti.
0: Labi na gyud ang ato ang amigo na si Stanley Stanley Duinaza.
1: Og live ta karon mabati mga maring diri sa Davao badungog bata sa Davao. Mga nakadaiya nga mga lugar sa Davao mabati ta mga maring.
0: Sa sarahin naman di maminaw na diri o maminaw man sa toa. Kaya wama tayo ka country. So, diri ta sa ubos ra.
2: At least, naabot man ta o ka nang naabot man ta diri sa kuan. Ibabaw sa ka na
1: abot man tag agdaw?
2: Lantapan.
0: Abot, oy. Abot kita lantapan.
1: Ay, sa lantapan sa Bukidnon.
2: Bisan pa diri sa Katiil. Abot yan punta din, ha?
0: Sa Kamutan. Abot sa tali, ha?
2: Ayaw to, kapatulong na ka ng hubo, ha?
1: Mga maring, mohang yung media kaninyo din nga i-share ato ang live ko ron. Paki-follow po sa to ang page, mga maring. Aron nga,
2: Kamala mo si Paring Ray?
0: Ay, na lang. May nag-comment. May nag-comment.
1: Ang sige
0: nun. O sa kabigatla.
2: Ang sige nun yun.
0: Ang atong bigatla nga nag-comment si Ray Alintona. Aba.
2: Si Rhea.
0: Si Rhea Alinton. Killing me softly. Aba, bigatla. Diyo kay kang palanggaa ka ha.
2: Namin sumpay nga pinangduin niya sa mag-Yapon.
0: Killing me softly. Yeah.
3: Ayaw naman.
0: Ray, ha? Ganahan siya ka-killing me softly.
1: Magandang ganahan ni Paring Rick, kaya hinahinayon, good ba? Kaya hinahanay, good ang pagkatirada, mga narin.
2: Kaya kaya sumbi ganit sa kanang insik, ganahan, no?
0: Nag-lipstick lagi ka.
2: Lipstick ba ay na?
0: Asa na, lip tint.
2: Ako ano na siya nga, red lip lang ko.
0: Red lip, aba.
2: Alam, siya, naman siya nga, siya nga ating man, siya nag-lipstick na siya.
0: Yeah, ah.
1: Ako, kay Murama ko Pokemon today.
2: Ay! Pokemon? Pamatod i. Pamatod. Tigato, tigato.
0: Tigato ang buhangin.
2: Tigato buhangin.
1: Ah. Kasi ko Andrea adto. Asan ya adto mga gabi, maayo pa wala na lang mo nagpakita bi mga joker maring. Ah, sino?
0: Aba.
1: Si Ron, si Ibs, mga maring, pa-request ko kanta nga nating gonna stop us now by
2: Starship
1: Who's holding Ghana now?
0: Who's holding Donna now?
2: Maring, ini ka. Pahalama ko sa imo ang Duster Ugma, ah. Kuya po ni Sinining Garcia.
1: Matuduhan na sab ni.
2: Mabirahan. Ayaw ko pensa ni Ning. Kanay mo gihuman, dili na makakuanan.

0: dili ma sa tawag na maring kanan dili ka
1: unsa man ni kabayran?
0: Di kabayran.
1: Atos lang kung kita ang agilas bi kay Webes bayran atos lang kantahan bi.
2: Be.
1: Operator.
0: Birahe.
2: Operator bi kanto request bi.
0: Birahe
2: master. Asa to isa bi.
0: Di ang kanta ang operator birahe.
2: Be asa man.
1: Ayaw kay musukol na kay
2: musukol man siya kay nakakawala bi na siya karang talong salad gi kanila ni Maring Marian.
1: Ay, good morning ay kay Maring Marian.
0: Hello, Paribubong. Nabrog na yung mikropon si Moa isa de Paribubong. Mamalihog mi Paribubong.
1: Ay, kang Maring Marian, ukang boss balong. Ang sayahan mga kuhan dyan, mga canine.
2: Hello,
1: good morning. Salamat kay Pating Lami Agin si... Lami, si Maring Marian ka... Para ang bagong ligo, mga pamuhipoy na po si Boss
2: Balong.
1: Si Boss Balong.
2: Si Boss Balong kanina kayo, maraming nag-aso-aso na to siya ang kuhan. Yang aso-aso rifle.
0: Yang aso rifle.
1: Bilihan niya daan to mga tadya.
2: Yeah.
0: Dili niya to Jorin Brand?
2: Dili.
0: Ah, ang sada ito, rifle.
1: Ay, mawala kaya itong live, kung tuplo ko na ako, meding ay...
0: Ay, tuplo ka?
1: Ay, naaranagitan na ako.
2: Check. Hey.
1: Okay, so, natay 6 million na live viewers sa ito ang Facebook Live. Mga maring, kinikantahan mo sunod na hatod ka natin sa Santon Vitamin C para mas mulami ang isi!
2: Ma'am Santon Vitamin C!
0: Ayun ba? Alaga, ulan lagi.
2: Di na, katong parody itong kuhaan isa.
1: Asa ato?
2: Ligo na day.
0: Lain mong po din upaw di ay.
1: Ganun pa si Alano, Pablo nga, ilaharasab na.
2: Ilaharasab na. Ano? Ya, isa ka ni gamay atong microphone.
1: Ay, good morning.
2: Kaya parang nililubong.
1: Good morning, di ay kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G.
2: Bahan.
1: Snappy kasi, sir.
0: Hello, Happy.
2: Hepe, para na sa mga hepe.

0: Away lame.
1: Gusto rin ay po, girag may.
0: Okay, so salamat kayo.
2: Salamat, katong kantahan mga maring. At tutulog pa na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mamukusog pang ato ang cognitive function. Dalita makahinomdom sa tuang mga pass.
0: Ang
2: Santon Plus Coffee Mix. Now, dahil sa angkap nga manggustin, malunggay og...
3: Hala.
0: Lasones. Lasones.
2: Ayaw ba? Soybean, mag-unang
0: ice. Soybean, soybean.
2: Mga bayutan.
3: Ilapon na.
0: Ilapon na. Ay, ay. Alam pa si... Uy, ngayon pa si Wilma Makin, awakin mga... mga maring, wala ko yung tubig sa San Francisco, wala yung ikaligo. Mapatay ng mga tao. Grabe po na. Laki ko yung kailangan ni sa unang ha. Wailigo-ligo, gikan sa ubos sa shrine, pagkabot dito sa kwan, wailigo-ligo. Buhi pa natin karun.
2: Halin na gapon.
0: Halin, oy.
3: Dukay kay Patyon.
2: Bili mo ka na
0: mutindong ng jacket.
2: Kana daw ang tao nga di maligo, no? Kay task ko na ginabuhi dahil. Makalikon man ko. Kana ko nun sigang ligo, adaw-adla, makahina man ko nun ang immune system.
0: Kana nga kwan po, magkakwan po nagbuko. Gusto pa na nga nga kay i-off na nga isa ka microphone.
2: Ayun na ba, itong oras mga maring 14 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Doon na pa yung mga kanta di abi kay taga-anto na ni pagtagad mga maring. Una ta mag-drama. Kay grabe, kaaligri ato ang drama karon mga maring. Gihatod yun din sa ito ang studio.
0: Yes. Kanyang gihapit ni sa konsiho, sa kongreso,
2: yes,
0: o sa senado. Gani, muna sunod nga itakil na lang pag humansa at pinch pit trial.
2: Sa epicimen.
0: Iba sa epicimen.
3: Atuan yung kantahan yung kang Lenin Garcia.
2: What's sa kantahan na be?
3: Ang sa itong kanay master, katong Wind of Change.
0: Wind of Change.
2: Wind of Change.
3: Ang sa kanay na sa kuwa na?
0: Kanang utot na siya.
3: Utot na.
2: So ano na, Wind of Change?
0: Kaoban
2: sa why pagka-chains?
0: Wala sa...
2: Ay, siyadari ako yung pakantaho niya.
3: Ikaw ka na-chain naman ka.
2: Bibi, kataho na ko ni Bibi.
3: Imaha mo ng idol si Kwan, di ba? Si Scorpion?
2: Para nais ba yung mga ligo?
4: Ayaw naman.
2: Grabe yung mga tagho yun. Mga bayon.

0: Tama daw eh, napakawawa.
1: Hala, sige, tama na eh.
0: Kawawa naman, mga kawawa naman taan sa ito ang mga kuwan, eh.
1: Mga constituents?
0: Mga constituents, mga maling. But anyway, itong oras, mga higala, 19 minutos na nagkalabay sa...
1: alas 11.
0: Sakto ba niya kung oras dito? Alas 11:19 na mga maring ang atuang oras. Mga
1: yes.
0: Siyempre, alas mga kamot ang atuang suatampo. Nagulungan.
1: Unya na. Okay, tirahisa na niya. Oh.
0: But okay. Anyway, mga maring, natiaw ako mga maring. Ha?
2: Happy iba, listening to Randy Santisas.
1: Kisa na niya.
2: Gikan kang Brando Santisas. Nagdula direk bilyad ng Santisas.
0: Alo, uy, hadlok ba itong sinakwa na, uy? Randy, are, alin doon, mura mag-kalibana?
2: Ano ka? Lalayan naging si Ray, uy.
0: Lalayan naging si paring Ray.
2: Nabutan dyan ka sa kalibangon. Lagi na ako.
0: Napaig, yarabi,
2: asa ba uban? Si Metsuro, nasad.
0: Napa si Metsuro?
2: Oo, si Ray, natapad silang tulo, ay.
0: Oo, natapad pa silang Ray.
2: Oo, si Ray. Ede, sila, oh, tulo, oh. Ang katulong ang mga maldita, huwag maldito.
0: Kaysa ni siya si...
2: Si Wilma, si Mitch, o si Alvin.
0: Ay, nako. Mga maling, ay magkalimot ha, kahit tinginit naman panahon ka ron. Grabe kaayo, taas kaayo, o ganaganing musaka ito ang mga blood pressure, mga maring. Glikado
2: yes.
0: Kayo ng siya.
2: Ay, nako. Takuwag bukton, oy. Baba na ito naman,
0: eh. Baba na, orins-orins, lagi mga bukton maring.
2: Mga maro na yung operator, ipadako itong naong maring.
0: Ako gani, maklaro akong panghagmaring. Ay, kaya yung nagig ka.
2: Utangi, background, kaya naka-green screen man.
0: Kung naka-green screen, nagig ka.
2: Kamalaman ko na sila nga, anak mo ko ni Hawk.
0: Anak ka ni Hawk?
2: O, Hawk.
0: Kung si Hawk ka, kasi pangalan mo ka, anak man ka.
1: Hawk, Hawk.
0: Si?
1: Hawk.
0: Si Hawk.
2: Hawk, Hawk. Hawk, babae. Hawk, babae.
0: Kanya kayo, yung tarman eh.
1: Wad, Hawk, Hawk.
3: Hawk, Hawk.
0: Pakibasa po Annalyn Pito Rasa may mensahe ni Annalyn
2: basahin.
0: Asa may mensahe Annalyn.
2: Wala man lagi Annalyn.
0: Himura may gigko ano Annalyn ay. Pakibasa po. Salamat kay Annalyn, salamat sa imong pagtan-aw.
2: Salamat sa pakibasa po.
0: Ay kalimot okay. Mga marin sa matag adlaw imintinar sa pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Adunay isang cup nga mangustin, malunggay, nulay mangustin, ang palaya, garlic og spirulina. Yes. Sigurado mo paalim gid siya maring sa mga nagkadayaing nga mga blatian.
1: Yes.
0: mga nag-una nga mga sakit nga mga high blood, diabetes,
1: mga kuno, mga kana ana man siya.
0: Gani. Imapod na.
1: Imapod na.
0: Imusab na siya.
1: Okay, sige.
0: Alas 11:22 na, mga maring.
4: Aduna ka ba isuliran na dili ni mo mapasaan na ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
6: Nakakagwa pa nga kuya kay Kilay.
4: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
7: Kayo'y nakikinig sa XFM Network Philippines mula Luzon.
8: XFM 104.9 Santiago Isabela.
7: XFM
1: 104.9. Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako, mga maring, akong ihatag kaninyo ang akong pagtahod. Kaninyong tulo. Ako di ay si Amalia. Nagpuyo din sa Mati City. Naghat kong palangat diha sa inyohang sibianan ni ako ang suliran, mga maring, kaya... Kanang gusto na ko kung kanang matagaan ko ninyo kahupayan ni akong gibati karon. Usan ako ka senior citizen. Bago lang atong naging adlaw lang. Sampak yun nga sa isintan akong edad. Dati ko nagtrabaho diri sa may Capitol diri sa kuan ni Mati.
3: Sure.
1: Biuda na ko niya na ako'y anak nga si Pikong. Kani mo ko nang akong saliran karon mga maring, bahin kini sa ako ang namang ko'y nanguyab na ako, babi sa ginaani ko, ha, maramang gugugbatan on pa, pero kanang, napagay mo dugaan ako gamay kung tinudon gig ko nila. Kaya, matod pa nila nga, mura ko nung kuka ng imnunun nga habang tumatagal, lalong sumasarap. Pero mga maring, mao na nga nagpadangat ko diya sa inyong sibianan para inyo akong tambagan, para inyong masabdan kung unsa giunod niya akong suwat. Ingon ano yung mga panghitabo?

0: Mo!
1: Usay! Uy, pikong! Ayaw ko pagkawana na imong naong naman pikong kineng agtang mo, mapako na rin.
0: Ikaw mo, ano sige magkalakaw ako sa biwok? Ano sa mamay imong gipa... Kuan ito? Kasi nagparudin-urin ka rito.
1: Ikaw bata ka, mantayon kay ka. Manong masuko ang magkawa? Kaya ko nasuko ni mong anhigda ka ng... utong toto ka ng kasagbutan, man. Tama, siguro kang buhanga ka.
0: Ay, naman ako mga manok diyan, batayaran ako. Ikaw yun, kaya ano matong, saan ba ito naman sa biwok? Tikawang naman ka magpuyo sa balay, oy.
1: O sabi, gusto mo magkawa networking ko.
0: Inahap
1: ko. Nakatong ako ang amiga na ba, nag-networking, gikontra mo ito siyang mga anak. Gikik mo ako sa, gikik na ito sila nga. Pero ka na nga, ano magbuot magka? Ah. Ulsa may mo ang katungon, ngayon mo kung alanaon.
0: Mag, tiguwang naman ka. Ano sa pamay ato ni Brito? Unya man.
1: Tiguwang ba ito?
0: Mapandol ka nito. Kasi may mong purwete mo ito. Makabalo ba nito?
1: Makabalo? Do. Tiguwang rin na, numero rin na ida do. Pero at suti at taga sinod. Daghan pag makakpaon ako. Daghan pag makagusto na ako. Kaya ingon sila nga, himsog hamis pa kuno kay kong telescopic.
0: Unsa? Ingon na. Ano ay mong tanawa sa sarili? Tanawa ay mo ang kaugalingon. Ug unsa ka? Senyor na ka ma. Unsa man ka?
1: Hey, kasukop pa, kasukop pa.
0: Senyor ka ma!
1: Ikaw, ay kung kuan na kaya ako, naglingaw-lingaw
0: ako. Kaya, manjog ang ulo, unsa manjog ka?
1: Bastos kang bata ka, manakit ka, gabaan ka do. Gabaan do ka ng
0: mong sani. Hindi, kumagabaan, kagay ka kang ulo. Magpuyo ka sa balay, kaya kung unsa ka diriway mo, wagay mo tabang ni mo.
1: Masa may puso ni mo, papuyoon lang ko ni mo diri sa balay.
0: Oh, ha? Dire na ka sa balay.
1: Mag-cross-stitch ko? Gusto ka na mag-cross-stitch ko dire?
0: Pwede kayo na! At least, dagom rai mo ang gulit-gulitan.
1: Hinam na, Pekong! Hindi ka gusto nga mag-away, Tap. Ganun mong manok yung bago na panghiluan.
0: Ayaw, hindi ka kita mag-away. Ayaw ka na, ma. Kain na.
1: Kung gara-garain mo, diyan na ka!
0: Base ka na!

0: tinood ka na ta siya.
1: I have pagod pag-anagod bipo. Ay. Malong. Ay, pag-analong. Ikaw lang ba?
0: Ta siya, bisan pa, og layo ang agwat sa tong edad, pero... Kung saan nung ipakita na ikanin mo nga na... Tiunay na ikaw pagbati nga pagmahal na ikanin mo. Kung gusto ni mo nga... Top nga na ko. Dili man sa edad, pero top nga na ko kung mga stepping. Magkabot senior, pero... Kabaw ka ta siya. Gimahal ta ka.
1: Balong, ayaw ko ana, balong kay... So, tiyan ka, nagharabay yung kuradungga ni mo dali. Ha?
0: Ayaw pag...
1: Kanas Maria, ni mo rin nang ipangaya ba nas Maria?
0: Ang totoo ng mga hungihong sa uban. Ang tuhuan ni mo ka ng gikang gud sa kong baba nga...
1: Bata pa mo. Bata pa kay kang edad, balong.
0: At so, sige mahal ta ka.
1: Kabalo ka, balong.
0: O sige mahal. Nga pamatudaan ni mo. Pamatudaan ako na kanin mo nga gimahal ta ka. Paakong tagabi.
1: Matanggal lang akong white tie. Mga tanggal lang ako. Ano sa kagagod? Mag-urbi ako ng mama.
0: Mahal mo kang kabog.
1: Apog na. Apog og buyo.
0: Tapos siyang saan kung may kumato na kurang akpamatudan na ganyan mo nga.
1: Ay sa, kagod sa rin lukuto niyang mama.
0: Okoy, labot sa yung mga anak. Ah, naluwa sa kong tiil. Sa wilik sa nako. Ah, da, da. Mas may buhaton na karoon nga tuuhan ko ni mo. O aron masayod ka ta siya, bisan pag dako kayo ng babag niya. Ang imo mga anak, hindi ko magpapildi. Ipakita na ko na, kanyang mga mahal ta ka.
1: Uy, that's...
0: Magtaban ta.
1: Ay, balong, ayaw pa nga na balong. Lupon.
2: Ayaw di ma.
1: Asa ba dato nag bato-bato? Ato na doon sa pondagitan.
0: O di ba ka ato ta sa luban? Dito, wag yung magkailan na to.
1: Ilan ni Kapitan Linlin.
0: Oh, pulit ang manginabuhi ito ka nang layo sa mga Marites. Namang ko kailan dito nga na ipambot, managat ko.
1: Managat, doon kayo kabalo mo naman. Doon kayo kabalo mo takot ng putaw ng daga.
0: Tasya, ang tanan butang matudluan ba siya kay buot lang? Busa, tudluing mahalon ko ni mo, Tasya. Tasya, may luoy ka muluhod ko si mga tumbangan day. Tasya, mahal ta ka na eh.
1: Mahal ta ka na eh.

0: na ako diri eron nga mamisita ko ni Motasya. Sa inyong balay, kung gusto na ko mahimamat yung mga anak.
1: Manong dyan yung mga diri nga, akong mga anak na pabay sa sulod. Si Piko, magani ka si Piko nga.
2: Ma?
3: Ma?
2: Nakay bisita lagi.
4: Oh, kisa mo na?
0: May gabi i...
3: Kuya Pikong, may bisita si Mama.
0: May gabi i...
4: Kaya, usay ato ah, sir.
0: Day, may gabi i nyo...
4: Usay may ato ah, sir. Si Toyo, sir. Takasinsos na eh. Usay mo na eh.
0: Sorbe. Nagdala tuod ko og bag unya bes. Pero ay, dili ko tayo takasinsos.
4: Namaliga kang bag.
0: Nakudiri, aron nga i...
4: Usay may... Wala mo gumi mga kwarta ron, wala pa ipinsun siya kong mama.
1: Psh, ayaw mo pagkwala ni mga... Ayaw mo pagbinastos. Ayaw mo pagbinastos. Kaya ako ang bisita.
4: Ibu oh. bisita ni mo na eh.
1: Gawas ito kay mag-isuryuhan na sabi.
4: Ayaw mo. Sige.
3: Ma.
4: Brad, tarawin ka na kong mama, brad.
1: Gamang panggawas mo. Ikaw.
4: Abay, importahan po. Grabe po.
2: Ambot ni mo maoy, nang huwag pa mga ka.
3: Grabe naman ka, maoy.
1: Ano lang himan yung gadari? Nakibaw magang ana ako mga anak.
0: Tasya din ako punggan ako gagalingon. Taka makita na eh. Ang anak ko ikaw kamahal. Kung pwede palang gisiyon ka ko kasing-kasing at makita ni mo si Nadri. Ipa-isigin ako ni. Para makita ni mo ang pitik-pitik ani. Ikaw rag yun.
1: May jugay ka mo jamming no? Siguro ito nga kabalubay ko ni mo makakita kag mga batanon nga mga sinag yagpis kag mga kwa kag mga balikagason kag lawas kay bawo ra bajug ko mora ba ginaingon sa kumang amigo
0: Tasya kabalo ko nga kato akong tanan nga manggipambuhat mali to og nakabaw ko nga kini akong pagmahal de kanimo mora kini tama sa kog kinabuhi karon ra ko mabuhat og tama Tasya
1: uli sa dito sa inyo
0: ha kini akong pagmahal de kanimo Tasya
1: maluwi
0: ka
1: dai sa kag ito
0: Tasya Tasya
1: Saan mo tawahan na rin?
2: Nakawang ng bisita, ma?
4: Unsa man to, ma?
3: Ma, unsa man to, ma?
4: Nga, mukot ba? Gubak mo ngayon mong naong.
1: Gabo mga bastos kay mga bataan mo.
4: Si bastos?
1: Kato si Kabalo ba mo ato ni Kwan? Kabalo ba kumato ng balong? Si Balong?
4: Okay, ang may manog ng maligyag ba? Gadadamag ba?
2: Kado pa lang daan ba? May namakabaho ka. Kabalo kong ipangwartahan ra ka, anak.
4: Ay, sigurado kayo, ma?
2: So, siguro, kainad naman siguro na ako itong tawahan na to. Makita man siyang panagway niya.
4: Kamukamag yun.
2: Unya.
1: Stop it.
2: Ikaw, susma, nagsinyor na ka, ma.
1: Ayaw pag-istorya mo mga inana.
4: Oh, talawa.
2: Wa, nakay kuan, ma.
4: Ihay kulong sa jawa nga.
1: Ikaw, sisa.
2: Ano man? Ay, ko tawagas akong tinong sisi akong pangan, ma. Dili ko sisa.
1: Ikaw, pag-inan na. Ikaw, milagring.
4: Pangitan yung mga pangahan akong suono eh. Yun saan yung pangahan sa akong inahan.
1: Kamu, ay mo pag-inana kay. Ako, kanang tao na nila, dili tao na nila tubang na to. Dapat inyo na nga wow. Ito bangon nga tao na po.
4: Nangutana ka na may ugin sa siya.
1: Ayaw ninyo pakitain ang mga inana kay. Kala si Balong. Nahigugma na nako.
2: Ha? Nahigugma?
3: Higugma? Nahigugma lang ka na eh.
4: Okay, niyaog nahigugma. Tinuda na dyan yun eh. Unsa mga pagtuo siya?
2: Silip na kay mga anak, ay, mga stipping.
4: Alam na kayo na, oy. Alam na kayo nga mobs na.
2: Basig, mabot ang panahon ani, kuya.
4: Magmahay ka madugay.
2: Mabot ang panahon ani nga. Tulurot ang anak, basig upatatamagbahin na itong mga ari-arian diri.
4: Mabot!
3: Anya! Tinoon na! Ako na doon pala na mga kay! Magkakitabi na nga! Kailangan na! Matano na kay! Marami mong upakpak pang doon na lang!
4: Tarawa? Tarawa?
2: Mugin, awa na ma.
1: Mabot na ako na doon. Pero di ba po kum, di mo makakuha na kayo. May magsugto na ko na.
2: Basta, di mo sugot ma. Di mo sugot nga makirelasyon ka otro.
1: Mga maring, sa lakto ng kapag-istorya, marag nahulog nang ako ang dughan ni Balong. Kanahan magong Balong, kaya kanang taason, niya, kanang hiligig mutur-mutur. Kanya, dakang kayo na dunggan na niya nga, marag dakang kayo siya huwag ng mga kuan, dakang kayo na siyang mga extracurricular. Buto mga maring, sa lakto ng pag-istorya, agayos ko ng akong mga anak. Apan wala lang hunong si Balong papakita sa yung gibati din ako. Buntag udto gabi, magpadala siya bulak. Gani na yung sa kaadlaw, ana. Pag-abri na ko sa portahan, yun ano yung mga panghitabo.

0: Kadakot sa bukay. Kadakot sa bukit. Uy. Kaysa ko nagpadalaan.
1: Ako wala ta siya.
0: Balong.
1: Huwag ka magabantay na ako kanara ko si mong kilid, pero ako wala ta siya.
0: Balutin.
1: Sama sa kong gingon, di ko maundang. Mas maundang pa ng episimen. Kaysa anang akong pagbati.
0: O si episimen?
1: Kanagong ginagawa doon sa korte, kanang episimen.
0: Impeachment na ay buha.
1: Ayaw na ma. Unsa pagod ay? Sorry po.
0: Ganun naman ka di rin. Usa may butmasabot yung money. Kapila na kanakuing ay anhidri kay musuko ang akong mga anak. May ganit kayo nang lakaw na akong mga anak.
1: Sama si kong giingon ta siya. Dili kayo ang pugnan akong pagbati di kanimo. O buot kang masayod ta siya. Tiunay akong pagmahal di kanimo.
0: Busa!
1: Oo. Tasya, so
0: busa man di ako ladunggan nga istorya nga daghan man kuno kay kagbabay nga gipang jirjir.
1: Ay tuwa na.
0: Busa man ka tinuod.
1: Di na siya tinuod. Ako ito ho eh kay nagkaaburod ko.
2: Ayaw na ma.
1: Tasya,
0: pero ayaw ko ada abalong.
1: Tasya, hawiran ko imong hawak.
0: Balong kakagilok ayaw ko ada gudit ako nga hawak.
1: Naghawad ka sa kuwa Tasya. Onya nagdungo ko nimo. Nakita na ko imong kliblets. Tasya.
0: Balong.
1: Gusto kong maako ka.
0: Ayaw ko na balong.
1: May duga pa ka.
0: Maglisod. Balong, ayaw pang inanalong ba? Ayaw pang inanalong. Ayaw ko
1: inanalong. Uway tao, simbay.
0: Uway tao, biya, drilong. Balong, gipagawas.
1: Nagabaw ko.
0: Gipagawas na nimo imo ang baterol.
1: Tasya.
0: Imong.
1: Nagabaw ko. Uhaw na gani, Tasya.
0: Ahal, dugay na kikuwa ka kita. Ani lumba. Uway
1: tao, dres, simbay.
0: Uway tao.
1: Gisira ko ni bintana.
0: Sige.
1: Gisira na ko bintana.
0: Aganahan, terjakon, gajiguro ko, adini.
1: Bisagwa pa ko di mo bisagot. Pero mas maayo na magkatilaw ka sa bukala. Walisong ko na imuhan sayal ng marag pulor sa kortina.
0: Malog.

0: Kapag
1: mga maring! Grabe si Balong, mga maring, oy! Napugos kong sugot ni Balong, mga maring! Gilaliman ka, mga maring, na dilagi mo to, mga maring, pagturjak ni Balong lang ko, mga maring, apating haya-haya na sa kong pagpangihi, oy! Basta lagi, mga maring, na kaya haruhay na kong kayo. Nakaingo ko, mga maring, na mura baga nang nangatanggal ang mga risiko sa kuang matris. Mga maring, patingawan ako, eh, lalimang ka nang adukay, nabi ako na byuda. Buto, mga maring, labay ang mga pilakadlaw, magsikipikita, mga simana, magkita bin doon sa biwok, magpasalipon lang itong mura ka ng Jackson. Usahay lagi, mga basa may mga maring, kayo usahay, ako may kayong balo diha. Usahay, makita na ko si Bipo dito, mga dadala po doon ka ng siya yung dadala dito ay. Usahay dito, kung anak si Pikong, makita mo na ko, mga dadala siya yung mga manok, jaging-jaging. Pero mga maring, grabe ka na mag-uban, ganyang duha ni Balong Kaingon Jugo, labi na masakay mo siyang motor. Pero Jugo, di balik pagkabata, mga maring. Muto na nga nakadesidar mi nga nakadesidar si Balong nang ipakita gyud niya ang kuan ang iyang gusto diri nako. Nagigatubang gyud siya sa kumang anak ug iyang giprangkahan og inani mga panghitabo.

0: Dire ko gusto. Kainaka po kayo mga Exxon.
1: Long. Ayoko ta sig tingog. Kaya ko maabot ko ni mga amahan.
0: Usi amahan.
1: Oh. Bisan og makabaw ko nga mas magulang baka nagko. Pero andam ko nga
0: pero sa imong mga pangistorya, kami mga may Exxon, di kami masugot.
1: Long.
0: Hey, kabalo ko, og unsay mo ang kuhan sa kong inahan.
1: Dako ka ng sayop.
0: Dako sayop.
1: Gani,
0: ayaw, isa, ayaw na nag-ilimod. Mao na imo ang pangita. O mao na imo ginahulat.
1: Apan dako ka ng sayop.
0: Unsay pa ka na kong sayop, ana?
1: Bisa pangatalo ni mo si Johnny Angoy Mulato. Igo man si Johnny Angoy Mulato.
0: Ano ba na? Silingan na?
1: O si J.L. Ginoo Martinez.
0: Kana kay mga Martinez, mga silingan, mga na?
1: Nasayod sila nga. Tiunay akong pagbati si mong inahan. Gani.
0: Pero wala sila nasayod. O kung sa'yo mong pinuhatan.
1: Oh, sa ako mapagpasabot ninyo nga. Gimahal ko inyong ginikanan. Gimahal ako imong mama. Si Tasya.
0: O pamatod, ina. Kay mula ka ako.
1: Long.
0: Ikaw na bala niya.
1: Kuya? Ah. Palangga. Nagkabawa kong ikaw ang ikaduhang anak sa akong uyab nga imong inahan nga si Tasya. Hangyoon ko ikaw nga, tuhoy ang akong ibati, na mahal ko yung inahan.
2: Ayaw kong sulti, anak, kay nakabahon ako sa itubag. Gusto na niyong pangortahan akong inahan.
1: Dako ka ng sayo. O garong palang daan, gusto na ko nga disiplinahon ko mga anak. Anak sa kong uyab nga si Tasya tungkol kay mangawa mo'y mga batasan.
3: Kaya na disipinahon, minimo!
1: Hindi na ako maglaro kasi asa napitan eh.
3: Dala ko tayo si Mokili!
4: Ayun, ma!
3: Kuhaan ka ba?
2: Ay, ikaw na bahala di, oy. Sige, estudyante, Juan na na. Basta ako, di ko musugot nga. Makigrelasyon ng utro akong ama, akong inahan. Bahala na mo diha.
1: Nagkabaw ko nga ikaw ang kamanghuran.
3: Oh, bitaw! Imo naman ang manguyaba lang, oh! Imo naman ang ipangwarta ng oh, mama!
1: Naku, dala susulit, oh. Gabalo ko nga, hilig ka magkawag susulit. Tinuod ko nga nagmahal sa inyong ginikanan.
3: Paala mo kung may magsabot akong inahan! Basta kay kami! Against me si Moha! Diyan ka na!
1: Day! Tasya.
5: Kadungog ka?
1: Usahon ko mapapasabot.
5: Nakadungog ba ka?
1: Usahon ko mapapasabot sa imo mga anak ang gimahal ko ikaw. Tasya.
5: Kabalo ka.
1: Sakitan may ako!
5: Kabalo, kabalo. Sakit po sa ko. Abalo pero saon man ato nga ako mga anak. Kaya ba rin mumupuyo diri nga inaanak ang, no. Ang dinagdan sa kong anak dyan mo?
1: Di ko musugot ka magpuyo ko diri. Magtaban ta.
5: Di dito, ko. Gusto nung pagtaban?
1: Dito tabuyo sa banay-banay.
5: Magtaban ta?
1: Oh, kaya na ako'y gamay ang luna ang basakan dito.
5: Kung magtaban ta, usaw na lang niya ako mga anak.
1: Dagko naman ha. At ulo nang padanag bugas ngigan sa banay-banay kay lami kayong bugas.
5: Pero sa una ko nilang...
1: Tasya, magtaban na lang tanay.
5: Di ko gusto nga magtaban ka.
1: Mahina ta ba?
5: Kabalo-kabalong.
1: Kung di ka masugot, siguro, nahinahinay pa siguro gawain kong manak ko. Kung buot manimo nga, di ka masugot, magtaban ako. Dari na lang ko puyo sa inyong bahay. Tingod kay sa matag buntag. Daw sa muhut akong dughan nga dita ka makita imong panagway. Tasya, my love. Pakaslanta ka.
5: Unsa balong?
1: Pakaslanta ka sa kapilya.
5: Kanakabungot sa ito. Mga maring! Gusto ko tabano ni Balong, pero di na ko kaya biyaan ang akong mga anak. Pero po't mga ring, di pa siya mupuyo sa balay mga maring? Ang kong kikagulaan kaya ba sige simiring huyo niya ni ako mga dalaga? Kanahan biya kaya sa mga patanoon mga maring, ay moral ba niyo ang rabagin din sa mua? Muna kong kikagulaan karon mga maring, asaon ako ni naglibog na jugkuan ni mga maring ba? Tabaki ko ninyo, bigay ka mag yung mga maayong manambak aning radyo kayo. Balik-alig ba mo aning inyong programa? Maluoy mo tambagi ko. Dini na lang kutob. Anastasia.

0: Alright. Sa mga katropa. Kadali lang ha, kaya ito aning kung ano nito mga itong letter sender mga katropa, si Anastasia. Kaya usap niya ang kuha niya mga maring. Uy, brabe gila sa the corner man siya ni mga maring.
1: Nakuha niya ang kuhaan ba? Ayan, namang yung mga anak ka, di magiging sila mo sugot nga magkalilas.
2: So, dilihan po kay Karan Maring kay sa Karan mo mga tabong anak. Dagan po mga anak yun nga mga agents, oy. Tungon kay Hidaran ang ilang inahan niya, batanon ng lalaki.
1: Hindi nga sila mo sugot.
2: Gawa sa siguro, walay anak, kung siguro sa ba?
1: Pwede siguro.
2: Walay anak.
1: May mga kabilinggan ba? Walay makakuan.
2: Kung naay anak magod, makasabot mo po ng anak nga. Medyo na magkikwarta niya. Mailan mo nga ang lalaki
1: pero,
2: na magkikwarta, uy?
1: Ang inaanak, di mo sugot mong utrog binyo ang iyahang inahan. Pero ang inahan, wala na si kuan kong iyang anak. Makuan mo binyo. Di din siya mag-appeal-appeal.
2: Sa karoon lang, mabiya siya. Ang inahan, di ba gusto biyaan niya mga anak? Kung saan man
1: na. Anak, maginay ang piliyon. So mag-ipon na nasa dito. Kanya ang anak, sabi niya, kaliyan sa musugot niya mag-ipon.
2: Tagbago siya sa mga batasan siyang anak.
1: Oo na, makuha niya sa
2: diya. Samata si Pikong, layo mo itong batasan si Pikong di ay.
0: Na'y mga inaan lang nga mga sitwasyon ba?
1: Asa may Pikong ato na?
0: Kaya kuya niya. Kaya
2: kuya laki. Hilig yung manok.
0: Manok.
2: Na'y iro ng chihuahua.
1: Aba.
0: Kanara ba daw nga lalaki daw nga hilig yung kuha nga iro ng chihuahua? Matod pa nila, kanang delikado daw kayo na. Kanang na doon mga... kung pagkana ka nang dili pa kita sure ng inana.
2: Di ay?
1: Oh, ba?
0: May istorya nila.
2: Di ay?
0: Kala mga lalaki ko nung hiling kay gagmay kay mga iro, mga chihuahua.
1: Mga undecided pa rin.
0: Undecided ba kayo ng inana
2: wala,
0: daw?
2: Wala pa ganyan
0: nito. Abot, sa katinood na.
2: Wala pa ganyan nito kaan sa tinood.
0: Oo, kaya ako, kaya ang mga tinood ganyan mga lalaki, mga kuno kayo mga iro pang buwihan, mga Biljan,
1: mga Doberman.
0: Mga Doberman, mga Rottweiler, ana ba? Oo, ana.
2: Ano naman ito Doberman naging ala?
0: Bayot pa sa ito. Ay Doberman, nakailan ako, nagbantod. Kwarto nga takiyang burakdat, bayot pa po itong takiyang burakdat.
1: Angita dahil siya uglain, unsay naa sa bae nga, I love you, manggod siya, yung kasi Wilma Joaquin.
0: So, karon, ato maring, ato na itambangan mga maring.
1: Makanta ni Oy, kaya gamay naman na itong oras.
0: Sige, so ako may matambangan eh.
1: Oo, nahi na, diya.
0: Sige, Anastasia, madam, kabaluming nanakasasakto ang pangidaron. Ikaw lagi budi si Dar Alatanan, no? Kana nang bahin sa imong mga anak dapat imong gamiton ang ipatigbabaw nimo imong pagkaginikan anana dili ka magpasurrender sa imong mga anak kaya delikado na no so kana sure la po nang imong nauya bro o kana tidud anay na kay basig kana nga kwarta lay bigituyo nimo ana o di ka ko di alam mo puyo din sa inyong balay basig usao na imong mga anak kana madalaga hilig ra bay kay nang mga dalaga din nang kana mga sapsig ug lawas
1: gani
0: saon man nimo so karon sandwich ka. Ako, sari mo masulti di ha. Kung di mo kaya, padangat kagbalik diri kay tambagan na po ka na magbalik. Okay? And of course, follow your heart, follow your dreams.
2: Ay, grabe ko. Apo kayo. Very well said.
0: Very well said. Okay, napamay idungag niya.
2: Wala na.
0: Kahit tabunan na ako ng tami. Ang kwan eh, tilon.
2: Lukuta, lukuta
0: na. Okay, so diri na usos ang tabil sa tuang salida, mga katropa.
1: Ang tunog mga pohon, kita magkaoban sa mga programa, sa mga CBN. Ako si Maring Indo Erika Deligwa, Padalimis, sa mga lima kopyansan, tunod ka mangunay, o silingan.
2: Kailang iya pa rin yung iyaan sa kanunay yung panabang, kailang si Tia Darya.
0: Okay, syempre, kailang inyong kaoban ng inyong likod, ng Pirmilang Gabarok, Master Iday Tanini.
1: Laghan kayong salamat, Od.

0: Tatangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo,
11: Ibutang asin ako sa timbangan.
12: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Batugol taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Umikit kumulang 28 billion pesos na pondo. Nakahanda para sa mga biktima ng kalamidad ayon po sa Department of Budget and Management.
3: Headlines. PBBM inaming nasa critical na ang sitwasyon ng basura sa bansa.
2: Headlines. Pangulong Marcos iniutos sa government agencies na pangasiwaan ang voluntary contributions ng contract of service at job orders ng mga manggagawa.
3: Headlines. Prosecution hindi tinatabla ng kritisismo sa gitna ng impeachment trial.
2: Headlines. Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund.
3: Headlines. Congressman Leandro Leviste umihirit o manong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng NBI.
2: Headlines. Isang lalaki naman mga katropa natagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado.
3: Headlines. Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya.
2: Headlines. Balitang regional mamaya halos araw-araw na pagba-brownout ipinapadapad sa siyudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa manual load dropping. Kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason.
3: Sa balitang international, from

0: Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para ponduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Budget and Management, mga katropa, may karagdagan pang 14.59 billion pesos na Quick Response Fund ang mga implementing agency na maaari rin gamitin para sa agarang pagtugon sa mga nasalanta. Samantala, umabot naman sa higit 2.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Mahigit sa 196.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang 3.15 million pesos sa mga katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan, habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ng Tropical Storm Nangka.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa kritikal na antas ang problema sa basura sa bansa na anya'y isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ang ugali ng publiko sa tamang pagtatapon ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, pinaiintindi ng DPWH, MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations, kabilang ang paghakot ng tone-toneladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapon ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
2: XFM News Nationwide.
0: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck. Katumbas po yan ang 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptoris Water Channel dyan sa barangay Baclaran, Paranaque City, ayon po sa MMDA kanina umaga. Sa kabila nito, maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pagulan at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura matapos bumigay ang tatlong trash trap sa bahagi naman ng Manila Bay at Jocno Boulevard, bunsod na malakas na agos ng hangin o agos, hangin at ulan. Patuloy po ang clearing operations mga katropa ng MMDA, DPWH at DENR at lokal na pamahalaan para maalis ang mga basurang nagdudulot ng pagbaha sa lugar.
2: XFM News Nationwide.
1: Humiling ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng investigasyon sa pagkalat ng mga peking larawan at video ng pagbaha, kabilang ang AI-generated images na nagpapakita umano ng mga kalsadang baha at puno ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y mapanlinlang na nilalaman na online. Higit ni Torre na may malinaw ng pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila batay sa mga ulat ng mga lokal na pamahalaan at aktwal na obserbasyon. Ngunit nananatiling malaking problema ang pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Samantala, sinabi rin ng MMDA na suportado nito ang panukalang pataasin ang parusa laban sa mga lumalabag sa waste disposal laws upang makatulong sa pagpigil sa pagbaha at mapanatiling malinis sa mga waterways.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung wastong pamamahala pa rin sa basura. Itinutulak po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inatasan ni Education Secretary Sani Anggara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng

0: pagbaha na yun ang hakbang na higit pang may sulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagtataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ang disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang temporary restraining order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring otomatikong mawala ng visa ang 20 araw na TRO kung hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautusan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghain ang petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang visa ang mga kautusan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
1: XFM News Nationwide.
3: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pasiwaan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pang-ibig contributions ng Contract of Service at Job Order Workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo, ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at tiyakin ang napapanahon na remittance. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Higinit ni House Prosecutor at Representative Derry Ridon na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na palitan ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Ridon, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Sailin Del Campo at nananatiling malinaw ang issue sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagdag pa ni Ridon, bagamat mas napapansin ang mga sagutan sa pagitan ng magkabilang panig, naniniwala siyang nakatutulong din ito upang mapanatili na nakatuon ang publiko sa mga halagang ebidensya na iniaharap sa impeachment trial.
5: Hindi naman ho yung kagandahan doon sa sideshow dahil siyempre, dahil siguro nalilibang din ho yung tao, kahit kami nalilibang ho kami doon sa sagutan ng mga abogado. Nakakapag-illicit po ito ng dagdag pong interest muli doon sa sustansya. So kung makakatulong po itong kulitan nito po nga mga abogado doon sa pag-titiyak po ng interes ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede natanggapin po namin yan.
2: Iyan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
1: XFM News Nationwide.
3: Iginit naman ni House Prosecutor pa rin, Representative Terry Ridon, na hindi po naapektuhan ang prosecution panel sa mga batikos at papuri na lumalabas sa social media kaugnay pa rin ang impeachment trial ni BP Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kapansin-pansin ang paggalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit, iginit niyang hindi ito nababago o hindi po nito nababago yung mga ebidensyang iniharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabatas na walang plano ang prosecution na palitan si Attorney Lorna Capunan bilang lead prosecutor sa Article 1 dahil natili umano ang kanilang kumpiyansa sa kanyang paghawak sa kaso.
5: Wala naman kasi hindi naman nakabati sa katotohanan yun. Ano po yun, si Atty. Kapunan, kahit naman ano sa video, wala naman silang pakialam dun sa kung ano ang pagtingin ng mga tao kung paano niya ginagawa yung trabaho niya. Sa bahagi ho namin, mataas ho yung pagrespeto namin at yung pagkilala doon sa galing po niya nitong nagdaang mga araw. So, tingin ko yun naman ho yung mahalaga doon sa private at public prosecutors.
3: Sinabi rin niya na may mga testigo pa silang iharap sa Article 1. Kabilang po sina Gina Acosta, Edward Pajardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng mga lagda sa dokumento. Umaasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kanilang mga testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Ping Lacson muling nanawagang buwagin ang Leadership Fund. Narito ang report. Muling nanawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang Leadership Funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Higit ni Lacson, kailangang itigil ang itong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ng senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang Leadership Fund. Nagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahuluga na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, katropa, nagayon po si Senator Panfilo Lacson pa rin ang resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang bagong ayos pa lamang na bahagi ng panguning lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapakita po na mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ang panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa ng mga National Road Project, partikular po ang EDSA Rehab. At tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ng contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang karagdagang gastos sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Naisumano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kumpirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang kongresista. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuang patay sa kabahan po ng bypass Jokno Boulevard sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay 7 o Pasay City na ngayong Webes. At sa unang impormasyon ng pulisya, tinataya pong nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhin ng ganyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay niyo po napapinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout, ipinapatupad dyan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping, kakulangan sa supply ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM, Iloilo.
6: Halos araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa syudad at probinsya ng Iloilo na nagriresulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng tatlong buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinahayag ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpasa sa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan na sa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasahang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 na oras ang na-experience ang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng Moore Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang dalawang power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang siguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyonan ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay ipinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Surcharge na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Walang maipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative o Paleco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Paleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ang paliwanag ng Paleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taon ng operasyon ng Paleco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong lalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Paleco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay ng mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Dalawang Peking Police naman, mga katropa, arestado matapos sumano magtangkang magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
8: Arestado ang dalawang lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis sa tatangkang idawit sa illegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspeka bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umano'ng nag-akusa sa kanya na may dalang dalawang sachet ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang dalawang lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspeka matapos humingi ng tawad at inaming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaristo rin sila sa hiwalay na Uplan Bulabog Operation sa Cebu City PR area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng illegal na droga, habang isa naman ay may dalang illegal na baril. Nasa kusodiyan na ng Police Station 3 ang dalawang suspek habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang mga pulis. Bahat na trupa o galing ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Inilala ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Maliano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commander si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na Anilay Pride of Isabela, kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginanap ang paggawad ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at sa U.S. Army War College ang bagong pinuno ng Philippine Army na siyang mangunguna sa mga militar. Namuno rin sa General Gumeran sa Western Mindanao Command 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade, kabilang ang pagiging leader ng 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion at 6th Infantry Division Training School. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Weather update.
10: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ang ating pag-asa si Tropical Storm ng Ka sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon at inasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
2: Katropang Buddy, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz.
10: Nagbabala rin mga katropa ang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas ng atamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6.20 ng gabi.
1: Balitang International.
10: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni U.S. President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Karoline bilang isa sa kanyang pangunahing outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng administrasyong Trump sa harap po ng media.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na ide-direct ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling muling pagtatambala ng Josh Lea kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy For You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
10: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian de los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70 kilogram division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng kabuang 321 kilos. Patuloy namang umaani ng pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa kompetisyon.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Sa ating balitang extra, mga katropa, sundalong taga Pagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
12: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang engkwentro sa bulubunuking bahagi ng Alameda, Cotabato Province. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Alfred Rondina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City. Bilang pakikiramay at suporta sa naiwang pamilya, personal na ipinamahagi ng XFM Pagadian ang pinansyal na tulong na nagkalap para sa pamilyang Rondina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-samang nagambagan. Kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati, lalo pang naging mabigat ang sinapit ng pamilyang Rondina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rondina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: XFM News Nation.
10: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayong Webes, katropa ng pananghalian, August 13, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
10: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Depaz.
10: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, isa sa ating po mga kapartner dito sa ating po programa. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Magsasabi po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang maulan na natanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Kaya dito po sa Luzon, na kung kayo po ay kasama sa mga inuulan, ay ingat-ingat po palagi at palakasin po ang ating immune system. At talking about immune system, yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito, kung paano ito mapapalakas. At meron palang iisang pagkain na kung saan ay nagsa-shutdown sa atin pong immune system, yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Siyempre, tayo po napapakinggan sa ating po mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa ibang mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ha? At live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook live stream. Sa ating Facebook page. Ha? I-search po, i-follow, and i-share ang ating pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? I-search po, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. At i-share nyo po para ma-inform din ang inyo po mga kapamilya, mga mahal sa buhay po ninyo about our programs and of course doon sa atin pong mga produkto. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? At kung kayo ay nanonood na ngayon sa atin pong live streaming, may handog na regalo po sa inyo ang Yes to Health. Ha? Paano po makamtan ang atin pong pag-giveaways? I-share nyo lang po ang ating live streaming. I-comment po dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ipipili tayo ng mga maswerteng mababahagian natin, mareregaluhan natin ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Sa mga nais pong sumubukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili ito sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit, mga ka-wellness. Okay? Pwede rin ma-avail ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At ganoon din sa ating pong official Shopee page. O, i-search lang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating mga Yes to Health products ay pwede ding mabibili sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness. Bisitahin lamang po ating mga Yes to Health clinics sapagkat kapag dyan po kayo bibili, ay meron po tayong discount, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag kayo ay bibisita, meron po tayong libreng consultation sa atin pong lahat ng mga clinics nationwide po, mga ka-wellness. At pwede po pa kayong magpakonsulta at para mabigyan din kayo ng mga dietary guidelines at kung anong dapat ninyong gawin para ma-address ang inyong karamdaman. Liban po dyan, mga ka-wellness, ang atin pong Yes to Health clinics ay may merong mga unique services, mm-hmm, na kung saan hindi po ninyo matatagpuan sa iba po yung mga tinatawag natin mga wellness center. At ito ay yung tinatawag natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, by zapper therapy at terahertz therapy, na yan po ay pwede pong ibigay po namin sa inyo na kung saan ay kailangan para mas mabilis na gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman.
0: Ayun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumpletuhin ang ating lahat.

0: TNC. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santhona Vitamin C, ang katawang po natin sa pagpapalakas at pagpapatibay ng atin pong resistensya, lalo-lalo na ng atin pong immune system. At yan nga ang atin pong pag-uusapan dito sa atin pong talakayan. It's all about immune system. Ano ba ang atin pong immune system? Alam niyo ba mga ka-wellness kung saan nakalocate ang immune system po ninyo? Ayan. Marami doc ron eh hindi nila hindi nila specifically matukoy kung ano yung immune system or saang part yung immune system, ano? Mm-hmm. So alam niyo ba na ang immune system natin isa sa pinakamalaking parte ng atin pong immune organ sa ating pangkatawan. Kaya ang atin pong gastrointestinal tract. Mm-hmm. O yung atin pong ating bituka, maliit at malaking bituka. Ay yan yung pinakamalaki na organ sa atin pong immune system. Mm-hmm. Pero kung titingnan mo specifically yung organ, pangalawa na pinakamalaking organ is our spleen. Mm-hmm. Kasi yan, dyan yung kumbaga parang school ng atin pong immune system. Dyan sila hinuhubog. Dyan po sila binibigyan ng mga impormasyon kung ano yung mga kalaban.
2: Training ground
1: nila. Mm-hmm. Ayan, eskwelahan nila para malaman nila sino yung mga kakampi o sino yung mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At yung skin naman natin, yan yung pinakamalaking barrier naman ng atin pong immune system, ano? So ang immune system natin is a complex complex network, ano, na may binubuo yan siya ng mga cellular, mga tissues, organs in our body at iba't iba pa, ano, mga proteins. Uh-huh. Mahalagang trabaho ng mga proteins para sa atin pong immune system. Ang main part ng ating immune system, mga ka-wellness, unang-una yung mga white blood cells natin. O yan yung literal na sundalo ng atin pong pangangatawan. Meron tayong mga antibodies, mga lymphatic systems natin, ano, kasama na dyan yung daluyan ng mga lymph fluid kung saan doon i-wash out, ano. Kumbaga yun yung drainage system ng immune system po natin. Meron tayong spleen, thymus, at saka yung atin buong bone marrow na kung saan doon naman napoproduce ang karamihan ng mga cellula sa atin pong pangangatawan. Kasama na doon yung mga white blood cells and other cells sa katawan natin. Dok Ron, tell us more about the functions ng mga nabanggit natin ito na mga parte ng atin pong immune system.
2: Okay, merong tatlong bahagi, partner, yung yung immune system natin. Yung first line of defense, yung second line of defense, at yung pangatlo, yung memory for the future defense. Mm-hmm. So, titingnan natin, napaka-complex, as you have said, napaka-complex. Isa sa first line of defense ng ating katawan is itong ating balat. It acts as a shield, and underneath doon sa ating balat, nandun nakatry yung mga immune cells po natin. Also, yung ating luha, kasali yan, na protective shield yan ng ating katawan. Kasi itong mata natin, entrance yan open area yan. Kaya pagpapasok, ang alam naman natin, ang lahat ng mga ang mga bacteria, viruses, nasa hangin yan. Pagpapasok yan sa ating katawan. So ang ating luha or tears natin, part ng line of defense. Mucus, kaya mapapansin ninyo kapag nakainom o nakakain tayo ng mga bagay in which is hindi maganda para sa ating katawan, ang ating lining ng ating mga internal sa intake ng mga pagkain, including sa ating ilong, is nagpo-produce ng mucus para matrap doon yung mga bacteria. And also stomach acid. And supposedly dapat yung stomach natin hindi ginagawang alkaline yan. Should be as acidic as possible kasi doon pinapatay yung mga viruses doon sa mga kinakain natin. And also para hindi makapasok yung mga germs sa ating loob. Meron ding general patrol, tinatawag natin scavenger cells, tinatawag doon phagocytes, na kung saan yan po ang nagta-travel doon sa ating dugo, sa mga tissues, at dinidestroy niya ang mga foreign invader kung ano niya makita doon. And also, alam niyo ba na ang inflammation sa ating katawan, isa po yan na tinatawag natin parte ng trabaho ng immune system natin.
1: Response
2: ng immune system. Kailangan lang hindi siya palagi. Kung yung acute inflammation, let's say for example, yung nasugat kayo, mm-hmm. bakit kailangan mag-inflame? Mm-hmm. Bakit kailangan yung uminit? Mm-hmm. Ang heat kasi isa sa way kung saan pagpuksa mm-hmm. ng mga mikrobyo. So inflammation, second line of defense naman natin is yung tinatawag natin na adaptive immunity. Mm-hmm. Sa adaptive immunity, meron tinatawag na targeted intelligence. Yung mm-hmm. mga dendritic cells ay yung mga germs ay kanyang kinukuha in antigens at dinadala niya doon sa lymph nodes. Mm-hmm. Pagdala doon sa lymph nodes, itong mga lymphatic system naman magpapadala ng specific na mga antigens mm-hmm. para patayin. Kumbaga inililid niya doon mm-hmm. sa ano doon sa tinatawag natin na pag area kung saan papupuksain yung mm-hmm. mga foreign invaders. That is why our lymphatic system, mapapansin niyo pag merong tinatawag na sugat mm-hmm. kung saan parte, mm-hmm. merong bubukol.
1: Tama
2: bubukol
1: daw,
2: yung ano yung
1: kulani.
2: Kulani. Kakaroon ng kulani. Mm-hmm. At yun ay parte ng ano, parte ng pagpupuksa ng mga mm-hmm. mikrobyo kapag ka mayroong infection. Mm-hmm. And also, mapapansin din natin, alam nyo ba na yung ano yung ating tonsil glands is part yan ng lymphatic system mm-hmm. natin. And that is why it is wrong na kapag ka palagi kayong may tonsillitis, mm-hmm. ang ginagawa ng iba pag may pera, kaya naman gawin, ipa-opera, patanggal yung mm-hmm. tonsil glands which is part ng protective kumbaga part ng immune system ng mm-hmm. ating katawan. So, pag nanggal mo yon, that weakens your immune system. Also, weapon makers, yung mm-hmm. mga T-cells natin, at pinapatay niya mga cells that are already infected ng tinatawag po natin na mga viruses and bacteria. Lock and key, parang mm-hmm. target lock dun sa mga naglalaro ng ano, no, ng mga war games, mm-hmm. na kung saan hahanapin niya yung ano, yung kumbaga yung pathogens na kung saan foreign sa ating katawan at mamarkahan niya yon mm-hmm. at pagmarka niya yon yung ano naman yung mga ibang part ng mm-hmm. Immune cells natin yun yung pupunta agad doon para puksain mm-hmm. yon kasi namarkahan na. Uh-oh. Also memory for the future, ito yung ginagamit kung minsan yung logic ng tinatawag natin vaccination. Kasi doon is ang ating katawan is nagkakaroon ng memory cells mm-hmm. na kapag natapos niya ng patay yung mga ano na yun, yung mga bakterya na yun, mm-hmm. may natitira doon sa mga cells na yun. Uh-oh. Na kapag kababalik na yun, mm-hmm. alam niya na mm-hmm. I am the one dapat na pumuksa nito because mm-hmm. nakita ko nito siya dating nandito na. Uh-oh. And also yung tinatawag natin na fast reaction ng ating katawan. The same germs try to infect sa ating katawan, babalik na at mm-hmm. mag-take action na agad. So that is how wonderful nagtatrabaho ang ating immune system, mga ka-wellness.
1: Kumbaga, kailangan ng ano dito, teamwork.
2: Yeah.
1: Oo, kinakailangan yes. ng teamwork ng since malawak yung sangay mm-hmm. ng immune system natin, dapat ay nagkakaisa sila, Doc Ron. Mm-hmm. Ano? At pag naging maayos yung functions ng ating pong immune system o yung bawat parte ng immune system natin, magagawa nila ng maayos yung mm-hmm. trabaho nila, which is ingatan yung ating pong kalusugan. Ngunit, meron tayong problema na laging naririnig, Doc Ron, ano? Mm-hmm. When in terms to our immune system. Yung tinatawag na autoimmune disease uh-huh. kung tawagin, ano? At marami ng mga ka-wellness natin ang nakakaranas uh-huh. ng ganito pong mga problema. Isa na dyan, yung isa sa mga karamdaman ng kilalang-kilala na ano na personalidad, si Mrs. Chris Aquino, uh-huh. ano? Na meron siyang isang klase ng autoimmune disorders at napakahirap ang problema ng autoimmune disorders. Uh-huh. Ayon nga sa mga articles, isa sa mga challenges uh-huh. na problema na kinakaharap ng World Health Organization, itong mga problema ng autoimmune disorders. Uh-huh. Ano ba yung mga common problema, Doc Ron, sa ganito pong karamdaman?
2: Ang autoimmune disorder, parang insurgency yan sa isang mm-hmm. government ano, mm-hmm. na kung saan is its own citizen is killing each other. Mm-hmm. And supposedly, dapat magkakampi sila. At yung mga foreign invaders, mm-hmm. yung kalaban nila. But then, ang problema is nalilito yung immune mm-hmm. system natin. Ang klase ng mga immune system mm-hmm. is, yung autoimmune disease, I mean, is mm-hmm. itong tinatawag natin rheumatoid arthritis, in which is the immune system is attacking the joints mm-hmm. ng ating katawan. Meron ding tinatawag na lupus. Oh. Inflammation na it targets joints, mm-hmm. skin, and also ang pinaka-worst kapag ka doon nakatarget sa kidney. Kaya mm-hmm. mapapansin mo yung mga may lupus na mamaga yung katawan, nagkakaroon ng edema, and of course ito halos lahat ng katawan mo masakit. Mm-hmm. And also yung humihina yung tinatawag immune system is attacking the kidney, and also that by attacking the kidney, it loses the power of the immune system mm-hmm. sa some other parts nito. Type 1 diabetes mm-hmm. na kung saan is ina-attackin ng immune system yung beta cells mm-hmm. ng ating pancreas, and that is why hindi makaproduce ng tinatawag natin ng insulin kasi mm-hmm. doon na tinatrabaho yung insulin, production ng insulin. Kaya ang tawag dyan is insulin dependent type of diabetes. Yung Hashimoto thyroiditis mm-hmm. Yung tinatawag natin Graves disease mm-hmm. Tinawag yung Graves disease kasi kapag hindi talaga grave talaga
1: ang hahantungan.
2: Grave talaga ang tatakbuhan. Mm-hmm. Also yung celiac disease mm-hmm. hindi masyadong common dito sa Southeast Asia but mm-hmm. more common doon sa Western world is kasi malakas sila yung pagkain ng mga tinapay. Mm-hmm. And kung titingnan natin, hindi naman yung tinapay ang problema mm-hmm. is yung tinatawag natin na pagkakaroon, later na kasi lumabas yan nung nagkaroon ng genetically modified na wheat.
1: Ayun.
2: O nagkaroon ng celiac disease mm-hmm. o tinatawag natin na leaky gut syndrome. Mm-hmm. Sa yan, sa leaky gut syndrome. Ito namang tinatawag natin na overreactive responses ng allergy mm-hmm. sa ating katawan. Katulad ng allergic rhinitis, asthma, eczema, or dermatitis is yan is parte din ng problema sa immune system. Uh-huh. Nag-o-overreact. Supposedly, mm-hmm. hindi pa naman dapat nag-o-overreact yung ating katawan. Na-o-OA. At nangyayari is nagkakaroon ng inflammation pag mm-hmm. asthma, pag dun sa baga nahihirapang huminga. Sa skin naman, doon mm-hmm. eczema, allergic rhinitis or hay fever na nagkakaroon ng problema sa paghinga. Mm-hmm. So these are the problems ng overreactive. Meron din naman underreactive.
1: Uh-oh.
2: O yung tinatawag natin deficient or weakened immune system. Mm-hmm. Primary na immunodeficiencies really na mga inherited doon sa pagkabata mm-hmm. na mahina talaga ang immune system.
1: Mm-hmm.
2: Meron din naman na acquired immunodeficiencies katulad mm-hmm. ng HIV at AIDS na kung saan is talagang wala nang kapangyarihan
1: mm-hmm.
2: or nasi-shutdown ang kanyang ang ating katawan ng dahil po doon sa tinatawag natin na mga viruses.
1: Mm-hmm.
2: And mula nakukuha yan sa mga medical treatments mm-hmm. also doon sa tinatawag natin sexual interaction sa iba, and also doon sa tinatawag natin mga animals also nakukuha din yung tinatawag na AIDS.
1: Mm-hmm. Yan mga ka-wellness ha. Napakarami ng ng problema, Doc Ron.
2: Mm-hmm.
1: Ang pwede maranasan once na tayo po ay makaranas ng autoimmune disorders. Kumbaga nawawala na sa sabi ni Doc Algie, nawawala sa wisyo.
2: Yes.
1: Yung mm-hmm. immune system
2: immune
1: natin.
2: System natin.
1: Yung talino ng immune system natin, how to react dun sa mga kalaban. Or yung mga may tawag dyan, yung mga non-harmful na baguhan mm-hmm. sa atin pong pangangatawan. Usually, tinatawag nila yun ng mga allergens, kung tawagin.
2: Uh-huh.
1: Nag-create ng samo-saring problema sa ating mga pangangatawan. Yung iba, mild lang yung effect, pero iba naman, mas matindi, mas uh-huh. malala. So, ngayong alam na natin, mga ka-wellness, ang iba't ibang klase ng mga karamdaman kung saan konektado sa atin pong immune system, atin namang pag-uusapan, mga ka-wellness, kung ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas sa ganito pong problema, at kung ano yung mga pagkain at ano yung nutrisyon
2: mm-hmm.
1: na makakatulong para maisaayos ang atin pong immune response. Mamaya po yan, mga ka-wellness, pag-uusapan natin. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
0: The Secret, of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatablay.
0: The Secret, of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969 609 6545. Pag-usapan po natin mga ka-wellness, ano, itong mga posible na mga dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng problema sa ating immune system. Doc Ron, malaki ba ang kinalaman ng mga pagkain?
2: Mm-hmm.
1: Ayan, malaki ba ang kinalaman ng mga inumin o kung ano man yung pinapasok natin sa ating pangangatawan para magkaroon ng problema sa response yung ating pong immune system?
2: Well, kung titingnan natin, ito palagi natin kinukonsume.
1: Mm-hmm.
2: And kalimitan is unknowingly na ito pala sa matagal na panahon ay sumisira or nagpapahina sa ating immune system.
1: Mm-hmm.
2: Kasi very rarely yung tinatawag natin na immunodeficiencies.
1: Oh.
2: Most likely palagi yung ano yung tinatawag natin na autoimmune disease. Mm-hmm. At saka yung tinatawag natin na active yung immune system.
1: Mm-hmm.
2: And kalimitan ngayon mas dumadami yung immunodeficiencies o naapektuhan yung immune system, humihina siya nang dahil dito sa consumption ng mga pagkain na ito. First na pinaka-culprit na kung saan ay nagpapahina sa ating immune system is itong tinatawag natin added sugars. Ano ba yung mga added sugars? Ito kalimitan, mahilig pa naman na ito. Maraming mahilig sa ito. So, makikita natin yan sa mga soft drinks, candies, mga baked goods, at ang mga bagay na ito is temporarily shutting down our immune system.
1: Mm-hmm.
2: Alam nyo ba mga ka-wellness na consuming a high amount of refined sugar, pag sinabi natin refined sugar, even yung tinatawag natin na table sugar natin is also considered as refined sugar. Consuming refined sugar 75 to 100 grams can suppress our immune system, specifically yung ating white blood cell, at nag-e-epekto yan within 30 minutes of ingestion. So by the time you take that sugar, nagsusuppress or humihina yung ating immune system.
1: Mm-hmm.
2: And also, this temporarily reduction in immune function typically lumalagpas hanggang 5 to 12 hours.
1: Ganun katagal.
2: Hamakin mo yan, 5 to 12 hours. Mm-hmm. That means you make yourself vulnerable for infection during at the window of 5 to 12 hours kapag ka nakaka-consume tayo na tinatawag natin na ano, ng refined sugar, 75 to 100 grams.
1: Eh, napaka-unti lang yan.
2: Napaka-unti.
1: Oh.
2: Kaya, yung mapapansin niyo yung mga bata. Ito palagi sinasabi, mga pasyente, dinadala yung anak ko, palaging may sipon, palaging may ubo. Tapos, makikita ko, tinatanong ko, pinakauna ko talagang tinatanong, pinapakain nyo ba ng candy?
1: Mm-hmm.
2: Pinapakain nyo ba ng mga, ano, yung mga cookies or mga biscuits?
1: Biscuit.
2: Pag sinabing ganun, sabi ko, yan, isa sa mga ano yan, isa sa mga culprit. Kaya pagka ang anak po ninyo ay sipunin, uhugin, tapos kung minsan may naririnig ka na parang pusa na tumutunog, kawawa yung bata, no? And simply because hindi aware yung marami sa mga kababayan natin na ito pala mga pagkain na ito ay nagkukos ng paghina ng ating immune system. Mm-hmm. Also yung refined grains, white bread, white rice, kasali ang white rice. Kasi yung ano, yung pagtaas din ng blood sugar level. Kaya nga yung ano, yung tawag natin yung mga mataas ang blood sugar level, yung mga diabetic. Kaya mapapansin ninyo, may type 2 diabetes, pag nasugat, mahina yung
1: tagal,
2: ano.
1: Mahina, gumaling.
2: Ang tagal gumaling, tapos mabilis yung ang inflammation, sobrang tagal. Kasi nga, mahina ang immune system. And also yung mahilig sa mga, ano, sa mga fried and fast foods, processed meats, bacon, hot dogs, mga sausages na yan. Kasi doon sa mga chemical preservatives, lalong-lalo na mataas sa sodium and also high levels ng tinatawag natin nitrates na pro-inflammation, and also itong excess alcohol. Bakit kaya yung alcohol ay nakaka-disrupt ng ating immune system? As we have mentioned, 70 to 80% ng immune system natin nasa intestinal tract natin. Ano ang nadadamage doon sa intestinal tract natin? Yung mga ano natin, yung mga good bacteria. So kapag yung good bacteria, that produces also parte ng immune system natin yan. So kapag namatay yun, and also nagkaroon ng tinatawag natin ng breakdown ng pagkasira ng lining, cleansing at pumapasok na yung mga bad bacteria and waste products doon sa ano, sa payers patches. Yung layer kasi ng ano natin, yung bituka natin, meron yung payers patches. Na yung payers patches na yun, doon niya sinasala yung mga ano hindi dapat pumasok sa sa bloodstream natin. And that is the reason why humihina ang ating immune system kapag kayan ang mga klaseng pagkain na palagi nating kinakain, mga ka-wellness.
1: Nako, ha? Biruin niyo yan, ha? 100 grams, 75 to 100 grams ng sugar. Well, kung table sugar ang babasihan mo, medyo marami remin na rin yun.
2: Yes.
1: Ang problema, pagka yung mga processed foods na kung saan iba yung sugar na ginamit nila, mas matindi yun.
2: Ultra processed, lalong-lalo na pagka yung ano, yung high fructose corn syrup.
1: Mas matindi yun. Ilang oras kaya yun na mabubuksan, kumbaga magiging vulnerable. Yung system mo or yung pangangatawan mo sa iba't ibang mga pathogens na pwedeng pumasok sa iyong pangangatawan, no? Pero man, eh kung araw-araw ganun ang mangyayari, Doc Ron. Sabihin na nga lang natin kahit 30 minutes lang na open yung katawan mo at sa mga ano, mga pathogens, bacteria or viral infections, napakadelikado na nun.
2: Yes.
1: Ano, maliban na lang siguro kung isolated ka. Kung wala kang nakakasalamuhan ng mga tao.
2: Maigi na lang nung ginawa ng Diyos yung katawan natin, merong tinatawag na ano, no, merong tagasalo. So yung ano, yung white blood cells natin na siya shutdown, merong pa ring parte na tagasalo. Pero kapag kapalaging vulnerable yung katawan, para lang may giyera ba? Tapos binuksan mo yung gate ng ano mo, ng palasyo mo, tapos nandiyan na sa gate yung mga kalaban mo. So you will certainly be defeated. Yes. And that is the reason why sinasabi ko palagi sa mga pasyente, kapag lalo-lalo yung mga anak, mga sakitin, ubuhin, gin din sa mga magulang, number one talaga yan, asukal. Asukal. Kapag lalo-lalo na dun sa mahilig sa mga candies and soda drinks, na ko po, mga ka-wellness.
1: Napakatindi ng effect, no?
2: Yes, lalong-lalo na. Meron din, ito ugali ng mga ano, mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga lalaki. Energy drink. Kahit walang ginagawa, nag-e-energy drink. May ginagawa man kayo o walang ginagawa, energy drink is very destructive talaga sa ating kalusugan.
1: Oo, napakatindi na

0: iwasan natin. Hindi man totally talaga alisin natin yung sugar sa atin pong pangatawan, pero i-regulate natin yung paggamit ng asukal. At lalong-lalo na doon sa mga produkto na meron pong mga processed sugar.
1: Ultra-processed na yan.
0: Ultra-processed sugar. Kasi ganun nga yung epekto nun sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon ba, Doc, meron tayong mga pasyente na na-handle. Isang taon, hindi nawawala yung ubo. Isang taon, nandyan yung ano, yung sipon, ubo sa kanyang pangangatawan. Because of those foods or drinks na naiwapasok sa pangangatawan natin. Instead na kumain tayo ng mga ganung mga pagkain or magpapasok tayo sa ating pangangatawan ng mga highly sugared products, punuan na lang natin yung katawan natin ng mga nutritious na mga sources na mga pagkain or inumin na makapagpalakas or makapag-build up sa atin pong immune system. Number one dyan, Doc Ron, is yung protein. Ha? Ang protein po ay napakahalaga sa pag-build up ng malakas na immune system. Dahil yung protein, it builds immune cell structures at saka yung mga signaling protein sa pangangatawan natin. Ano? So marami namang sources ng protein, mga lean meat, pwede naman yan siya kung hindi kayo vegetarian. Pero regulate lang din talaga kasi meron mga
1: mass produce na mga ano, mass produce na mga meat, lalo na yung ano, yung chicken. As we have discussed kahapon. Yung ano, yung antibiotic resistance, ano, ay objectionable. Pero yung ano, yung native na manok, walang problema, pwede po kayo makakain native na manok. Yung baka, pag dito, pag galing sa Batangas yan, hindi pa naman feeds pinapakain yan. Pero pagka imported na mga baka, imported na mga baboy, nako po, ay kailangan mayroon pong iwasan po ninyo. Pero sa baboy, kay imported at saka hindi imported, talagang I would say na hindi talaga, hindi kasi pagkain para sa atin yung karne ng baboy.
0: Gusto niya na mas high quality, pero itong mas absorbable sa ating pangangatawan ay plant-based protein, mga kababayan. Ha? Maraming mga plant-based protein from vegetables, mga seeds, yung soy products, yan, mayaman po yan sa proteins, mga kaibigan. Ha? Vitamin A also ay napakaganda para sa pagpapalakas ng atin pong immune system. Dahil unang-una, pinapalakas ng vitamin A yung atin pong skin area. Ano? Since yan yung barrier ng atin pong pangatawan. So, kung maganda yung barrier ng ano natin, katawan natin, kumbaga yan yung unang ano eh, yung yan line yung unang sasangga doon sa pag-atake ng mga kalaban sa ating pangangatawan. So kung matibay na yon, hindi hirap yung mga sundalo ng katawan mo to defend ang atin pong pangangatawan, ha. And also vitamin C, no doubt about it, kinakailangan talaga natin ng vitamin C kasi loob at labas ng pangangatawan ay pinoprotektahan po ng vitamin C po na ito. Vitamin D also and zinc. Ayan, nadidiscuss na rin natin to sa ating mga programa kung gaano kahalaga ang vitamin D sa pagproteksyon sa atin pong immune system, sa mga parte ng immune system natin, sa mga T cells natin, mga B lymphocytes, at iba't iba pang parte ng atin pong immune system or mga immune organs. Ha? And of course, ito Doc Ron, isa sa pinakamahalaga pero nasa set aside na kinakailangan ng katawan natin, yung fiber.
1: Fiber, yes.
0: Since magkita din kanina na ang isa sa pinakamalaking organs ng atin pong immune system is ang ating gastrointestinal track, mga kaibigan. Once na tayo ay kumakain ng mga pagkain na mayaman sa fiber, napapanatili nating healthy yung atin pong gastrointestinal tract. Kasi yung mga fiber, yun yung pagkain ng mga good bacteria po natin. Ano? At yun din yung tumutulong para sa atin pong gut health na maging maayos yung kanyang functions, mga kababayan. Ang tanong, Doc Ron, paano ba natin masisigurado naman, ano, na palaging malakas ang immune system natin sa tulong ng mga suplemento na pwede nating mainom?
1: As you have mentioned, Doc L, ano, partner, with regards doon sa ano, sa vitamin D, itong pag-inom ng ating premium D3. Why premium D3? Why it is exceptional na ano, na supplements kumpara doon sa napakarami po nating naiinom na vitamin D? Simply because ang ating D3 po ay hindi lamang iisang ano, isang ingredients ang meron. Hindi lang D3 meron siya. Meron yang ano, virgin coconut oil and also moringa oil. Talking about virgin coconut oil, as we have mentioned kahapon, ano, na discuss natin about doon sa ano, about doon sa panahon ng COVID o pandemic time, na kung saan isumikat nga, naging ano, naging kumbaga naging laman ng ano, ng mga news articles and even yung mga ano, yung mga health articles, health magazines.
0: Naalala ko nung pandemic, ubusan yung mga VCO.
1: VCO. Kasi talaga namang

0: No, talaga namang nakita talaga that it can suppress and it can kill viruses. Tama, and that is the reason why naging parte siya ng ano ng ating premium D3 simply because it was proven by many, no. Though it was may nakalagay talaga diyan na hindi no approved therapeutic claims, pero mapapansin talaga ninyo that your immune response is better kapag ka nakatake kayo ng VCO or ng ating premium D3. Yes. Ang ano kasi natin is itong monolaurin. Mm-hmm. Itong monolaurin, ito ang nagdi-disrupt ng membrane ng bacteria. As we have discussed kahapon na kung saan yung membrane kapag ang viruses pumasok sa katawan natin, gusto niya mag-adapt para hindi siya mapuksa eh. And it puts defensive membranes din, parang ang katawan din parang tao din baga, na merong built-in na pang salo. Pero itong monolaurin disrupts the lipid membranes of bacteria, viruses and even fungi, effectively inactivating and also killing ng mga viruses sa loob ng ating katawan. Mm-hmm. Liban diyan, inflammation. Ang inflammation isa sa kalaban ng ating immune system. Uh-huh. Well, parte yan ng defense yung inflammation, pero pagka palagi siya, of course, kapag malawak yung inflammation sa katawan, nagiging divided yung focus ng ating immune system. Uh-huh. But when you lower the inflammation ng immune system, kung saan lang yung parte na kailangan siya, of course naka-focus siya doon, full force siya doon. Hindi katulad na kapag
1: hindi
0: watak-watak. So that means it is easier for the immune system to destroy yung mga viruses and pathogens and infections para mas mabilis mag-heal yung ating katawan. Mm-hmm. So isa din yan, anti-inflammatory properties. Antioxidant, ang virgin coconut oil, napakataas na tinatawag na polyphenols ng kung saan ay nagko-combat ng oxidative stress. Isa din yan, nagpapatas ng inflammation, oxidative stress sa ating katawan. Also, cellular immunity. Ang atin pong phagocytes o yung yung tinatawag natin yung kumbaga is nagtatrack ng mga bakterya sa katawan natin. Is pinapalakas ang phagocytic immune cells ng ating katawan ng kapag ka nagkakaroon tayo ng ingest o nalalanghap natin yung mga viruses. Dagdag mo pa dyan ang function ng vitamin D3, catelicidins at saka defensins na kung saan nagdi-destroy din ng tinatawag natin ng mga protective barriers sa walls ng mga bakterya, lalong-lalo na yung mga antibiotic resistance ng mga bakterya and viruses sa ating katawan. Ito, napakaganda yung vitamin D3. At kung titingnan mo, three times more effective ang premium D3 natin kasi virgin coconut oil, vitamin D3, meron pang moringa seed oil na kung saan sobrang lakas na kung saan very notable na merong antimicrobial properties and anti-inflammatory properties. And that is why, especially during sa panahon na ito, pag pinagpares mo yan, yung tatlong ultimate trio natin, meron kang vitamin C, meron kang premium D3, tapos pinapalakas mo pa ang bawat selula ng ating katawan, nililinis mo yung katawan natin sa pamamagitan ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Meron pang protective yan na meron pang Santon yan that protects ourselves from mga foreign invaders. Mm-hmm. So taking this is a great investment. Mm-hmm. Eh kasi naman na halimbawa pagka tinrangkaso lagnatin, pupunta sa ospital. Di sayang isang araw na trabaho. Samantalang kung ito iniinom mo, you strengthen your immune system, you strengthen your body, you make your body capable of doing its work every day from day to day without any interruption. Mm-hmm. You will become more productive. Yes. Iniisip kasi ng iba nagtitipid kasi nga dagdag expense. But no, when you are healthy, you become more productive. Mm-hmm. You could put more food on the table. You could work for more. We do not encourage na mag-overwork kayo. Mm-hmm. What we try to say is you can be more productive. You can do more work na hindi destructive sa katawan mo. Effectively. Mm-hmm. Kasi wala kang sakit na nararamdaman. Kasi pagka maraming ache sa katawan, merong ubo, merong tinatawag natin may sipon, may lagnat, may trangkaso, tapos merong infection sa katawan, tapos merong ka pang diabetes, may hypertension, of course, you are not only affected physically, you are also affected mentally. Kasi kapag ang isang tao nagkakasakit na, palaging iniisip, ano kaya man nangyayari sa akin? Paano na lang ito? Tama. Tapos may mga anak ka pang maliliit. O kahit naman matanda na, kahit may mga apo na kayo, of course, you want to be happy. You want to, sino ba namang hindi gusto na makakapaglaro pa kayo sa ano, sa mga apo ninyo? Maka-invest pa kayo ng panahon kasama yung mga mahal sa buhay ninyo. And this is why investing your health, especially sa products ng Yes Wealth, because it's been more than 10 years nasa market, and still a lot of people are being helped and also being nourished pagtitake po ng ating mga produkto ng Yes to Health, mga ka-wellness.
1: You know, kaya sa mga kababayan natin yan, mga ka-wellness natin dyan, ha, isa sa unique na produkto natin, yung premium D3 natin.
0: Yes.
1: Meron nga nag-text sa atin, Dok, nagustuhan talaga niyo yung premium D3 kasi bibihira lang daw yung mga suplemento na mayroong moringa seed oil nakahalo. Mm-hmm. Meron namang mga suplemento na mayroong concentrated form ng moringa seed oil pero walang mga, halos walang mga supplements na mayroong naka-include na moringa seed oil doon. No? Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapalakas ang kanilang immune system, isabay niyo po ang premium D3 natin sa Santon Gold Herbal Capsule na suplemento po ninyo. At syempre, huwag nyo kalimutan yung Santon Vitamin C natin. Kasi ang Vitamin C, without a doubt, ay talagang pampalakas, pang-boost ng immune system po natin. Tumutulong yan sa iba't ibang parte ng atin pong resistensya para makalaban at ingatan ang atin pong pangangatawan. Ha? Kaya araw-arawin po, pag-inom ng ating Ultimate Trio sa mga gusto makasubok niyan. Puntahan ang pinaka-malapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: This is the secret of health.
1: Well, sa mga kabayan natin dyan, mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng mga impormasyon para po sa inyo. Kung mayroon kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, ay huwag kayong mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po sa ating pagbabalik, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Tutok lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
3: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad, tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Santon Gold. Natanggal din po yung sakit sa likod ko. Kunting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold at Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ulit ako dito sa Yes to Health para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang taramdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold tsaka yung Santon Vitamin C tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po subukan nila po yung ano. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa atin. Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santon Plus Gold. Sa lahat ng produkto nila, magaling. Salamat po.
2: The secret of health. Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zagron Plus Coffee Mix.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado
6: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
5: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
7: The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa The Secret of Health. Kung kayo po may mga katanungan, huwag pong magatubili na ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural ha. Standardized extract yan ng mga powerful herb. Kaya naman po walang side effects at highly absorbable pa sa atin pong pangangatawan. Meron din yan siya Doc Ron, mga itong tinatawag po ano na mga immunomodulatory effect kung tawagin. Mm-hmm. Minomodulate niyan yung immune system po natin para po hindi magkaroon ng mga overreaction dun sa mga non-harmful naman na mga bagay na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nag-suffer from immunodeficiencies or nakakaranas kayo ng mga autoimmune disorders, subukan niyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin mga kababayan. Ha? Sa mga gusto makabili po nito, available yan sa ating po mga leading drug stores nationwide. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produktong inyong iinumin para po makasigurado na yan po ay legit at makaiwas po tayo sa mga fake at mga counterfeit mga kababayan. Kasi napakarami na ngayon mga gumagawa ng mga ano, peke. Sumasabay sa trend, Doc.
1: Mm-hmm. Mabili kasi, maraming bumibili, kaya sasabayan. No?
0: Kaya nga, ayan. Para makaiwas po mga kaibigan ha, sa mga counterfeits, ay doon kayo sa mga reliable na mga pharmacies natin mag-avail. Ha? Or kung malapit kayo sa mga ano natin, mga clinic, mga wellness center natin with pharmacies, ay doon kayo bumili. Mm-hmm. Kasi with discounts pa po dyan, mga kababayan. Ayan sa mga kaibigan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Checks lang yan sa ating pong numero. At ipon checks line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Ang live advice po na ito ay red sa atin ng Santon Coffee Mix. Ang atin pong napakasarap at napakalinam ng very beneficial na coffee. Sa mga gusto mag-switch ng kanila pong mga coffee dyan, subukan nyo ang atin pong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin. Okay? Hello Doc, merong nagtanong dito sa atin. Ano? Mm-hmm. Doc, tanong ko lang po, bawal ba sa may cholesterol ang itlog? Salamat po.
1: With regards sa ano, pagkamataas ng triglyceride mo, mas maganda wag munang kumain. O, ang itlog naman is hindi naman talaga bawal. Mm-hmm. Nga lang, kapag kamataas ang triglyceride level mo, isa yung nagpapataas din ang triglyceride. Another objectionable sa itlog is yung ang tinatawag natin yung antibiotics. Kasi pinoproduce yung itlog. Pwera na lang kapag ang itlog is native. Mm-hmm. Pero pag mataas ang triglyceride, mas maiging ano muna, iwasan muna. Kung gusto po ninyong mas maganda na ano, mas mapabilis na mag ano, magbalik sa normal yung ano ninyo, yung inyo pong ano lipid profile, tamang dami ng LDL at saka HDL, is mas maganda po isiwasan yung mga pagkain, lalong-lalo na yung mga refined flours and sugars. Refined flours, sugars, and also white flour products, iwasan din yan. Soft drinks, kailangan iwasan. And of course, samahan ng pag-inom. Neto, premium D3, napakaganda po yan na pag magpa-modulate ng ano ng ating lipid profile. Kasi dahil po sa lauric acid yan. Kapag yung lauric acid kasi is sumutulong magpababa ng triglyceride and also nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. So taking premium D3, samahan po ng Santon Plus Gold, ting isang kapsula, 3 beses sa isang araw. Try nyo po sa loob ng 2 months time bracket, is maganda po yung epekto niyan. After 2 months time, magsimula kayo ngayon, yan, after 2 months time, magpa-check kayo. Kasama din yung ano, ha, yung mga dapat iwasan.
0: Mm-hmm.
1: Ay, para mas ano, para pag-check ng profile ninyo, sigurado malaki na pong improvement meron yan.
0: Oo. Yung sa mga kabayan natin na nakakaranas ng pagtaas ng cholesterol
1: mm-hmm.
0: sa kanilang pangatawan. Yung iba kasi doc, nakakaranas ng ano, dyslipidemia.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ng dyslipidemia, yung supposedly yung HDL mo kung tawagin, mm-hmm. o yung tinatawag nila na good cholesterol, mm-hmm. supposedly dapat mataas yun.
1: Mm-hmm.
0: At yung LDL mo, supposedly mababa.
1: Mababa.
0: Pag may dyslipidemia, kabaliktad ang nangyayari.
1: Kabaliktad, nagkakaswitch.
0: Oo, nagkaswitch sila. Ang tumataas na yung LDL mo at ang bumababa yung HDL. So yung premium D3 natin, nakakatulong yan na malaki para i-normalize yung level ng HDL mo at ng iyong LDL.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Tapos huwag magkakain ng mga minantikaan na pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi, Dok, yung iba, hindi nga kumakain ng mga karne, mga mataba, pero lagi namang prito. Lagi namang ginisa ang kanila pong ulam.
1: Mm-hmm.
0: So nakakapagano rin yan, nakaka-apekto rin po yun, mga kaubayan.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung mga saturated fats at yung mga trans fats.
1: Trans fats, yes.
0: Nakaka-apekto na gusto sa pagtaas ng cholesterol po ninyo. Okay? Kaya ingat-ingat sa mga pagkain po natin na kinakain. Okay? Eto, Dok, another inquiry. Dok, 74 na po ako. Ask ko lang po if anong vitamins ang dapat kong itake. Kasi wala na po akong semen na lumalabas. Salamat po. Johnny po ito ng Kuyo, Palawan.
1: 74?
0: 74 years old.
1: Wala nang semen na lumalabas.
0: Mm-hmm.
1: Is ano kasi, well, kasama sa pagtanda, but then kapag kamalakas yung katawan natin, hanggang ganyang edad meron pa din.
0: Mm-hmm.
1: Sa iba, pero very rare yun, ha.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang isa sa maganda kasi with regards sa tinatawag natin na hormonal function,
0: uh-huh.
1: isa sa pinakamaganda na vitamins or supplements na dyan, premium D3.
0: Mm-hmm.
1: At sa kasamahan ninyo nung ano nung vitamin C.
0: Yes,
1: well, actually yung tatlo mismo kasi yung ano yung spirulina at saka moringa or malunggay na ingredients doon, yung extract noon. Is nagpapataas ng ano ng tinatawag nagpapalakas ng testosterone hormone sa ating katawan. And premium D3 para sa hormonal function, yung virgin coconut oil, moringa seed oil at saka D3 also din nagpapaka kasi ang ano ang tinatawag natin ang hormonal function natin is dependent doon sa ano sa fats na ano yung mga tinatawag natin yung beneficial fats or good fats galing sa katawan natin. So if you want to take if you want to ano matarget mo yon hindi ko ma-assure na merong semen na lalabas kapag ano kapag ka meron kasi sa edad po niyo 74 years old but then overall health para makaiwas yung tinatawag natin prostate enlargement also yung tinatawag natin na prostate cancer and iba pang mga problema ng mga kalalakihan taking premium D3 Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help tig-3 beses sa isang araw
0: Okra, Dok.
1: Okra.
0: Ayan. Lahat ng mga ano, malalaway.
1: Madudulas
0: na
1: tagabang, yung ano sa luyot.
0: Salugbati, saluyot.
1: Uh-huh.
0: Ayan.
1: Salugbati tapos yung ano, meron pang yung talbos ng ano, talbos na yung ano, yung takway.
0: Takway, yun.
1: Takway tapos talbos ng gabi.
0: Uh-huh.
1: Yun po yung mga pagkain na nagpapaganda sa ano, sa hormonal function.
0: Ang gusto niyo ano, natural aphrodisiac din mga ka-wellness ah. Ito, maganda. Okra plus garlic.
1: Okra plus garlic, yes.
0: Pwede yung ilaga yung okra and then samahan mo ng garlic.
1: Aha.
0: Natural aphrodisiac yan. Pampaganda pa ng production ng semen.
1: Maalala ko yung ano, merong when I was I think 14, 15 years old nagtatrabaho ako sa Tupi. Merong nag-uusap yung mga ano ba, yung mga matatanda. Eh nagkukwentuhan sila about dun sa intimate na
0: activities
1: ng mga matatanda. Sabi nung isang nanay, sabi niya, alam nyo kung paano malalaman ko na si tatay gusto na kapag nagpitas na yan ng malunggay. Pag nagpitas na yan daw ng malunggay ng gabi, sigurado yan pagkagabi talaga, ngangalabit na daw.
0: No.
1: So, mataas kasi ang minerals ng malunggay. And that is why kapag mataas yung minerals, isa sa minerals na kailangan yung tinatawag natin function sa lalaki is yung zinc.
0: Yun.
1: Isa yun. So, and also yung mga vitamin A and vitamin Mm-hmm. Oh, kaya Malunggay, isa din, nandyan din yan sa ating Santo Plus Gold. Samahan nyo pa, magsabaw kayo ng Malunggay. Ay napakaganda. Tapos yung Malunggay ninyo, meron pang may okra at saka may ano, merong tinatawag na maraming bawang. Mm-hmm. Ay, nako po, ang sarap.
0: Yan. Malakas na malakas kayo.
1: Malakas na malakas yan.
0: Ah, kasi anything naman din na nakapagpaganda ng blood flow
1: yes.
0: Dun sa area na yun. So, tutulong din yun siya para sa inyo pong performance. Mm-hmm. Ha? So, yan. Yan yung mga natural na pwede po ninyong isagawa. Ano? Pero then, kung merong underlying causes, underlying problems, mas maganda makapagpakonsulta. Yeah. Pa-check up po muna mga ka-wellness. Okay? Dok, may nagpahabol ng katanungan. Mm-hmm. Dok, pakiusap ko lang po. Sana magkaroon kayo ng sangay dito sa lalawigan ng Batangas. Ako po ay nakakaranas ng kirot tuwing ako ay umiihi. 80 taong gulang na po ako, sir. Meron tayo
1: sa Batangas po.
0: Meron tayo sa Batangas, tatay. Mga ka-wellness. Diyan po sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Every Thursday, nandiyan po si Doc Algie para sa consultation, mga ka-wellness. Kung gusto nyo makapakonsulta ng personal kay Doc Algie, punta po kayo every Thursday. Ha? Mm-hmm. Para sa, ano niya, Doc? Anong maipapayo mo, Doc Ron? Para sa kanyang problema na makirot tuwing umiihi siya.
1: Makirot tuwing umiihi, yan ay possible prostate problems.
0: 80 years old eh.
1: Yes, 80 years old. Possible prostate problems. We could not mention kung ano talagang klaseng prostate. Mm-hmm. Mas maigi magpa-test or magpa-ultrasound ng kanyang prostate area. And then after magpa-ultrasound ng prostate area, pumunta sa clinic natin para mabigyan ng targeted supplementation. Yes, but then, isa sa relief dyan is hot sitz bath. Mm-hmm. Hot sitz bath, 10 to 15 minutes every night bago matulog. And of course, ulitin ko yung ating premium D3 at saka ating Santon Plus Gold. Napakaganda po yan sa hormonal function. Ang problema kasi pagka prostate sa lalaki, sa reproductive organ ng lalaki at babae is ano talaga yan? Fats talaga yan. O hormonal function. Mm-hmm. Premium D3, Santon Plus Gold, mas maganda sa inyo is i-maximize natin yung dosage. Santon Gold tatay, 2 capsules 3 times a day. Ang sa premium D3 naman, 2 soft gels sa umaga, 2 soft gels din sa hapon para ma-maximize nyo. Straight nyo po yan within 2 to 3 months and then para makita ninyo, and then after that magpa-ultrasound kayo ng prostate. Pero pinakamaganda sa next Thursday, punta po kayo sa clinic para mabigyan po kayo ng more specific advice ni Doc Algie po sa ating clinic.
0: Sa mga kabayan natin na mayroong ganyan pong problema, bisitahan nyo po ang ating mga wellness center, mga kabayan, para sa specific combination sa mga herbal supplementation, mga herbal medicines, at yung iba't ibang program natin, Doc Ron, na pwede po nilang masubukan na naaangkop para sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Paano, Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan talaga yung mga maasukal, especially yung mga soft drinks and energy drinks, kasi nag-shutdown po talaga ang inyong immune system. Make you vulnerable for infection, viral and bacterial infection. Of course, samahan ng pag-inom na ating Ultimate 3, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para malakas ang immune system natin, ma-regulate ang function ng immune system natin, and of course, makaiwas sa anumang uri ng karamdaman araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan, na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, isa sa ating pong mga kapartner dito sa atin pong talakayan, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Noah, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral, ang tunay na sikreto ng kalusugan.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inoom ang Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ang Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
14: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes Korea, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging

0: David. That was Pangako by Regine Velasquez. Ipangakuan na pud ba ka diha, babe? Kaya daghan kaayog mga nailad sa mga pangako na dili sigurado kung tinuod ba yun o matuman ba gid ka nga, kana nga mga saad. Wala magitay mahimuan ako, ilaron ra gid ta. Mayang hapon ganun yung diha mga babe. Atong oras alauna, 46 na sa hapon. Kumusta man ang mga babe na ako diha nga ganina pa. Nagpaabot sa to ang programa karong hapon na. Sa mga babe na ako nga intawon, nag-LL na karon. Nag-ano bitawon si Tagana, nag-lingkod-lingkod. Nag-LL, nag-laray-laray. Makakatawa man dyan ko anang ito ang effects mga babe. Oy, kay ka nang murag nibating kaanyag ba? Ay na lang yun. Kinsa man dyan pasimuno aning mga panghitabo sa kinabuhi. Welcome lang sa babes. Ito ang programa karong hapon na, of course, ang X-Rated. Mag-uban-uban tagikan na launa ay media hantod, alas tres sa hapon. Kumusta man ka diha, kumusta man imuhang kahaponon, babe? Human na ba og paniod to ang tanan? So wala pa naniod to, alit dribi kay hungitan ta ka. Ay, marag feeling na ako marag daghan ang ganahan nga magpahungit karon kay ana manggidaw na. Kanang pag night times na feeling nato na gusto ta magpabebe, gusto nato magpa-baby, gusto ta nga magpahungit. Pero ang uban kay lahi po ng ihungit. Very bad kaayo. Anyway, diha, babe, sa mga wala pa nagkaon, siguro duha ha, nga makakaon ka. Kaya wala rab ako diha para ampingan ka in town pag-amping. Unsaon na lang jud kung magkasakit ka, wala mag-atiman sa imuha. Kay si babe Sabrina, busy biya sa trabaho, no? Kaluoy man sa kuang palangga diha. Sa mga babe na itong aganina pa naka-tune in maayong hapon sa inyuhang tanan, asa man mo naka-plaster karoon, nagpaminaw diri sa XFM. Sa programang X-Rated, of course, sa mga babe na ito all the way from XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon sa inyuhang tanan mga babe. Ingon man sa mga babe na ito diri sa XFM 88.3 Cebu nga nagpaminaw. O sa XFM Tacloban nga naka-tune in po karoon. Mga babe na to from Ganaminaw diri sa XFM San Franz, XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, ingon man sa XFM Pagadian, o sa mga babe na to nga naka-tune in sab karon sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, mga kasimano ako di sa XFM 99.5 Johnson, mga Ilonggo Kagilongga nga mga babe kuda nga namati subong mayad nga hapon sa inyong atanan. Kag sa mga babe kudiri sa XFM 107.1 Tago. Og of course, sa mga pinalangga na kong duol sa akong dughan. Mga babe na ako diri sa XFM 89.1 Davao. Paano kayo paminawin ang kanabitong pag-ingon nga dughan? Duol sa dughan? Unsa day na aday ana babe. Sa mga babe na ito nga gusto magpaabot, sila mga greetings, shout out, inyo ha mga request diha babe, mga requested songs inyo. Ato nang i-play unya sa unahan. So, ayog kaulaw diha, ako rani.
1: Easy.
0: I-text na sa ito ang text line 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede sab ka mo, babe, magtanaw sa to ang Facebook Live. Makita tanin yung live na live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede sab ko ninyo i-follow sa kuang mga socials sa tuang Facebook page, Babe Sabrina. O ang tuang Facebook account, Sabrina XFM Davao. Pangitaala ninyo, babe, kay aron makaingon jud mo. Grabe yun. Sa mga babe na ito diha, no? Grabe yun. Magkatawa ta. Oy, mga babe, sa mga ano na ito diha, wala pa nakapaniod to ha. Bitaw, kidding aside, kung wala pa ka nakapanood to karon, sometimes sa Banuato ang lawas kay muano ra ba na, mubawi ra ba na sa atoa. So dili pwede nga dili ta magkaon kay lagi nagadiet or unsa pa na mga reason nato diha. Mas mayigid babe, suportado to ang lawas or healthy to ang lawas. Kay kanunay na akong ginapahinungdom sa inyo, health is wealth. No, so ayo kalimot kung hilig ka og kape, pwede ka maginom sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung medyo lutang ka today kay daghan kag gihunahuna or daghan ang mga stressors nimo nga nakapabugat sa imuha to the point nga dili na ka makahuna-huna og tarong, no, anong wala na isaktong decision making, mas better mag Xanthone Gold Coffee Mix ka kay ma-enhance ang atoang focus and mental clarity tungod sa mga ingredients nga naani nga kape, mga katropa. So mga Pinoy, bisan pa mag-init ang panahon, mahiligon gihapon magkape. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, pwede natong i-iced coffee, mga babe. Again, infused niya siya with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Kanang mga ingredients, mga babe, no, gina-inject na siya sa uban kaya para lagi ma-achieve ang healthy glowing skin. But sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix, dili na kailangan mag-inject. Higupon lang na nimong kape, babe. Magiging, ano ka na, manghimisong ka na. Alam mo yung manghimisong? Mag-blooming ka na, babe. Uy, dili na siya joke, ha? Tinood na mag-blooming jud ka. Sa mga babe nato diha nga nakamonitor na karon sa tuang Facebook Live, mayong hapon sa mga wala pa kailad diha, no, sa mga nanguta nagihapon kinsa man natong kauban karon. No, labi na sa mga na busy this past few days, weeks, mga babe, o wala nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course, yung makauban karon ang inyohang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Ay, nagano, nag-react si katropang Ray Alanton last kagahapon. Unsa to yung gingon murag ano daw ang kasi nangutan naman gud ko kung unsa na ulam, anong ulam yung amoy. Kasi ba, kasi di ba sabi ko amoy pa lang ulam na. So anong ulam yon? Ang ingon ni katropang Ray kay ano daw bulat, grabe naman yan. Grabe naman yan, babe Ray. Uy! Para namang hindi tayo nagsama dun sa Hong Kong na nagmuntika natin ang hulog dun sa sinakyan nating roller coaster. Naamoy mo ba ako nun? Grabe ka naman. Ito, ano kayang ulam yon mga babe? Yung amoy ni Babe Zabrina. Bitaw sa mga babe natin. Of course, ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Kalain. Biligin ako madawat na yung unang kana nga tagline ay. Kay feeling na ako, kay prone kay ko sa kana manimhot na ako. Pero ito, sige be, simhuton drago daw nato ni si baby ko. Tinuod bagid ni siya nga amoy pa ng ulam. Ay, nako, very delicate. Babe, ayun na, di na ta maglangan-langan, di na ta daghag chika, dari i-ready na imong kagalingon diha. Pag-plaster na. Munghong ko sa imong dalunggan, babe, ha? Oh! Babe, ready na ka? I-ready na imong kagalingon kay isulod ko na, babe. Isulod ko na! Oh! Ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos! Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhatan ni mo ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni ang matabayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw! Ah!

0: Papa Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaan ning atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Ngayong adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated, dinhi sa XFM. Ang suwat-tampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga si Robert. Kinsa taga Dangkagan, Bukidnon. Kining maong tampo karon atong giuluhan og pure love. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Robert. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab. Og aron inyong may sabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Otsa, uyab na mong Amy?
2: Oh, by Dio.
1: Mo ba? Congrats, bay!
2: Salamat, bay, ha?
1: Nya, saman, siya na ba? Siya na ba imong pakaslan?
2: Hinaot pa unta.
1: Okay na ka na sa Amy, oy. Ay na nabuhi, eh. Okay na ka na, mahimo ni mong asawa.
2: Murag paminaw na ko, bay, siya na yun. Siya na yun ang babae nga himuon kong enhance ako mga anak. Siya na, bay. Magminyo na siguro ko.
3: Unsa? Ikaw ba? Wag yun kay buot, taka lang yun kang sulti niya. Naibaw ka ba sa imong gisulti? Ha? Minyo ko taon. Unsa kay itsura sa imong pamilya sa? Minyo yun? Gawa pa man gani kay buot?
2: Papasaboy?
3: Oh, ano? Dili tunood. Dili ba? Mag 24 na gani ang imong edad, pero di pa bang gani ka makamaong manghipo sa imong higdaanan? Kanang imong higdaan na nun, oh. Di mag gani ka makamaong manglabas sa imong karsones. Magsaligya hapon ka sa imong mama o papa.
2: Lahi naman o niya na pa, kung maminyo na ko.
3: Ay, hello mo eh. Pataka lang yun ay kagyawit na imong baba. May paimo pa hino ni ipausad ng atong kusina kay to na kayo. Budget din na niya ni. Kaya ito na kayo na, oh.
2: Pa.
4: Unsa kay may tabo na ako, no? Kung mawa ka na ako.
2: Dili may tabo mawa ako ni mo. Tungod kay, nakaibaw ka yun. Unsa ko ikaw kamahal.
4: Salamat ha. Salamat sa imong love.
2: Salamat sab sa imong love. Amy.
4: Nga no?
2: Magminyo na ta?
4: Ha? Minyo?
2: Oo. Tungod kay gusto na ko nga maiusa na tas kami niyo.
4: Unya nila nato na hiskuti, uy, Robert.
2: Sige. Unya nila nato hiskuti.

0: Rupert, kanang, wag ka kayo nahibawan ni Amy?
1: Ha? Bahin sa unsa man?
0: Ay, basta lang. Wag ka ba'y nahibawan? Bisag gamay lang yun pa.
1: Wa man.
0: Ay, nambot, uy. Di man unta kuwangi nga musulti ni mo, Amy. Tungod kay amiga mi si Amy. Pero, maluoy magugunin mo. Nga, magmata ka lang upuntag.
1: Sa may buti mo ipasabot dyan?
0: Ano, kuan ba ka ng si Amy pa? Dili ba dito man na siya magpuyo sa Cebu sa una? Unya, mag-adtuan pa man gihapon na siya dito?
1: Oo, nga naman eh.
0: Do naman siya uyap dito.
1: Unsa?
0: Tanawa niya o. Di ba mananghi do niya na siya ni mo nga mularga og balik sa Cebu?
1: Unsa? Ay.
2: Bay, kanong di mo na ni musulti as Amy? Kung tinuod bang gisulti ni mo ni Jane?
1: Naglibog mo ko, bay. Kung saan na ko sa pagsulti. Tulad kay, nagbaod mang gudaan si Jane, nga di yun ako sultihan si Amy nga siya ang nagsultihan na.
2: Unsa?
1: Mong kalibog ko. Saan ako sa pagsulti kung tinuod bang akong nahibawan gikan ni Jane?

Babe Sabrina, naapektuhan gyud ko sa akong nahibaw-an. Wala kong makahibaw konsultihan ba nako si Emmy o dili. Magkuyog mi usahay, gusto kayo ko isulti niya. Pero mapugngan lang gyud. Ug sa paglabay sa mga adlaw,

0: Ikaw ba? Ikaw nang ginisakit-sakit sa imong dugan.
1: Bay.
0: Huwag ka makahibaw kung tinuod ba ni Udili ang imong nahibawaan. Arumahuman na lang imong gikagulaan diha. Sulti si Imi. Pangutanaan siya kung unsa ni ka tinuod ang imong nahibawaan.
1: Ay.
0: Kaya kung imo nang ipadayon ang pagtago-tago diha. Aw, ikaw rin ginalkansi. Magsakit ang imong dugan na.
1: Bay diyo. Dayim.
2: Oh, nga no?
1: Doon na kay gitago na ko.
2: Ha? Gitago?
1: Sultihin lang ko sa tinuulay.
2: Unsa ba ka na imong ipanulti, oy? Unsa ba gitago?
1: Oh.
2: Nga no? Napabaday ko ang itago ni mo, ha? Huwag ko itago ni mo. Okay? Oh. Wow.

0: Amy, kailangan ko datungin mong pangupaw.
1: Robert, manangit unta ko nimo.
0: Manangit? Saan sa?
1: Muato ko og Cebu. Og siguro, madugay-dugay ko dito. Tungod kay mubalik og trabaho dito. Og tungod kay maingon ana nga sitwasyon. Ato rin sigurong hunungon ang atong relasyon. Kay listen man kay ang long distance love affair, di ba? Mga ato nang tapuso ng atong relasyon.
0: Sa ingon lang ani ka sa yun?
1: Saan pa man nina to? Ganahan ka nga mag-antos ng duha.
0: Tungod ba? Kay doon na kayo i-update sa Cebu?
1: Ha?
0: Ay na lang pagnigar. Tungod kayo nahibaw na ko. Nga nung mabalik ka dito. Tungod kayo doon na kayo i-update, di ba? Di ba? Dugay na kong nahibawan eh. Mamangganing giing nanti ka sa una. Nga doon na kami gitago na ko. Ugmaw niya akong kipasabot. Tungod kayo nakahibaw na ko nga doon na kayo i-update. Nga muabot ang panahon. Nga biyaan ko ni Mugmato kang Cebu. Sa sinugdanan, huwa ko mutuo. Pero karon tinuod gyud ang tanan.
1: Oh, nakaibahan naman di ay ka. Nga na nagpaupoy-upoy mansab ka. Oh, tinuod ang tanan. Mga tapuso na nato ang atong relasyon.
0: Inay.

0: Hit.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo ay blood na ko sa high pagyod makabati ko gripong-lipong ito nga nakadungog ko sa radyo na nang ito plus goal niya sa tumarhadaan na akong lula ito ni pangit ko akong gitisingan akong giminte na kaharot o dua pastab akong nabantayan na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo gripong-lipong dagang salamat sa Santon Plus Gold mga pareha o gibati sa ako istingin ninyo ng Santon Plus Gold basin pareha na ako o angay sa muani ako doon si Jonathan Layaw Santon Plus Gold user sa
4: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisag upatra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og premium D3, ragyud na kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag way kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
11: Purma dagani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.

0: That was Kahit Kailan by South Border. At ang oras mga babe, alas 2:28 na sa hapon. And you're still listening here at XFM, Visayas and Mindanao.
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga babe na itong aganina paghihapon nga nakasubaybay sa toang pagpanaguban-uban karon. Of course, ilang gihapon sa X-Rated. And mga babe, dili na ito ni Dugay-Dugayan. Okay, of course, no, bago ito mag-advise sa toang letter sender, si Babe Robert, mga babe. Ako sang abi-abihon ang atong mga bisita karong hapon na mga babe. Of course, no, we're so happy na isa ta ang XFM sa napili sa Krispy Kreme, no, nga ilahang bisitahan. Labi na diri sa Davao City. Tungod na lang pud na sa ano, sa pag-celebrate natin, celebration sa tuang Kadayawan Festival. So part ni sa ilahang pagpakig-celebrate sa Madrid sa Davao City, mga babe. And of course, natadri ato sang abi-abihon mga babe, hati sang i-paved way. Kahit saglit lang muna ang advices natin, mag-abi-abi sa ta. Kay Miss Angel Francisco, ang atong assistant marketing manager sa Krispy Kreme Philippines. Hello po, Miss Angel, good afternoon and welcome po sa XFM.
2: Hello, good afternoon.
0: Ayan, ganda ng boses ni Miss Angel on air. Ayan, makikita po natin si Miss Angel sa ating screen ngayon, mga babe. So magtatagal, mapapalaban ako ngayon, mga babe. Pero okay lang, kakayanin natin to, no? Kahit hindi tayo masyadong sanay, pero sige lang, labanan natin to. Miss Angel, we're so happy na napili nyo ang XFM, no? Na maging, ano bang tawag dyan? Bigyan, ano ba?
2: Donut, actually, part of our donut drops here in Kadayawan.
0: Ano nga yung sinabi mo kanina off-air? Di ba nag-usap tayo? Parang yes, bigyan ng happiness.
2: Agad, yes, no?
0: Parang, oh.
2: Actually, we're celebrating kasi our 20th anniversary here, mm-hmm, sa Krispy Kreme Philippines. So, syempre, as part of our celebration as a give back to all our Filipino OGs, we're going around different major festivals. So, kasama doon syempre ang Kadayawan Festival here in Davao.
0: Wow! O, diba? Tapos na pilang XFM. Imagine mga babe, Krispy Kreme yan. Isa yan sa mga paborito natin. Alam mo ba yung ano, yung former, hindi ko na lang, parang love life ko na lang dati. Isa sa mga pinupuntahan namin is ang Krispy Kreme. Hindi na lang ko kayo mag-share kayo. Hindi na lang ako mag-share ng sobra, baka machismis ako dito. Anyway, Miss Angel, na since nandito ka naman and XFM is celebrating along with you sa inyong anniversary, mm-hmm, and also sa ating Kadayawan Festival dito sa Davao City. Maraming salamat po ulit, no. Ang dami-daming donuts, mga babe, na nandito. How I wish na ma-share namin to sa inyo. Yes. Pero dahil hindi, amin na lang muna to. Uubusin na lang muna namin to. But if pwede nilang i-visit, no, dito sa Davao City, lang stores na nga tayo,
2: yes,
0: Miss Angel.
2: Ngayon, meron kaming apat na stores currently here in Davao. So we have in SM Ecoland, SM Lanang, Gaysano Mall, and NCCC Maa.
0: Ayan.
2: So ayun.
0: Sorry, iba yung na-click. So, sa mga gusto mag-visit, pwede sila,
2: so,
0: anybody.
2: So, yes, of course, visit us at our Davao stores. But August 14 to 16, actually, as a part of our celebration for the Kadayawan Festival, we have special promos. So, we have half dozen, 199.
0: Wow.
2: And also, we have 99 pesos for all our selected bev. And, of course, if you have the time, on August 15, we actually have an event wherein 1 p.m. onward, if you go visit our KK Davao stores, I will give free donuts to,
0: wow,
2: everyone. So, ayun, free donuts, you just have to share with us your biggest smile or what makes you happy, and then you can get your free donut at all Davao KK stores.
0: Tapos kahit pagsabihin kong siya yung nagpapasaya sa akin.
2: Yes, okay lang.
0: Ay, iba na yun. Ay, iba pala yun. So, kahit ano, basta nagpapasaya,
2: yes,
0: sa atin.
2: Just share your joy and happiness with us at Krispy Kreme.
0: Ayan, thank you so much, Krispy Kreme, no, na meron kayong ganitong klaseng pag-give back sa mga babe natin na nakikinig ngayon. So may mga pa-free po ang Krispy Kreme, and of course, no, meron silang promo, no, dahil na din sa celebration ng Kadayawan Festival. Pero hindi lang naman Davao, you've mentioned din na visit niyo na ang Cebu.
2: Yes, we joined the celebration of course of Sinulog, Panagbenga, and of course Kadayawan, and on October, parang stay tuned, will be in Bacolod also for Mascara.
0: Wow, City of Smiles!
2: Yes, oh, oh, we're excited!
0: So parang doon talaga natin makikita kung anong smile na meron yung mga taga Bacolod, City of Smiles. Miss Angel, since nandito ka na naman, and meron tayong kanina kasi may drama tayo na pina shinare dito sa ating programang X-Rated. Ngayon, i-recap ko na lang para mahirapan talaga ako mag-recap ng Tagalog, mga baby. Pero ilalaban ko talaga to. But anyway, Miss Angel, no, yung storya kasi, dito natin maririnig kung gaano kagagaling ang mga taga KK. Malalaman natin yan ngayon, no? Di ba? Miss Angel kasi yung etong si Robert, no, meron siyang girlfriend. Yung girlfriend niya, nagmamahala naman sila, but hindi sinabi ng babae na meron pala siyang ibang boyfriend sa Cebu. Tapos ngayon, pinatagal pa, ngayon sinabi na ng lalaki na baka may gusto kang sabihin, hindi naman sinabi ng babae. But eventually, sinabi niyang pupunta siya ng Cebu. Now, parang tinry nung lalaki ba na sabihin mo kung anong reason. Parang sinabi na mismo ng lalaki na alam ko na may iba ka doon. Yan na nga, sinabi ng babae na merong iba, tapos nakikipaghiwalay siya. Anong gagawin ng ating letter sender?
2: Ay, pag mga ganyan, feeling ko naman, kahit naman humingi ng advice sa iba, sarili niya, alam niya naman na kung ano yung mas makakapagpasaya sa kanya.
0: So, so piliin niya na lang yung kung ano makakapagpasaya. Kahit so kung paano kung pipiliin niya pa rin yung babae?
2: Decision niya.
0: Okay, so kung ano lang yung makakapag Krispy Kreme nga talaga, mga babe, kung ano yung makakapagpasaya sa inyo. Yan talaga yon, pipiliin natin. And salamat Miss Angel sa inyong oras po at lalong-lalo na sa pagbisita dito sa XFM Davao. Naririnig po tayo ngayon sa XFM Visayas and Mindanao. So ibang sister stations natin ay naka-tune in din ngayon. Maraming babe ang nakikinig ngayong mga oras na ito. Maraming salamat and thank you for the joy and happiness na mamaya ko pa matitikman. Maraming salamat, Miss Angel. And baka may gusto kang i-greet po.
2: I would just like to greet, syempre, our Visayas and Mindanao OG. So, yun yung tawag namin sa mga customers namin from Krispy Kreme, our Davao OGs, our Visayas and Mindanao OGs. And of course, we would like to give a special thanks lang to our rock stars. Our rock stars naman are the people behind our Krispy Kreme team. So, thank you, rock stars.
0: Ayan, so kayo yon yung mga rock stars natin. Ang gaganda! Mga babes, sa totoo, napapalibutan ako ng mga magagandang bilang. Parang feeling ko nanliliit ako sa sarili ko. But anyway, maraming salamat po sa Krispy Kreme at sa inyo po, lalong-lalo na sa mga rockstars na nandito. And mga babe, babalik tayo mamaya. O, diba Tagalog? Mabalik o inyo mga babe. Here's a song for you entitled Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago by Menopause. So, balik ra ko inyo mga babe ha. At ang ininyo todtod ang atuang tambag para sa tuang X-Rated Drama.

0: Alas 2:41 na sa hapon, mga B. Magbalik na sa itong pagbarag-baruban, of course, X-Rated. Ilang yawin sa XFM.
1: X-Rated.
0: Naano pa ko ka nang na-overwhelm pa. As in, very, very overwhelming kayo, mga B. Na-overwhelm ko sa Tagalog. Pero anyway, no. So, salamat kayo, Krispy Kreme. Thank you po. Ingat po kayo. O, diba? Ako nga, akong donut, dere. Ginakaon pa na ako. But anyway, mga babe. Thank you kayo, Krispy Kreme, ha? Sa inyong pag-visit here sa Davao. And of course, sa ilahang grabe kadaghan ng mga donut yung ipanghatag dere, mga babe. So, kamo diha, kaibog lang sa agid mo sa amo. Ano lang sa kanang tulun-tulun lang sa amo diha. Pero kung bisita mo, visit mo sa KK na stores, no, nationwide. So, di na ito magdugay-dugay siguro. Mga babe, murag dili ko makadawat o ano karon ha. Siguro isa ka-advise. Sige, magdawat ang isa ka-advise and then mag-advise si Babe Zabrina. Kaya medyo short ang ato ang time karon. Hello, babe. Maayong hapon. Hello, babe. Maayong hapon. Ala, oh, wala siya nag- Hello, babe.
2: Maayong hapon.
0: Yes, yan. Maklarong ta. Maayong hapon, babe. Pwede ka sa imong cellphone lang maminaw para mas dali ta magkasinagtanay. Okay. Babe, unsa tong pangalan? Nag-asa ka na minaw karon? Hello, babe.
2: Sa Carmen Bohol.
0: Sa Bohol. Oo, sa Carmen Bohol. Tama ba, babe? Unsa yung atong pangalan?
2: Si Sheila Ambrose. Ano si Jira na Sanita?
0: Ay, oo. Na busy na siya. No, na siya ka ng mga priorities muna in life na kailangan niyang unahon. Oh! Muna nga si Sabrina lang sa ang makiguban sa imuha. Okay ra, babe? Aba, mo gina akong mga ganahan. Sa tanang sa tanang attic, maudyod akong pinakaganahan, babe. Anyway, babe, unsa imo hang i-advise sa tuang letter sender karon si Robert?
2: Karon to ko ga paminaw
0: kay nag-ikita mo ug. Ay, nabisi. Nabisi si babe, pero sige lang, wala ka kapaminaw sa tong drama.
2: Wala di ada, wala di.
0: Bali si Robert Manggod, na siya katong love kayo ni ayang uyab si Amy. Kini si Amy kinaaday uyab nga lain dito sa Cebu. Tapos gusto na ni Amy nga mulakaw og biyaan si Robert unsabay buhaton ni Robert, babe.
2: Ambot na lang ay.
0: Ambot na lang gidani sa kandi nga naibang sa. Ha?
2: Hinay
0: nga ko ang tingog. Ambot na lang gidaw sa kandi. Ambot na lang gidani, babe. Oh, sige, babe, mag-greet na lang ka, babe, ha? Kay medyo pigado atong oras. Basi na kay gusto nga i-greet di, ha? Imuha mga loved ones.
2: Greet lang ko nila ni Mama, ha? Kasasawa nga mag-ding-ding. Sa akong igaga nga si J.D. Gamo. Huwag sa mga sagarit. Pag-greet
0: Nawala-wala, good siya. Ayan, babe, medyo putol-putol jug ka, babe.
2: Ano mawaw pukon yung ribs?
0: Ano mawaw man ka na ako? Di man ko mamaak, mangusi lang man ko.
2: Ano, kanagkaroon ko katawag yung ugot?
0: Sige lang, kabalo ko nga, dala kulba, gid na, babe, pero ayaw kabala ka kay naara ko diri para ampingan ka. Hapyud dun ako na, babe, para dili ka makulbaan. Nakulbaan jug ka. Ayaw nakakulba, babe. Hapyuron ko lang na. Babe, salamat kayo sa pagtawag. Medyo short atong time. Babe, pag muin kog mwa-mwa, chup-chup ang imong iingon kay Babe, salamat. Ang tingdiha kay wala rab ako para ampingan ka. Mwa-mwa, chup-chup. Ah, wala. Adili, giday siya. Dili siya mo aa. Babe, salamat kayo sa imuhang pagtawag ha. O medyo pigado gid ato ang time mga babe. Pero dili siya mo mwa-mwa chup-chup aa. Ngano ka basig makusian siyang asawa. Basig naara sa kilid ang asawa nagtion og kutsilyo pathay talaga. Mo nang anak gid siya dili jud ko ana babe na pasaylo lang yug ko. Beto mga babe, atong oras alas 2:40 sa isa hapon. Og diri una kita no kay medyo pigado jud ato ang time kay of course no, we have visitor and tagaan po na itong chance, no? Since they visit Davao all the way from Manila. So, tagaan natin sila ng chance.
3: Easy, easy.
0: Grabe naman, Tagalog, Bisaya. Nagsagol naman na, oy! So, gitagaan natin sila ng chance man lang mapasalamatan on air. Ayan, Babe Robert, derita magsugod sa imuha, be. Ayan, Babe Robert, para sa imuha, no, salamat kayo sa imuhang pagpadala sa imong swatampo. Of course, dali sa to ang programa nga X-Rated. Robert, dili ni siya kaso no, sa kanabitong ipaglaban pa ba ni mo? Or unsa ba na na kanang gusto ni mo nga ipugos gyud ang mga gusto ni mo? Sometimes mang good na yung mga butang nga dili na nato kinahanglan pugsun kay masakitan rata magdugo. Sabi ito, sometimes, all we have to do is to accept. Dawa ito ng kamatuuran. Kay bisag unsaon ni magpugos, babe, na naman ito'y uyan. Iyan naman kang giignan nga, balikan ganin niya sa Cebu. So pasabot, gipili na ito niya iyahang uyablain. Kung tinuod nga naana siya'y laing gihigugma, og siya mismo, babe, ang niangkon nga inyuhang relationship iyahan ng humanon. Dili na nagugma kung imo pang ipaglaban na siya. No? Kumbaga, pagpamugos na na. Nga magpabilin siya. Ang tinuod manggod nga love usahay, mao ang kanabitong maging okay gihapon mo regardless nga sakit kaayo imuhang gibati. As you've mentioned, doon na mo'y 5 kabulan na relationship. Ikaw ang naging matinud-anon. Apan siya, doon na siya gitaguan sa imuhang dako kayong butang nga gikasakit ni mo. And masabtan ti kaana, babe, kung pwede palang lagi tukon sa kasakit. No? Nga nung luiban mangyod. Nga pwede raman nga, undangon na lang. Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi may mga taong ganyan. And as I've said earlier, all we have to do is to accept. Dili usab nimo kinahanglan nga pugngan si Amy sa iyang pag-adto no or kana iyang desisyon kay unsa maginimog na dito ang iyang kasing-kasing. Ang relasyon nga kanabitong successful relationship babe, itukod na siya sa grabe nga pagsalig og pagkamatinod anon. So kung wala ana babe, wag na lang talaga. Masasaktan ka lang. Kung sa sinugdanan pa lang, doon na ilaing tao, unod sa iyang kasing-kasing, lisod na yun ipugos nga mabalik pa na sa dati, babe. Mas maayo nga respetuhon na lang ni mong iyang desisyon and protect your heart. Mm-mm. Kay wala mag itay mahimo, ana. Pumoto iyang piliyon. Ayaw pagdalipod no, sa pagpangita og lain, aron lang nga mapulihan ang kasakit. I-feel ang pain. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga mahil ka. And himuan ni siyang leksyon nga sa sunod nga relationship, mangita ka og tawo nga andam nga ihatag ang tibuok niyang kasing-kasing, iyang tibuok pagkatao. Walay question, walay why, walay reason, walay bisan unsa nga pwede niyang ipangutana. Kanang tawo nga dili kahatagan og half-half lang. Kanang tao nga buong-buo ihatag iyang paghigugma sa imuha. Kay sa tinuod lang babe, ang gugma dili kay di, kinahanglan man or kanus-a man, bisan kanus-a man imong limusan. Dili ka mang limus sa gugma babe, hindi yan hinihingi. Kusa iyang binibigay. Di mo kailangang magmakaawa para bigyan ka ng pagmamahal na deserve mo. Kasi kung nagmamakaawa ka pasabot ana, wala talaga in the first place. So piliin mo ang sarili mo, babe. Love yourself and heal. Okay, time heals. So paabuto na to na nga moabot na siya sa imuha. Dagang salamat, babe Robert, sa imuhang pagpaabot sa imuhang. Suwatampo diri sa to ang programang X-Rated. Babe, alas 2:51 na gid sa hapon. Parang wala na tayong ano kaning oras. But here's kaning advice. Gikan kay Doc Doc, Robert dili tanan nga imong gihigugma mausab ang gitakda para nimo. Oh! Pinagtagpo pero di tinadhana. Kung siya mismo ang mipili sa pagbiya, respetuhan na lang na Robert ang imong bili isip tao dili masukod sa iyang pagbiya. Wala talaga tayo magagawa dyan. Usahay ang pinakalisod nga I love you babe, maupod ang pag-ingon o goodbye. Kay kung tinuod nga gugma na, dili kinahanglan magtago og laing relasyon. Bakit kayo ganyan? Mapanakit kayo mga babe. Anyway, wala na kita igong oras. Bisa kung saan ako maninak. Og inat-inat, panit na lay mainat. Pasensya na lay mainat. Unsaon manggid ni nato nga kanang medyo pigado atong oras mga babe. But anyway, natay mga nag paabot pud sa ilaha mga greetings na sa tuang Facebook Live. Ato saning basahon pud bago ta mag say bye-bye sa inyo. Kay para pud dili ni sila manluod, unsaon ako manluod ni. Anang dili bi ako ganahan nga makasakit kog laing tao. So dawato na lang nako nga bahalag ako ang masakitan. Ayan, maayong hapon kay Babe Charlene na nagtanaw sa tuwang Facebook Live ko. Uncle Toti, uy, kinis Uncle Toti, mura gimingaw naman punta ni Bear. Uncle Toti, uy. Uy, amoy pandan daw, grabe naman. Grabe naman yan, Uncle Toti, amoy pandan. Pa-shoutout sa among katropa diri si Boy, Paltik, Ralph, o mga miyembro sa promo. Promogbo nga tao. Daghanag miyembro sa promo, oy. Dandy Diwat Espinosa, ay brother, kumusta ka dyan? Bueno, tamyan, shoutout daw si paring Lar and paring Bobong. Oy, kinis paring Lar, makasugakod, bisag, nagluhod. Oo, regards ko, excuse me, Kring. Oh, saan magin nato ni Uncle Toti kay naaparamantaman din rin, no? Di pa wapaka, ka, ano diha? Wapakaabot diha sa May Tagum City. Edmil, sani? Edniel Toy, Dumagtoy. Edniel, Edniel di ay. Good afternoon sa imuha diha, Edniel. Nagtanaw sa tuang Facebook Live karon. And Babe Joven Abila, maayong hapon kanimo. Kay Humble, nga naminaw karon. Maayong hapon diha, Humble. Amping ka nuna, kay wala ko para ampingan ka. Eh! Shana all. Anyway mga babe, wala na po tayong oras. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang. Pero huwag kayong mag-alala, babalik ako bukas. Nga naman ko, di man ko mamiya. Siguro kung night time nga kailangan ako umuhawa, I'm sure balikan ta ka. I shall return. Babalik po akong bukas mga babe, same time, same station, gihapon alauna e media, hantod, alas 3, gabi.
3: Alam niya. Ah, gadog abman, usisunan ni mo master. Apuan ka ng bronze green leafy veggie. With a grass sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
4: Ah, lami, ano, oy. Ursa ba na?
3: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ha, na ay pinislat na kamatis ba? Ano niyo hakap?
4: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
3: Ah, usa na?
4: Kwan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
5: Exciting!
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sakel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagpupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Dagway. Nganong gamugot mo na imong Dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nganong man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong ginom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kubiligon pa dyan kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sasangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa. Para protektahan ang mga selula ng ating katawan, dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
9: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipas eh.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasin ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative.
8: Kay dire sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud. Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: Makan tu pak. Exciting.
1: Kum meminau ka sa XFM.
2: Hoi pare le pagod. Aku rata ra bali mengumpari nga. Nakai gusto niya. Charot.
0: Exciting.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: John Villanueva, Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Omemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ng Santon Gold, pigmero Santon Gold lang. Ma-istret ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Ako sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galon na. Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Antaon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Excited!

0: Kap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe! Showe ha? Ayok yung! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubong at akong bukulo ubag sa akong likod. Daganang doktor o kalbularyo na ang akong natuhan. Daganaman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Shira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
16: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Batogol taon. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: Cum mă mină ca sa XFM.
1: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagpulang dayon. Excited.
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa, exciting!
9: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
10: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kung kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung magkuban pa sa pagkusuan.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayun, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlok ang balite, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidako ang iyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidako ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man kaka?
0: Mangi ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ato nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss. Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska o sa ka-herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Atil siya maning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami na akong kuha sa nang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na kuha na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh. Buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungog kuha ni sa doktor sa yesto. Na kuha yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next. Daghan ang natubangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
7: Vision Next. Sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadaw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't yun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pang pakusog.
10: Turbo.
11: Pang pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. Ug kababainhan. Ug hatag og kusog. Ug resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: 7 Plus Herbal Soap.
17: Lama Oda. Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na.
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Kaplodi!
6: Uy, tita!
5: Tugnaw ka ayan, no?
6: Piting, tinawas to, biba.
5: Tap, hadlo kang balite, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidako ang iyang baba.
6: Baba?
5: O niya si Dong Jeff, iyang isipang balite, nidako ang iyang tiil.
6: Excuse ha? Mangiis ako?
5: Oo, asa man ka, Tap?
6: Mangiis ako para mudako po rin ako.

sofa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turel! Sukan nga namin ako sa X! Di na ko lagan!
3: Ayo! Patuloy rin, huwag kayo lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mga utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sachel, Humawan. Kaling akong country, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun din.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Wins!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Bidaw be? Pila ka nil ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan ba kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!

0: Nakatupa. Exciting!
1: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo!

Sama kaunang tudling sa atong mga balita. Sa Tagum City, kapulisan na nawagan sa publiko nga i-secure ang mga kinalot nga bangag human adunay batang aksidenteng nahulog. Og harvester sa Digo City patay human gitaddad og gitigbas sa kauban sa trabaho. Sa Agusan del Sur, upat kabatan-on magatubang og kaso tungod sa illegal nga drug racing sa San Francisco. Samtang sa General Santos City, face-to-face classes, ibalik na learning losses paningkamutan sa DepEd.

0: Ingon mga katropa. Ano na magatod sa mga dagkong mga balita lokob sa Tibuok Mindanao, karong adlaw. Adlang Webes, pizza 13 sa bulan sa Agosto 2026. Nanukad gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, Katropang Arnel Cortez. Ug karon sa detalye sa atong mga balita. Human nga dunay usa ka bata nga natagak patay sa gikalot nga septic tank. Nagpahimang no karon ang kapulisan sa Tagum City ngadto sa mga nagapahimo nini nga tabunan samtang wa pa mahuman. Aron nga malikayan ang disgrasya. Atong sayro na kompletong detalye sa mga balita. May express balita si Katropang Lar Sanyol.
1: Nanawagan si Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ngadto sa publiko nga mahimong responsable sa pag-secured sa mga kinalot nga bangag o septic tank aron malikayan ang aksidente.
2: Sa residente sa Tagum City na bi-kuan tataka ng alerto na paraan na ikuan. So dili lang atong isipon nga na basi na mga bata silingan, so unta ato ang protektahan kung paraan nagkaluta basi magdula-dula sila nahulog. So naayo yung insidente no naitabo. So unta magtinabangay pa para maiwasan ang naning mga insidente.
1: Nagugat ang panawagan human sa insidente ang pagkahulog sa 5 anyos ng batang babae sa septic tank gawa sa wala pa mahuman ng balay sa Purok 3, Barangay San Miguel, Tagum City niyato Agosto 6, 2026 sa hapon. Sumala sa report sa Tagum City Police Station alas 4:30 antak na sa hapon sa maong petsa napalagan ang pating lawa sa biktima nga naglutaw sa septic tank. Gisulayan pa kiniog dala sa Bukas Center apan gidiklara kinin dead on arrival sa mihiling nga doktor alas 5:30 ang takna sa hapon. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang alias Jel, 13 anyos, igsoon sa biktima kalit matod pa siya ng kurat sa diyan adunay nakitang bata nga nagkulob o naglutaw sa septic tank o sa diyang iya kining giduol na sayran nga iya daing manghod nga babay.
3: Pagkauna na ko kita niya, wala pa ako kailas akong uniform kay bago man kong eskwela to niya.
4: Mm-hmm.
3: At kita na kay akong giambak da yun.
4: Alam din na to biga di, alam na di.
3: Taga Drea.
4: Taga.
1: Sigun pa sa investigasyon sa kapulisan, gisaysay matod pa sa inaan sa bata nga si alias Lu. Gikalintura siya ni Adtong Tungura, nagluto kini og saging, kauban ang iyang anak, apan nalingat siya, o nakagawa sa balay, ang iyang anak, o iyang gituwang ni Adto lamang kini, sa panimalay, sa silingang paryente, apan paglabay sa pipila ka mga minutos, may paibalo ang iyang silingan, nga nalumos ang iyang anak, nga to sa kinalot ng septic tank, 50 metros ang gilayon sa ilang gipuyan.
2: Ito na nanay nag-abot ng mga kapanitihan, nakuha ang bata pero sad to say na wala yung taon nagka-survive ang maong bata.
1: Hinoon, luyo sa wala gilaw mang panghitabo, gitubag sa tag-iya sa balay, ang tanang glastuhon sa haya o pagpalubong sa biktima. Human sila nagkasitel o nagkapinirmahay. Sa aktual nga pagbisita sa XFM, nga to sa lugar na itabuan, gitabunan na ang septic tank, dinalumos ang bata o aminado matod pa ang nagtrabaho sa balay, nga nalimtan nila og tabon ang bangag, una sila may pauli. Dugang pag-angwag sa hepe sa Tagominos, hilabi na nga sa mga construction site nga dublihon ang pag-amping dili lamang sa kagalingon apan lakip na ang kaluwasan sa mga tao sa palibot aron malikayan ang susamang panghitabo. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Katropa mo sa balita, ako si Katropang Lars Sanyol alang sa Express Balita Mindanao.
0: Giaksyonan sa lalawigan sa Davao del Norte ang ginudahang illegal nga pagkwari sa talaingod sa nasampit nga probinsya. May express balita si Katropang Bong Algabre.
6: Nagpakita og lig-on nga baruganan batok sa illegal quarrying ang provincial government sa Davao del Norte. Human masikop ang usa ka operasyon batok ato sa duha ka dump truck ug usa ka piloder nga gidudahang gigamit sa walay permit nga pagkuha og quarry materials sa sitio Nasiko, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte niadtong Agosto 12, 2026. Ang operasyon gipanguluhan sa Mines Division sa Provincial Government and Natural Resources Office isip kabahin sa mas hugot nga kampanya sa probinsya ubos sa pulisiya nga no permit, no delivery receipt, no extraction. Bisan pa man sa report nga mga ekipo kuno adunay kalambigitan sa usa ka opisyal nga wala pa kinigipadayag sa gobernador aron mapanalipdan ang nagpadayon nga imbestigasyon. Si Gobernur Edwin Hubahib miingon nga walay bisan kinsa ang mahimong exempted sa balaod. Gipasabot usab sa gobernador nga ang mga kita gikan sa quarry permits, extraction taxes ug uban pang bayranan importante alang sa pagpundo sa mga programa sa probinsya sama sa Oplan KKK Health Services Zero Billing Program, pag-abli sa mga kalsada ug uban pang serbisyong publiko. Samtang nagpadayon ang imbestigasyon, gipahinumduman sa probinsya ang tanang mga quarry operators nga kinahanglan adunay saktong extraction permit ug delivery receipt aron malikayan ang dakong multa ug posibleng pag-impound sa mga ekwipo. Ubos sa Provincial Tax Ordinance Number 2023-002, ang mga badakpan nga walay delivery receipt mahimong multahan ug 1,000 kada cubic meter sa unang paglapas, 2,000 pesos sa ikaduhang paglapas ug 3,000 pesos sa ikatulong paglapas, dugang pa sa posibilidad nga ma-impound ang quarry materials ug mga sakyanan. Ang maong aksyon nagpadala og klarong mensahe nga ang kampanya batok sa illegal quarrying sa Davao del Norte dili mopili og ordinaryong tao o opisyal, kundili magpasiugda sa patas nga pagpatuman sa balaod alang sa pagpanalipod sa kinayahan ug sa pundo sa katawhan. Katrupa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Magsanton vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas.
7: Katrupa mo sa balita. Ako si Katrupang Bong Omakyal Gabri, Express Balita, Mindanao.
0: Samtang sa Digo City, patay ang usa ka harvester human kini nga gitagtad og tigbas sa iyang katrabaho. Atong sayron ang kompletong detalye sa mong balita. May Express Balita si Katrupang Marvin Ibano.
8: Patay ang usa ka harvester sa Digo City, Davao del Sur, human kini gitadtad og tigbas sa iyang sab kauban sa trabaho bandang alas 4:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Nahitabo ang pagpanigbas sa Purok 1, Palo 5, Kapatagan, Digo City, kung asa na ilhan ang biktima nga usa ka Alexis Bacauco, 41 anyos, Minyo nga taga Purok Pag-asa 2, Sityo Shop sa susamang barangay. Sumala ni Digo City Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, nasayran sa ilang inisyal nga investigasyon nga nagbaktas ang biktima padulong unta sa gitrabahoan niini sa Dizon Farm dihang kalit matud pa kining gi-atake sa suspek og gibanatag tigbas igo sa ulo ug ubang bahin sa lawas niini, rason nga wala na kini natabang pa og nakabsan sa kinabuhi. Hinoon na aresto sa kapulisan ang suspek nga giilang usa ka Noel Dicap, 47 anyos og residente sa susamang barangay, kinsa kasamtangang nakapaslak na sa priswan alang usab sa tukmang disposisyon. Padayon pang giimbestigahan ang posibleng motibo sa krimen sa pagsu kung nganong brutal nga gipatay sa suspek ang biktima ug alang nasab sa pagtumbok sa tukmang kaso nga ipasang at batok niini. Mga katropa, aron karon kitang healthy magzanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Balik mga katropa sa atong magatod sa mga balita. Ang mga balita hangatod ganinyo sa Santon Gold Coffee Mix. Dito sa Bukidnon, adunay usa ka truck nga adunay 16 ka mga pasahero ang nasimplang. Di kataho, nga duha ang patay. Atong sayron ang kompletong detalye sa mong balita ni katropang Rostom Villafranca.
10: Usa ka road crash accident ang gitaho sa usa ka concerned citizen ngadto sa buhatan sa Valencia PNP alas 5:30 sa buntag sa Plantation Road, Puro 4, Barangay Lorogan, Valencia City, Bukidnon. Ang disgrasya may kalambigitan sa usa ka unit sa Isuzu dropside truck nga gimaneho sa usa ka 58 anyos nga lalaki. Sa imbestigasyon, ang maong sakyanan nagbiyahe sa Plantation Road nga aron ay kargang 16 ka mga pasahero. Matod pa, naglisod pagsubida sa tungason nga bahin ang kinan o kalit na palong ang engine niini. Naglisod na o kontrolar ang driver. Hinungdan niya natikal bungkini. Duha ka mga pasahero nga nag-edad o 44 o 47. Pulos babayi ang nakaangkon o bali o bunog sa ilang kalawasan o daling gidala sa Adventist Medical Center, Valencia City, Bukidnon. Apan niya deklarang dead on arrival sa attending physicians. Lima sa mga pasahero usab ang nakaangkon o grabing kadaot o gidala sa Valencia Polymeric Medical Hospital, Valencia City, Bukidnon, alang sa medical treatment. Duha usab ang gidala sa Adventist Medical Center, Valencia City, Bukidnon. Laing duha gidala sa Valencia Medical Hospital, Valencia City, Bukidnon. Samtang ang laing lima gidala sa La Viña General Hospital, Valencia City, Bukidnon. Ang driver sa sakyanan na nakaroon sa kustudiya sa Valencia City Police Station. Samtang ang sakyanan na sa lugar nga nahitabuan sa aksidente. Mga katropa, happy bang healthy mong ipangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Mag-atubang og kaso karon ang upat ka mga batan-on sa San Francisco, Agusan del Sur, human nga sila nalambigit sa gingong illegal nga drug racing. Atong seron ang kompletong detalye sa mga balita. May Express Balita si katropang Ray Alinton.
11: gikatakda na nga mag-atubang og kasong kriminal human nalambigit ang upat ka mga batan-on sa usa ka illegal nga drug racing sa San Francisco Agusan del Sur nga karon giasikaso na sa San Francisco Municipal Police Station. Ang mga suspetsado gikatakdang pasakahan og kaso tungod sa paglapas human sa Section 48 sa Republic Act number 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code nga hugot nga nagdili sa pagmaneho sa motor vehicle sa mga pampublikong highway sa paagi nga reckless o walay hustong pag-atiman. Sumala sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, posibleng maapektuhan o mabawi usab ang driver license sa mga driver kung anaaman lakip na ang lisensya sa mga duha ka individual nga nagpasiugda pinaagi sa pag-video o pagdumala sa starting point sa lumba. Giila sa kapulisan ang duha ka mga sakyanan nga gigamit sa maong illegal nga lumba nga mao ang usa ka Toyota Fortuner o usa ka Mazda BT50. Ubos sa balaod sa Republic Act 4136, ang mga otoridad na doon ay giingong gahom sa pagsuspenso o pagbawi sa driver license sa mga driver nga nakalapas o nagmaniho o mga buhat nga nagbutang sa risgo o peligros kinabuhi o kabtangan sa publiko subay sa hustong proseso sa balaod. Sa pagkakaroon padayon pa ang gihimong lalom nga investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station aron matino ang tibok detalye o ang tagsa-tagsa karesponsibilidad sa matag tao nga nalambigit ni ining maong drug racing. Ang Section 48 sa maong balaod tinaw nga nagpunting nga ang pagmaniho nga makapapiligro sa kabtangan, kaluwasan o katungod sa laing tao gumikan sa kakuhang sa disiplina o reasonable caution adunay bugat nga silot sa balaod.
12: Napail na to ang kaso na sila sa violation sa Republic Act number 4136, no? Section 48, ang nakakantar diri, reckless driving o ang isa RA 1865, speed contest and rallies involving mainly the use of motor vehicle, motor driving watercraft or aircraft utilizing petroleum derived fuels including car and motorcycle rallies and drug racing without the permit from the Bureau of Energy Utilization.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa aron kanunay nga himsog ang kalawasan ug malikay sa bisan unsang mga balatian. Inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas.
13: Katropa mo sa balita. Ako si katropang Real Buro Alinton. Gikan sa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Human nga naundang ang face-to-face nga klase sa General Santos City nunot sa pagtayog niya itong bulan sa Hunyo. Sa pagkakaroon mga katropa, gikatagda na ibalik ang face-to-face nga klase. Samtang gugdon karon sa DepEd ang mga kakulangon nga nabiyaan gumikan sa maong pagkaundang. Atong sera ng kompletong detalye sa mga balita, may Express Balita si katropang Philip Oligario.
14: Himpit nang ibalik ang implementasyon sa face-to-face classes sa Jensan karong adlawa subay sa rekomendasyon sa DepEd o pagtugot sa lokal nga panggamhanan o CDRRMO. Sunod sa 118 ka mga tulunghaan, adunay 3,679 ka mga classrooms ang report kada apektuhan sa magnitude 7.8 kalinog kani atong Hunyo 8 tig 2026. Sunod sa bangihap, 2,846 ang luwas o mamahimo na magamit samtang anahibiling 833 ka mga classrooms ang adunay gihapon yellow o red tag. Sumala ni Mervy Seblos, Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Jensan, nga adunay psychological intervention nga ihatag sa mga estudyante sulod sa usa ka semana ay haang formal nga mga lesson. Samtang araw masigo tanan, ipatuman ang schedule scheme kundi in adunay pangbuntag o panghapon. Samtang gikumpirma usab ni Seblos nga adunay tulo ka mga tulunghaan sa syudad nga magpatuman usab og usa ka adlaw nga face-to-face classes samtang upat ka adlaw ang modular learning. Gitugutan usab ang mga tulunghaan nga magamit og alternative o multiple modality sama na lang sa blended og online modality. Gikabuti ang usab ni Seblos nga gisimplify ang mga lessons aron maapsan ang whole curriculum nga nabiyaan sa kapintulo ka bulan nga walay face-to-face classes sama sa walay assignment o group activity nga ibilin matag weekends.
15: To ease the curriculum, kahit na po yung number of days ay hahabulin natin, pero yung curriculum marami siyang pagkakataon or pamamaraan na pwede namin ma-emerge ang curriculum, and we are given that freedom.
14: Samtang alang sa seguridad sa tanan, sa entrance pa lang hugot kay patuman ang no ID no entry og visitors logbook. Ang una og ikaduhang andana lamang sa high-rise building ang pagagabiton. Ipatuman usab ang 5 to 10 minute nga micro drills patag adlaw o galing Molinog o adunay bahad. Aduna usab police visibility sa mga tulunghaan og direct contact sa GSCPO, CDRRMO, BFP og barangay, samtang gihangyo ang mga ginikanan nga gamay nga bag og importanteng butang lamang ang ipadala sa mga bata. Hinuod gisiguro sa DepEd Jensen nga andam na ang mga tulunghaan og magtutudlo alang sa pagbalik sa face-to-face classes. Mga katropa, gusto ba makaangkon og healthy body og strong immunity? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
0: Usa ka maayong balita, mga katropa, gumikan kay ang X FM Mindanao, labi na ang X FM Bukidnon. Dili lamang alang sa usa ka pagpangita sa balita o kaha sa mga susama ni ini ng mga kalihukan, kundi lakip na ang pagpakabana sa katilingban o ang pagpugong sa pagkailap sa ginadiling droga. Ang XFM Bukidnon nahimong kabahin sa paghatag o pagtunol o mga seminar ngadto sa mga kabatanunan nga dili sila mulambigit sa ilegal nga droga. Atong sayro ng report ni katropang Dave Hiniralaw.
16: Duha ka naglaing drug prevention education ang gisalmutan sa XFM Bukidnon sa adlong Miyerkules, Agosto 12, 2026. Diin nahimong educator og speaker ang representante sa XFM, ang inyong ubos nga igala og magsisibya, Dave Hiniralaw, banang Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Bukidnon. Gipaygayon ang drug symposium alang sa mga estudyante sa Ventar Integrated School. Diin 196 ka estudyante gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12, uban ang ilang mga class advisor ang mitambong sa kalihukan nga gihimo sa barangay Ventar Covered Court. Tumong sa symposium nga matagan ng mga estudyante og hustong kahibalo bahin sa drug awareness, ilabi na sa peligro og negatibong epekto sa paggamit og pag-ila sa illegal nga droga. Gipasiyog da usab sa PDEA ang mga kabatanunan, usa sa sektor nga mahimong daling maimpluwensyahan o matimtal sa paggamit sa illegal nga droga. Tungod ni ini, importante ang sa iyong edukasyon aron makat-on sila o sa pag-ila sa risgo og mga timailhan sa drug abuse. Gipatin-aw sa mga PDEA agents ang mga pamaagi sa paglikay sa illegal nga droga, pag sa sitwasyon nga mahimong magdala sa peligro o mga posibleng legal nga kaso ug silot nga mahimong atubangon sa mga individual nga malangbigit sa illegal nga droga. Samtang gipahigayon sa Ban Drug Abuse Prevention Orientation alang sa mga estudyante sa Sinubuagan Integrated School sa Valencia City, Bukidnon. Partikular nga gitumong ang programa ngadto sa mga estudyante gikan sa grade 8 hangtod sa grade 11. Diin gipahigayon ang lecture o information dissemination aron hatagan sila og saktong giya og impormasyon kabahin sa drug abuse prevention. Pinaagi sa maong programa gilauman nga mas mapalambo ang kaibalo sa mga estudyante o mapalig-on ang ilang pananalipod batok sa pag-abuso sa droga. Atol sa maong orientation, aktibong maapil ang mga estudyante sa Sinabuagan Integrated School sa mga diskusyon o lecture nga gipangunahan sa PDEA o XFM. Kaya numduman nga ni paigayon ang PDEA Bukidnon o duwa kaadlaw nga training of trainers kung konti-ot alang sa mga media practitioners sa probinsya. Diin yatagan sila o dugang kaibalo o mga pamaagi aron makatabang sa pag-edukar sa mga publiko o komunidad kabahin sa drug abuse prevention. Mga katropa, likay ang droga, maong pagtumar o paggamit sa mga produkto sa Yes to Health. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nalao, XFM News.
0: Og maukad to ang naglangkob sa paghatod sa mga dagkong mga balita sa Tibuok, Mindanao, Karong Adlawa. Hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nanukad, gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Maayong hapon! Mindanao!

0: 568. This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.
3: Exciting.
4: Kapitan Ludi.
5: Oy, RJ. Unsa man?
4: Nakukuta na ba?
5: Oh, unsa man na?
4: Ano man na ay sabaw sa balut?
5: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
3: Exciting!
1: XFM time, it's 6 o'clock.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Hangat kat rumah. Exciting.
1: Kum meminau ka sa XFM.
2: Weh, sauna. So wala pa ko ka paminaw XFM. Andir-andirun na ko sa kong asawa.
1: Kum meminau ka sa XFM.
2: Pero karon, so kad na ka paminaw ko XFM. Weh!
3: Hoy, Pulding. Labining mga habulog. Lampin din eh.
2: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaban din eh. Unyang taon-taon. Manghugas sa kong plato. Weh! Pagkalagot!
0: Exciting!
4: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdungi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imug na kining tulumanon ang Dios sa karunong isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingo sa reformasyon. Ang tingo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudanap sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa reformasyon.
2: Ang tingo, ang tingo sa reformasyon.
4: O karon, aniya ang inyo.

Maayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga katawhan sa kahanginan. O ang ato ang programa maga padayon na usab dinhi sa Tagum City sa XFM 107.1 sa ato ang programa tingog sa reformasyon. Ako naga timbaya o naga auhag sa tanan nga mga naga hook up ni ini diha sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, sa XFM Mati usab. Maayong gabi ikaninyong tanan din ha, mga katrupa, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, o sa XFM San Frans, o sa XFM Bayugan. Maayong gabi kanatong tanan. O sa ato ang CEO, ako nagatimbaya o nagapasalamat kanimo, Doc Remilito Oy, o sa ato ang Vice President, sa iyang Vice President, Ma'am Olivine Oy, mayong gabi kanimo din ha, usab ma'am, o manginaot ko nga ang Diyos, magapanalangin, magauban sab kaninyo. Sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo sir, o sa ato ang Station Manager, Arnel Cortez, ilabi na usab sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanimo usab din ha sir. O sa tanan nga mga nagasubaybay ni ini nga programa, sa tanan nga mga katawhan, katrupa, o maayong gabi kaninyong tanan din ha. Nagapatimbaya di ay ako usab sa ako ang mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Ang inyo hadayng ubos nga alagad, Brother Bungkak Charlito, magapadayon sa pag hatag o pag broadcast dinhi sa to ang istasyon sa XFM 107.1. Ang mga kaigsuunan dinha sa dinhi sa Tagum nga nagapaminaw o nagasubaybay, mga kaigsuunan usab. Maayong gabi ikaninyong tanan dinhi sa Tagum City, mga kaigsuunan. Akong gitimbaya ang Autida family o mga kaigsuunan usab dinhi sa diha sa Bisayan Village, mga kaigsuunan, Brother Marlon, no, ang ato ang district leader nga na-assign din ha uban sa iyang mas kinabuhi. Maayong gabi kanimo din ha, Brother Marlon, o sa ato ang mga kaigsuunan nga naapusab din he nga naga panginabuhi sa Tagum City. Ato ang mga kaigsuunan, si Brother Oliver, Brother Oliver, ay apelido ani Brother Oliver Lumando. O sa ato ang kaigsuunan usab, sa ato ang maabtikon nga leader dinha sa ato ang simbahan, Brother Aurelio Masangkay, uban sa iyahang pamilya, o sa usab sa mga tagapulot family dinhi sa Tagum City, o Rubino family. Maayong gabi kaninyong tanan dinha. Uban sa mga kabataan, manginaot ko nga naaka mo sa pagsikay-sikay, maing panglawas, maing pangunahuna. O Brother Francisco, Brother Daniel, o Sister Mona Dumagit, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Hinguman usab sa ato ang doktor, si Brother ato ang doktor dinhi, si Brother

dumagit uban sa iyahang mga pamilya, si Doc Manasis o sa kang Sister Edith, mayang gabi kaninyong tanan din ha. Uban usab sa mga kabataan, Sister Lovely, Sister Inday, no? Sa mga kaigsuunan usab, Sister Brother King Vincent dumagit, no? Sa mga kabataan, no? Dinhi sa Tagum. Ingoman usab sa atong mga kaigsuunan sa Mawab, Osaris family, Leonis family, Escalera family, no? Dili ta mo maisa-isa tungod kay limitado ang ato ang mga panahon. Dinhi sa ato ang radyo, sa ato ang istasyon sa XFM 107.1. Mga kaisuunan usab o kaubanan dinha sa Maragusan, Inuhales family, Brother Edwin o Sister Ali, uban sa iyang pamilya, mga kabataan. Sa mga kaigsuunan nato sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang interesado usab, Sister Arlen Bagnaan diha sa Mawab, maayong gabi kanimo din ha, Sister. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa, no? Alang sa ato ang espirituhanon nga kahimtang. O sa Nabunturan usab, mga Bungkak family, maayong gabi kaninyong tanan din ha, sa kong mga igsuon, sa kong mga parenti. Manginaot ko nga kamo usab, anaas maayong panglawas, ang Ginoo magaproteksyon o magapanalangin usab kaninyo. Sa Ranya family sa Compostela, maayong gabi kanimo din ha, Brother Danny. Ako nagapanghinaot nga ikaw anaas sa maayong panglawas usab. O sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din ha sa mati, Sister Jima, Autida family, uban sa mga kabataan, o Sister Brother Eli Nudalo, yung manusab si Brother Fred Tapad, ito ang madasigon din ha sa mati, no, mga kaigsuunan nga naa usab din ha sa Maputi, si Brother Sunny Ilugon, yung manusab sa itong mga kaigsuunan din ha sa Pantukan, Brother Tuto, uban sa imuhang pamilya, atong gipanghinaot nga kamo magapadayon sa pag kinabuhi, no? Magmalinawon o magmauswagon sa pagpangalaga din ha sa Ginoo. Sa ato ang mga pastors, no, sa Digos, Brother Samuel Salbania, Brother Imboy Abu-Abu, ang ato ang pangulo din sa mission, Brother Junard Ikunar, pastor nato din sa Bukidnon, Marlon, Brother Marlon Buhol usab, ato ang pastor gihapon. O sa ato ang kaubanan usab sa magbubuhat, Brother Tata Pedro Verdi, no, ito ang kaigsuunan din sa Digos, Brother Lito Magton usab din sa Dabaw, no, sa ibabaw nga bahin din sa mga kaigsuunan nato din sa Damilag, o sa ato ang kaigsuunan usab din sa Santa Maria, Brother Juniper Rosales, maayong gabi kanimo din. O kana lang, manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban ka na to.

0: 968. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kasi lagi ka ba't yung simukunan ni mong bana?
3: Ay, nahilo sa balang, hoy.
2: Ah! Ang ikaduhan ni mong bana, o sige ka ba't yan?
3: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balang, hoy.
2: Ah! Katong ikatulo ni mong bana, o sige magiging ka ba't yan ato?
3: Ay, mahumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
2: Muba! Naman kay ikaw pat nga bana, o sige magiging ka ba't yan ato niya?
3: Ay, yung saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahit mong kahit ulo. Ah! Ano mo kawag balang, huy?

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Nakatrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

Alright, next song going out sa ating mga kasundaluhan ng mga gwapo daw kaayo, labi na kay Sir Jonathan. Ayun, sa 10th Division, maraming salamat sa pagkikinig right now. We love you and I love you. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

Siyempre, sa ating mga gwapong staff naman na nakikinig right now, thank you po, nakakataba ng puso. Sobra akong na-inlove sa inyo ngayon. Wow! This song going out to Sir Arnel. Happy happy listening, Sir Arnel. Ang gwapong staff nga naminaw karon.

right, said I love you. Ayun, Sir Arnel. DJ Love. Sabi mo, mahal mo ako, bakit said I love you but I lied? Sorry, Sir Arnel, nahihirapan kasi ako maghanap. Ayun, love ko lahat ng mga staff, ha? Hindi lang ikaw, Sir Arnel, ikaw talaga. O, lahat kayo love ko. Mahal na mahal ko kayo at iingatan forever. Ayun, hindi lang ikaw, ano ka ba? Ayun. And yes, would like to thanks Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, and our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion. Maraming salamat po. Attorney Lingling Estabilio, our vice mayor, and the Tagong Police Station, Sir Bahan. Maraming salamat po. And yes, Ma'am Rowena Duwalyo, Pastora Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. Kinabahan tuloy ako. Oo, hindi lang ikaw ang mahal ko, kayong lahat. Lahat ng staff. Oh, dahil saludo ako sa lahat ng mga staff na talagang, ayun, no, ginagawa nyo lahat ng trabaho nyo. Oo, ayoko pa kulbaan din, sir. And hi to Elvin Mori. Ayan, katropa sa XFM 88.3 Cebu. Okay, maayong pagpaminaw. Hello din po, sir. Opo, and sa lahat ng mga nakikinig dyan, sa pagsabangan, labi na sa mga gwapa daw, nga astig kaayo. Oo, wow, grabe, astig kaayo, astig day kaayo. exciting part, ayan, exciting po, excited na ako. Alright, and this time... Anyway, this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayan, sa mga mahilig magkape nga walay halong kimikal, ayun, Santon Plus Gold Coffee Mix, guys. Ayun, ang pinakamasarap na kape na walang halong kimikal at talagang, ayun, magbibigay ng magandang pangangatawan. Okay? Alright, this time... And this time, for a love life stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, paano ba maging tama sa taong mahal mo? Kung pwede ko lang burahin ang nakaraan ko, gagawin ko, Deji Love, para sana hindi ako iniiwan ng taong mahal na mahal ko. Ako nga pala si Hazel, 23 years old at isang dancer sa club. Malupit ang buhay sa akin, Deji Love, napunta ako sa ganoong mundo. Nasa kulungan ng tatay ko dahil sa pagbibinta ng bawal na gamot at ang nanay ko naman, iniwan lang ako sa kapitbahay at walang nakakaalam kung saan siya ngayon. Tumira ako sa pinag-iwanan sa akin ng nanay ko, 7 taong gulang lang ako, Deji Love. At napilitan akong lumayas kasi hindi rin maganda ang trato nila sa akin. Nakilala ko si Ma'am Kefi, isang bading na tagapangalaga ng mga dancer sa club. Siya ang kumupkup sa akin, Deji Love, at nakatira siya sa club. Sinama niya ako doon at nung una, utusan lang ako sa kusina. Pero nung nagdadalaga na ako, Deji Love, ay sinabak na rin ako sa entablado. Sobrang bait sa akin ang mga kasama ko, Deji Love, sa club. Pamilya ang turing nila sa akin. Kung saan pa yung lugar na hinuhusgahan ng lahat, doon pa may mga taong totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa kapwa-tao nila. Hindi katulad sa pamilyang pinag-iwanan sa akin, Deji Love, ng nanay ko, maganda yung bahay, kumpletong pamilya, pero ang turing sa akin parang alipin at walang kwentang tao sa mundo. Nagpapasalamat ako na dinala ako ng tadhana kay Mama Kefi at nagkaroon ako ng pamilya. Aaminin ko, Deji Love, hindi lang pagsasayaw ang pinasok ko. May mga pagkakataon na binenta ko rin ang sarili kong puri at hindi ko pinagsisihan. Dahil masaya ako sa bawat pagkakataon na meron akong naikama at naiparamdam sa akin na kailangan nila ako.
Did you love, kadalasan ang sa mga customer ko sa club ay police, sundalo, negosyante, minsan may politiko. Yes, did you love? Pero tinigil ko ito at bumalik ako sa dating pagsasayaw lang nang makilala ko si Cyrus. Naging customer ko siya, Deji Love, isang Amboy na tattoo artist. Tatlong beses ko siyang naikama bilang customer ko. Pero unang beses pa lang na nakasiping ko siya ay nagkaroon na ako ng pagkakataon para makapasok sa mundo niya. Pagkatapos ng pagsisiping namin noon, Deji Love, sinama niya ako sa shop niya. May tatlo siyang barkada na nandun, tapos kwentuhan lang at inuman. At sa bawat pagkakataong napapabaling ang tingin ko kay Cyrus, parang nahuhulog ako sa kanya. Unang beses kasi na nagkaroon ako ng customer na hindi lang sa kwarto nakasama. Dinala niya ako sa mundo niya, Deji Love, at hindi niya pinaramdam sa akin na hanggang kama lang ako. Sabi ko noon sa kanya, Cyrus, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Yung papasukin mo ako sa mundo mo, baka nakalimutan mo, binabayaran mo ko para mapaligaya ka sa kama. Hindi ako yung tipo na babaeng dinadala sa ganito para makilala ng kaibigan at pamilya mo at para makasama ng matagal. Parang nagtaka si Cyrus, Deji Love, at sabi niya, grabe ka naman, tingin mo sa sarili mo. Hazel, oo, binabayaran kita para doon, pero hindi doon natatapos ang buhay mo. Maganda at mabait ka, napagkaitan ka lang ng pagkakataon para mag-iba ng trabaho, pero tao ka na karapat dapat mahalin. Huwag kang mag-alala, hindi ako katulad nila, hindi ako katulad ng ibang lalaki. Na hindi lang ako yung lalaking makakasama mo sa kama. Dahil mahal kita. I love you, Hazel. Hazel, wala akong pakialam sa nakaraan mo o ilang lalaki na ang nakatikim sa'yo. Ang mahalaga, mahal kita, mahal natin ang isa't isa. Deji Love, hindi ako makapaniwala na may ganoong klase na tao sa mundong ito. Kahit san ko tingnan, parang ayaw kong maniwala na naiintindihan niya yung trabaho ko. Makalipas ang ilang gabi, nagpunta uli siya sa club. Customer ko ulit siya hanggang sa nandun pa, tapos naisip ko, bakit hindi ko siya gawing exclusive na customer? Yung sarili ko para sa kanya. Total, nahulog na ako sa kanya at mahal na mahal ko na rin siya. Nagkusa ako na ipaalam kay Mama Kefi, Deji Love, na ayoko nang magbinta ng katawan at sayaw na lang ulit ako. Pinagtapat ko na na-inlove ako sa isang customer at pakiramdam ko na ganun din siya sa akin. Sinuportahan ako ni Mama Kefi, Deji Love, kahit na medyo naging issue yon sa ilan kong kasamahan. Sinabi ko yon kay Cyrus, tapos nung malaman niya, niyakap niya ako. Nagpasalamat siya kasi kaya ko raw baguhin ang buhay ko. Naging opisyal ang aming relasyon, maganda rin ang pakikitungo sa akin ng mga kaibigan niya bilang hindi naman alam na galing ako sa club. 7 buwan kaming magkarelasyon ni Cyrus nang makilala ko ang isa niyang kaibigan na si Dominic na sa kasamaang palad ay naging customer ko rin dati, Deji Love. Nung
una, Deji Love, hindi ko napansin na nakasama ko na siya. Kaya kinakabahan ako nung naaalala ko kung sino siya. Ilang beses ko rin pala siyang nakasiping. Nag-iinuman sila noon, tapos ako nasa tabi lang ni Cyrus. Nalasing si Dominic at dahil nga siguro marami na itong nainom, kung ano-ano na ang sinabi niya. Hanggang sa maalala niya kung sino ako, did you love, sabi niya, Teka, paring Cyrus. Alam mo, kilalang kilala ko tong chicks mo. Gastos mo naman, Brad. Bubili ka pa talaga ng babae para syutain? Eh, dami-dami naman na nagkakagusto sa'yo. Naging chukaks ko rin yan eh. Oy, babae. Diba, naging customer mo ako sa club? Ikaw yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw. Ang galing-galing mong gumiling eh. Ang galing-galing mong humalinghing. Naiyak na ako noon, did you love? Kasi hiyang-hiya ako sa mga taong kasama nila. Nagsusuntukan noon sila Cyrus at Dominic. Buti na lang may mga umawat sa kanila. Sobrang hiyang-hiya ako kasi nga, kasi did you love, nalaman na ng mga kaibigan ni Cyrus kung sino ako, saan ako galing. Nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili at nanliit ng sobra. At dahil dito, naging malabo na rin kami ni Cyrus kasi ayokong ituloy ang relasyon namin dahil ayokong laging siyang napapahiya sa mga kaibigan niya. Kaya, nakipaghiwalay ako, did you love? Sabi ko, honey, sorry ha. Sorry kasi sobrang napahiya ka sa mga kaibigan mo dahil nakipagrelasyon ka sa akin. Sorry kasi nang dahil sa akin nasira ang pagkakaibigan nyo ni Dominic. Sorry kasi nahihirapan ka. Kaya kasama ng sorry, iyong sorry na kailangan ko nang lumayo. Honey, babalik na ako kay Mama Kefi. Ayoko nang manatili dito kasama ka. Ayokong nakikita nasasaktan ka kasi mamamatay ako pag laging ganito. Sorry, honey, pero ayoko na. Nagalit sa akin si Cyrus, did you love, dahil sa desisyon ko. Sabi niya, ganun lang yun, Hazel. Bakit pinaglaban naman kita? Kaya kong mawala si Dominic dahil kung tunay ko siyang kaibigan, hindi kanya babastusin ng ganun. Yun ang mga klaseng taong kaya kong mawala sa buhay ko, tapos ikaw, matapos ang lahat ng nagawa ko. Minahal kita, tinanggap kita, pinatuloy kita sa mundo ko. Kasi finally, hindi na ako mag-iisa. Tapos iiwan mo lang din ako. O di sige, umalis ka. At kahit kailan, wag na wag ka nang babalik pa. Nagsisisi ako, Deji Love, na minahal ko siya sa isip-isip ko. Dahil sabi niya, nagsisisi ako na minahal kita. Nag-iiyakan kami, Deji Love, dahil sobra ko siyang mahal. Umalis ako at iniwan siya. Ngayon ay broken-hearted ako, Deji Love, at bumalik sa dati kong trabaho. Pero kahit na may nakasex ako, siya pa rin ang nasa isip ko. Ako nga pala si Hazel at ito ang aking love life stories. Maraming salamat, Hazel, sa pagtitiwala mo kay Deji Love. Mamaya at 8 p.m. o 8:30 p.m. magbibigay si Deji Love ng advice sa'yo after the caller. Alright, I love you all. Sa lahat na mga in love, broken-hearted, feeling in love, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa na yung birthday cup?
1: Ay, November to.
0: Usang tuig ka, cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw-gaw. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Marcinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. San Thon Plus Gold. Basta San Thon Plus, lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahe. Murag na iba to akong kidney. Unya ang akong blood pressure, na-control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay San Thon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng San Thon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, San Thon Plus Coffee Mix.
5: San Thon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Rigor, 57 anyo, kagamatina, sa pa-driver. Kaliyato, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na ang mong drive sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O garon, spasa po kayo kung mo reply. O chat sa akong mga po. Ganahan na po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabugugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Pagamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man lang maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
6: Exciting!
7: 37 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM and 99.1 FM Mati. And hi to Joshua Enzo, na sobrang nasasaktan ngayon. Sabi niya, ayaw na niyang magmahal, napapagod na siya. Sobrang sakit ng aking nararamdaman ngayon, Deji Love. Bakit ako sinaktan ng babaeng minahal ko naman ng sobra-sobra? Joshua, hindi siya kawalan. And I know, makakakita ka rin ng babaeng magmamahal sa'yo ng totoo, tapat at papahahalagahan ka. We love you, Joshua. Jesus loves you so much.

roommate, ang hirap naman kasi mag-move on. Talagang mahirap kapag sobra kang nagmahal tapos iiwan ka lang. Ang pagbitaw sa taong hindi ka na mahal ay pagpili sa sarili at simula ng tunay na kaligayahan. Mas mainam na magpaalam kaysa magtiis sa isang relasyon na wala ng pagmamahal. Love is in the air. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. This song going out to Jonary na nakikinig right now, na ngayon ay nakaka-move on na sa kanyang ex.

All right, 45 minutes past the hour of 7 and this evening, and thank you so much for listening right now. Okay, this program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. Ayon sa mga tuhod nga di na makasugakod, pag turbo na, ayon. Ayon, turbo lang ang kailangan para makasugakod o aron malipay si Mrs. Alright? Okay, pero kung mga binata pa lang, ayaw mo paggamitan na ha. Okay. So this time, maaga tayong magbigay ng advice sa ating center. Okay? So bibigyan natin ng maagang advice ang ating center na si Hazel. Talagang sobra akong naantig, sobra akong nasaktan, sobra akong talagang very emotional, no, sa kanyang kwento. Talagang sobrang nakaka-proud si Hazel. Diba? Akalain mo, diba? Nakaya niya sa buhay. Ayun, palaban siya. Hazel, unang advice ko sa'yo, hindi ikaw yung nagkamali. Hindi ikaw yung problema. Okay? Now, paano ba maging tamang tao para sa mahal mo? Sabi mo, Hazel, ikaw na yung pinakatamang tao. Yes, Hazel, totoo yan. Lumaban ka, naghanap ka ng pamilya kay Mama Kefi. Nagpaka-mature ka, tumigil ka sa pagbibinta ng katawan mo para sa lalaking minahal mo ng sobra. Nagbago ka, hindi dahil sinabi niya. Nagbago ka kasi gusto mo. Dahil yun, yung gusto mo. Wala naman talagang babaeng gusto yung ganyang klaseng trabaho, di ba? O minsan, alam ko, napipilitan lang kayo kasi syempre, para mabuhay. Hazel, yung nakaraan mo, hindi yun kasalanan. Yun yung kinain mo para mabuhay ka. Yun yung ginawa mo para hindi ka mamatay sa gutom. Si Cyrus mismo nagsabi, "Huwag kang mag-alala, hindi ako katulad ng ibang lalaki. Tao ka pa, nakarapat dapat mahalin." Yun yung sinabi ni Cyrus sa'yo. At talagang na-appreciate ko siya. Tapos ngayon, dahil lang sa isang lasing na si Dominic, na kaibigan niya, naniniwala ka na hindi ka sapat? Pangalawa, yung nangyari sa inuman, hindi ikaw ang nakakahiya, si Dominic. Alam mo kung bakit? Kasi ang tunay na kaibigan, hindi ka binabastos. Yung mahal na kaibigan niya, ang ginawa ni Dominic, pambabastos, pandalait, panirang puri. Ang ginawa ni Cyrus, pinaglaban ka. Sinuntok pa nga niya, di ba, si Dominic? Tapos ikaw yung nag-guilty at ikaw yung umalis? Hazel, hindi ka dapat mahiya. Yung mga kaibigan ni Cyrus na humusga sa'yo, sila yung dapat na mahiya. Dahil judgmental sila. Pangatlo, bumalik ka sa dating buhay dahil sa sakit. Hindi dahil gusto mo. Sabi mo, kahit may nakasex ako, siya pa rin nasa isip ko. Kasi Hazel, hindi mo talaga gustong bumalik doon, tama? Ginawa mo lang yon para mamanhid ka, para hindi na sumakit pa. Pero mas sumasakit.

Please, wag mo nang tumawag mamaya na. Nag-a-advise ako sa ating sender, okay? Alright. Okay, Hazel, ano ngayon? I love you, Hazel. Alright, wag mong burahin ang nakaraan mo, Hazel. Okay? Kahit pwede, wag. Wag mong burahin. Kasi yung nakaraan mo yun, yung gumawa sa'yo ngayon kung sino ka. Yung matapang, yung lumalaban, yung marunong magmahal. I'm so proud of you, Hazel, you know. Kung wala yung hirap mo kay Mama Kefi, baka hindi ka naging ganyan katatag. Hindi mo kailangan ikahiya kung saan ka galing. Ipagmamalaki mo kung paano ka lumaban. Si Cyrus, mahal ka pa. Narinig mo yung sinabi niya, di ba? Finally, hindi na ako mag-iisa. Nagalit siya kasi nasaktan siya, nabinitawan mo siya. Pero Hazel, binatukan niya nang huwag ka nang babalik kasi nasaktan siya. Siyempre, alam mo ang mga lalaki, pag nasaktan yan, naninindak. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na. Kung babalik ka, Hazel, dapat matapang ka. Hindi para magmakaawa, kundi para manindigan at sabihin mo sa kanya, sabihin mo kay Cyrus na anong tawagan niyo, babe ba, honey, sweetheart, babe, honey, sorry kung iniwan kita noon, sorry kung nagalit ako, sorry kung nagtampo ako, natatakot ako at nahihiya, pero mahal kita. O ganun, sabihin mo sa kanya at sabihin mong pagod ka ng magtago. Kung tatanggapin mo ko, dapat buo kasama ang nakaraan ko. Kung hindi, maiintindihan ko. Pero hindi na ako babalik sa club para lang makalimutan ka. Yes, ganon, dapat. Iparamdam mo kay Cyrus na parang nagsisisi ka. Na siya lang ang pinipili mo, na mahal mo siya. Okay? Ito yung totoo, Hazel. Hindi mo kailangang maging tamang tao para mahalin. Kailangan mo lang maging totoo. At totoo ka. Mahal mo siya, nagbago ka para sa kanya. Yung mga taong hindi kaya tanggapin yung buong kwento mo, sila yung hindi tamang tao para sa'yo. Si Cyrus, pinili ka niya. Nung una, kahit alam niya, marami ng lalaking dumaan dyan sa kuweba mo. Bakit niyan biglang hindi? Kasi nasaktan ng pride niya. Tanong ko sa'yo, gusto mo pa ba siya? Kung oo, laban. Kaibiganin mo ulit si Cyrus, mag-usap kayo ng mahinahon. Kung hindi na at pagod ka na, pagaling ka muna. Pero huwag ka nang babalik sa club dahil akala mo doon ka lang nababagay, no? Hindi ka nababagay sa ganoong buhay. Nababagay ka sa pag-ibig. Nababagay ka sa pamilyang pipili sa'yo. Alam kong ang sakit ngayon, para kang napagitnaan ang dalawang mundo, yung mundo ni Mama Kefi na tanggap ka at yung mundo ni Cyrus na gusto mong mapasukan, na gusto mong makasama sa habang buhay. Pero Hazel, ikaw mismo, yung pamilya mo, kahit sino pa wala sa'yo, ikaw andito para sa sarili mo. Okay, I love you, Hazel. Nandito lang si Deji Love. Hindi kita i-judge. Bakit? Bakit hindi kita pwedeng i-judge? Kasi nung nagmahal ka, nung iniwan ka ng pamilya mo, nung nasaktan ka, durog ka, iniwan ka ng lahat, nung wala kang makain, nung mga panahon na sobrang nasasaktan ka. Hazel, wala ako noon. Wala ako nung mga panahong sobra kang nasasaktan at nadudurog. Kaya hindi kita pwedeng i-judge. Ang gusto kong gawin sa'yo, ipagdasal kita. Yes, mamahalin lang kita ng sobra. Okay, update mo ako ha kung kinakausap mo na si Cyrus at kumusta ka sa club. Mahigpit na yakap sa'yo. Hindi ka marumi, hindi ka sira, hindi ka basura. Hindi ka walang kwenta. Tao ka na nagmamahal at nasasaktan at lumalaban sa buhay. Tandaan mo, mahal na mahal kita. But Jesus loves you so much, Hazel.
Maraming nagmamahal sa'yo at you deserve to be loved. I love you. Alright, this is your DJ Love. Mamahalin at iingatan ka forever. Love is in the air.

0: Nino Gazex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan ka buong bulan.
0: Kung maminaw ka sa X.
1: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang lusod at duha na ka buong bulan.
2: Exciting!
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsaon mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
10: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Japan?
4: Oo. Dugay ko sa Japan. Pagangkog na uyab nga Haponisa. Wapo gugusao ng panahon.
3: Sige. Ano sa tawag sa kanon sa Japan?
4: Kukara.
3: Kanang lubi.
4: Kagura.
3: Kanang cute.
4: Akura.

exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Kak Trufa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
0: Exciting!
3: Alright, 3 minutes past the hour of 8 and this evening, and meron po tayong caller online. Hello? Ayon. Hello?
4: Hello, gabi. Mayong gabi eh.
3: Maayong gabi eh. Asan ni Dapit? Gani?
4: Taga La Filipina.
3: Okay, La Filipina. Hello, sir. Kumusta po? Kumusta ang taga La Filipina?
4: Oh, okay lang. Okay kayo, taga La Filipina.
3: Okay. So, okay. Kinsa gani pangalan nato, sir?
4: Tawagan na lang ko sa pangalan ng Jojo.
3: Jojo. Jo, in love, feeling in love, broken hearted.
4: Broken.
3: Broken. Bakit Jo? Sinaktan, iniwan, niloko?
4: Iniwan. Iniwan ng asawa.
3: Iniwan ng asawa? Bakit?
4: Misunderstanding.
3: Pila mo katuig sa imong asawa, Jo? Nag-uban?
4: 4 years na katin.
3: 4 years? Kasal mo or live-in lang?
4: Kasal.
3: Oh, kasal. 4 years. Naamoy anak, Sir Jo?
4: Kaya lang. Kay complicated. Kay decent job dun.
3: I mean, naamba mo'y anak?
4: Wala.
3: Wala mo'y anak. 4 years mo... And kasal, nganong gibiyaan man kaniya, sir, kay?
4: Ano lagi daw?
3: Kulang sa performance? Joke lang.
4: Wala. Kung performance lang, isuriyahan. Day, ang one day.
3: Sige, go ahead.
4: One. Family problem lang.
3: Family problem. Unsa may problema, Sir Jo? Nganong gibiyaan ka sa imong asawa?
4: Wala lang, about siya kung bisyo o mga barkada.
3: Bisyo o barkada. Okay. Maugid siguro, no? Bisyo o barkada. Siguro wala na kay time sa iya, ha? Niya. Ayun, imong time na ana sa imuhang bisyo o barkada. So, di po na maayos, sir, no? Nga, kanang sa balay, si Missy, si Gigulat niya. Kanos animo... saon ba? I love niya. Wala ka. Kahit tuwa kasi mong barkada. So, syempre, mag-overthink siya. Okay. So, yun lang, sir. Tumawag ka dahil lang broken-hearted ka, iniwan ka ng asawa. So, wala pa kaka-move on ka ron, sir?
4: Di, tuloy, dili. Mangingan mo itong rason. Namay, ito yung rason ng barkada, ragibisyo.
3: Sir, ani man good. Ayaw pang ingon nga gamay ra siya nga rason nga tungod lang kay barkada. Ani man good, sir. Ang barkada man good is perminti man na okay man ang barkada. Pero kung perminti naman lang good nga dito na kasi imong barkada, unya imong asawa si Gighulat, wala nimo gihilabtan. So, masuko gyud siya.
4: Wala buray. Halos tigay niya nakita sa barkada mga once a month isa lang good.
3: Okay. So, gusto niya nga, dapat wala kay friend.
4: Dapat gusto niya, ano lang yung mga, wala yung mga barkada, wala yung family, wala yung bisyo.
3: Kuyawan niya, no? Which is, so, mauto nga, gibiyaan ka niya, nangita siya, lalaki nga, kanang makafocus sa iya, ha? Okay. So, broken-hearted ka karon, tungod ana. Oh, sorry sir, nga broken hearted ka karon. Okay, so wala na kay i-share, na kay request na songs. Oh, gusto lang ka magpagawa sa imong gibati.
4: Gusto lang ka mag-share, so I guess lang ka mag-share
3: request. Sir?
4: Gusto mo ka request song.
3: Okay, unsa nga kanta, sir?
4: Kahit kunting pagtingin.
3: Kahit kunting pagtingin. Kahit kunting pagtingin. Ganun. Kasi ano nagkanta. Kasi nagkanta? Si Renz Vera, no? Or...
4: Merag.
3: Okay. So yun. So grabe sir no, kanang broken hearted ka karon kay gibiyaan kag asawa. So dili na ka mangitaglain or naghulat ka pa kaniya?

0: Björn.
1: La meca ya.
2: Hey, tanan performance dibuat menato.
0: Tanan performance gibuhat nimo. As in gibuhat nimo.
2: Siyempre. Di ka to sa
0: basin og naagjud ka nang kuan ba nga.
2: Tanan kento sa kwarto gibuhat.
0: Sir, mamunta na ko, sir, ha? Sorry sa word niya kong gamiton. Sorry ka, ayo. Okay. Okay, sorry, sir. Sorry, sorry, sir. Imong girl, imong asawa, ikaw ba ang naka-virgin? Sorry sa word, hanggang kong gamiton ka rin.
2: Ay, pano lang.
0: Ano naman?
2: Dili lang, dili.
0: Okay, so dili niya. Basin tong una nakakuan sa iya is ka ng how'd kay mo dala, sir, niya? Pag-abot sa imong hawa, kay... Sige, sir. Sige, sir. Ayaw pala. Mao nang gibiyaan kag asawa kay pala hubog kay mo.
3: Secret.
1: Lame.
0: Okay. Sige, sir. Pakipatay.
2: Sige, malang
0: sir. Sir, by the way, sir, wait lang ha. Kunting advice. Last advice. If ever makita kag babae sunod, sir, dapat tarungunan ni magdala ha. Pinahawd yun para di na ka mabiyaan ha. I love you, sir. Guwapo kay ka, ha? Kita ko ni Mon. Okay, so thank you, sir, sa pagtawag. Anyway, mangita ba kag textmate or di na?
2: Dili. Nanida.
0: Mangita ang textmate? Mangay ang textmate?
2: Dili na.
0: Dili na. Sige, sir, pakipatay ng phone.
2: Okay.
0: Okay, akong i-play imong kanta kahit kunting pagtingin. Alright. Para sa you, sir. Ay, by the way, sir, pila ganin imong edad?
2: 30
0: years old. Alright, sir. We love you. Jesus loves you. Kahit kunting pagtingin.

nga pala kay Mai na sobrang in love. At sabi niya, kahit sino pa daw, kahit ano pa ang nakaraan ng kanyang boyfriend ngayon, wala siyang pakialam. Mahal na mahal niya ito. And congrats, Mai, dahil sobrang in love ka sa boyfriend mong... Yes, wow. Beudo. Love you both, guys. Love is in the air.

0: Alright, 19 minutes past the hour of 8 and this evening. And meron po tayong caller online. Hello?
1: Hello?
0: Hello. Hello, ma'am.
1: Kinsani, hello, man, gabi.
0: Kinsa ni Palihog?
1: Hello, ma'am.
0: Hello po. Siya, medyo dili kayo makuha ni mo klaro imong tingog. Hello, ma'am. Palayo, palayo sa monitor, ma'am. Palayo. Sige po.
1: Hello.
0: Hello po. Asa kadapit nanawag? Aha, kadapit nanawag karon, ma'am.
1: Pagundian, ma'am.
0: Pagadian?
1: Pagundian.
0: Pagundian. Asa nadapit?
1: Sa there's nothing na pagundian to malinawon.
0: Mati? Ah, okay, sa Mati. Hello, taga Mati. Nga mga gwapa kaayo, gwapo. Hello, ma'am. In love? Yes po. In love ka or broken hearted?
1: Oh, in love, ma'am.
0: Ay, in love. Ayun, in love. Okay, dahil in love ka, mo share ka love story. Yes, ma'am. Palayo sa monitor, ma'am. Okay, go ahead, ma'am. Ma'am?
1: Asa ni Dapit?
0: Asa ni Dapit? Sa 107.1 ma'am, XFM Tagum, and 99.1 FM Mati.
1: Okay.
0: Ah, taga Mati. Sa 99.1 FM ka naminaw.
1: Oh, there is a Maminaw po sa yun, karun sa magbubunan
0: Ah, okay. So, okay. Okay. So, maminyo, minyo na ka, ma'am? Or dalaga pa?
1: Minyo na ko, ma'am.
0: Pila yung minyo na?
1: Oh, minyo.
0: Ah, minyo na. In love kay si ma'am, kay minyo na. Pila edad ni mo, ma'am?
1: 57.
0: Ay, 57!
1: 57.
0: Pila na imong anak, ma'am?
1: Upat. Wala lang si Bebe.
0: Ah, mga ulitaw, dalaga na.
1: Oo. Oh, nag-eskwela na ako.
0: Ah, nag-eskwela pa.
1: Kahuman to.
0: Api.
1: Laplak. Kung ba na mamoy, nagkarabot, ma'am.
0: Ma'am?
1: Pinakyaan.
0: Chopik. Ma'am, naminaw imong bana?
1: Minaw bana karon.
0: Ah, naminaw imong bana.
1: Isagusan niya ito palang og pero ito kay saan po nato og kumano ay kay maagas na ako bana na niya. Gayon lang po nato inong mga wakas ako.
0: Ah, wala kang ipasagdan sa iyong bana? Chappie lagi mo. Di ko kayo maklaro.
1: Wala kang ipasagdan
0: sa iyong bana. Hey, ma'am. Chappie, kayo mong tingog? Chappie, kayo mong tingog? Ah, ma'am. I-text na lang imuhang kuan, ma'am, no? I-text na lang imuhang kuan.
1: Sige, ma'am.
0: Pwede mo tawag ka next week. Kay wala ko'y program, ugma, ma'am. Pero, hay, sobrang na-appreciate ta mo din na sa Mati, no? Ay, ito, hatapit sa Mati, sa?
1: Kalagundian.
0: Kalagundian.
1: Ano?
0: Okay. Paminaw pirmi, ma'am, ha? Sa among station. Okay. Thank you. Wow. Opo. Thank you. Love you. Paki-off na, ma'am.
1: Okay, ma'am.
0: Okay. Sige, sige po. Alright. Hi to Rodel Opinaldo and ng Visayan Village, Max Samson Masaring and Maricel Diano. Okay, from Davao Oriental and Maricel okay. Minyo ayaw, sige, pamarkada. Palusot pa ka color. Aso ko na si Ma'am Maricel. And Max Samson, pwede pangumusta din hi sa among tulumanon o ba ng awit sa nag-ingon, Early Victor Wood. Ay, napalik ka din ha, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am? Okay. Ah, sige ma'am, salamat sa pagtawag. I love you. Okay, 24 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming salamat po. This is Deji Love, mamahalin ka forever. Okay, sa pagbalik nato akong basahon ninyo ang mga texts ha, nga nagsutoy-sutoy na unsaon ni karon ni Deji Love. Ayun. Okay, ipiplay ko itong kantang One Last Song. Oh, I love you lang go. Naiintindihan kita sa feelings na yan. Na talagang ayoko nang magmahal, Deji Love. Oy, siya na lang. Pero bakit niya ako sinaktan? Bakit ganun sila, DJ Love? Sige, mag-pray ka muna para ma-realize mo na yung mga taong nanakit sa atin, sila yung taong hindi para sa atin. Ibig sabihin, may taong darating na mamahalin ka at hindi ka nasasaktan. Alright, love is in the air right here, right now. This is you, DJ Love. Mamahalin at iingatan ka forever. To Rizalyn and Rooney na sobrang in love sa isa't isa. And to Ma'am Maria, inso, happy listening dahil mahal na mahal mo ang mister mo. Ito ang kantang para sa inyo.

0: May 29 minutes past the hour of 8 and this evening. And this program brought to us by Santon Plus Gold Coffee Mix and Turbo. Ayun, sa mga tuhod nga di nakasugakod, mag-turbo na para malipay si Mrs. Okay, would like to thanks to Attorney Lingling Estabillo, the Tagum Police Station Sir Bahan, and of course, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Sway Baguio, and our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. And yes po, Pastora Ruina ng GM Car. Alright, hi po. Ay, hi to Corporal Kemju Clarion. Okay, Brad, Corporal Kemju Clarion, happy listening right now. Sa lahat ng mga kasundaluhan na kasama mo dyan, I love you. Okay. Hi to Maymay. And to Pastor Beringel ng Carmen, to Terol. Okay, mga gwapong Envest Section din ha sa Nabuntoran, mga gwapong pulis sa Nabuntoran. To Police Staff Sergeant Chupeya and Corporal Suarez, maayong pagpaminaw. And to, ayun. Okay, DJ Greet, di ay ko si Rodel Abiao nga na broken hearted karon kay gibulagan sa uyab. Request ng song, okay, Shape of My Heart.
1: Sana all! Oh,
2: you're old.
0: Anong gibulagan man? Gibulagan kay? Unsay kulang? Nakakita siya glain or naakay pagkukulang? Okay, hi to Max, Max Samson. Masaring, pwede pang umusta din ha sa Tulumanon. Okay, uban ang sweet nga ingon, eternally, Vector Wood, ayun. And Jing Pigarido. Hello katropa, maayong pagpaminaw. And Rudel ng Visayan, maayong pagpaminaw. Did you love, ugmuanhi kagmati, mag-ihaw mi ug manok, or magluto mi ug isda, daghang isda din he. Oh, thank you, Mom. Ay, love day ko sa imong bana. Oh, anong imong bana man? Ikaw di ay.
3: Lame kayo.
0: Okay. And did you na ako'y crush ba? Pero wala siya kabalo, nga crush na ko siya. Ano ba to? Crush, wala siya kabalo, nga crush na ko siya. Okay, mahadlok ko manguyab, DJ, basin mabasted ra ko. Pa-play og ever since the world begun.
3: Ayaw! Lame kayo!
0: Ano man? Yan ang mahadlok man kang mabasted. Oh, wag kang matakot mabasted. Try mo lang. And texter 467, Ma'am, pag-greet sa mga silingan sa Purok Malinawon, Kala Gundian. Naminaw karon, pakusgan nako ang radyo, mga silingan nako, maayong gabi sa tanan. Labi na sa akong bana, naglikit og maskada, kay wala nay kapalit og sigarilyo. Kay Landi, Lanterna, request og song, I Love You by Celine Dion. And ma'am, ako ang bana karon si Landi nga naminaw. Og si OG Lanterna, Kim, Mama at ating Jess Marie ng Mati, maayong pagpaminaw sa mga taga Mati karon. Thank you and I love you.
2: Secret.
0: And did you na ko'y duha ka uyab ron? Naglibog ko, kinsa akong pilion, paita lagi boyat ng panibason. Ay, boy.
3: Ayaw!
0: Sana all.
1: Sana all.
0: Nga tagduhag uyab, naglibog na kakaroon. Unsaon ni mo na ron? Makikitang isa agkoy.
2: Secret.
3: Patay. Lame kayo
0: tagduha. Okay. Unsaon ni mo na ron boyat, maglibog na karon. Kinsa imuhang unahon? Oh, mo na usahay nang tagduhag uyab, tagtulog uyab, di na ka reply sa isa. Di na lang mo chat. Good evening, DJ Ngita, kong textmate ka ng single mom. Okay, ang number ni Sir Dan, nangita siyang textmate nga babae, 0985-4677-990. Okay, again, 0985-4677-990. Hi DJ, I'm crying while sleeping. Pa-play naman, be. Kung magkikita tayo muli. Ay, DJ Love, oy, sakit na kayo kung dughan. Kalagot na lang yun sa mga lalaki nga mga feelingon. Ayun.
2: You're wrong.
0: Feelingon, dagan. Dagan, nag-feelingon. No, dagagay feelingon mga lalaki ron. Walang mga... Ay. Okay, hi sa mga kapulisan nga gwapo daw and CSU ng Tagum, labi na kay Gerald nga walay uyab.
2: Gerald. Secret.
0: Okay. And sa mga triskill yun nga mga in love, ayun. Ganahan ko ng mga in love ba. Okay. And unsaon ako pagpanguyab DJ? Tuloy daw ko. Nakoron.
2: Gerald.
3: Lam. Ayaw.
0: Ako na. Tuloy ko na ako'y crush ba? Gusto na ko panguyaban. I'm 19 years old.
3: Ayaw.
0: Aray. Ako na. Paano ba? Paano ba manligaw? Ako niligawan ako. Paano ba ako niligawan?
3: Ayaw. Sinong sawa?
2: Sinong galit? Ganong ikaw? Bisag-sakit.
0: Okay. Sir, grabe po ka, sir. Hindi ka walang manguyab. Ganun lang, simple lang naman. Kasagaran sa mga lalaki nga hawad manguyab ka ng muhatag silag flower, sir. Pwede ka nga ka ng i-text ni mo siya. Kunwari, sa text na lang. Ano, hello. Kunwari, sa DJ Love, imo pong yaman. Hello, DJ. Hello, sir. Kinsa ni? Kanang DJ. Pwede ko manguyab? Ano? Ano man siguro? Nga nung manguyab ka, sir? Wala mong kuy uyab.
2: You're wrong.
3: Sana all.
0: Ano man? Wala mong kuy uyab, DJ Good. Unyo, wala kayo uyab. Manguyab di ka sa ako.
3: Ayaw! Lame kayo.
0: Oo. And ayun, dira na magsugod-sugod. Good. Atik-atik ka, good.
2: You're wrong.
3: Sana all.
0: Bad logik ko. Gituloan tamog atik-atik.
3: Sa
0: malamig, sa
3: malamig. Sana all.
0: Ayun. Ako rin nakatawanin mo lang. Kasi hindi ako marunong manliga.
3: Ayaw!
0: Bakit mo itatext kay DJ Love paano manligaw? Yun lang. Pakiligon naman niyo mga babae. Kiligon na po niyo. Uy, ganahan po niya ng DJ. Nagkaon na ka.
2: Secret.
0: Ayaw pa sa... Oh, di ba? Ayaw pa sa niyo mong kaugalingon. Kahigugmaon pa. Taka ka nang... Ati-ati ko na niyo. Magic-magic ko niyo. Okay. And hi kay Rocky Lanterna. Bayaw, ma'am, akong anak, Ara, ug Lara. Celine Dion, ma'am, request, please. Ayun. And, hi, DJ, I'm lonely girl ng Tagum. Please advise me, unsa akong buhaton. Bulagan ba na ako akong boyfriend or dili? Minyo manggod siya, DJ Love. Pero wala na daw sila nag-sex sa iyang wife. Ako daw iyang love. Keep please hide my identity, DJ Love. Gusto lang ko makadungog sa advice. Paano ba yan? Yung may boyfriend ka, pero may asawa. May boyfriend ka, mahal na mahal niyo ang isa't isa. Pero kasal siya. Okay, wala na sila nag-sex? So since wala na sila nag-sex, naabot kasi ang kinabuhi, ikaw na iyang ka-sex. Now, karon ikaw na iyang ka-sex, naglibog na ka, kay nakonsensya ka. Tama? Kasi, girls, pwede man sa kanang binata, walay asawa. Sa tinuod lang, no, kung ako mag-binuang, no, nganong kana mangyong nay asawa? Dapat single. Ma'am, kanang ganing huna-huna, uni mo sa makadaghan, bababae ka. What if ikaw pasakitan? Diba? Na may mga binata. Pwede ka mag-enjoy sa mga binata nga walay mga asawa. Okay? Ayaw ng mga na ay partner, ma'am, ka ng kasado. Ayaw, good. Oo. Bahalag, ano, magkaunsa ang kalibutan. Bahalag magkinaunsa. Ayaw, yun ng minyo.
3: Ayaw!
4: lame kayo.
0: Okay lang kung minyo nga ka na ganing, wala na sila. Kanang wala na gyud sila ba, pero kanang nag-ipon pa sila, unya okay pa sila, unya secret secret lang ka, tagu-taguan lang ka, o gawas og wala na sila ha. Oo, okay ra man na bahalag secret secret lang mo.
3: Sana all.
0: Diba? Balag secret-secret lang. Ito ay bad lagi na. Pero kung mahimo lang ha. Oh, I love you. I love you all. Bihalag love ka, ayun ni mo siya. As long as naakay naapakan, sila pa. I-give up na lang na. Kung para na, kung ako lang ha. Oh, gawas mang, okay pa mangod sila sa iyang wife. Wala lang sila nag-sex tungod kay naay sakit iyang wife. Ayaw. Luoy po. Okay pa mangod sila. Napod sila anak. Okay, DJ Love, I'm Randy ng Panabo again. Listening right now sa akong sakyanan. Request ng kantang I've Been Waiting. Oh, hi Sir Randy. Thank you for listening right now, for making us number one background your radio. I love you all sa mga kasamahan mo dyan. Ay, ikaw rin isa, no? Kaya nakasay mong sakyanan. Okay. And, ayun, pakiplay ng Babe, I Love You. DJ, okay. DJ, pakibasa to my babe Daniela. I love you so much, babe, forever. Then, paplay DJ Love ng Everyday I Love You. Oh, Everyday I Love You. Mahal na mahal mo siya, no? Dahil, grabe, no? On air good to Daniela. Daniela, I love you daw. Sobra. Okay, and Flores family, happy happy listening, and Pudang family, and hi to Edith Roddy na sobrang in love sa isa't isa, nag-request ng kantang Born For You dahil mansari nila ngayon. Oy, mansari lang, Born For You. Okay, dahil in love kayo pareho at dahil may ginagawa kayo at ginagawa niyong background si Deji Love. Sige, pagbigyan para mag-enjoy, para mas lalong mag... Ayun, di ba? Mas lalong... lami kayo!
4: Lami kayo!
0: Okay, and hi to Vanessa and Maki, na sobrang in love din at may ginagawa. Ay, grabe naman yun, uy. Makakaingit naman yun, uy.
3: Sana all!
4: You're old! Lami kayo!
0: Alam, saan mo na yung ginabuhat? And DJ, basa, please. Okay, muna. And taga New Bohol, naminaw karon Jamie D.I. Paplay ng This I Promise You. Ayun, hahanapin ni DJ Love yan. DJ Love, gimingaw na ko...
2: Secret.
0: Daghan di agi pang mingaw, ano? Wala lagi ko gimingaw, ano? Sige, oy, pag-ana-ana na lang sa mo, ha? Ako sana i-play ang kanta para malipay mo. I love you all. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

Soulmate Vanessa and Maki na sobrang in love. Edith and Rodi na nag-celebrate ng kanilang mansary today. And sa lahat ng mga avid listeners, Tulio Arizabal family, and Rosina na sobrang in love sa kanyang asawa. At sa lahat ng mga nag-anak-anak karon, kay Josephine. I love you both and thank you for making us number one background your radio. Ginawa niyong background sa Deji Love habang nag-anak-anak kayo. Only me and you tonight.

Okay, dili na ako mabasa tanang text ha. Salamat ka, ayaw na nambok akong kasing-kasing. Alright, and hi to Corporal Kim Joe Clarion na sobrang in love. I mean, naghahanap siya ng girlfriend. Okay, Corporal Kim Joe Clarion ng Magic 5 Fraternity nga walay uyab, nangitag uyab nga iyahang asawahon. And sa lahat ng mga in love na pulis ng Nabontoran, labi na kay Police Sergeant Tori Franca, Police Staff Sergeant Chopea, Corporal Tirol, and Corporal Suarez, long live M5. And yes, minsan hindi madaling kalimutan ang taong hindi ka na mahal. Masakit at mahirap ito dahil sanay ang iyong puso at isip sa pagmamahal na ibinigay niya noon. At normal lang na masaktan, umiyak at mangulila habang unti-unting tinatanggap ang katotohanan na tapos na ang inyong relasyon. Do mahirap pag-move on dahil nasanay ka, nakasama mo siya sa iyong araw-araw na buhay at mga plano. May bahagi pa rin sa isip mo na nagbabaka sakaling magbago siya at bumalik. Now, tanggapin ang totoo, tanggapin na hindi na niya kayang ibigay ang pagmamahal na kailangan mo. Okay, once again to Corporal Kim Joe Clarion na naghahanap ng girlfriend, wala siya'y uyab, nangita siyag asawa hunon, no? Ang gwapong sundalo na si Corporal Kim Joe Clarion. And mga gwapong pulis ng Nabontoran, ng Investigation, Police Sergeant Tore Franca, Police Staff Sergeant Jopea, Corporal Tirol, and Corporal Suarez. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa Mati. And to Texter 467, nga karon pagyud daw, nakapaminaw og XFM. Wow, salamat Veron Lanterna, daghang salamat. And thank you for making us. Next week na tabalik ha. Okay, Monday to Thursday lang ang program ni DJ Love. Okay, 7 PM to 9 PM. Maraming salamat dahil kayo ay in love. Kayo ay sobrang nasaktan, sobrang na-excite. And it's okay, that's part of being a human. Na iba't iba yung emosyon, iba't iba yung nararamdaman. Ang importante, kahit iba't iba man ang nararamdaman natin sa araw-araw, huwag nating kakalimutan magdasal at sabihin kay Lord na, Lord, kailangan ko ang tulong mo. Dahil sa lahat ng ating gagawin, si Lord lang ang makakatulong sa atin. Alright, I love you all. This is your day, G Love. Iingatan at mamahalin ka forever. My love will come back someday. And yes, hi nga pala kay Magic Filipinas, Pilipinas ng Magic 5 Fraternity. And Lucky 1017. And of course, Jing Pigarido, happy, happy listening. To Magic Filipinas, ang gwapong pulis ng Asuncion. I love you all. Good night.

0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Ka bata pa rin mo nang uyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag ng luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskunta.
9: Ang imong baon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
9: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kuya Pagani, mura lang yung asawa ang ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
0: Exciting!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hello, baby. Putahe sa gabii na.

Good morning and welcome again. And ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sabi inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Dini atong programa, kamusta ang tanan? I hope and I pray nga din ang nakamukaroon sa kayong suka. Peace guys, upang lawas mga katropa nga diin na bagong adlaw na usap atong pagkasubangon. Inaot kini mahimo nga giya. Mahimo oportunidad ganyan ka na ito, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na itong programa nga din pwede gayud na ito matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wapay gipang bati karon, no? Silang lawas sa gihapon nga kining programahan na ito, no? Maghahatad sa gihapon kita o informasyon nga din unsaon na ito nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no? Sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga din, so malabot ng mga adlaw, no? Simana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. Okay, di man jud nato ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nag

0: natian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body, mga katropa. So therefore, kini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapis kay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, Ilabinas sa Davao Region. Maayong buntag, mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa, The Secret of Health. And then, syempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon, mga katropa. Na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon, happy morning. And 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga City. Banino sa bako ninyo, mga katropa ng Taknas, kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana man gayud sa ato ang health information unya, mga katropa. Nawa din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon may tungod gayud kung unsa pa importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug kunya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga diin makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, ilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Ilabi na ha sa mga katropa nato din ha din atong normal bowel movement, especially ang mismong hugaw aduna pud di ay gitawag nato ga timailhan sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned din yung atong programa tungkol kaya ito ng isa-isahon. Aron tungkol niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanayan na to karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, o basig ka na, mali ha? Huwag mao ka ng posibleng hinungdan, nga nung gayon ikaw adunay balatian. Hilabi na kaya ito usang pag-isigutan mga katropa kung unsa gayon ang mga nalambagitan, no? Ng mga health problems, mga sakit, noon ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, ining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag nato ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayud ang ato ang bowel movement. Kakining programahan sa gihapon ay The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo subok na gayud na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunsun Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Sa manang ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So way gayud ang ato ang Sunsun Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, 1,2-phenylditin, daghan kayog mga components, mga compound, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni mo nun, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful, nga diin mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisog unsay problema sa panglawas, pwede og pwede gayud kini matudukan, hilabi na kung ubanan og perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Central Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayud ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, pag sa tanang butika gayud nga dool sa inyuhang lugar. Okay, syempre available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayud ang free services. Masuway na ka, no? Baba, ma-avail na ka sa atong mga produkto. Syempre, naanaman yun ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang ato ang mga free services. Free checkup, free consultation. We have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagig sa pagtanaw sa iris tumatang. Ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tinga lang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tinga lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata. No? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man goy gitawag na to ga two kinds of constitution or immune system, na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, mga tos klinika. Pag bulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon ta nga, uy, dugay na baka ma'am or sir nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra baka ubuhon, dali ra baka sipon. Tingala sila kang murag natog manghuhula, no? Sa diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sa gyud ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Hindi lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na ang itong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayod gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches din ha sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Lubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang sa gitawag na to ga public market. Nasa palingki na ta, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay na magsulod. Nasa highway na ta, mga katropa. And then pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harap ninyo atong signage, no? Para mas tawag din eh. Dali ninyo makita ang ato ang klinika. Abre kita, matag Domingo, Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, Hunter Bernas, ug adlang Domingo. And then sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaadto man mo, ma-sure ninyo nga din ana-adjud ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal. Okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipila ang mga pahinumdom. Ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information. Unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay. Tungod gayod sa mga naangko nilang kayuhan, sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. Si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang naramdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niya na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko.
1: Uh-huh.
2: I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lessen, sabi ko nga pati doon sa mga bata, patete ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin na gusto rin mag-take na ang ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Good health.
2: Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior. At salamat, very effective.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supper Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Balaba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaobanin mo din. Happy morning. And sa tanahang mga diin, nagapaminaw ka ron. Huwag ang nagatanaw sa itong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hila.

Oso-oso katao, mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani ani apa ang pipila ka mga makuha natong benefits ha? So diyang mahimo gayong normal ang gitawag natong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no sa gitawag nato og atay kidney and our glymphatic system, ato manon naton ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini pud di ay ang atong tinai, no, our colon or the intestine, isa pud di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas og hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema, ha? Ani, hatagan tamo ka para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Uman nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna, ilabay na gayod. Ay nga, no? Siyempre, wa na siya sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Eh kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako de kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rindili normal atong bowel movement. Tungkod kay kanang apagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod na itong health information. No? But now, focus ta kung sagit ang makuha na itong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayod nga mas masupsup gayod ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayod ang kahimsog o gitawag ni ini, para gayod ma-maintain kining gitawag na itong healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit ang timbang, dapat po ha, mag-depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height or sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na tos lawas. No, may nguntag, payata, normal na nga, anak yung timbang, at tambok na, normal, kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inanak mga katropa, because a healthy weight, magdepende gud na sa gitawag na tog height and age gayod sa usa ka tao. Sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog nga timbang, kini pud di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras nimbang ang mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na tog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area. Yung murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin. No? Muna yung gitawag na tog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag na tog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo kayo sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo kayong regular ang bowel movement,
makaangkon gayud siya o gitawag na to og himsog or healthy gayud nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto

So, pirmi nga diin dili mo bugaan, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So, sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain na mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo. Healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumano sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan nindot kayo masabtan nato mga katropa. Very informative gayud kining gitawag nato regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi dok. Nasayod ba ka mo nga sa atong lawas, adun na tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naan sa atong upper part of our body, no? Atong ulo mismo na din ang atong utak. Sa mga sa pagtuon, doon na po tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. No? And that is located in our gut. Nasa ato ang tinai mga katropa. So, kapaluban mo ni Ana, o kinigitawag nga ENS, no? Or Enteric Nervous System. Mo ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no? Down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No? O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayod sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag na tog serotonin. Unsa man ang serotonin dok, ha? Take note mga katropa pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter or a neurons that is produced by our brain, especially no sa atoa usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, duna na tay idea kining neurotransmitter nga gitawag na tog serotonin that is produced by our ENS. If we have a regular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. Mauna, atong isipon, kabaliktaran ha, sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. Tanawagan eh, di ba, maglisod nag-iisi, sige rin nagbugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo-amiga. Kung doon na may mga tawag nini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na to ang neurotransmitter, na gitawag na to serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamali pa yun. It improves behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal, o regular gayud ang ato ang kalihukan sa tinaay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve
gut health maintenance na. Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na tutunan kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung unsa gay ka importante gayon nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayon sa usa ka tao. Take note ha, kung usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayon sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayon atong maangpan. Wa nag-iigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayon, no? Kakatubagan dali raman ikini ang atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna og bisaya nga manok, Doc. Pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa mga tanang butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay din man sa feeds sa gayud matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta sigurado lang nga dili gayud tambok ang usa gayud ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginay purine na substance nga diin, it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 76072 na ko akong uric acid 501 na dok unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na, gagmay na magid na mukha o, no? Ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niya test, mas maayo eliminate your uric acid through pinagi guide sa paggamit sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na panghinlo gayod, especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery, no? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. Agtabes kaya na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas, no? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Karun ay mag-aingon. Huwag magpahinumdom, ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas, mag-aamping kanimo. Baimbutag sanan, and God bless us all.

0: Ora, sebagai tropa XFM Davao Region a las 4:33 tapa ka tropa. Standby mga eksunan, gumika kay musulod na mga kaeksunan aga tuga program pag inyong talmanon ang Express oh, Exciting Pilipinas din. Unsa ba na Express naman karoon ng Birnes naman ta mga katropa. Standby! Exciting Pilipinas!
1: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Ta-da! Good morning!
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: Alright. Morning naman eh, Master.
1: Good morning. Good morning. Kape. Kape, mga people, mga my friend, madalbani. Katulad pag-alala naman, mayong pag-pangapi na ito. Tarala!
0: Nangapi na ba? Ako pa magkakatrop, ha? Pero sige lang, kahit taon-taon, mga kaigsunan, mutimpla na ako, mutimpla kong initubig, mga katrop, ha? Kahit lami mang initubig, halagway kape, mga kaigsunan.
1: Ha? Wala kay kape, di ay? Nakusal mo tayo, sige, ingon nga na kay Santon Kopi, di ay? Wala kay kape, di ay?
0: Ako pang itanaw dito, asa na puto na ako, nasupit, nawagting man dito. Balikin ako, asa man ito napita to?
1: Basi kikuha na ko to, basi kakoy na kuha to.
0: Basi, no?
1: Basin, kaya kung may misigsunan na yung kwarto ni mo.
0: Wa man to dia. Mga kuwa na kigbutan sa kwarto.
1: Okay, kabalo ka kakuwa na ko.
0: Di mo gyud kay mawala dia, wa mo gyud pasingin lang.
1: Oh, gani.
0: Ato sa uban, ilaga man ko.
1: Delay na sa o say mga nay jatot bong.
0: Nay jatot.
1: Hoy, maayong pagbalik kay Sikay bong sa mga katropa na toro ko rasang. Labi na gyud to mga uncle, mga ante, mga enhance karon nay panabal, labi na to mga uyuan na toro mga rasa.
0: Nagtag na master.
1: Oh, pabukal lang ko. Ah, yes, kayo mo. Sama mo, lungan tanguli ane. Ako, ane yun niya, after sa kong programa ane, iskirdan ako ane.
0: Ako, humans program ako, iskirdan ako.
1: Oo, oh, ano, taan na sa tani pong.
0: Oo, oh, taan na po, may lang na yung kubit.
1: Oo, oh, lang na. Palang rin mo, 300 kumog taga ane, siya rin isa.
0: Niya ko sa, ilara ta, butiti mo.
1: Ilara ko din, butiti kang na ko, kahilo ka.
0: Sige palangre, wala ka niya may ikon niya eh.
1: Wala magigay paon, wala magigay paon ka niya, palangre na noon.
0: Mawagin na
1: master. Ay nako.
0: Sige lang, anak mo ng life master. Basta ado na pa'y kinabuhi, ado na yung life master.
1: Yes, thank you Lord na kamatatag sa'yo ro, nakamatatabog, nakatamak atong til sa simindo ro, nakatamak, nakagunita niya itong microphone, no? So, ato pasalamat na lo, mag-ampo sa siguro tabong.
0: Kadiyot na, kay katong mga nagpaminaw karon master sa XFM 107.1 Tagum City. Basig matingala mo, basig inyong gilambos inyong radyo diyan. Nagkanoos, huwag mi makita, huwag mi madungog. Pero makita mi sa, YouTube, makita mi sa,
1: saka na live.
0: Facebook page na mo live. Ang
1: transmitter na mo.
0: Transmitter sa Mawab mo eh.
1: Nag-suryanay pa na sa Dabaw Light?
0: Nag-sittle pa.
1: Nag-sittle pa na sa Dabaw Light.
0: Di ba may labot ang Dabaw Light nining Mawab?
1: Wala.
0: Kay Norte man ang Dabaw Light. So, ang Dabaw de Oro is
1: Mawab na.
0: Pa kanang Nordico.
1: Nordico. Nagsabot pa na sa Nordico day?
0: Nordico. Pag-sittle pa rito nagsabot ang transmitter na to.
1: Wala, sige.
0: Wala tayo kuan sa 107 ha. Wala tayo mag-live karon sa 107. Wala tayo on air. Pero nag-live ta sa ito ka Facebook page sa YouTube. Mga katropa. Kung siyempre, dyan sa mate.
1: Yes.
0: Live ta sa itong FM direct.
1: Natural.
0: Sa XFM 99.1. 99.1.
1: Og sa Bukidnon.
0: Bukidnon.
1: Live ta ba? Live ta sa Bukidnon.
0: Live lagi po ta.
1: Live ta sa Bukidnon. Live ta sa Jinsan.
0: Live ta sa Jinsan.
1: Live ta sa Dabaw.
0: Live ta sa Dabaw.
1: Pero dili, sila ha. Dito ta sa Lain. Sa mga cellphone.
0: Sa cellphone, yan.
1: Sa cellphone.
0: Live po ta sa Pagadian. Live to Pagadian.
1: Pagadian na. Ama wala lagi mingaw na mga Stanley.
0: Stanley, lag-lag pag Dabaw na lugar ka.
1: Gani.
0: Ano man ang live to Stanley. Lag ka din eh kay librihon ka ni Master Tanan.
1: Ana.
0: Librihon ka ni Aksoroy Ritanan mga katropa. Siya ay mahimong tourist guide ninyo.
1: Awal problema na, tourist guide naman. Alam mo dahil yun nga kita may mong gastog pagkaon. Sila na bahala niya.
0: Wala nilabot.
1: Without meal man, without meal.
0: Without meal.
1: Wala meal.
0: Pero naman kayo babae.
1: Without female. With female.
0: Walagway male.
1: Walagway male. Basta kayo na ay female.
0: Okay kayo.
1: Okay, has ka okay ha.
0: Parte okay ha. Maras kidong na. Basta why male na gani female. Na
1: natural gabi. Ano ba siya gabi ko? Ano siya bro? Sa man? Muna mo rin ka di as kapalong na
0: eh.
1: Ano? Ano ka ni mo gitawag di ha?
0: Nanawag na ka?
1: Oh, nanawag ko kay spray ha.
0: Basta no?
1: Ano na siya nga. Di ba ka pwede? Ano kay mga kwan man eh. Mga very nice thing to eat man eh. Muli magdabaog ma.
0: Mapalangre.
1: Mapalangre ko na ka ha. Maparansar ka. Maparansar ko. Ano pa ba? Kasi nga ikaw lang ka. Kaya ako yung mahala sa imo tubilog ma.
0: Ha? Basta no? Ano ba na ka?
1: Nakarada.
0: Mura magnaig gasoline station.
1: Mura tayo gasoline station. Naturalmente.
0: Tane. Magpuan kita na eh. Magpuan na. Maghulat kita na ni ka na.
1: Maghihwaos ha.
0: Oh, higwaos.
1: Ay, kabalaka kaya to. Tawagan to. Ikaw ko. Kunan mo si Kuhango. Si ato amigo si Kidong. Okay?
0: Sige lang. Kadumdum pa ko na iyang gas station. Wadto ko siyang gasoline solicitation ay wala ka ng doon, master.
1: Ah, wala na, nana na siya, kitaguan na niya yung ka solicitation.
0: Masay pangalan kasi ng station niya, di ba ka Kidong,
1: Kidong
0: Refilling Station.
1: Ah, kala.
0: Refilling station, yung mga ilang tanya ka ng PO siguro, basta Kidong Refilling Station.
1: Purchase order.
0: Purchase purchase order. Okay, kadiot lang master, kay mag-ampos sa ta master kay yawat na lang bisan pa sa atong pagkapahong-pahong.
1: Siyempre, mag-consulta tas to ang leader, mag-consulta sa tong leader.
0: I-surrender to sa labang magagaw mga atong mga kasaypanan. Napakisala, master.
1: Ay, sir, na.
0: Gagapon, nakasala ka
1: wala. Kasala ka eh.
0: Kasala, dahil nga po.
1: Kasala ka, ikaw, kasala ka.
0: Wala gyud ko kasala kagahapon daw. Wala
1: ra kay sala gyud ay.
0: Ko kasala kagahapon daw pero na, the past year na kagatag sala.
1: Okay, okay, okay.
0: Di man ta perfect
1: so na ko kay sala gahapon.
0: Gahapon wa ko sala.
1: Congratulations.
0: Oh, ato na kalabay ang adlaw. Wa gyud po kasala master.
1: Ah, congrats po. Mayo. Ato
0: ang nakalabay ng pipila ni Katoy Master. Wa gyud po ko sala master.
1: Okay.
0: Pero nilabay mga 10 years 15 years. Daka ko sala master.
1: Kala sa ato pa ba. Sila ate. Ampo na to mong.
0: Pero ningo maginuo pag ampo din na aron kaluyan kanako. Okay, sige, ampo ta kay yawat na lang.

0: Alright, para entrar ke tropa satu empat pada goban gumikan ke Allah Singko. Allah Singko, Allah Squatro, Korintia, Otsono Mandi.
1: Ah, grabe, pas-pas kayo mga oras mong, okay. Unya nang tatawad mong kay natay mga pasundaya, kunya na mga balita nga, gikan nga, Prisco pa kayo niyo, Pris from the farm pa kayo niya ito ang balita mong, no?
0: Prisco, glab as gina siya, Master.
1: Yes.
0: Nagkisi-kisi pag gina, Master.
1: Okay, gikan na ni Lars Anyor, kay unya ato ni nga sayron kay ang kapulisan sa tagom na nanawagan sa mga publiko nga siyempre secured ang mga secure ang mga ni kinalot nga mga bangag sa mga septic tank ba minana
0: septic tank okay na namugna kini maong panawagan o mga pahimangno gumika lagi sa usa ka 5 anyos nga bata
1: oh. So unya ato na siren unya
0: siren bong? Tanaw niya master kay dooy putunong 5 anyos nga nahulog bisag nakalabay na nang semana.
1: Pero awareness ba? Awareness.
0: Awareness na siya.
1: Awareness na siya. So, unya mo, usaman ni balitaan, proyekto makuna sa first district sa barangay San Jose, sa New Corellia, mong labaw ni Lord, usaman niya.
0: Gisugda na.
1: Nagsugod na, Day?
0: Gisugda na. Mga proyekto sa first district sa New Corellia, gisugda na.
1: Aba.
0: Sukad pa man na na-monitor, magod ako katropang master. Sukad nga paghimong congressman ni Carlo Oy. Kuan, baka na yung... bisag ba, bago pa ganing pagsugod, the first turn pa lang, nagsunod-sunod ang mga project master. Ang uban kay ato naman sa katapusang termino makita ang proyekto.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang kuno-kuno, matod pa, ang unang termino is nag-practice.
1: Aba. Dagang kay mga espekulasyon.
0: Ikaduhang termino, giproseso na ang kuan, ang kanong mga, ano mga plano sa project.
1: Mm.
0: Unya ikatulo, dito na naghuhag mga budgeting.
1: Ah.
0: Pagkatapos ang quarter, dito na magsugod ang proyekto. Aron aduna po, nasugdan na to ang atong first time project. Mauna ni siya. Unya, magpa-reelect ko, aron matiwas ni. Reelect, aron matiwas. Pero lahi ni si Di Carlo Oy, mga nagrupa kay pagsugod pa lang. Nanay mga project.
1: Di basta-basta. So ato na sa iron niya, Bong. O sa maning istorya ha, Bong. Pamatud-i ko na ni mo kay Muha magini mo. Probinsya nga misikop sa kuan, Bong. Ginadiling illegal quarrying sa Talaingon sa Labdor. Unsa man siya, Bong?
0: Unya,
1: Master. Basta ato niya.
0: Yes, unya ato ni kuno kay nadungog ra ba na to, Master, nga usas tag iya man kuno ni ining nahisgutang quarrying ug mga equipment nga padakop sa gidakop sa probinsya. Kuan kuno ni. Official.
1: Mm-hmm.
0: Official,
1: abang.
0: Ha? Basta ka nagpadako, ako po na apoy kuwari.
1: Ato na sa error niya. Kaling, saan niya? DNPP o tago mga PNP. Saan niya nga nagpalig-on sa... Saan niya kapatid nun? Nagpalig-on sa probinsya. Saan niya? Tinood. Saan niya? Baby.
0: Mahimong luwas ka sa imong paglahoy-lahoy pag sa adlaw gabi. Tinalan ang kaatong kapulisan nga mauman sila nagbantay sa Kahusay Kalinaw, kinahanglan maangkong ginato ang Kalinaw o Kahusay. Dili lang kay peace and order. Ang tayo mga order, wala tayo mga peace. Isun tayo, di ba?
1: Isun, depende sa order na.
0: Depende sa order na, Master. Kung sige na tayo order, why peace? Dihar.
1: Depende mo. Peace 1 bag, peace 2, peace 3, peace 4, peace 5. Ano? So, ato na sa error na niya, Bong. Kaya sumaling DOPPO, Bong. Nagpulong-pulong ko ni sa mga staff ng conference alang sa... Sumaling siya?
0: Dili po ni si Congressman Pulong, ha?
1: Dili.
0: Kung ano eh? Dabao... Davao de Oro, Davao Oriental Police Provincial Office.
1: Sabi niya kang kuwano.
0: Ano mga staff siya? Mauga po nagisigutan niya, Master.
1: Mauga po? Ano,
0: ang kanibong ato baga PNP, nagisigutan kung sa mga para sa mga insurgency pre, kung sa angayan nga buhaton, arong kinisya nga mahimong luwas gihapon ang katauhan sa Davao Oriental.
1: Mo ba? Kakuya ko na ng istorya nga ako.
0: Kung niya, kinahanglan na mo ato dito, ikaw, Master, iyaw pagsalig nga na kay amigo mga general, na amigo mga kernel.
1: Amigo naman ato na, di mo lang magyapon na mukas ito, pag makasalata.
0: Kinahanglan, Master, nga ang imong isuot nga magbutor ka, kinahanglan, nakahaom gina sa rules and regulations sa kuan kaning LTO.
1: Haom kay sa tsura po. Haom po sa tsura.
0: Kayo ka na kuan, Master. Kayo kung madakpan ka, Master, dili makadupan ni ma'am.
1: Wala ta din ito magpanupan na kay basa kamata ka na di mata may ulitor. Di mata kamata ka na law-abiding citizen mata mo.
0: Dili po kaupan ni sir.
1: Bungo tetoy. Usa, baby, ka di. Usa manay mong be. Kapin kasi sinta ng mga aplikante interview sa HRM PSB desa sa Tutupas. Usa man ni siya. Sumistyle ni Bong.
0: Kana, Master. Kani mong mga
1: aplikante.
0: Kani mga aplikante, Master. Importante magina kay makagtrabaho. Expected ang ginikanan makatrabaho. O magag-eskwela ang expected ginikanan makatrabaho yung mga anak. Kaya doon ay trabaho. Pero ang problema karon, Master, kini mangong kani, hinon, sa sinta naman ni ang gipang interview, I do hope nga kining sa sinta makasulod ni siya kay mao ni ang gi lauman sa bagini kanan nga makatabang sa ilahang kapobrehon.
1: Uh-huh.
0: Pero kung unani gani niya kanang plantalya lang nga nag-hire pagkatapos na rin nakasunod kay Nedos Dugan.
1: Duwala. Gitulin na.
0: Dakong bungo sa ito.
1: Aba! Tinood yun eh ha. Pantarongan na kayo. So yung DOT district, saan siya? DOT?
0: Department of Tourism.
1: Diyan sa Davao, distrito 1 diyan sa Davao del Norte. Nagpalingon man ko na siya sa pagtinabangay alang sa turismo. Unya. Unya. Sahira na ito na. Unya.
0: Hindi gapo na ako aduna kay Bakir.
1: Aba! Baka luminis po niyo sa standing cooperative sa Panabo. Gi-evaluate alang sa Dabnor. Aba, gawad parangan.
0: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santol Blast Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Blast Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Blast Gold.
4: Santol Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
7: Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix ka mo.
7: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Speaker Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Alright, balik tayo rin mga katropa sa atong pagkaguban. Samtang ano na kita'y 2 minutos sigid master ang milabay sa alas 5 sa buntag. Ako po.
4: Paka na.
3: Alas 5 lang. Hayagan ning sa atubang na kuwi di mo klaro aning
4: ayo klaruhan na imong klaruhan di na gyud ka klaro
3: ba maulam puta ni Uncle Dar ani mato pa ni Uncle Dar, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
4: Uy,
3: napod ni si Elmer Curioso Cabillo, mato pa niya maayo ga buntag sirbong og master Inday tanini.
4: Good morning
3: sa tanang katropa nga nagpaminaw. Yan, nagasalamat mo Elmer Curioso Cabillo. Yon.
4: Alright, so direkta pong ato ning kuwala na ito si Lar, karoon mong kayo, kuwala ka, palikad na si Lar pong kayo, nahurot na ninyo ng 2 ka tasang kape ko, no?
3: Yan, hurot na 2 ka tasang kape. Kay, ato, Sairon, kaya naaraba rin si Sumbilon nga kandido, nagtanaw raba rin sa katropang Arnel Cortez.
4: Aba, be.
3: Salamat ko, no? Salamat nga miagi ka sa akong wall na ako'y daghang nakita nga interesting nga mga post shout out sa shout about sa health wellness keep siyempre ang atuan kuan re ato adre na matay mga health gyud.
4: Yes, nakita mga health
3: kay naa man ta yes to health.
4: Yes. Basta ra ka yes nakakuan ka Santon plus gold ka.
3: Yan. Ang among health din na
4: okay kayo. So
3: bastado gyud na siya bay.
4: Okay, sige. Ani ana ingon pa ni katropang Larno kapulisan sa Tagum City ananawagan sa publiko nga i-secure ang mga kinalot ng mga bangag humana adunay bata nga aksidente nang aksidenteng nahulog. Larsanyo Lar Bunal
5: live report. Nanawagan si Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ngadto sa publiko nga mahimong responsable sa pag-secured sa mga kinalot nga bangag o septic tank aron malikayan ang aksidente.
6: Sa residente sa Tagum City na bi kuan tatak ng alerto na paraanin na ikuan. So dili lang atong isipon nga na basi na mga bata silingan, so unta ato ang protektahan kung paraan nagkaluta basi magdula-dula sila nahulog. So naayong insidente no naitabo. So unta magtinabangay para maiwasan ang naning ng mga insidente.
5: Nagugat ang panawagan human sa insidente ng pagkahulog sa 5 anyos nga batang babae sa septic tank gawa sa wala pa mahuman nga balay sa Purok 3, Barangay San Miguel, Tagum City niadtong Agosto 6, 2026 sa hapon. Sumala sa report sa Tagum City Police Station alas 4:30 na sa hapon sa maong petsa napalagan ang pating lawas sa biktima nga naglutaw sa septic tank. Gisulayan pa kini og dala sa Bukas Center apan gideklara kini dead on arrival sa mihiling nga doktor alas 5:30 ang takna sa hapon. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang alias Jel 13 anyos igsoon sa biktima kalit matod pa siya ng kurat sa diyan adunay nakitang bata nga nagkulob o naglutaw sa septic tank o sa diyang iya kining giduol na sayran nga iya daing manghod nga babay.
7: Pagkauna na kong kita niya, wala pa ako kailan sa akong uniform kay bago man kong eskwela ato niya.
4: Mm-hmm.
7: At kita na kay akong giambak dayon.
8: Lahom rin na ito bigyan. Lahom na din.
7: Taga.
5: Sigun pa sa imbisigasyon sa kapulisan, gisay-say matod pa sa inahan sa bata nga si alias Lu. Gikalintura siya ni Adtong Tungura. Nagluto ko niya og saging, kaoban ang iyang anak. Apan nalingat siya o nakagawa sa balay ang iyang anak o iyang gituwang ni Adto lamang kini sa panimalay sa silingang paryente. Apan maglabay sa pipila ka mga minutos, may paibalo ang iyang silingan nga nalumos ang iyang anak. Ngato sa kinalot ng septic tank, 50 metros ang gilayon sa ilang gipuyan.
6: Ito na nanay-nag-abot ng mga kaparitihan. Nakuha ang bata pero sad to say na wala yung taon nakasurvive ang maong bata.
5: Hinoon, luyo sa wala gilaw mang panghitabo. Gitubag sa tag-iya sa balay, ang tanang glastuhon sa haya o pagpalubong sa biktima. Human sila nagkasitel o nagkapinirmahay. Sa aktual nga pagbisita sa XFM, ngato sa lugar na hitabuan, gitabunan na ang septic tank. Di nalumos ang bata o aminado matod pa ang nagtrabaho sa balay. Nga nalimtan nila og tabon ang bagag, una sila mipauli. Dugang pag-angwag sa hepe sa Tagominos, hilabi na ngato sa mga construction site. Nga dublyon ang pag-amping, dili lamang sa kagalingon, apan lakip na ang kaluwasan sa mga tao sa palibot. Aron malikayan ang susamang panghitabo. Walang piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
3: Yun, manay leksyong moral, master. Sa mga trabahante, usahay, magtrabaho ta, di ta magdinanghag.
4: Ako
3: na. Naong ginato nga, basi mulakaw ta, basi pag-ulit nato, niya wala nato mga harangin na niya. Bisa butang nag-barrier, bita, naagi na i-ali din ha, napita nga, kung nga pa na human o bangag,
4: nanay sa mga ako lang kaagi nakatrabaho mo kung inalugay-lugay pero kada kalat yun ang septic tank na tabunan yun naman ang sin
3: sin
4: kay una na alam na mag-renovate kagbalay una ni mo kung ano niya ang dapit sa may CR
3: correct
4: naman na yung mga tanggalo ni mga atop niya so yung mga tinanggal lang yung mga mga usap pa na mga plywood itabon yun ni mo labi na ganang mingaw kay ngalo labi na sa mga squatter area ay naala ba
3: susama na ito yung tabo ah kay di maguda kay kanaray nga nakagahitabo master daghan na yung tabo kanya to.
4: Daghan.
3: Adunay mga gipabayaan ng mga septic tank nga din pag balik sa tag-iya, tingala na anay galutaw nga bata. So kani, kung ano na eh, parcel sa mga nagkakitabu usap kani ato. So mana nga, kinahanglan na to, mag-amping kita. Kita po mga ginikanan.
4: Ayaw pasagdi.
3: Di po ta sa pantik ayaw nga naarata sulus tong balay. Unya ang atong anak gagmay pa. Tuwa na dito, galuling hayaw. Ano itong makita sa tumata? Mo-aksi na mong kabalaka din ha. Sama ko sa kuwa nga din ha sa mong ipuyan. Kana, delikado mong ganda mong lugar.
4: Okay, ay, siyempre.
3: Dagat mo na.
4: Dagat o.
3: Oh. Ugdakong taob. Unya na may nakaday mga balakay kung nagagmay kay mga bata diyan magdudula nga pasaglas gini kanan gagyo kay mga ilang balay maabot ito kay daghan mga bata diyan nga hulog no asa pa diyan nakaambak na po ko diyan kay tabang kog bata
4: di ka basta-basta mga rescuer ya
3: abi na mo kana kung anak ato akong anak kamagwangan ako ikaduha kay mga babae nang akoan gud na nga hulog ginagdagat gagmay para sila
4: pero
3: taob pag yon
4: taob
3: atol pag gabi pero kato sila wala lang dudula kundi naglingkod atong bangko
4: nga dagak
3: ang bangko na
4: nahayang
3: inisdog na hayang may gani kini ako magulang may nakaambak bawag pangitay kay gabi biya
4: magyud
3: kapos nga intawang bata
4: so mana
3: so moral na mo na nga tipo ko babasol sa akong mga anak nga di kuan gyud ko kanang careful ko nila nga di ko gusto maglaglaag sila kay simba ko mga hulog mo diha.
4: Correct. So, okay. Mana mga katropa, amping na tanan.
3: Yes.
4: Okay, bong.
3: Mas maayo pa, master, mag Santon Gold Coffee Mix na aron nga hapsa itong pagpinabuhi, hapsa itong pagpanarbaho rin yung adlaw ang Santon Gold Coffee Mix. Samtang sa pikas bahin sa itong mga balita, mga katropa, human sa dugay na matupag gihulat sa mga residente, official na usab nga misugod ang pagpatuman sa usa ka proyekto sa may barangay San Jose nga pangunahan kini o gipasugdahan kini sa District 1 Congressman Di Carlo Uyo o Uyo-Oy. Gani base na sa kini sa hulagway nga gipaabot usab dinhi sa tuag mga impormasyon gipagawas nga aktibo na karon ang trabaho sa maoga proyekto nga din laki usab nini aga pundo sa General Appropriation Act o kitawag to GAA 2026 pinaagi sa pagpaningkamot usab sa nisgutan nga opisyal aron labag nga madala kini ang pundo ngadto sa barangay dako usab matud pa ang pagpasalamat sa lokal nga panggamhanan sa barangay San Jose ubos kini sa liderato ni barangay kapitan Leo Namok Mansik Mantika nga mingon kini nga usa kini ka mahinungdanon nga kalambuan alang kini sa komunidad human lagi sa taas usab nga panahon nga wala makadawat o gasusamang mga proyekto ang iyang barangay. So padayon karon ang construction aron labang nga labing nga dali nga panahon magamit na kini sa katawhan o makatabang usab sa adlaw-adlaw nga panginabuhi o serbisyo sa barangay. Ang maong nga kalihukan gilaw sab kini nga kabahin sa padayon nga pagduso sa mga proyekto sa infrastruktura o pagpalambo matud pa sa komunidad sa unang distrito sa Davao del Norte mga katropa. Alas 5 days na mga kaigsunan rin gapon sa atong pagpanaguban din hi mga katropa sa Talaingo, Davao del Norte. Nagpakita matud pa og kalig-on Oga nga baruganan, batok gato sa illegal quarrying aga provincial government sa Davao del Norte. Human nga masikop usab sa usa ka operasyon ang duha ka dump truck oga usa ka piloder nga gidudahan kining gigamit sa walay permit usab nga pagkuha og quarry materials sa sitio Nasiko, Barangay Santo Niño, Talaingod niadto Agosto 12, 2026. Gani ang operasyon gipahingunahan kini sa Mines Division sa Provincial Environment and Natural Resources Office kun Pedro, isip kabahin matud pa sa mas hugot nga kampanya sa probinsya ubos sa pulisiya nga no permit, no delivery receipt, no extraction. Bisan pa man sa maoga report nga ang mga ekwipo matud pa adunay kalambigitan kini sa usa ka opisyal, wala usab kini gipadayag sa gobernador. Ang lamang kuno nga magpadalip na usab ang ginatawag na tog mapadayon ang mga investigasyon. Si Gobernador Edwin Hubahib ingon nga walay bisan kinsa nga mahimong exempted sa balaod. Gipasabot usab niya nga ang mga kita gikan usab sa quarry o quarry permits extraction, mga taxes o uban pang mga bayranan importante matud pa alang sa pagpundo sa mga programa sa probinsya sama na lamang sa Uplan KKK Health Services Zero Billing Program, pag-abli usab sa kalsada o uban pang mga serbisyo ga publiko. Samtang nagapadayon usab ang investigasyon, gipahinumduman usab sa probinsya ang tanang mga quarry operators nga kinahanglan nga adunay saktong extraction permit o delivery receipt aron lamang nga malikayan ang dagkong nga multa o ga posible matud pang pag-impound usab sa mga ekwipo. Ubos sa Provincial Tax Ordinance Number 2023-002, ang mga madakpan nga walay delivery receipt mahimong multahan o 1,000 ang puti gamaya. 1,000 kada 1,000 kada cubic meter man ini. Dako-dako ni 10 wheelers na. Napulo po nakakubiko, so 10,000 po. Meters sa unang paglapas, ikaduhang paglapas, 2,000 sa ikaduhang paglapas nini. O sa ikatulong na paglapas, 3,000. Plus dugang pangposibilidad nga ma-impound ang quarry materials o mga equipment o sakyanan. Gani ang maong aksyon, nagpadala kini sa klaro matupang mensahe nga ang kampanya batok sa illegal quarrying sa Davao del Norte, dili mupili og ordinaryo gataw o opisyal, kundili magpasiugda sa patas matud pa nga pagpatuman sa balaod alang kini sa pagpanalipod sa kinaiyahan og sa pundo matud pa sa katawhan. Murag na naay naghonghong ra ba sa kuan ini kagabi nga tag-iya daw mayor. Tag-iya mayor. Unya na napukoy na himbaw ang biya rin na pita mga tropas Davao del Norte nga halos mga quarry din eh mga official may tag-iya.
4: Aba.
3: Oh, halos.
4: Di basta-basta oh. Na dai, nari basta-basta na may ana lemong.
3: Oh, na ay mga una na mga dump truck ato makita din mga official tag-iya na. Pero napoy uban nga mga nahimong official buster nga daan ang ing ana na ilang trabaho daan.
4: Di basta-basta.
3: Mga contractor na sila daan, mga naas le mga equipment, mga heavy equipment para sa construction na heavy equipment asya. Nanay una nga mga ing ana pero ang kadang uban nga ugwa mahimong politiko nakapangontrata na. Aduna na dako ng construction firm.
4: Oh.
3: So kana usa po na ka matawag nato master ang investigahan. Kay sa una unsa wa pa ka mahimong official, wa pa mo mahimong official, unsarban mo.
4: Oh.
3: Nahibalo man ang silinga kung sino trabaho ni matuhan na. Pero pagka official na, himo na mo official nganong dagko na mo contractor hinoon sa atong nasod. Tibok na sud pati daghan ng nanang hitabo.
4: May mga inala no.
3: Nay ngon na. Naga ni announcer ba, announcer master nga nahimo ng contractor. Oy, problema na.
4: Di ba basta di ba basta di ba politiko.
3: Di ba politiko. Oh, nay mga announcer nga nahimo mag-contractor.
4: Correct, correct.
3: Apoy mga magsisibya nga nahimong contractor.
4: Aba, contractor na contractor lay mo. Sige ra contact.
3: Oh, sige lang contact.
4: Sige ra contact pa.
3: Yan, alas 5:15 na baga katropa samtang sa lain pang bahay na sa ato baga balita. Nagpadayon sab karon ang pagpalig-on sa ilhang koordinasyon ang kapulisan o provincial nga panggamhanan sa Davao del Norte aron lamang nga masiguro ang kalinaw o siguridad sa komunidad. Gani sa detalye nga ato usab nga dadawat sa baga alas 9 antak na sa buntag kagahapon gadlawa Agosto 13, 2026, nagpahigayon og security courtesy call si Police Colonel Glenn J. Cristenes, ang provincial director kini sa Davao Norte Provincial Mobile Force Company. Sa Davao del Norte Police Provincial Office o gitawag doon DNPPO. Kauban usab si Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, ang acting chief of police sa Tagum City Police Station, ngadto usab

0: Ayuhan sa publiko, lakip na usab nini ang mga pamaagi aron lamang mapadayon ang malinawon ug luwas usab nga palibot alang kini sa mga residente sa Davao del Norte. Gani gi padayag usab sa mga opisyal nga ang ila matupang lig-on nga pagpaningkamot nga sa pagtinabangay aron lamang kuno nga masiguro ang proteksyon sa katawhan ug mapadayon usab ang pagsalig sa publiko ngadto sa kapulisan sa lokal nga panggamhanan ug matuman ang mandato sa ilang trabaho mga katropa. Kay nga na mapanag di mo matuman sa inyong mandato, nasayod ban mo mga katropa nga di gyud masugot si Mamili Rilampagos kapal.
1: Ay, sa tigre sa kanana ay.
0: Sugot kina di masugot
1: kina si Mamili. Si Mamili ana ni kanana.
0: Di ganahan man na makita ni Mamili nga kay daghan ba kay na si Mamili Rilampagos kapala og mga ano mga
1: constituents
0: constituents ng mga official di ba mao na nga siya wa puno di lipod
1: na
0: bisag unsa ka kanang unsa ka dako sa official basta kailan niya suod niya simple lang niya tara nga na pagtrabaho
1: diyan mo diyan mo makita ang Christmas tabong
0: kay maulaw ta apil maulaw ta apil ni mo tapos ang anak imo gipakita maulaw ta
1: basta basta nay nana mama ate Mili good morning mo dia
0: kanang basta
1: lasige
0: magbuntag samtang sa laing bahin diri sa Davao Oriental usab nagpahigayon og staff conference ang Davao Oriental Police Provincial Office o gitawag niya GDOPO aron lamang ripasuhon usab ang nagapadayon nga mga operasyon o mga prioridad nga mga programa sa kapulisan sa probinsya. Gani ang maoga panagtigom ipangunahan kini ni Police Police Lieutenant Colonel Conrado B. Canalilla o Canaliha Junior usa kini Deputy Provincial Director for Operations uban usab sa partisipasyon sa mga provincial staff officers sa Davao Oriental Police Provincial Office. Sumala usab sa DOPO ang staff conference nagsilbi kini nga higayon aron labang hisgutan og gitawag revisahon ang mga kasamtangang mga programa paglata o paghatag usab kini og update sa mga operasyon o pagtuki sa mga kabalaka sa province sa mga prioridad sa mataga opisina o unit sa kapulisan. Atol sa mga tigom ang mga provincial staff o sa officers nag-presenter kini o sa ilahang tasatag sa usab ka mga report kalabot at kini sa mga nahimo nga kalampusan kasamtangang mga isyo o sa mga prioridad ng mga kalihukan nga pagatutukan usab sa umaabot ng mga adlaw tumong usab sa baong nga kalihukan ang pagpalig-on sa koordinasyon sulod mismo sa organisasyon o pagsiguro ng mga epektibo ang pagpatuman sa mga programa sa Philippine National Police alang kini sa Kalinaw Kapsay ug Seguridad sa Davao Oriental. Kay ubadayon ang eleksyon sa barangay kinahanglan mo gina ang ilang presensya nga naa usab sila dinha mga katropa aron sa ingon ni ana malinaw ug hapsay ang barangay og sangguni ang kabataan eleksyon 2026 mga katropa ug mahinayon karong November 2 mga kaigsuonan. Exciting Pilipinas. Samtang sa atong pagpadayon na master alas 5:20 na gyud sa laing pangbahin sa atong mga balita. Dirita sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nagapadayon na sab karon ang lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte sa pagpalig-on sa patas ug transparent mga katropa nga proseso sa pagkuha og mga empleyado sa gobyerno. Pinaagi usab sa gipahigayon nga Human Resource Merit Promotion and Selection Board o ginatawag ni HRMPSB Panel Interview niadto ga Agosto 12, 2026 sa opisina mismo sa HRMO sa ikaduhag andana sa munisipyo. Gani, gipangunahan kini ang maong panel interview ni Mayor Roland S. Dihisika nga maoy chairperson sa board uban usab sa ubang mga miyembro sa HRMPSB. Sa datos usab sa HRMO, upat ka mga aplikante ang gi-interview alang kini sa nabakante nga posisyon o bakanting posisyon nga internal auditor to sa internal audit section. Gani samtang 33 ka mga aplikante ang miatubang usab sa interview alang kini sa duha ka bakanting posisyon sa Administrative Aidel o Ed, Administrative Aid 1 sa Santo Tomas College of Agriculture Sciences and Technology kung gitawag ni Istikas. Dugang pa usab nga adunay 13 ka mga aplikante ang gi-interview para kini sa posisyon nga administrator.

0: Administrative Aid 2 sa Municipal Agriculture Office. O sa katapusan, adunay 12 ka mga aplikante usab ang miatubang usab sa interview alang kini sa bakanteng posisyon nga Administrative Aid 6 o Clerk 3 sa Mayor's Office. Subalo usab sa HRMO ang maong kalihukan kabahin sa kini sa ilahang paningkamot nga masiguro ang patas able o merit-based nga recruitment process aron labang matagaan o patas nga oportunidad ang tanang kwalipikadong aplikante o makapili matud pa ang LGU sa mga individual nga adunay kapasidad o integridad sa pag-alagad sa katawhan. Nagpabilin matud pa nga tumong sa LGU Santo Tomas ang pagpalambo sa kalidad sa serbisyo publiko, pinaagi usab sa pagkuha matud pa kini sa mga empleyadong adunay husto nga kahibalo, kahanas o dedikasyon sa trabaho. I hope nga tinuod na ang makuha empleyado adunay hustong kahibalo. Pero ang makuha empleyado gumikan kay anak ni kumpare.
1: Ah, ganal ah. That's another story.
0: Tungod kay adunay nakabutang ditong pangalan nga referral.
1: Aba.
0: Referral ni Kuan ni... Money, referral ni financier panahon sa eleksyon.
1: Uy!
0: So mahimo ginasiyang lalim ka usa lang ka bakanteng posisyon, tag 30 ka buk, 33 ka
1: buk ang
0: ni-apply.
1: Listen.
0: Usa ra na ka bakanteng posisyon ang giilogan. So, bulahan kaayo ang adunay bugat. Masabi bugat.
1: Bugat o ka itlog sa klaruhan na niya mong.
0: Daro niya, master. Itlog mo master nga. Tamingo ra ba ng uban niya itlog, master? Bugat o bakir.
1: Naamang ko kayo kahilanan. Naamang ko nasundan ng kapitan, bong. Na ni Atoy, kaya ako si Moabang. Ni Alan ng kapitan nga. Sorry kayo niya, sir. Kaya bigyan mo na ako priority. Kaya ako priority. Kaya yung itabang na ko itong mga ala ba?
0: Sorry po, master.
1: Sorry po. Problema na. Kasabot mo tala.
0: Sorry po, master. Kaya dito mo speakers itong nakalabay election, sorry master. Sorry po.
1: Sige, sunod. Sunod na lang yung kapitan masupport ane, Cap.
0: Okay, anagin na. Okay, marag satuan ng kalihukan. Sometimes, sa pikas bahin, alas 5.23 na. Sa pikas bahin, nagapadayon usab ang mga paningkamot karon aron labang mapalambo ang turismo og makadugang matudpag oportunidad sa trabaho sa distrito 1 sa Davao del Norte. Pinaagi usab kini sa usa ka mabungahong courtesy visit tali usab sa mga lokal nga opisyal o sa Department of Tourism o DOT Region 11 niadtong Agosto 12. Gani kay panguluhan usab sa ang maong delegasyon sa Department of Tourism ni Regional Director Tanya Rabatan, diin gitumong usab sa maong nga panagtigom ang pagpalig-on matud pa sa koordinasyon tali sa nasyonal nga ahensya ug sa mga komunidad sa distrito 1 Davao del Norte aron labang nga mas daghan pang suporta programa o proyekto ang mahatag kini sa lokal nga panggamahanan sa turismo o tourism industry. Gani sumala usab sa partisipante nga ang mga pagligon matud pa nga pagtinabangay gilauman kini nga makatabang sa mga lokal usab ng mga negosyo, tourism workers o sa pagpalambo usab sa mga tourist destination sa maong distrito. Mitambong usab sa maong panagtigom sila si Chairperson Alma Limoy sa Tagum City Tourism Culture and Arts Council, Konsehal Arthur V. Ong na nagdumala kini sa Committee on Tourism, Sisterhood Ties and International Relations, Assistant Regional Director Jody L. Kalaliu o uban pang mga representante gikan sa Department of Tourism Region 11 o LGU Tagum. Ganagi pa si Ugda usab sa mga opisyal nga ang pagpalambo matupas turismo dili lamang kini paras pagdani o mga bisita kundili aron usab nga makahatag kini dugang pasab nga panginabuhian o kalambuan sa mga komunidad sa Davao del Norte. Mao ka na mga katropa ang atong nakuha mga balita sa ako ng ingon kung wakay bakir mga katropa sa pag bisan pag ang imong anak cum laude magna cum laude kung wakay bugat ga bakir looy kay imong anak di makatrabaho mga katropa dayon.
1: Correct.
0: Aminado ka na master kay kana naka-experience sa mata na master.
1: Experience
0: atong mga anak, ang atong anak di na ganahan manarbaho nga mga apply pa. Pag mag kanang mga kurso nga kuan bitaw sa agri kinahanglan kayo na kay one time ago nay usa ka city nag-hire yun ka ng haom kayo sa iyang kurso.
1: Saan ka na? Sibo yun kayo?
0: Oo niya. Akong anak, kay kung ano magito, kay eligible man to siya. Kay naanamang ito siya ay Ang tawag na master kadagan ng civil
1: degree.
0: Service, civil service.
1: Civil service ay.
0: Oh, oh, yeah, yeah, oh, yeah, oh, oh, agriculture man to siya, kanang agribusiness man to. Kanya kuan puto siya kaning cum laude. So, apply siya gi kuan ka kanang sunod gi sa profiling ba unsa kinahanglan na requirements. Pasa gi na siya. Gastuhan na. Hula nang tawag kay tawagon ako no. Ayabot lag duha ka tuig, wa gyud matawag. Kanu sa Ginoo, wa gyud manarbaho ang tawag ko.
1: Kay kulang baker.
0: Kay walay bugat nga baker.
1: Baker.
0: Walay bugat nga baker. Unya na po ko na hibaluan nga nayo nakasunod og trabaho nga hangtod karon, gikaltasan pagya pang sweldo kay gitunga dito
1: sa baker.
0: Sa baker.
1: Ana na. Bugot sa ito yan istoryana.
0: Palag nang taong ginikanan. Kay pagpa-eskwela nako ni mo day, wa biya gyud tawo nagtunga og gasto sa pag-eskwela nato.
1: Unya kay ramen ito nga dito sa namin ni Baker.
0: Na, tunga naman sa
1: ito. Bukat pag-ing Baker. Sa amin na mo. Mao na niya. Mao na niya.
0: Samtang sa katapusang bahin sa itong mga balita. Rispanabo City, malampuson usab nga gipahigayon. Kato nakalabay ng adlaw ang usa ka evaluation sa ginatawag-tog nominado alang kini sa Dabnor Gawad da Parangal 2026 Search for Outstanding Cooperative. Isip kabahin matuwi kini sa pagsaulog sa Cooperative Month celebration sa lalawigan sa Davao del Norte. Ang grupo sa mga evaluator gikan usab kini sa Cooperative Development Authority o CDA, Department of Trade and Industry o DTI, Provincial Cooperative Unit, ginatawag-tog PCU o yung sa Provincial Agriculture Office, Community Development Division, o ba sa suporta sa City Cooperative Development Section, nga gipangunahan kini ni Ms. Brenda Sauping, OIC, mibisita kini og nag-assist sa mga nominado sa nagkalain-lain o sab nga kategorya. Gani si sa micro category, nominado ang Panabo National High School Teachers Multipurpose Teachers Multipurpose Cooperative. Sa small category, giilaw sab ang mabunso o mabunaw, ha? Mabunaw Women's, mabunso naman, Mabunaw Women's Multipurpose Cooperative. Samtang sa medium category, nominado usab ang Panabo City Employees Multipurpose Cooperative. Sumala usab sa mga evaluator, tumong sa maong search nga mailhan kini og mapasiugda, mapasidunggan ang kooperatiba, kooperativism pagtinabangay, kooperatibang pagtinabangay nga adunay maayong pagdumala, aktibo matupang serbisyo sa mga miyembro og dako usab nga kontribusyon sa kalambuan sa komunidad. Gani gipadayag usab sa mga opisyal ang ilahang pagpasalamat sa tanang nominado tungod sa ila matupang dedikasyon og pagtinabangay aron labang mapalig-on ang kooperatiba og mapauswag usab ang ekonomiya sa lokal nga komunidad. Padayon sa mananawagan karon sa mga ang mga sangad to sa mga kooperatiba sa Panabo nga ipadayon ang espiritu sa kooperativism o pagtinabangay, pagpalambo usab sa panaghiusa alang kini sa mas ligon og mauswagon nga komunidad mga katropa.
1: Oras alas 5:30 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
3: Santon Plus Gold user. Atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold day. Tumanggod sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong kapsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape. wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 94 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
13: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bush, abo. Magpakilo ko sa hubay, be.
15: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
2: Exciting Pilipinas.
3: Alright, balik tayo mga tropa. Samtang ano nagtay 36 minutos malamig aron sa alas 5, Master.
4: Ayag na kaya mong. Ayag na sa kawas mong. Kaya...
3: Bisag na idagom-dagom, Master. Pero ni subog yung adlaw.
4: Ayaw lang dagom. Kaya muli pataw niya. So, ato
3: na libir. Nama kay raincoat ka di
4: mo. Wala kay raincoat ron. Wala ka. Ligot ako lang. Lokol. Mata marami tayo ganag asin.
3: Hindi magapag ka mabasa,
4: Master. Nasa na istoryahan. Nasa na istoryahan. Si 24, si 24 ka mga friends rescued mong sa bukid noon. Natagaan og safe kandak. Pass baton pa ni Marie Codino at paminahon ba sa XFM Bukidnon?
1: XFM Mindanao Reports.
5: Si Tinday 4 ka mga rescued friends ang natigaan og safe conduct pass ni atong Agosto 11 2025 sa H1SFBN Barangay Mampayag Manulo 4 Tits Bukidnon. Kinigitambunga ni Colonel Warren C. Monda, Officer in Charge sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, isip representante ni Major General Marion T. Angkaw, Commander sa 4th Infantry Diamond Division. Lakip na ang National Amnesty Commission, lokal nga panggamhanan, DSWD-10 o guban pang mga partner agency. Ang pag-issue sa Safe Conduct Pass usa ka mahinong danong bahin sa mga inisyatibo sa gobyerno alang sa kalinaw o reintegrasyon. Tumong niini ang pagdasig sa mga kwalipikadong kanhi rebuilde nga mopahimulo sa programa sa amnestiya, pinagi sa pagpasayon sa ilang luwas nga paglihok samtang nagproseso sa aplikasyon, pagsiguro nga dili sila dakpon o paghatag kanila o kagawasan sa paglihok samtang sila mubalik sa normal nga katilingban. Matod pa ni Colonel Munda sa iyang pamahayag, ang pag-issue og Safe Conduct Pass ngadto sa mga kanhi rebelde usa ka pamatuod nga seryoso ang gobyerno sa pagtuman sa ilang saad sa pag-ayo o pagpasig-uli sa panaguliay. Ang 403rd Infantry Brigade uban sa mga kaabag nga ahensya nagpamatuod na pag-usab sa ilang pasalig sa padayon sa kalinaw o pagpalambo sa mga paningkamot alang sa pagpasig-uli sa panag-uyon sa Bukidnon, isip kabahin sa mas lapad nga kampanya aron tapuson ang lokal nga armadong panagbangi padulong sa kalambuan. Sayang mensahe gipahayag usab ni DSWD-10 Regional Director Glofilia J. Uayan ang mainitong pag-abi-abi sa maong bagong lakang sa kinabuhi sa 74 ka mga rescued friends. Samtang nagpadayon ang ilang proseso sa reintegration, may pasalig ang DSWD-10 nga magpabiling kauban ang mga friends rescued, pinaagi sa social protection, psychosocial support, sustainable livelihood opportunities o community reintegration assistance aron matabangan sila sa pagtugot pag-usab sa ilang kinabuhi. Katrapa, stress ka ba? Likay ang stress ka pwedeng mahatod kanimo sa depresyon. Inom ka nun ay Oxanton Plus Coffee Mix para sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News.
4: Alright, tanga salamat Marie Codino. Og nitas pikas bahin mo alas 5.39 na 15 anyos nga lalaki patay human na lumos samtang naligo sa suba. Aba, sa hero na to sa XFM Jensen. Cherries Liquid.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Patay ang usa 15 anyos nga batan-ong lalaki human malumos sa suba mga alas 4 sa hapon ning niaging adlaw sa sitio Bakngeb, Barangay Lakunan, Tibuli, South Cotabato. Sumala sa taho, ang biktima giila nga si Marvin Ato, 15 anyos, nga estudyante o residente sa maong barangay. Base sa pahayag ni Barangay Lakunan Kagawad Oliver Saling Lumbay, ang biktima og mga kauban ining minor de edad miadto sa suba aron maligo, apan aksidente nahulog ang biktima sa lawom nga bahin sa suba hinungdan na lumos. Gisulayan pagdala ang biktima sa labing duol nga hospital sa Tibuli, apan gideklara siya nga dead on arrival sa mga attending physician. Ang patayng lawas sa biktima gidala sa Collado Funeral Homes alang sa post-mortem examination. Sa pagkakaroon, grabe ang pagsubo nga gibati sa pamilya tungod sa nasampit nga insidente. Mga katropa, para sa dugang enerhiya o ligon nga kabukugan, tumar o premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
4: Alright, Cherish Leghid, 4:40 na aga, try it. 33.2 million.
7: Gatosan ka mga residente ang kasamtangang nawad-an o kapuy-an. Human miulbo ang usa ka dakong sunog sa Puroka, Zinya, Nueva Guding, Barangay Taft, Surigao City ni atong Martes. Ang maong kalamidad may resulta sa gibaraban ng 33,207,210 pesos nga kadaot sa mga kabtangan. Base sa pasiunang investigasyon, giingong nagsugod ang kalayo sa balay ni Ramonito Bulandrena Romero, 64 anyos. Dali nga mikanat ang kayo, gumikan sa kusog nga hangin ug sa mga materyales nga dali rang masunog. Nakontrolar sa BFP ang sunog alas 3:11 sa hapon og hingpit nga nadeklarang fire out alas 5:42 sa hapon. Sa pinakabagong assessment sa City Social Welfare and Development kon CSWD Office, mikabat sa 93 ka pamilya o 458 ka individual ang opisyal nga lalista nga biktima sa sunog. Sila temporaryong gipahimutang sa Barangay Taft Gym samtang nagpadayon pa ang validation sa mga otoridad aron matino ang eksaktong gidaghanon sa nangaugdaw nga mga balay. Sa laing bahin, subay sa report ni Kagawad Roberto Parada Jr., usa ka bombero ang nakasinati og pagkapaslot sa lawas, human misila obang kalayo samtang nagpasirit og tubig. Usa-usab ka residente ang nasamdan, human kini nabulasot sa iyang balay sa tinguha nga makasalbar og mga kagamitan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
4: Alas 5:42 na Congressman Flores Dangayo o katinawan sa paghunod sa health o agriculture 2027 budget allocation. Halilo Tabios!
1: XFM Mindanao Reports.
8: Gisugyo tibukidon Second District Representative og Deputy Majority Leader Attorney John Flores nga ang Kongreso angay mangayong katinawan matag programa bahin sa dagkong pagkunod sa mga lokasyon alang sa panglawas ug agrikultura nga makita sa gisugyot nga national budget alang sa 2027 ang FY 2027 National Expenditure Program. Nagpakita nga ang health subsector nga 458.43 billion pesos sa 2026 nahimong 362.74 billion pesos na lang sa 2027. Niubos kini og 95.70 billion pesos o ana sa 20.87%. Ang agriculture and agrarian reform niubos usab gikan sa 313.16 billion pesos ngadto sa 276.57 billion pesos niubos og 36.59 billion pesos o 11.68%. Kini nga mga basic sectors pinaka gikinahanglan sa matag pamilyang Pilipino ilabi na sa anaa sa probinsya. Ato sa budget deliberations tumong ni Flores nga pangutanon ang DBM, DOH og DA nga ibawon ang mga nagunang programa kansang mga lokasyon gipakunhod, giyunong, kompletad o gibalhin ngadto sa laing bahin sa budget o gipasabot ang epekto ni ini ngadto sa mga benepisyaryo o sa mga target alang sa tuig 2027. Aduna matutpay major programs ang Kongres nga kinahanglan protektahan o pagatunan. Ang proposed budget naglakip sa 74.45 billion pesos alang sa National Health Insurance Program, 25.39 billion pesos sa National Health Workforce Support System o 14.54 billion pesos alang sa Health Facilities Enhancement Program. Alang sa Agriculture, adunay bahin nga 29.92 billion pesos para sa National Rice Program, 30 billion pesos sa Rice Competitiveness Enhancement Program, o 16 billion pesos sa Farm to Market Road Projects. Suportahan matod pa sa Congressman ang hingpit nga pagpatuman sa mga lagda sa House bahin sa transparency sa budget. Lagit na ang detalyadong pagbutyag sa mga dagkong pag-usbaw, paggunod o pag-usab sa lokasyon, gikan sa NEPA, aron tin-aw nga masubay sa mga magbabalaod og sa publiko kung giunsa pagbago ang gisugit nga budget atol sa mga deliberasyon sa Kongreso. Dugang pa kung adunay dagkong mga kausaban sa mga budget alang sa panglawas o agrikultura. Kinaanglan klaro kung unsang mga programa ang maapektuhan, nganong nausab ang mga kantidad o unsang epekto niini sa mga serbisyo. Adunay higayon ang Kongreso atol sa proseso sa budget nga mailhan ang mga kahuyang o himuon ang gikinahanglang mga pag-adjust sa dili pa mahimong balaod ang budget alang sa 2017. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakiusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
4: Alright, nagkasalamat. Nilo Tabios, alas 5.45 na mga katropa. Matod pa din eh, no? Minor Didad, Samdan, abas, may pasabta ko na may anibi. Kaya Minor Didad, Samdan ko na bong, Samdan, human na igo sa nabuak, nabuak nga poste sa dihang nakapabuto og pusil ang silingan nga retiradong pulis. Mm-hmm. Be, Pilipa Oligaryo, may pasabta ko na may be.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Nagpabilin sa Balaytambalanan ang 15 anyos nga lalaki alang sa dugang medikasyon human maangol sa aksidenteng pagpamusil nga nahitabo kagahapong adlaw alas 8:40 sa buntag sa Purok Masinadyaon, Barangay San Isidro, Coronadal City, South Cotabato. Giilang biktima nga si Alice Brint samtang ang suspect gila nga si Ruel Eledo Miguel anaa sa hamtong nga pangidaron nga kanhing pulis ug pulos residente sa nasampit ka lugar. Nasuta sa investigasyon sa Coronadal City PNP nga samtang gapakaon og binuhing iro ang biktima kauban ang iyang amahan sa dihang nakurat sila sa sunod-sunod nga buto sa pusil. Milabay ang pipila ka minuto nakabati og sakit sa lawas ang biktima og nasayran sa amahan nga dunay daghang samad sa lawas ang biktima. Hinungdan dali nga gidala sa labing duol nga Balaytambalanan. Sa pagpaklaro sa kapulisan nga konkretong poste ang naigo sa bala sa pusil og ang mga pitik ang misumbalik sa bata. Ato sa hot pursuit operation, dali nga nasikop sa kapulisan ang suspect na silingan ra sa biktima, kundi hindi kabutyag nga adunay kaning panagbangi ang retiradong pulis o gamahan sa bata. Na-recover sa mga otoridad gikan sa suspect ang usa ka arms core rifle, usa ka arms core .45 caliber pistol, usa ka magazine o 8 kabuhing bala. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Coronadal City Police Station ang dinakpang retiradong pulis samtang nagpadayo ng investigasyon kauban na South Cotabato Forensic Unit kalabot sa baong insidente. Mga katropa, ayaw kabalaka sa init ka panahon. Mag Clear Skin Herbal Soap na, aron kanunay glowing ang skin. Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligaryo. XFM News.
4: Alright, salamat Philip Oligaryo. Alas 5.48 na. Okay, kanhing OFW na sulod sa Rihas Humana na sikop sa bypass operation sa Butuan. Junji Librias.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Dili batukib ang kasakit ga nahiaguman sa usa ka amahan o ga kanhi overseas Filipino worker human kini nagsakripisyo sa laing nasod apan sa karsel ra di ay gihapon ang padulngan tungod sa pagkalambigit sa ginadiling droga. Giila sa kapulisan ang suspitsado nga si alias Arnel hamtong ang panuigon na minyo o kasamtangan kini nga nagapuyo sa Purok 17 Barangay Tungaw Butuan City. Si alias Arnel nalista sa mga otoridad ubos sa kategoryang street level individual drug personality. Nagmalampuson ang gihimong bypass operation batok sa suspek nga gipangunahan sa Station Drug Enforcement Unit sa oga sa tibok pwersa sa Butuan City Police Station 5. Nakuha sa iyang posisyon ang 2 ka gramo sa gituhang shabu nga nagakantidad sa 13,600 ka pisos. Lakip na ang 500 ka bypass money. Matud pa ni Police Captain John Aurelian, ang hipi sa PCPS 5 dugay na nilang gimonitor ang maong suspek sa pagpamaligya og illegal nga droga sa Purok 16 sa maong barangay. Mitambag usab ang opisyal sa publiko nga iampo sa Ginoo ang mga problema og palasunon sa kinabuhi kay dili droga ang kasulparan niini. Mibahad usab si Police Captain Aurelian nga dili muundang ang kapulisan sa pagsugpo sa mga nalambigit sa illegal nga negosyo aron maprotektahan ang kaugmaon sa mga kabatanunan. Sa pagkakaron, tanggong na si alias Arnel sa silda sa Station 5 og mag-atubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas aron dili mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
4: Alright, takasalamat kayo, Junje Lebrias. Bong, wala kita yung oras mo, 5:50 na yun, bong.
3: Okay,
4: birahin na bong.
11: Weather update. Weather update.
3: Ganitas ng weather update, mga katropa, gumika ka alas 5:50 na yun, mga kaigsonan. Dari sa itong weather update sa Isla sa Mindanao. Ang Davao Region o Caraga, Lakip na sabi ng Butuan o Gambago, magpadayon kining mapanganuron o mapiktuhan. Napiktuhan kini sa habagat o gitong southwest monsoon. Maong ginauman ang partly cloudy ngadto sa cloudy skies. Panagsang pag-ulan o thunderstorms, labi na sa hapon o gabi. Huyang ngadto sa kasarangang hangin, mga katropa. Agikan kini sa habagatan ngadto na sa habagatan kasadpan. Urag eh, medyo adunay kasarangan nga balod nga ato pumasinati karon, mga kaigsoonan. Ang temperatura, mga katropa, manukad gikan sa 24 degrees Celsius ang pinakainit ngadto sa 31 degrees Celsius ning adlaw. Init nga gibati, heat index kana sibay mahimong nga moabot ngadto sa 36 degrees Celsius sa udto hangtod kini ngadto sa alas 2 sa hapon. Humidity taas usab, mga katropa, tali sa 75% hangtod ngadto sa 92% nga mao nga medyo alimuot gyud og ang ato nga panahon karon sama ka sa kalimuot sa Kundagway. Samtang ang adlaw misubang, mga katropa, ganihang alas 5:28 musalo po sa punyang alas 5:24, mga katropa, sa kahaponon, mga egsoon.
11: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Yon, mga katropa, to the weather update, mga katropa.
4: Ahay! Alas sige pong! Walang tayo oras, mga katropa. Dugdug na sa Lunes pohon na mayong lawas ito kung sa panahon, mga katropa, no? So, nakasalamat kayo niyong boss ngayong alas kanginan. Wala lain, Master Inday Tanini. Good morning!
3: Yan, masunod na, mga katropa, ang programang Express Balita sa buntag ng kaubay si katropang Larsan Yol. Sa tanang katanaw, kanong mga katropa, daghang kayo salamat din niyo sa mga kaparintihan ang lubong na ni Mama Benita Repulio Algabre. Karong maabot nga pizza 22, mga katropa, sa bulan sa Agosto. Dito kini sa Labon Sulop, Davao del Sur. Ipahigilo na ang iyang lubong, mga kaiksunan. Kita-kita ta dito, mga katropa. Alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algap. Daga salamat, katropa!
4: Exciting!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige ug tanaw ug paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Vision Lex. Daghan ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X, sulay ang kaypitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban ta sa pag-uswan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, XFM.

0: Holmes alang sa post-mortem o preparasyon alang sa paghatod sa katapusang kapahulayan niini. Mga katropa, kape bang healthy mong gipangita, mag-Santol Plus Cafe Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca. XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Rustom Villafranca na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, palita sa buntag.
2: Samtang top 9 most wanted person sa kasong sexual assault, arestado sa Jensan. Nanukagikan sa XFM Jensan, katropang Chris Ligaspi.
1: XFM Report.
3: Gidakop sa kapulisan ang usa ka 58 anyos nga lalaki nga nalista isip number 9 most wanted person sa probinsya atul sa manhunt operation sa Ardonia Street, Barangay Lagao, ning Dakbayan, Senador Santos. Di nakalabayang adlaw, alas 10:40 ang taklas buntag. Ang suspect na ilan si alias Baduy, usa ka self-employed o residente sa Jensan. Ang mga personahe gikan sa 1201st Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 12, maoy nanguna sa operasyon uban sa koordinasyon sa Police Station 3 sa General Santos City Police Office o Regional Intelligence Unit 12. Kidakop ang suspect pinasikan sa Ward of Arrest nga may kalabutan sa kasong sexual assault ubos sa Article 266-A sa Revised Penal Code nga giisyo sa Regional Trial Court Branch 37 ni atong Hulyo 28, 2026 nga adunay girekomendar nga piyansa nga nagkantidad og 120,000 peso. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa kapulisan alang sa tukmang legal nga mga pamaagi. Aron magpabiling healthy, karunay magtumarog Santone Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Chris Ligaspi sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Ulahing detalye katropa sa balitang regional top 3 most wanted person sa regional level. Ngadunay kasong murder, sikop sa Barubo PNP. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
4: Malampusong nadakpan sa mga personnel sa Barubo Municipal Police Station ang usa ka giilang top 3 most wanted person sa regional level dito sa Proxinco, Lagdik, Barangay San Isidro, Lianga, Surigao del Sur sa miaging gabi. Giila sa kapulisan ang nasikop nga si alias Neil Kinsan Nasapon sa mga otoridad sa operasyon alas 10:30 sa gabi. Ang maong pagsikop na itabo pinagi sa Target Intelligence Packet gikan sa Regional Intelligence Unit 13 sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Team Surigao del Sur ug uban pang unit sa kapulisan. Si alias Neil nadakpan pinasikad sa daghang warrant of arrest nga giisyo sa RTC 11th Judicial Region Branch 28 sa Lianga, Surigao del Sur. Nagatubang ang suspect ug mga kaso nga naglakip sa tulo ka count sa murder, walay piyansa nga girekomenda, duha ka count sa frustrated murder ug usa ka count sa attempted murder. Human sa malampusong operasyon, daling gipahibalo ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine. Sa kasamtangan, anana si alias Neil sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon ug hustong legal nga disposisyon. Katropa, aron mas butinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat kay tropang Ali Vicente sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag.
5: Express, balita sa buntag.
1: Balita nasyonal.
5: Balita sa nasyonal.
2: Oras mga katropa, alas 6:21 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod ka na ito sa Santone Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, grabe kataas imong mga blood sugar level. Tuduki ka na, pinaagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, gihimo sa Yes Noel, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Atong sayron mga katropa, ang mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
6: Express, balita. Express, balita. Weather Update.
7: Mga katropa, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may katamtamang tsansa na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Habang minomonitor ang LPA, patuloy namang naka-aapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.

0: nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
1: Express Balita.
0: Umabot na sa mahigit 3.7 milyon na individual o higit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa pagtataya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 53,000 katao pa ang nananatili sa mga evacuation center habang 1,339 na bahay ang nawasak. Tinatayong umabot na sa 2.6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 347 milyon naman sa sektor ng agrikultura. Nananatili rin sa 21 ang naitalang nasawi, habang 14 ang nasugatan dahil sa landslide, pagkalunod, electrocution, malalakas na agos ng tubig at iba pang insidente kaugnay ng sama ng panahon. Sa ngayon, mahigit 458 milyon pesos na halaga ng ayuda na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad.
1: Express Balita.
0: Narito naman ang listahan ng mga lugar na nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw ng Biyernes, August 14, dahil pa rin po sa naging epekto ng pinalakas na habagat sa Cordillera Administrative Region, dyan sa Benguet, sa Bakun, ang daycare at kindergarten to grade 6, sa Bukod, Bagiwas, Sablan, at sa Tuba, preschool to elementary. Suspension po of face-to-face classes. Sa Atok at Kabayan, preschool to senior high school. Public and private suspension po of face-to-face classes. Magsishift po sila sa alternative training or learning modalities. Sa La Trinidad, sa Mangkayan, preschool to elementary, public and private, wala pong pasok. Na naman sa Ilocos Region, sa Pangasinan, sa Binmale at Mangaldan, all levels, public and private, suspension po of face-to-face classes. Sa Lingayen naman, all levels po, public schools lahang, walang pasok. Sa Region 3, dyan sa Bataan, sa Morong, all levels, walang pasok. Sa Bagak, preschool to senior high school, public and private, magsishift sila sa alternative modes of learning. Sa Mariveles, all levels, public and private, ini-encourage po na mag-shift sa alternative modes of learning. Sa Bulacan naman, dyan sa Ubando, sa Kalumpit, sa Bulacan, lahat ng level, public and private, wala din pasok. Sa Malolos City at sa San Jose del Monte, sa Balagtas at Santa Maria, all levels, public and private, suspension po of in-person classes, nagsishift po sa learning continuity modalities. Sa San Miguel, Bulacan, kindergarten to senior high school, public and private, may suspension ng face-to-face classes. Sa lalawigan ng Pampanga, dyan sa Candaba, Guagua, sa Masantol, San Simon at Santo Tomas, all levels, public and private, suspended po ang face-to-face classes, magsishift sila sa modular class. Sa Calabarzon naman, dyan sa lalawigan ng Cavite, sa Bacoor City, sa Kawit, Maragondon, Naik, Nubileta, Tansa at Trece Martires, all levels, public and private, suspended po ang face-to-face classes at magsisip sila sa online at modular class.
1: Express Balita.
2: Balita sa international. Oras mga katropa, lasay sa 26 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod ganato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita ug maabot atong mga ambisyon, dapat tinabrimin dito ang vision. Inamta adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, nagpasidaan si retired General Jack Kane nga posibleng mas mahimong agresibo ang Iran sa maabot ng mga adlaw samtang misulod ang bag-ong yugto. Ang tensyon tali sa Tehran og Washington. Matod pa ni Kane, posibleng nagtuo ang gobyerno sa Iran nga magduha-duha si US President Donald Trump sa paglunsad og aksyon militar, ilabi na tungod sa umaabot nga midterm elections sa Estados Unidos. Apan sumalapas sa kaning general, sayop na usab ang kalkulasyon sa Iran tungod kay anda matod pa og igo og adunay igo nga kapasidad ang militar sa Amerika sa riyon aron mapugngan o mapildi ang Iran kung magdesisyon si Trump nga mogamit matod pa og pwersang militar. Itungha ang maong nga pasidaan human gipahayag ni Trump nga ang Estados Unidos adunay total control sa Strait of Hormuz. Usa ka importanteng agianan sa mga barko o transportasyon sa lana sa kalibutan. Samtang wala pa'y kasabutan tali sa duha ka mga nasod bahin sa pag-abli sa maong estratehikong agianan. Sa pikas bahin, gibutiyang sa Iran nga wala pa'y negosasyon alang sa pag-extend sa kasabutan sa Hunyo. Samtang nagkadool matod pa ang Agosto 17 nga mao ang deadline.
1: Express, balita sa buntag.
2: Oras mga katropa, alas 27 na sa buntag.
1: Balitang sports.
2: Detalye katropa sa balitang sports. Hatod kinato sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lamang siya pang kama kundi dili pang sports pa. Aron nga mas maligo ang tuhod, makasugakod bisag magluhod. Mag-Turbo Meal Enhancer matagdulog. Usa ka dietary food supplement for men. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Nagapakita og tinuod nga kaisog og determinasyon si Elena Rybakina sa Kazakhstan. Human siya mapildi ang Amerikanang si Coco Gauff sa usa ka kulbahinam nga semifinals sa National Bank Open sa Canadian Open sa Toronto. Isan pa og napildi sa unang set. Mibalik si Rybakina sa og nidaog ang sunod-sunod nga duha ka mga set aron makompleto ang 5-7, 6-2 o 6-2. Nga kadaugan o makasulod sa granting final sa maong prestiyosong WTA 1000 tournament. Ang duwa nadugay tungod sa ulan o nahuman hapit na alaunas kadlaon sa Toronto. Sa unang set si Gauff ang napakita o maayong depensa o kusog nga baseline. Apan sa pagsugod sa ikaduhang set, hingpit na nabago ang dagan sa duwa. May pakusog si Rybakina sa iyahang serbisyo og ground strokes. Samtang si Gauff nakasinati og daghang sayop nga wala mapugnan sa ikatulong set. Marayon ang dominasyon sa Kazakhstan star hangtod sa iyang nasilihan ang kadaugan. Sumalapas sa mga report kini kaupat nga higayon nga napugos si Rybakina sa 3 set match nini sa nasangpit nga torneo og usa siya sa pipila ka lamang ka mga magdudula sa Open nga nakaabot sa Canadian Open Final. Pinagi sa upat ka mga 3-set victories.
1: Balitang sports.
2: Oras mga katropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Showbiz balita.
2: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatugan nato kini sa Clear Skin Beauty Soap sa mga misis, sa mga nanay, sa mga palangga, sa mga maring nga medyo dili kampante sila mga pamanit. Pulihin na katropa inyo ang sabon. Nusno sina kana katropa og Clear Skin Herbal Soap. Usa ka sabon nga herbal. Gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline katropa si Chen Yang, ubi na matud pa sa GYP Entertainment. Ato kaning sayron kung kinsa kining kabawan ni. Pinaagi sa to ang Showbiz Marites, katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning! Good morning!
3: Yes, usa ka maayong adlaw nga Biyernes today, mga maring. Hi, mga maring, mainit-init ka malita today. Gianunsyo ni Chen Yang. Nuwa naman ang ina niyo eh. Chen man to ganina. Gianunsyo ni Chen Yang sa K-pop girl group nga Twice. Nga muhawa na siya sa JYP Entertainment human sa 14 ka tuig sa kumpanya. Sa iyang social media post, mga maring, nagpasalamat ang maong singer sa JYP Entertainment o Team Twice sa ilahang pagsalig o suporta sa kaniya sulod sa 14 katuig. Nagpasalamat usab siya, mga maring, sa iyahang mga kauban sa Twice nga kanunay niyang kusog o suporta kaniya. Matod pa niya, mga maring, dako ang iyang gugma o pasalamat sa grupo. Sige, pasalamat. Ipasiguro ni Chae Yeon nga walay mausab sa Twice bisan mabiya na siya sa JYP Entertainment. Kilauman ang sab niya nga makapadayon sa paghimo og musika ang iyang duha ka mga sides isip Chae Yeon sa Twice og Chae Yeon sa Lil Fantasy. Parayon sab niya ang buhaton matod pa ang musika nga adunay kahulugan alang sa iyang mga fans. Ay, mamura may dagway dahil pilihalan sa mga marimurag medyo ping-ping lang iyahang api. Ang mga mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inda Erica dali Papa Dela Mestanza. Mapalayo ko piyan sa basing mapon maako na ka. Daka kayo salamat, bye. Thank you for watching.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Daka salamat Maring Inda Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa alas 32 na sa buntag.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
2: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Agosto 14, 2026. Mga balita nga hatod nato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga pare aron nga mamintinar ang himsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa musunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
5: Kung maminaw ka sa ex.
6: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
5: Kung maminaw ka sa ex.
6: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo Basco.
4: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Basco.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Zanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Boss Abo, magpakilo ko sa humay be.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte, malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
15: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
16: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa akong menstruation.
15: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
17: Zaton Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
17: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
19: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
0: Herbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Herbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
24: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health, Yes to Life.
25: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igala sa tubag panaguban-uban sa tulumanong Bullseye. Bullseye. Adlaw karon mga katropa nga Biyernes, mga kaigsunan, thanks God it's Friday. Pizza 14 ta sa bulan mga higala sa

Alas 7:13 na may galandag na sa Tumbag Banagubanuban. Sa mga usapa, adlaw karong Biyernes, mga katropa. No? Adlaw Biyernes, pizza 14 ta sa bulan sa Agosto 2026. No? Bullseye! Dili ta madungog mga higala sa radyo. No? Karong mga panahon na gumikan kay brownout mga katropa sa may Mawab. I mean sa tuburan, no? Kundi inahimutang mga higala nga to ang tower, busa. Kato mga nangita karon mga katropa, no, mangutana, manamang yung mangutana ron, nga nung di man madungog sa radyo. No, dili kita madungog sa radyo karon gumikan kay burnout dito sa atong transmitter. Pero programa gihapon ta mga kaigsuunan, no, diri sa ato ang, studio, no, para sa ato ang online. Pakikuan na lang sa ato ang, kuan gab, kailangan kayong resulta. No, pertingit-ngita. No, mayong buntag ka ninyong tanan sa mga katropa na to. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong syudad. Mayong buntag sa Tagum City, Davao del Norte. No, pasensya na kay di kita magdungganay karon sa radyo mga kaigsuunan. Gumikan kay no, Y Siga. Burnout dito mga kaigsuunan sa may Mawab area. Kundi nahimutang ang atong transmitter mga kaigsuunan. No? Sa ato ang mga katropa, na nagsubaybay ka na ito sa YouTube, mayong buntag ninyong tanan, mga kaigsuunan, kumusta mo? Inigatak na, may galas sa iyong buntag, hinautang namos ka piskais panlawas o panghuna-una. O kang grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom, may muda nagbudagaya ka na itong tanan, mga katropa, ning laing adlaw na sab, laing panid na sab sa itong pagpagkabuy mabaw ni madanlog ta ang kalibutan. May buntag ninyong tanan, asa mong bahay, may galas ka Bisaya, nung Mindanao. Nag-subaybay ka ron, may galas sa itong programa, hinaot niya naka pangapi na mo, no? Hinaot mga higala nga nakatimpla na mo riyang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, no? Hinaot ko nga ang katong mga dunay lakaw, ready na, ukha mga higala nakalarga na, niya amping mo kanunay mga higala sa inyong mga lakaw. No, ayagin mo mga higala ga, ay mo ga, kanibang naog sa inyong balay, ukha mga higala larga nga, wak mo nakaampo, dapat magampo yun, ha? O mga kaigsunan, good morning! Good morning! Sa itong mga katropa sa naglantaw karos YouTube, doon natay 236 viewers and count, still counting. Mga kaigsunan, unya, katong atong mga katropa nga nag-subaybay ka nato sa radyo, mga ilang kong pasensya, gumikan kay wata mga higala, di ta magdungganay, no, sa radyo karon, gumikan mga higala kay brown out sa Mawab, no? Manawagan lang to sa taga, kung ano na diha, dili man na Davao Light diha, hiling, sa tawag ni Inid, Nordeco man na diha, no? Kasi nung pwede kay, na lang, punin taon. Luoy po na nga itong mga tigpaminawan nga nagasubaybay. Alas 7:16 na, handag na asbuntag. At sa ding usa-usahon, magaigala ang mga nagapatimbaya nga rin. No, sa atua, mga igalang pagpanagubanuban. Gituyo siguro para pang replik na siya, Gab, no? Tama ba ng resulta? Ngit-ngit mangyapon, Gab? Kana yelo lang na siguro, yelo. Pero katong isa ka kuan, isa ka

Okay ra kaayo, YouTube na. Facebook. Binuwang gini ako cellphone ba? Ihaboy ni be. Oh? Ba? Lahit ra? Tinaano ni man? Mawa na yun yung mga cellphone nga taga Singapore. Oh? Ah, okay na siya. Nihayag na akong ipakusgan ang lights pod. Sa akong cellphone. Sige. Okay na, kaya matod ba ni attorney, ni John Jampio, Jampon nga, okay na atong get up karon. Oh, get up ha. Muna ingon, John nga, nindot og barog, pero tiyan ga kurog, agwanta partilis. So basig matinga mo, di sami mo sunod, may gala sa kining regular program flow. Kay, wak mamis radyo ron, no? Namata sa online karon pero kabasayod ko nga naagyapon mo diya kay makita man address YouTube o pila mo naalatas kuan karon 292 ka mga tao ang naglantaw di ni kapadaog og party list ne 298 magampanya ka mo mangutan ako ninyo be kung tinud-o na to ning agwanta party list magampanya ka mo oh okay. Na, actually mga higala kada adlaw nagi mo ingon ako ba? Kada adlaw nay mo chat nako, nasay mo comment mga higala nga katropang Arnel iparehistro ng agwanta party list. Nga potential na siya. Yung ko nga di man kanabang hapsay man akong kinabuhi ani Ron. Mahadlok ko ba sino niya may galag simba ko. Magubot atong kinabuhi anang ako. Sige, manimbayas ako ninyo. Unahon nato ni mga taga-Facebook, may kayo naghulat na ni sila mga higala. Dali raman ni, gamay raman ni sila. No, 20 ragun ni kataw, 20 raba, no? Kining na sa... kinipong akong kuan, 35 na ganit di ay. Sa akong cellphone, malangan. Ang nakabutang na sa kuha, gaya na, 20 lang. Niya, abot na dahil, maabot na dahil 50 na nanaw. O siya maniman? Sir Arnel, mayong buntag, dilit lang. Natuwa na lagi. Dili lagi ka madunggan sa radyo, di lagi kay burnout lagi. Oh, kwan sa ta YouTube lang sa taron, cellphone. Pero I suggest may gala kanang naay mga trabaho, no, kanang mga busy diha. Syempre, ug radyo man gud, pwede man gud atong pakusgan lang. No, pwede man gud atong pakusgan lang sa mga kaigsuonan. Unya stawag ni ini kanang biyaan lang ba unya samtang kamo diha mag kuri-kuri sa inyong mga trabahoon, pwede man gud na. Pagabot man gud mga kaigsuonan sa cellphone, kanunay kang nakatutok, no? Kanunay kang nakakuan. So mas nindot na may gala nga TV na lang pakusgi. Kaya wak man ta, burnout man ta ron, no? Sa mawab, di kita magdungog, mga kaigsunan. Good morning! Good morning dia ni Pari Charles Luison. Good morning ni mo dia, pre. No? Ita kits kohon. Sure ko, muanha ko. No? Bahalaga, kung ano maguna muna, kining tawagan niyo, acquaintance. Sa kuan sa eskwelahan sa bados gabi pero mulusot gyapon ko anak pagka kuan don't worry no bullseye alas 7:21 da e, nakasaad man ta mga higala no JR Inabiugan maing buntag good morning pa attendance pud mi maing buntag ko si Auntie sige tong auntie nimo gani dia Charles no kalimot ko sa pangan. Oh, pasaylo alag, kadaghang pangan nga itong ginatiman, anapay pangan, kaso may gala. No? Nutahan na sila ba nga? Na, abogado na di ay kabay? Tingnan ko nung maghisgot ko nung kaso. Oh. Gipikian ka, kung ka na di ang trangkaso di ay, di ba di na kaso? Ay! Oh. Inkaso, ka mga inkaso, diskaso. Kaso! Kamu ba? Ha? Hoy, Toto Garing Pirarin. Richard Garing Pirarin to. Musta ka na? Musta ka na to? Oh. Maing buntag ni mo dia to. Abel Manlangit, JR Inabiugan, Leia Manalaysay, good morning. Good morning. Denzel Dave. Good morning. Daisy Itulie, John Jampon, maing good morning ninyo diha. Good morning. Si atong pinaka imingaw ko ni akong amigo kano sa pagka mi magkita atoon dagang Cebu Agaon ha huh? Sige lang pohon ingon si Agaon nga ang akong pagtimbaya o pagtahod sa akong Agaon. Good morning nimo di katropang Eric Siras Manait. Good morning. Good morning. Ang akong pagtahod sa akong Agaon maing good morning sa tanang

0: sakop sa Aguanta Partilis murag bati ko murag duna na say nagpamembro di as imo ba. Murag ikaw siguro ita second nominee ani agawan. Okay ra nimo? Ha? Katropang Eric Manait. Okay ra nimo, ikay bahala di as Cebu. Ha, ikay bahala di as Cebu kay di namo koy mga tigpaminaw di pero narma ko diri ago sa Davao del Norte. Aska mang layo ah. So, murag ikaw na akong ituboy karon nga akoan kini bang second nominee no sa Aguanta Party List diya sa Cebu. Ah, sa mga tigpaminaw na to, sa ganito gawin ninyong frequency sa Solid FM. Namang dyan po kay asintado, di ba, sa XFM. 88.3 ang Cebu, XFM. Ang Solid, sa ganitong Solid Impact. Oh. Paminawa ninyo ang programa ni katropang Eric Siras Manait niya. Kay mo na ni atong gituboy karon nga second nominee sa Aguanta Party List. Mayang buntag ni mo dia agaw no? Ampings ka dunay. Si Jing Pigarido, mayang buntag ma'am. Good morning. Si uy, naman nagtan-o naman ka ini akong kini akong inahan kabalo na gid ni mag-Facebook ba. No? Ayaw. Kay nag-comment naman siya diri si Arlene Mandabon Cortez. Oh. Mayong buntag, Choy. Uy. Duda ko ano mo dili si mama nagamit ani. Tanaw nimo gab. Inahan kay ako nagamit sa account ani gab. Ay. Ano kabutang oh, mayong buntag, Choy. Di pa po Choy akong pangan pod. Iman Moreno. Hello call. Good morning. Naapa ko si Bokol. Uy, nag-usa man ka diha Iman. Sa may itirada ni mo di ako, mura kita bid ako naglaag-laag ako. Sige, enjoy di ha. No? Amping lang di ha. Para di tama salisihan. Alas 7.25 na may galadag na morning. Again, sa mga naminaw ron sa radyo nga di madungog, burnout ha. Nagprograma lang ko ron, arira sa social media mga higala. Di tama bati sa radyo karon gumikan kay Wapaman mga higala, Repirani. Nordico ang dito sa may mawab na pod, no? Amo tingabi to ko anang iriyaha mega lang nga magsigid na lang ka burnout. Maing buntag Pastora May Pilostratos, good morning daw, shout out ang mga miyembro sa Aguanta Party List Butuan. Silang Pastor Romy, Pastora Lourdes Orindain, Ate Didit og Ma'am Lynn Quinn sa nindot ni abi nimo, Aguanta Party List all walks of life. No? Aguanta Party List mega lang all walks of life miyembro ani. All profession, no? Naagoy pare diri, no? Nay pastora, nay doktor. Oh, nay lawyer. Sagol ni. No, sagol ni mga higala. Saksak sinagol ni ato ang Aguanta Party List. So, ang atong sa tong team song na to, diara mga katropa.
1: Ayaw surrender Aguanta.
0: Aguantahe niya. Alas 7.26 na may galandag na sa tubag. Para kumunuban arita sa taga-YouTube. Tama na, tayo yung katawa. Mga katropa na ito naglanta. Ato sa Ningting Bayaon, may gala Florespina Cabalpin. Euphrasinia Babael. Diyan may gala sa may MCOR, Agdao City. Good morning. Davao City. Agdao City mo noon. Agdao, Davao City. Good morning. No, may buntag diha sa may Barpa. Sa may Barpa. Good morning. Kabalo na, most meaning. Na mas meaning anang barpa, no? Motoo ka attorney ang kahilabtanon dalaon na sa kamatayon. Ambot lang siya, no? Basta importante di lang tamang hilabot anang kinabuhi sa kinabuhi. Oh, ang atong hisgutan kanira mga butang lungsod noon, ayan ang mga buhay-buhay. Bagay-bagay ng mga may buhay. Teodolo Likayan may buntag diha. Shout out dos mga relatives sa Davao del Norte, Likayan og Bisande. No, maing buntag Maribel Navares from San Isidro, Wakan. Maing buntag Ayan Simbahon, good morning. Good morning. Felix Edpalina, Edison Kapangpangan and family. Lucio Lumagbas, Josipina Tapakal and family. Maing buntag ninyo diha. No? Asa pa man ni Nadette Savareta, Robert Atay. No, maing buntag. Good morning. Marina Donio. No? Good morning. Wilma Disoyo, attorney mag-attire si Ranel. Kuha na ni ka ng... Inomdom mo atong ahente sa sismor?
2: Ayaw!
0: Nga na ba yung purma? Maying buntag, Rosel Gamayo, Gorilla TV. Maying buntag, diha, nakasanton gold na mo, Santon Gold Coffee Mix na mo. Pamalit na mo diha. J promising formado na kaayo, boss, ready na kaayo ugma ba? Ugma pa to? Karon ra ni. Pangkaron ra ni nga porma. May buntag ni mo diha, Glenn Ongoria, may buntag ni mo Glenn. Samuel Saknahon, may buntag from Bulacan. Oy, gibaha na po sila, Maygala. Labis Bulacan, Maygala, mga tilapia na nude na sbalay. Naunsa naman in tao na BBM, oy. Ingon ka, nagsaad, baya ka nga sa sunod na taon, hindi na babaha. Mula gina-ginaingon, may gala ng puro rata istorya. Ay, nako. Karon mga kaigsuunan, ako duda ko, kanibitong basura. Himuon na siya ning rason, mga igala, para dili plug control may problema. Ang problema, basura. Di mundo, ipasa na po sa tao, ipahid na po sa tao, mga higala, ang problema. Ipahid na sa tao. Nga, Mr. President, di ba nagsaad man ka last year nga hindi nababaha? Oo, totoo yan. Pero, problema, may mga basura. Kabalo naman ka di Arap, no? Basta-basta ni akong, akong sparring partner karon mga katropa. Taga Danau, Cebu. No, taga Danau City, Cebu Province. Di basta-basta si Ralph Recto. Nagbuntag ni mo di Aralp, no? Kumusta? Salamat sa imong pagpislit sa akong mga bugon-bugon kagahapon. Di sakit na naunin akong kining akong pako-pako. 7:29 already, may galandag na sa tubag para gubanuan Welma Di Soyo. Attendance, Aguanta Party List, Kuwait Chapter. Good morning. Good morning. Rosel Gamayo, Den of Tibs, mayong buntag. Lami kayo latuson, si Kapunan. Abini mo ba'y? Nanang... ilan ang gina-amplify karon nga misleading question ko no mga higala si Attorney Ferrer. But dili ni mo na malikayan among lawyers bay. Nga naay mga abogado nga tiguwang na without discrimination ha. Naay mga abogado nga tiguwang na. They cannot just accept plainly mga higala nga malabuan silag batan-on. Yes. Adili man lang siguro mga higala sa lawyers. I think in every aspect na agyoy mga idaran mga higala nga magtuo sila dili kay sila open labi nag mga ideas batan-on kay para nila layo pakas tinuod diba. Lami as Santon Gold Coffee Mix, pwede lang ako ni paambit sa inyo ba, ako ni paambit pamalit na lang mo diha na may dool butika diha, Santon Gold Coffee Mix. Ing na ha, Santon Gold Coffee Mix. Doon na ay mangustin, doon ay malunggay, turmeric o chia seeds. Yan doon na po na ay glutathione o collagen, mga kaigsuunan. 7:31, dili man siguro sa tanan, mga, dili man siguro sa lawyering lang o sa mga lawyers lang, among lawyers, na siguro sa ubang mga field pod, doon na ay mga kaning mga idaran na nga, dili sila kadawat, mga igala nga, kinimbatanon, may mutudlo na ako. No? Dili man, kuha sila baka ng close ilang una-una bitaw. Nga syempre no pride sad na sila labi na mga higala og kanang pinakakuan ani pinakabugat baya nga pride kining intellectual pride no kanang di ka mga higala kadawat nga naay mas bright pa nimo no di ka kadawat mga higala nga naay mas kamao kaysa nimo no di ka kadawat mga higala nga ang mas kamao kaysa nimo mo nay imo pa yung ginaingon nga do layo pa kay ka do daghan ba kag kanon kaunon. O sa Tagaog pa, marami ka pang kakaining bigas. Or ka nang ginaingon na ito, mga higala, nga papunta ka palang pabalik na ako. Well, that is true, mga higala, in some aspects of life. In some realities of life, mga higala, tinuod na siya, no? Panalitan, kanang na mga butang, kaminyoon. Natural, mas naanagyoy kaalam. Katong nagdugay na sa kaminyoon, ikumpara ni mo atong maupay pag first year anniversary kaysa katong nag 50th anniversary ni na, anniversary na, nag golden anniversary na. Makaingon jud kag experience wise, no, because experience is the best. Mo na ginaingon sa Latin, may gala nga experiencia ducet. Experience teaches us. Ang kasinatian magtudlo na to. Mga kaigsuunan, no? So kung kanay mga aspetos kinabuhi, mga gala nga kaya kung papunta ka pa lang, pabalik na ako, mga higala, is applicable. But not everything, mga higala. For example, sa balaod. Eh, pareha mo mong libro gibasa, pareha mo mong civil code, pareha mo og rules of procedure, pareha mo og evidence, pareha mo og kining tawag nini kining PFR. Oh, pareha mo og pamaagi sa statutory construction. Pareha mo og pamaagi sa pareha mo konstilo siguro gitun-an. Eh? Basig lahi lang ang konstitusyon kay may pero by principle pareha ra man kanang kanang sa estado may gala ang elements of the state kaniadto karon mao ra man. No? Diba? Ang requisitos mga igal aron matawag kang estado estado kaniadto karon pareha ra man. No? Teritoryo, gobyerno, soberanya, katawhan o citizen o people, mga kaigsuunan, amora mo na siya. Pero yan, siguro kay nagdako na sila nga siguro kini si Kapuna 1935 constitution may giton at makaingon ka mas extensive ang iyaha may galang knowledge. Pag abot karon sa application diri na magaygala sa kining ilang impeachment mo na nga naagi mga panahon nga kumbaga matandog masundot ang iya mga galang ang lola niyo masundot ang garbo. Milbert, out of stock na diri sa butika mati ang Santon Coffee. Ay nahurot na. Ingon, bitaw ko ninyong pagdali. Kay mahurot nagdali. No? O, ano ka ang na-out of stock naman? Lami, magod kaayo, bay. Yung maka, ako, ano, makulaing kape. Kanina naman lang yun, no? O, muna ginagong ginagamit, bay. Alas 7.34 na mga igalang tagnas buntag. Mayang buntag, diha, Rosel Gamayo, Den of Thieves, mayang buntag. Alfredo Hikali from Australia. Oh. Agwanta partilis gyapon eh. Si Lucio Lumagbas. Ayong buntag niya. Og si Claire. Sa maninga Claire ni. Agwanta partilis baha chapter. Mayong buntag. Jay Promising, good morning. Lim Rinaldo. Mayong buntag. Good morning, katropa. Nagtanaw ko ni Modri sa Linggangaw, Balingasag, Miss Or. Hatagi kog form sa Agwanta Party List. Sige, sir. No? Pero pagkaroon, sultihan ta ka, membro na kadaan, ha? Usa na ng form. No? Membro na ka, bas nag-agwanta maga ka sa imong kahimtang. Membro ka. Ana-ana. Katropang Arnel Maskinunsaon, guwapo, gyapon, di basta-basta. Marina Donio, okay ang FBO og YouTube. No, Lim Rinaldo, klaro kaayo diri sa Japan. Oy! Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Mga kao, mga kaigsuunan nato diyang mga Pilipino na ang mga igala sa Japan, no? Amping mo amping, no? Salvacion Sanico, maayong buntag, boss Gikas Biliran Island. Good morning. Good morning. Ikindigal, ayaw taon absent sa pagsibya. Naniyabang na ni. Di na gyud ka-absent ani bay. No? Ako na plano ra ba ko nga kanang panahon ting exam di unta ko mo program yun. Kanang panahon ting labi na hapit na ang midterm, no? Gusto ko mo duot og tuon ba kay abi ninyo pagkahuman og sibya bay, di ba lali magsigig damila. No? Dili lali mga igala magsig istorya. No? Human og programa mo ra gyud kog pamuypuyan ko ba unya akong sani ang ako mga igalang matiguang mo. Ilawas mo tiguang gyud eh. No? Kapoy ba kapoy? Nya mo sahay mahot nang kog panahon na pagtuon mga kaigsuonan. Pero sige lang, no? Kay ato maning trabaho, no? Kani man akong trabaho mga igala, wa mo ko suguan nga mag-eskwela-eskwela. No? So ako na yung mangita og diskarte. Ano mo kabalaka basta ay importante nga tumarta kanunay og Santon vitamin C kay para di ta ma sipunon ubuhon. No? Mo man gyud ni mga igala kay kuan ang lawas mo bigay baya. Pero atong alalayan mga kaigsuonan, kanang gibutang nga di ta pwedeng mag-agwanta ano man may tambal kanang sakit. Ay gyud mo agwanta anang sakit. No, agwanta nimo sige mo sipunon. Agwanta mo anang sige mo kalinturahon, sige mo ubhon. Ayaw ana na may Santon vitamin C. Unay tambal sa inyong pag-agwanta mga higala. Bullseye. Palitan na may galas butika Santon vitamin C, di alkaline vitamin C. Si Romy Sal maying buntag. Okay. Na okay na ba? Naka-check attendance na pero wag gihapon ta, di gihapon ta madungog sa on-air, no? Pag gihapon mo balik ang kuryente, may gala dito sa may sityo Mahayahay, yung mga gala sa may barangay Tuburan, Mawab, Dabaw de Oro, under Nordeco. No? Paspasar ba kayo inyong billing, Norse? Hinay ang kamada sa repair, no? Okay, amo adiri sa Dabaw Light karon, matandi na dayo nato ni. Wa pa baya mi mabilingi diri. Katong inyuha di, wa pa ibulan na nabay billing na mos mawab, no? Oh, pero up to date ba itong bayad, no? Nato na pa kuan kay siyempre. Oh, amo man ang obligasyon. Oh, pero taro nga sa dinyo inyong serbisyo ba.
3: Bullseye.
0: 738 mga igalad dagdas buntag. Kita nagapang hinaot nga grasya ag panalangin sa tong labaw makagagahaw may mudan ag budagaya kanatong tanan. Tinglaing adlaw na sab laing panid na sab. Sa to bagbaga mo ibabaw ni madanlog tang kalibutan. Igsoon. Di ta malimot magampo sa Ginoo. Magpasalamat kamula si Ampo ron ihay lang sa taron. Kay nakabuylo na ko mga igala kay 735 38 naman. Mga liupo ta mga higala sa labaw makagagahom. No, nga kita may igala unas tanan. Unas tanan mga ngay, mga kuan mga higala no. Ang pinaka kuan ba? Not pinaka but para nako proper mga higala o ba. Kanang pagampo sa Ginoo kanang ang kuno ni mudaan may igala nga wa jud kay nahot. Atubangan sa Ginoo. Do not bring everything may igala, not even one. Bisag unsa ka pa kamaayo mga higala di asimong kinabuhi. Bisag unsa pa ka mga higala ka bright. Bisag unsa ka pa mga higala ka usa baka nga ta klasika nga tao. Pastor, pare, unsa baka ministro baka. You are nothing mga higala, no? Ayog yung bit-bit niya garbo. Umuampo ka nga Lord, ako maayo ba ako na? Delikado ta niya. No? Liberal? Delikado ta niya. Lord, ako maayo yung ko Lord, no? Ining among grupo Lord, okay yung kain iba. Don't do it. Ayaw ginagbuhata mga higala. Ikampo ni Mus Ginoo. Ginoo, ani ako nga usak ka makasasa. No, naa ko si mong atubangan. No? Di ko angayan mangayo pero asa man ko paingon nga ikaw ra may Ginoo.
4: Baka kuya pe.
0: Ana ba no? Amo si kanaog kas Ginoo ba nga pag abot nimo dito, pag-ampo nimo niya, Lord, ako bayo ba ko Lord. Angayan gyud ko Lord, no? Tagaay ko Lord. Mga si mo ng Ginoo nga.
4: Baka kuya pe.
0: Delikado na. Tinood na mga katropa. Ampo ka. Kinibang pag-atubang ni Mus Ginoo ing nang Ginoo wa gyud koy nahot ni klase nga tao wa gyud koy ayo. Maka ubos kong makasasa o di ko angayan aning imong grasya. Pero asa man ko paingon. Naaman sa imo ang kamatuoran sa imo ra gyud ko mangayo mo na nga the other way of saying paminawa ko is pataling hugi ang akong mga pag-ampo. Mura man na gilahi na magong word ana ba no? Pero kung yung paminawa ko Lord ba? Ginoo, magmaaghop ka o pataling hugi ang akong mga pangamuyo. Mura man guna siya. Lain lang language ba kay ampo man. Bitaw mga katropa, naotang nga kanunay tang buligan sa itong labaw magagagahong. Ampo lang ta! No? Katropang Arnel ka nang makasasa mangyo ko niya di ko ko makaambot usahon lang maglisod mangyo og ka nang lisod mangyo ko straight ani si ko kahiwi ba sige lang ay lang surrender wag ani ka surrender is Ginoo mo surrender naman ko kasi mong kaugalingon no ayaw surrender aguanta lang no
1: ayaw surrender aguanta lang
0: alas 7:41 na nandi na kita maglangan bagay gala maing buntag sa mga taga Cebu mga taga Leyte maupay nga aga. Maupay nga aga haiyo ang itong mga kaigsoon ng waray-waray kagsaton mga kasumanwa mga kauturan mga suking tagpalamati nga mga Ilonggo kagdiin mang kamusubong mga Ilonggo di sa tamo Ilonggo di sa Braulio Duhali sa Davao del Norte kag sa iban pa nga mga area sa Mindanao mga katropa because aside from Iloilo aside from Negros area mga Ilonggo nag-disperse na may gala dress Mindanao daghang kanya bukid nun madamo ka salamat sa inyo ay untat nga suporta ka magsubaybay sini aton nga pagpanagupod-upod kag sa aton nga pagwaragwag days kahanginan sa ato mga kaigso na mga Ilocano utro po na daghambo kayo na mga Ilocano dari mga kababayan ni BBM pero sila mo ayun yung isalikway si Apo naimbag nabigat ka na kayo. Naimbag na bigat ka na kayo amin mga katropa. Agyaman. Mayang buntag dong tuling. Uy, atong higala di si Sir Louie Villarosa. Good morning, sir.
5: Good morning.
0: Sa DM's Rent a Car. Good morning di mga katropa sa atong mga kaigsunan ng inanglan mong sakyanan. Yan yung markilahan at tuwa na. Ay, kuan sa ninyo mga higala, no? Kuan sa ninyo mga higala ang ilang Facebook page. DM's Rent a Car Tagum. Oh, si Cherry Arizabal. Uy, di ka basta-basta, ha? Si Digilab. Nga daghang caller mga higala nga mga uncle. Matagabi eh. Sa atong programa mga higalang Love Life... Ano sa kito? Love Life Stories, no? Di na siya sumpay, buwag na siya. No, Love Life Stories. Anyway, alas 7:43 na. mga kaigsunan. Alright! Dito bagay higala sa ato bagay isgutanan. Bullseye! Inom sa kong kape kadali ha, kadali lang yun. Ako sa aning hotdo ni akong Santon Gold Coffee Mix. Kay sayang, may gala, nami magun ang kape kong init. Mura nag relasyon, may gala, ayaw yung pabugnawa, gumikan kay wadyo ayaw. Lagi, mura nag relasyon sa tao ba eh? Ayaw yung tuguting mamugnaw kay wadyo ay nada. Samtang init pa mga higala, bira. Diba? Samtang init pa so, kung mo aksyon nagpamugnaw, painita. Ah. Kaya ang tanan mo aksyon magyong pamugnaw, labi nag di ni mo magalam, di ni mo maatiman, ah, mo aksyon pamugnaw na. No? So, ayaw pasagding mamugnaw, ha? Dali lang, ako sanang atiman na akong kape, kay sayang. Ah, pagkalami ayo kayo. Renato Namulata. Wala lagi mo sa radyo, idol. Kada adlaw ko naminaw sa imo radyo. Burnout lagi sa mawab, dol. Ang naikuryente diri lang sa studio namo, no, sa Tagum. Pero ang amo amang kung kinasa bukid amo ang transmitter naa sa may mawab area. Unya di man ato na mabutangan og sana na may kuan dito na ay unsa ni? Kining generator pero ayo lang sa. No? Kaya skang mahal lagi din taos krudo, so alkansita. Alkansita, unya, di mo mo palit yung santon. Palit mo santon, kaya para di tam alkansi, no? 744, mayong buntag ni Mudia Cubs, Joel Bunag. Good morning ni Mudia Cubs, sukampings kanunay, no? Good morning! Cubs, present ko karon sa Wine Hot Party List sa Toronto Chapter. No. Nya, pamanin si Cubs, Joel Bunag, membro niya po ni sa Aguanta, no? Rally dito, rally doon. Katropang boss Arnel, ako na bahala sa troll nga si Chab release. Birahin ninyo na. Hindi ako kumansin, anak. Bahala na mo niya. Alas 7.45 na may galang Dagnas Buntag. Bullseye! Bullseye! Arita sa atong unang isgutanan, bay. Dali lang.

0: Ni sikat karon mga higala diha sa social media kining usa ka painting mga higala sa usa ka artist nga si Julie Ann niya na kuan niya murag na interview man ni siya mga higala sa usa ka sikat sab nga ini nga host nga si Boy Abunda. Tanaon ra gud nato mga higala ang iyang explanation sa iyang painting kay makaingon ka mga igsuon nga theoretically dili unta, dili gyud. Mga igsuon dili gyud. No? Kasi ako basabot. Sa iya man kong painting, no. Dunay dagang buaya, dunay tulo ka buaya. Naglingkod sa lingkuranan, naghawid og daghang iro. No? Ang iro mga igala nakabutang dito sa iyang collar, ni nakabutang judiciary. Uy, magulasuko ang mga judge ana. Pati ang mga lawyers, masuko ang mga kuan ana. Pero sa unta man, realidad man ni mga igala, no? Kuan ba no kanang pabatuod nga abi nimo kining art no dili lang na siya may gala kanang pang pasunsyo art di na siya nga naay dako kalambigitan ng art ug ang realidad no tarawan ni nga painting sa katong buaya may gala gahawid og mga iro na ay to isa ka collar may gala legislative ang nakabutang ya sa maong painting duna say babae kana bitong sa kanang simbolo sa hustisya kanang babae ang taptapan mga higala ang mata unya naghawid og timbangan di ba himsog pa man siya diha sa kato nga painting karon mga higala niwang na siya nagdaot asa yung daot ta oh nagniwang unya nagkagidlay mga igsuon so ato ba minahon ang ato ning sawuan kay alang nako ha larawan kini mga higala sa realidad. Sige daw, Gab.
1: XFM Katropa.
2: Yung final artwork, final painting ni Julie Ann.
3: Pagdating naman po dito sa third artwork,
0: kani, oh?
3: Parang gusto
0: busog. Abi ko busog-lusog, no? Busog, luhod, lunod. Oh. Muna iyahang kuan. Busog, luhod, lunod. Sige daw.
3: Ipakita kung bakit hindi natin nakukuha yung accountability and justice na hinahangad natin.
0: Pero kanang kuan ba? Kanang buaya nga kuan ba? Dudag yung kuan ng buaya nga picture. Ano tambok mag ginang buaya diyan? No?
4: Aya!
0: Diba? Sige daw. Tanawad daw ninyo. Nagtanaw mag-in mo ron. Pero si atong viewers YouTube, 600,000. Mabuntay ninyo diyan sa atong 600,000 viewers sa YouTube. Good morning. Tanan.
5: Good morning!
0: Joby Ustos Ormodia diyan San Franc, si Crispiniano Ridulosa. Kinsay inyong maisip kung makakita mo aning tulo? Di ay Trinity, mga higala. Na ay Trinity sa theology. Na po'y Trinity, di rin.
4: Ayaw!
0: Trinity sa mga buaya. Kinsay inyong makita? I-comment lang. Kinsa inyong makita may gala kung inyong kinsa inyong musantop sa inyong unahuna sorry kinsa inyong musantop sa inyong unahuna kung makita ninyo ning tulo ka buayang galingkod sige para yon gab
3: restraint po at hindi na balance yung justice natin at may kita po yon kung bakit
0: ibalik gab ibalik kadali katong makita tong buaya ng mga tambok kana go
3: ano man po dito sa third artwork parang gusto kong ipakita kung bakit hindi natin nakukuha.
0: Post. Kana kisi mo santom sa inyong huna-huna, bay. Makita ninyo ng inga nagkaklase ba, no? Although it is a depiction or portrayal of reality, hindi man ginatao, mga higala. It is what we call personification. Oh? Kaya na buaya, hindi man ginatao, mga higala, musuot o kuan. Never magina may gala mo suot og tawag ni ini kanang kamisin di chino. Kamisin di chino bay tawag ana. O kasinina mga higala. Pero kinsa ang musantop? Kinsa ka ang gipersonify? Oy, nani nag-answer diri oh. Sige, go. Brian.
3: Accountability and justice na hinahangad natin is because restraint po at hindi na balance yung justice natin. At may kita po 'yan kung bakit ganon, kasi nakakadena po yung figure of justice and may mga aso po dyan. And kung makikita nyo po, closely, kung titignan nyo, may mga nakasulat po sa collar nila. And dun nyo po maintindihan kung bakit.
0: Collar number one. Kinsa na? na state agencies. Like for example, kinsa Ombudsman, DOJ, NBI, DPWH, apil na ba? Oh. Usap pa. Basta mga state agencies. Okay, go. Padayon.
3: So meron po tayong
0: state
3: judiciary.
0: Oh, judiciary. State. So sa may judiciary mga igsoon, judiciary is one of the branches of our government mga kaigsoonan. Kining ang pinakataas dia sa judiciary mao mga igalang atong Korte Suprema. No? Pero kani di magunay mo ni mga igala, it's part of kuan kinibang kiningani mga igsoon, it's part of the freedom of expression sa tao. Kaya kanang expression, it could be verbal, suwat, or art. Kana mga susama ni ana, mga kaigsuunan. So, somehow, dili man ni mga igala, it's not a statement of fact, mga kaigsuunan. But it is a commentary. Or, tanaw na to, tawago na to, mga igala nga pahigmata, no? Sa atong hustisya, mga igala, o sa atong mga igalang hudikatura, no, sa nasod.
1: Bullseye.
0: No, no.
1: Bullseye.
0: Guwapo baya kayo ang plastada unta mga higala sa imo tanawon by theory ang atong gobyerno kanindot. Nindot kayo ngano man. The principle of check and balance and separation of powers mga igsoon. No. Is usa ka mekanismo nga mag-assure nato mga higala that nobody will abuse power. No? Ngayon naman, dunay check and balance. That is why, for example, manubra si Ejecutivo, mga igala, na ay trabaho, no? Na ay trabaho si Judikatura, and so on and so forth, mga kaigsuunan. No? Gwapo unta kayo ang separation of powers na to, check and balance. Ngayon naman, naka-disenyo siya baga kaigsuunan nga walay mga busos gahom. No, walay mga buso sa gahom. Malagi nang niingon ko by theory by no. Dunay tulo ka mga sanga sa tong gobyerno nga mao ang legislative, ang judiciary ug ang executive mga igsoon. Co-equal branch of government exercising their own powers accorded by the constitution. Mga kaigsoonan, ang ato mga magbabalaod, magpanday balaod. Dili mga higala mag kuan no, dili mga higala mag hakot og malita. No? Ang ato mga magbabalaod mga higala no, mag pahiluna no sa mga balaod nga naglantaw dili lang sa panginahanglanon ni ining panahon na kun dili mga igsoon kung unsa pa man mga higala ang plastada sa umaabot natong katilingban. Pag-abot karon sa ato ang ehekutibo, executive. By the word itself, mga higala, no? By the word per se, makaingon ka, naa sila aron mo execute mga kaigsuunan sa mga kining balaod o kaha obligasyon sa Estado, trabaho sa Estado, ngadto mga higala sa tao. Niadiri mga higala ang ato ang judiciary and their role may igsoon is to una kining atong mga kining atong hudikatura, buoni atong guardian of the constitution. Muni ato mga higalang magsiguro nga ang tanan nga ipatuman mga higala sa ato ang estado is nahiuyon no sa ato ang batakang balaod nga maoy sumbanan sa tanang balaod no supreme imperious unalterable no ang ato mga higalang batakang balaod mo nay gwardyahan nila no. Kung pananglitan mga higala na ay mga lakang ang other branches of government nga wa masubay mga higala sa balaod, ang atong Supreme Court o ang hudik ang kini mga higalang sa hudikatura nato, they will exercise judicial power, judicial review, no? Dili na wala na nagpasabot nga ang hudikatura mga igsoon na mas labaw ang iyang gahom kaysa ehekutibo, kundili iya lang gi-exercise exactly ang gahom mga higala accorded by the constitution nga iyang himuon. Unsa man eh gwardyahan niya ang konstitusyon mga higala nga dili sa babuyon nga dili sad mga higala yama-yamaan lang mao na by theory Pero nahitabo karon mga higala kini pananglitan kining art. Well, dako ning pahigmata sa atoa mga kaigsuonan. Sige, birahe. Hmm. Tara yun na.
3: Agencies, Congress, yan, mga ganyan. So, may kita po dito na ang mga buhaya ang nasa itaas.
0: Oh.
3: Kaya rin naman po talaga mahirap makuha yung justice na hinahangad natin kasi sila ang may hawak. Kumbaga.
2: Okay. Samantalang taong bayan, ayun, nalulunod sa baha.
3: Opo.
0: Mm. Grabe, no? Wapo kayo nga, kuan ba? Wapo kayo nga depiction.
3: Mm. May humingi ng tulong. May nalulunod.
0: Mm.
2: Nakakaiyak. Nakakaawa.
0: Ay, nako.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Nasa luuyag is Pilipinas, tinuod lang. Minimo kwarta isgutan, di ba taga... Di tapubri ba? No? Recursos naturales mo isgutan, di gita pobre. No? Napidagha mga sus. Tinuod lang. Problema lang nato mga igala, lideres eh.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Problema nato leader. Kanang kuan garon? Gwapo yung kayong combination ng basurag baha ba? Kabalo kang ano? Ang basura o baha, mga higala nga combination, dili na kakaroon mo focus sa flood control project. Ari naman karon mga higala sa basura. Di ba? Kinsa na may imong basulon diri? Na, doon na kuno, ang sige ni Presidente, doon na tay garbage crisis. No? That's not true. Di at tinuod. Nagkabasura lang di Albanda sa Manila. Nagka garbage crisis na agad ang tibok Pilipinas. O malagi basura galutaw dire sa amo lagi. Oh, no. Muna una una una niyo yung mga ayun mo pasagdin niyo ng mga trolls ya. Tadyakin mo mga utok na. Mutuo mo mga igala nga na ay garbage crisis. Gipalutaw na atubangan sa media, gibuhian atubangan sa media para mauna mga igala na po i-hype. Para ingnon nga mao pud ang bagabaha oy. Tinuod na siya ha, tinuod na siya. Makapabaha gyud og dali ang basura. Tinuod wa koy lalis ana, no? That is why dili ni a 180 degrees turn around sa akong komentaryo gahapon, no. Kaya nga akong komentaryo gahapon, it's all about discipline. It's all about discipline. Ya kita mismo mag-impusar sa itong kaugalingon, mga higala, di na kinanglan pang may balaod ba, mga higala nga, kita na mismo muhipos, etc., etc. That's generic nga komentaryo, mga igsoon. Ang nakapait, no? Ako man tayo sumpayan gahapon, pero ipit man tayo sa oras. Pero karon, wak man tayo problema, isang maabot ng alas 12, kaya wak man yung on-air.
4: Ayaw!
0: Oh, kay burnout man, no? Bisang baga, di tamo commercial, wak po yung blima. No? Pero pag kumarasyal, labo, gano'n nyo kay hangat sa bias panga.
4: Ayaw!
0: Diba? Maying buntag di Alistair, Bilandres, Amatong, maying buntag. Oh. Ako, mga igalang, isumpay yung taghapon, is kini, mauna ni karon mga kaigsunan. You know what? Perfect combination ang baha o basura. Nga naman, aron mga higala nga, ang imong atensyon na asa basura, unya ingnon dayon ka mga higala sa presidente o whoever. But none other than the president may galaringon, there is a garbage crisis in the Philippines. Wala! Ngayon ka muna sa Cebu, galutaw na magbasura ron, yakaon na magbasura ron mga panahon na. Wala! Aray mong tagom, perting hinlua mga higala. Tinood na! Aray mong tagom, perting hinlua mga kaigsunan. Ngayon, pati krasada na mo na yung manilhig. No? Dili na tao manilhig, ana. AI na yung manilhig, dire. Track, rabito, track. Na'y tractor din nga gadadag brush. Oo, bisag daba, walaan eh. No? Pero among address tago, mga gala, naa. Maghinloan ang highway, subaya na nga among highway. Oo. Oh. Atong highway din, di na amo. Kaya apil mo ano.
4: Ay, amo!
0: Ayos kang hinloan, mga gala. Nagproblema ba, may basura din eh. Dabaw, siguro, nagproblema sila ang landfill. Kana. But wala tay garbage crisis, oy. Doon na tay crisis, mga higala, sa korupsyon. That is the real problem that we have. Ayaw mo kalipat kay master kay lipat-lipat ni ining mga politiko.
4: Ayaw
0: gid mo palipat mga igsoon.
2: I talk to my
0: So what are we gonna do now? Mr. President, anti-clear. Masyadong buhaton ron. Hala, magkailangan na ba ta? Magpanik tayo. May garbage crisis na tayo. Los-los. Di na tinood. Mutuo ko ana kung pag-adto ni Mos, ubang mga lugar sa Pilipinas, pananglitan, muadto ka karon mga higalag Samal Island. Muadto ka karon mga higala o Daan Bantayan, Cebu. Muadto ka mga higala karon Ilo-Ilo. Di na kaaging barko, mga igsoon nga naman. Krabing basura. Pone nakapait aning atong unitary system of government. Sila ra dito magahigala ang nilutaw sa basura, damayon ta diri, and then what happened in Manila will define the whole Philippines ay tinunto na. Musugot mo ana magahigsoon? Kamo ko nobe. Musugot mo ana? What happened in Manila will define the rest of the Philippines? Oh, binuang. Dili oy. Ngano di ay pag nilutaw ang portion of Manila may gala due to garbage problem. Kami sa Tagum, no? Kamu diha sa Surigao, kamu diha sa Dipulog, kamu diha sa kwan. Nagproblema na sa nang lutaw na sa mga basura ron. Wala oy. So ang ilang ginahimo karon? Ilan ang ginapalutaw ng yes, problema gining basura mga higala. It will abinimo backfire still to the government basic nga trabaho hindi nyo magawa. Kamalo mag-usay rason ana mga tawhanan anong di na mga higala makapwas basura. Why mangulik tagtarong? Mauna. May buntag, Pads, Melvin Libria. Good morning, Pads. Greetings at maulan na umaga from Umingan. Uy! Ining Umingan, mga higala. Di ako gikuan. O, dali ko na ordinahan, mga higala, ng simbahan. Sa muang simbahan, no? Sa Umingan, Pangasinan. O, naimbag na bigat. Kaya kayo, magkatropa, Ajayte, Umingan, Pangasinan. Mga Ilocano ni dali. Baga kayo mga Ilocano dali ba? Naman po yung mga Bisaya ginagmay, pero talagsar. Visiting Pads Jumar sa St. Rafael Foundation and Cooperative. Amping ganunay. Salamat o gamping mo niya, Pads. I miss you all.
5: Good morning.
0: Good morning.
5: Thank you.
0: 803. Kung sa lipat-lipat ni.